nga mao'y nagprotekta sa mga selyula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon, nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Patak! Amen.

0: Salamat kay kasama ng Edward Liga sa pagpadangat sa itong mga balita sa sports. Di pa ta hingpit nga mahuman diri atong i-announce kisa ning atong winner karong mga oras sa magkaroon natin siyang 200 pesos nga GCash. Sakto ngayang gihatag nga tubag sa itong simple kay nga pangutana sa manigipatuman karon sa mga oil or mga gasoline stations sa presyo sa ilahang mga baligya. Rollback ba ni or price hike? Ang tubag, rollback! Sakto ang tubag ning atong o sa mga viewers sa itong Facebook Live. Unya, naka-follow sa siya sa Promo Mechanics na ito. Naka-like, naka-share, naka-follow sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Yan, naka-share sa program ni Attorney Rufil. Naka-like, naka-follow, naka-share sa Facebook page ng Attorney Rufil Fernandez Banyo. Katodun ay blue mark check diri sa kilid, no, sa panga ni Attorney Rufil. So, congratulations! Ito maglaga ng ato winner karon. Magkarawat sa itong 200 pesos ng GCash. Mausi Mylene Fat. Ito ba ni pagka-pronounce na ko ni iyahang spelling sa ipangan? Si Mylene Fat. Congratulations! Congratulations ni Mama Mylene. O niya, palihog og chat. O balik din sa ito ng Facebook page, ha? Para ma-chat ni mo ang imong complete name plus ang GCash number. Ato na ito dito ipadangat ang premium nga 200 pesos. So, congratulations! Hinana lang ka sa'yo na pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win na promo. Mga palipay na nato, mga pagpasalamat sa itong mga listeners sa DYHP kung man ang IFM. Sa inyohang naku kayo nga natampo nga nagpabilin kita nga overall nga number one nga istasyon din sa Sugbo. Salamat kayo! O niya, tangin ninyo karon taon-taon kay Durapatay. Laing mga hugna sa itong DYHP Answer to Win na promo. O niya, tangin ninyo karon taon-taon ha. Mubalik na sa Attorney Rufil. Aron ipadayo na yung mga isyong mga komentaryo, guban pa nga mga balita. Para ako na rin control kasamang cases many ha. Nems Kenyones o Gerald Albius. Ako sa amin yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alas 8:04 na.
1: This time check is brought to you by Bygone 100% knockdown. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Balik-balik na lang ang sud-an.
4: Pongshi!
5: Angeline!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
2: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
3: ISO certified, world class quality. Kada

0: Anggin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anggin, barato ng kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Tabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corp. Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sabang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho.

0: mo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My budget. So

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galas 8:30 na sa ato mong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Alit mga kaigalas tunduga, mga iskutanan, rong buntaga, mga kaigsunan. Balikan na ito mga panghitabo sa itong nasod. Karong taon-taon, mga higala, kay medyo muraman ng kalakiha o tanaon, gikan sa gawas nasod, mura gubot, patas, lukot, ining kalakiha. Sa ato ning hatagag, pagtagad karon na mga sukit ni Puminaw, unya kinini ang ato ning iskuta, no? Pero muna ako giingon, by 2028, kung dunay eleksyon, ang atong panghinaot ba nga, magka-tension lang ta kong eleksyon, murag exciting mga higala, kaya muraman og mulihok tanan mga kahigalaan, pero naghuman eleksyon, magkapahuay po unta ta. Nga ka na bang, ang atong mga gipili, musilbisyo sila mga higala sa mga tao. Unya-unya na po ta mabalik og aligri about anang inawayay mga higala, partido-partido, after na po, ganang eleksyon na po sunod. Para nga makapahuay po ang katawhan gamay unya makafocus po sa mga projects. Muna ito mga higala kay watay asinso ining kalakiha kumaohon. So karon mauna man naana man karon panahon ining BBM mga higalang administration sara nga vice president inana man mga kaigalaan hinaot pa nga sa sunod pa kung kinsa may sunod manggaling mga higala nga mahimong presidente vice presidente kinini ang focus na di kaman sa eleksyon, focus ang serbisyo. Karong manggod, mga higala, muna mag sige lang gaaway. No? Muragway panghuway ang kadatuig, mga kahigalaan. Ang atong attention to atanan, mga higala, sa kinini ang mga panghitabo dito sa kauluhan. Mga panghitabo, mga higala, unsao ni pagtangtang si VP Sara Pastilan, mga sukid ng Paminaw. Ito na yung tagay pagtagad karong tuntaon, mga higala. Pero dili pa ito sa tagay pagtagad sa mga itong mga winners karon. Isa na yung mga nasakpan nga naminaw mga kagalaan sa atong mga tulumanon dito sa DYHP busa makalawat o mapahalipay gikan sa atong sibianan. Last two linyas kasamang Lailin Rabanes Aligaras. Yes, kasamang Lailin.
8: DYHP. Ottoman Report.
9: Mayon puntag ka sa mga regimen at Tornero Pilog. Mayon puntag sa tanang soaking take. Paminan itong stasyon, DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dinlainong sa maswerte yung makadawat sa itong mapahalipay. Nga bugas og chorizo! Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Juliana Buncales, Domingo Nodalo, Alberia Valmoria, Imelda Flores, Lolita Lines, Marilyn Igano, Ritika Sumayang, Miracle de los Reyes, og Yopensha Caniete,

0: distinguir de nossa DYSP.
1: Andam na bamo. Yehe! Combatirá! Sugod na programa. Kini ang tingog ngayon. Asa mas kasama Julius.

0: Okay. Astilan mga higala. Salamat kayo kasamang Julius Balili. Mga nanay, mga tatay, ate, kuya diha. Mga nasakpan na minaw sa DYHB Busan Kagadawat na mapahalipay gikan sa itong Sibianan. Mga tinuduan ni Idol Boy kining pagkasayawan ni Julius Balili siguro. Ato mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o Gaya FM, busa na kadawat na mapalipay gikan sa atong Sibianan. Ano ta may galas tunduga mga isgutanan karong nga buntaga? Pero pili pa makikilan sa mga mga batanon nga nagrambol man mahigala dito sa may dapit sa may kwan, Fuente dapit nga area. Ano sa mga nag-iawayan nila dahil na ano sa mga kalakiha sa mga kononims? Unsa man mga batan-on nga nag-rambles dili pa ta kanayo Chung Hospital man dapit ta. Uy, subagay man
1: kaka
0: dili na sa may Chung emergency dapit o
1: kaka ya
0: wa ni mabadlong na may mga guardian ta dai. Oh, mura man ay mahigalag sparring o gabing dako? Dili na sa Chungwa ha, may 20 usmin niya dapit. Huyawa ni mga bata ha. Tingali pa pilo, nag-boxing na lang siguro. Kaya makamao man mag-stipping oh. Oh. La, subagay. Ito na. Naala doon sa emergency room. Hindi, huwag doon na yung mga, kung ano ito na, tumba na. Na, ginugda na eh. Kuyawa ni mga higala. Kani timing nasa doon sa emergency room, o magkinaunsa na, dali lamada sa emergency room. Kuya ni magkaamong ng uban nga, na mapaga ng uban niya.
1: Kaya
0: ato sa nang ipadangat ning viral mahigala diri na sa may Chungwa sus Ginoo kun dunay ihaton nga masakiton na dai nara ba sa emergency room dapit ya yeah, gusto nga tunga oh angay ni pandakpo ni mga bataa. Wala. Mura mga higala kuan. Oh. Boxing. Naon sa mato, hindi nagana yung ito pagkahuman. Ito na, tumba na ni, tumba na yung usa. Ito na. Mauna yung may galang itabot na sa may Fuente Osminia nga area mga kagilan sa Chungwa Hospital.
1: Oh.
0: Porbida. Okay, mo ni mahigala ang nag-viral mga sugiting paminaw dito sa may Chungwa Hospital gumikan kay nagsumbagay at angay ni mga kagilaan niya kung makabadlong itong mga gwardiya dito sa Chungwa day or nakapanawag ba kag polis para ma-pick up ni mga tawhana kaliso man kayo o makaamong hinunag-uban doon ay emergency nga kung ba doon na ba kay ipunong nagkalit mahigala nga pasyente para emergency room delikado no? Nakarap niya sa pultahan sa emergency room porbida mga bataan. So mo ni mahigala ang nag-viral nga kinini ang mga batanon nga nagsinumbagay dilapit ang mga kigilaan sa may Chungwa Hospital. Sa pikas bahin sa may gala ni Apoy Laing nag-viral kaya na may usa ka pastor mga sukit di Paminaw nga iyang gisunod mahigala si Moises. Masabay nakaon ni mong pastor mga kaigalaan ha. Iyang gisunod si Moises nga iyang gitunga ang dagat. Bundong mahigala ni Moises mga kaigalaan nga iyang gikuha to mga Israelitas mahigala gikan sa pagka-andil nila sa Ehipto. Iyang gibalik nito sa Holy Land nga sa ilang pagbaktas gikan dito mga higala sa Egypt, gipagukod man sila mga kagalaan sa ni Haring Paraon. Gipagukod sila mga sugid ti paminaw kay murag nakahunahunag na usab ng nahuna ni Paraon dai pilmiro mo to girelease na sila, awa na mo din sa Egypt. Kay katos Moises mga higala kun humdo mo ang iyang badibadi kato si Aaron onya gusto lagi nga kuhaon ang mga tao kay kato mga Israeli sa una mahigala mga Israelites. Nahimo to mga ulipon dito sa Egypt. Pagkahimong ulipon, gikuha to mahigalag balik ni Moises balik sa Holy Land. Nyadaghan to mahigalang mga hampak nga gihatag. Uy, aron nga marilis na yun. Kasi paraon, gahit man yun. Kay kato mga Israelites at that time, gihimo nilang mga sulugoon. Dito mahigala sa Egypto. Gihimo nila mahigalang mga slaves. Unya na unsa bang hitabu ang mga sukit tigpaminaw nga kininiang ni abot ang panahon nga nitugot na si paraon. So naka-iskapo na sila, nakagawas na sila sa nasod sa Egypt. Pero unsa bang hitabo ang mga sukid tigpaminaw nga nausab yung anahon na ipagukod siya sa mga sundalo. Hangtod niabot ang punto mga kagalaan nga nagurino na sila, nababoy na sila, natrap na sila si Moises kay doon naman mahigalay Red Sea. To dagat dito, moto nga natrap na sila, masakpa na sa mga sundalo sa Egypt. Unsa gibuhat ni Moises iyang gitunga ang dagat, ha? Iyang gi nagampo sa Ginoo base sa account sa Bible, iyang gi tuyod iyang sungkod og gitunga ang dagat og silang tanan ng lakaw. Oh, lakaw sa dagat. Pag-abot na po dito sa Picastampe, iya na po mga higala nga gi tuyod iyang sungkod og nibalik ang dagat. Pero tinaghan ang patay sa mga sundaon para on. Oy, nilngig na nga usas sa mga nilngig nga mga milagro ha nga naagyo sa account sa Biblia sa daang tugon. Kala si Moises na mga kagalaan, atong tagag-pagtagad, karong totoo, naman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundong, kaya na may pastor nanundog niya mga sukit ng paminaw. Sa man yung kasimbahan ka nanundog niya, karong totoo, naman lamang sa pipila ka mga pahinundong. Alas 8:26 na.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
6: Pagkasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna mahigalala sa 8:22 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: kini nga portion na kailan tulad garato sa Life Extension Vitamin D3, mga sukin tigpaminaw. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa pagmayong itong mga cells, magka-produce o mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
4: Straight to the point.
3: Unya sa pikas nga bahin sa mahigala. Kini nga portion aton sab kanato mahigala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tung tinai o kolon. Kini ra malikay nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sod sa tung tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahaan labi seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. So, apat nga ito sa 8 oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber, maong number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkulagay ko sa kasasay sa Super Fiber, imong sagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, isay kumayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong dunganan sa Life Extension Vitamin D3.
4: Straight to the point.
3: Okay, so di ba tama higala mo balik nga sa mga panghitabo sa kauluhan, kaya labihan ka seryoso ni mga panghitabo sa kauluhan, labihan ka stressful sa mga panghitabo sa itong nasod ron. At sa tama higala, ining usa ka pastor nga nanundog man siya mahigalang Moses, na anak mabasa mahigala sa Exodus, kanang libro sa Exodus, chapter 40 na, nga katutuan mahigalang gitunga ni Moses mahigalang Red Sea. Kaya kung naman, kanana ang matawag nato mga higalag, medyo matawag nato mga higalag, na-trap naman sila. No? Sa ilang pagka-trap na, ilang mga higalang si Moses nag-ampos ginoon sa unuman ni Lord. Na? Nga niingon ka nga, akong dadoon ng katawahan sa Israel padong uli sa Holy Land. O niya, nga naman ang gigukod ming mga sundalo. Karon, apsa na ni, kini amay dagat. Matrap na sa dagat. So ang gibuhat ni Moses, iya mga higalang, giampuan, iyang gidupa niya mga kamot, o iyang gituyod ang sungko des dagat og napikas ang dagat. Sus na himo murag kalsada oi. Motong nang lakaw itabok mahigala ang mga Israelites. Nya hapit tang sa map sa mga trilling kay ba? No? Gihimuan gani ang mahigala og movie katong 10 commandments. Pagabot sa unahan na pero biblical na nana sa Exodo. Libro ng Exodo. Pagabot sa unahan mahigala kinini ang gituyod na po niya balik ang sungkod. Ano ni sa maapsan sa mga Egyptian soldiers, katong mga tao ni Paraon, pag tuyod niya balik sa sungkod, ni balik ang dagat, so daghanan na namatay ng mga sundao ni Paraon, mga higala. Ha? Luwas, si Moses o gato mga Israelites, inana mga kagilaan tong giubanan sila sa Ginoo, sa gikan sila sa nasod sa Egypto, padung uli dito sa Holy Land. Kini kong Egypt, mga higala, ka ng Israel, silingan na, nag-adto mo ko ng mga lugar, ha? Kanit lagi siya. Kuna ni mo, kanabang tingali, itong unang panahon, lakaw rin na kay. Sa unang panahon, ilang gamit may karat, itong mga kamel, itong mga asno, mga kabayo, may nana. Ba't karon, gi, kung ano naman ito, land trip naman itong dito, migikan sa Israel, na padong, dali may exit sa Egypt. So, kung ano naging na siya, yuta naging na siya. So, kanin sila, nagbakta si sila, hanto ni abot ang point niya na trap sila, kay gigukod sila sa mga sundao ni Paraon. Motoy usa ka dagko milagro po, daang tugon, usas mga dagko milagro nga gihimo ni Moises. Nga diyang iyang gipangayo mahigala kay hapit na sila maapsan sa mga sundao ni Paraon. Kinikalong bagong panahon, mahigala na may pastor nga nanundog. Ha? Iya mahigala ang giampuan o gipikas ang dagat. Bebe, ato ko nung tanawin mong video ko nung dumi. Asa man to dong? Asa man tong video dong? Asa man kini-kini? Ah. Dagsong ko nung hindi ko ng dagat. Oh, sugat niyang baon. Tanaw. Uy, uy, uy, uy, huwag mo na. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy

啊，大家当然大家萝卜渣。Kan awak ni yang baiklah, ya tunggu orang dagat di sugat tu bawa di banlas mahinosia. Di mana nak ingon sugat tu? Di MD, di MD, di mana? Lahit tong panahon ni Moises, ha? Kaya kitos Moises, may galab. Dool mga kitos Ginoo. Nya, ikaw panitan pastor ka. O sa imong pagtuo-duol na kas Ginoo, pero banabanaan sa maayo, oy, ugun sa bagyo na. Unsa man gituyo ni mo yung tungaon ng dagat, tunuhay, paltisting-tisting lang yung kagsamang ki, na nakikita po yung mga membro ni Tuusad, na mo. Pero bitaw tino bitaw no kasi pagkakaroon nga panahon mga kaigalaan ka na maghimog milagro na agya po na antod karon ka na bitong naakas panginahanglan yun niya mituog yung kasginoo niya na ginahanglan ka milagro pero anay good inday kay prasa man yung aning yan tungaon ko na hindagat katumong kang Moses mahigala kay natrap na mo sila o tunga iya mahigala ang ampuan nga mapikas ang dagat ha so mo na yung mahigala na hitabo pero kaning iya lahi ni no palihar ko ng katong bitaw kang maniha sa bitaw pastor na sa tos maniha day nagsunog sa iyang kaugalingon, no? Ni sunog sa iyang kaugalingon, mahigala, unya, dinas may plasa independensya, porbidang disura ginuuntong kalakiha, no? Nasunog ginoon siya. Wagid siya mahigala maluwas, kaya mo tuigingon niya, magsunog sa iyang kaugalingon, kaya maluwas ako no siya mga sukit di Paminaw. Porbida, pagkahuman, na, ang iyang mga membro nga may nagsunog niya, gipangkasuhan pa hinuntong pagkahuman.

0: Ato na ni Agi, kitaw katawa, may galagi. Agi, antal na yung mga virals-virals para pawa, mga kahigalaan sa atong kininiang stress ng mga panahona, gumikan sa mga panghitabo sa itong nasod, mga sukit ni Paminaw. Unya, sa pikas gabahin, niapod mga higalay, morning report ni Arnold ay, no? Ato i-check ka sa mga Arnold ani, kay niamagod mga higalay, mga namaligya o sabon. Unya, pagpamaligya o sabon, mamugo sila mahigalang mapalit ka sa ilang sabon. Kuyawa ini kalakiha, mga sukit ni Paminaw.
1: Paksit!
0: Na, napaksit yun noon. Mao ni ang video mahigalao, ang video sa kanang namaligyag sabon unya explikaran ka kadugay ang pugso na mahinoon ka og papalit sa sabon. Ato nga tagay pagtagad karong atong taon ha kay nagviral sa di mahigala. Ato nga kuha po ang report kasama Arnold ani kay ni intervenar ani si Mayor Nestor Archibald human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum standby. Alas 8:41 na.
2: This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light. San Mig Light. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang pod og uwan maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hustle kayo. Disturbo sa trabaho labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban labi nag magsigit og paghot. Tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
8: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
2: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita?
12: Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
18: Ilong Ranger?
19: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
18: Disipon.
15: Di siguro ito matutuloy.
1: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita?
21: Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Naileksyon, humba, adobo, kadere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: This time check is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw! Mag-Ferrex B araw-araw! This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
27: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Restime Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
25: Restime to the rescue.
2: Unilab quality yan.
20: Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best News Newspaper columnist and Best Public Affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na sa 8:50 na mga higala sa atong pabanuban karoning atong tulumanon kinyong tulumanon.
3: Straight to
0: sa
3: the point.
0: Sa dipatang balik mga higala sa mga pahintabo sa Senado, ah? Kahapon pag surrender na ni Senator Jingo Estrada mga higalaan, ato sa tagapagtagad ni ay mga nag-viral sa ato. Gabay lang kay ni Amang Higalay naninda og sabon di ra baday kuno sa Cebu City ra ni naapos probinsya maninda og sabon moingon lang mamara mang higalag mga sakyanan kay kuno libre ang sabon free kuno ang kinini ang promo nila para pang libre para patilaw lang kuno day nga pagkagamit ka sabon nya pagimanhiman pa madugang istorya gipugos ka nga makapalit sa sabon gireklamo ni mga sugid ti Pamino porbida ni hitabua. Kini nga portion sa mga galato sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip, kanun ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa barolibuhan ang sakit tatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point!
0: Kini mahigalaw ako sa ipa, kung ka nalihan before tamo atos itong mga issues balik. Kaya nahitabo nini sa Cebu City, nahitabo sa din sila ang mga lugar. Ato sa paminaw ning nag-viral mahigalang mamaligyag sa bonems. Asa mo ito nito? Kani-kani.
5: Ako guys, ni Dirinas Naga, ni Atang sa mga sabon boys, oh. Daggan ka ni sila. Modus ano nila, parahong kanila. Ingo, panghatag sabon. Panghatag sabon, unya, pangayuan kag identification, pangayang kag ID, or lisensya. Kunyag makakita na sa imong apelido, or imong pangan, ino na ka nga, ay, silingan ta, kamag-anak ta, kaila na ita. Mauna sila, oh. No, nasa buna. Mangatag na sila, mamara na sila sa kenan. Ilang amo nito, to, kahit ka na kuha na, multi-ka, 800. Nadia, ilang amo dia, dagangin na sila, oh. Mga Tagalog na sila, mga Tagalog. Nadia, napapod rin, oh. Kana, oh. Mangatag na sila. Oh. Mangatag kunuhay lagi, pero, ang problema, pangayuan ka ka-ID, nag magkakita si mong ID, imong address, ino na ka parinti ta. Biso-biso pa, lamano pa. Mm-hmm. Oy, waka na budol doon. Waka na budol. Pero, o, maulit na saan, ni kuyanak pa sa ning mga sabon boys. Awa. Sabon boys ni sila. Aware lang, aware. Salamat.
0: Okay, mauni mahinga lang. Ang usa na si Mayor Archibald ginaka-acto giyod mga sugid di Paminaw. Asawa to ka Mayor Archibald dong. Dato ko na i-play ko na to dong. Kani. Sige. Audio. Si Mayor Archibald may naka-acto. Ano giyod? Sa si Mayor Archibald, gimana kasakupan eh? Ani, amin pa.
1: Taylor, sakay na tayo. Bawal na dito.
0: Mau ni mahigalan, no? Nasakpan, mga kagilan, si Mio Archibald, ginakasakop. Nining mamara, kunuhay mo pa tilaw sa ilang sabon, pero pabayran di ay. Niya mapugos ka o palit na. Usa man yung klase sa modos.

0: Okay, sumunod ang tabuha. Ito sa check ang report. Ni kasamang Arnold Bustamante labot ani mga higala, no? Ining maong insidente, no? Gikan sa atong pag-check. Kumusta ang si update ani kasama Arnold? Yes, Arnold?
1: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
2: Nga sa mga tuloy-rotil, dipang-intercept ni sila itong Sabado sa hapon diha sa may GY Square o kanyang sa may lahog ba kanang rotunda ni SGY. Kumaan ni sila gibadlong ni Mayor Nestor Archibald dito sa may kanang Nibel Hills dapit sa may Marco Polo Hotel kasama tuloy-rotil sa Sabado sa hapon. Muna nga pahuman nga gibadlong ni Mayor na dili sila magbaligya diha sa karsada kaya nakamugna sila og problema sa traffic. Nagtuo si Mayor nga ni kuan ni sila ni disperse na sila kasama mga Tornado Rafael ni biya na ma ni lugsog ra dai sila kasama mga Tornado Rafael padong ato sa may GY Square dapit sa may merkado o dito na po nangatang og nanaog kini nga mga mamaligya ig sabon unya mamara og mga sakinan og mubaligya ang ilahang sabon nga gawas ani kasama mga Tornado Rafael napoy kini nga pangpahumot bitaw sirina
0: oh.
2: Na man imo paglaba butanganin mo kaning liquid aron nga mohumot ang imong sinina kasama ato na refill. Ang una ani ang ilahang himuon mao ang pag-agmi sa kining customer nila kining mga driver o mga sakinan mga auto o mga POJ kasama ato na refill unya ilahang ingnon nga tag 200 ra unya duna po yung mga pakapin sila unya duna sila mga promo unya kuha ni mong ID sakto tong ingon kagarina sa lalaki kasama ato na refill sa nag-viral nga video unya ang tuho ka nga 200 lang imong bayran. Nagana kay kag na nagulitan nga produkto ba. Maabot na og kapin sa 600 na dai mo mabayran ka sa Matador Refill. Dinhi na nahitabo ang reklamo aning nga daghan nga mga kaigsoon nato nga naabot nga to sa buhatan sa kapulisan. Mao na nga human nga masayod nga naara sila diha sa GY ang ato nga mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit kining TMRU. Obo sa kamanduan ni Polisa Colonel George Ilana, ng hepe sa Cebu City Police Office, ipa-intercept sila kasama ato na Rafael, gidala nga to sa Cebu City Police Office. Alang sa imuon nga investigasyon, o ikuhaan sila o nga validation, interview, o nga documentation sa ilahang identities kasama ato na Rafael. Kamanari, gwarningan lang sila, giturnover sila nga to sa barangay, sa may barangay lahog, o nga giubanan sila sa taga Mabulo Police Station aron sa pag-record sa ilahang stay diri sa Cebu kay mga Tagalog wa ni kasagaran ka sa mga Tagalog.
0: Mga Tagalog.
2: Oh, nya naabot na diri sila ngadto sa Compostela, Bugo, Dan Bantayan, uban pa nga mga lungsod, mga dagko nga mga lungsod diri sa Metro Cebu kasama sa Tagalog. So dili lang sa Dakbay sa Sugbo, nya naka kwa gini naka hatag ng atensyon kay ang mga gibang agni nila sa sabon. Reklamo man. Kay maman lagi ilang bonus tangka kanang ang kunon kay ngay gagaw labi na nga makadugog sa pangan apelyido nimo for example Galinea. So ang wigo na itong usa ka salesman kasama sa mga parenti ta. Kay wan na yo parenti ta yo ana ba. Hantod nga man.
0: Siyempre ikaw ko inon ka kasama anol nya parenti mo lang magkagmalukmay gamay.
2: Ah, malukmay kagamay, no? Silingan ta, saan ba yung bahay nyo? Sa ano, sa Mandawi? Oh, nandoon din ako sa Mandawi, nakatira noon. Ano ba? Ilana dahil na mga istorya ka sa mga Torfil para magkuha ang imuhang...
0: So, ganahan na ka mo palit, Nol. Ganahan na ka mo. Sige na lang, palit na lang ka. Kaya mo na yung palinti.
2: Inana, ang ilahang pamahagi ka sa mga Torfil para magkuha ang imuhang kuhan, ganang looba. Maluoy na ka, hantod nga, mukumpensa na ka, hantod nga, mukuha ka sa ilahang produkto nga ang unang gitanyag 200 naman.
0: Oh.
2: Ang mabot siya og 600, 700 na. Kinahay mga pakapin, kini mga pahumot sa sabon o guban pa. Muna, nagipasaylo lang sa nisa na kasama sa Rorotil ni Kerne Linanan. Nga, kung makitaan pa sila pagbalik sa Eskarsada, takop na sila diritso. Kay naka-obstruct pa sila sa traffic. O niya gawa sana, piligro po sila nga madasmagan.
0: Mm-hmm. Mga yun.
2: Muna ang ilahang gihimo lang sa unya dili lang ni diri sa Cebu City kasama sa Tornado Refill sa Cebu province abot po rin sila sa Mindanao kay atong nga mga kauba, mga amigo dito nga naabot ang atong sibya dito kasama sa Tornado Refill mo text man atong nga naabot pa lang na rin kasama ang Arnold
0: ya bitaw abot ko na sa Masin po na naabot po ko na sa Kuan sa Dinlite gabihan din naghana ni Arnold.
2: Oh, mga abot lagi. Abot na nga mga lugar kasama sa Rorofil. Puro na nimo mga parente. Tanang mga iyang magyan, puro gina nila mga parente. Nahinoon, nakagawas na rin sila kasama sa Rorofil o niya gibuhian po sa lahog, barangay lahog sa mga barangay official, lagit na ang Mabulo Police Station.
0: Ang ato ba, kabanalitan o pamaligya, di mo diskarte lang kay pamaligya nga, tinarong nga pamaligya, dili kay imong, muna mong ilad-ilad style ka sa Arnold, parahon ka, unya-unsan ng ilang, kung ano, nako ni promo, inana, mo na ilang pamaagi?
2: Oo, na yung mga promo-promo, nga ilang itan niya ka sa mga terror, kaya hantan nga magka, magunitan na nimutan na nila mga produkto, pabayaran na nila.
0: Hmm.
2: Pabayaran na nila ilang tanan ng mga produkto, sabon, katong pahumot sa sinina nga inihuman ni mo glam, inihuman ni mo kusukuso, pabut inigbanlaw ni mo imuhang butangan og katong liquid ba. Kurag down ni kasama terorofil ang imuhang kuan, mahumot na dayon. Kana ilanang i-add sa imuhang 200 pesos nga sabon nga
0: gi. Madaman kuno ka kasama Arnold, ya ino magpagpara pimero free sabon. Abot ko na sa Bohol, abot sa Bohol di ay nag-take sa to. Niabot sa Bohol, niabot sa Remigio. Niabot sa bisag asa nang abot nol. Budol-budol.
2: Pero na, bisag asa lang na sila abot na diri sa Central Visayas. Apel po dito sa Negros kasama Torpil. Murag na angi-angi na ko na dito sa Negros. Pag-angi na dito kasama Torpil, na po sila nang namaligya po sila sabon. So, ako ginan George Wine, na mo namaligya sabon, na dito mo na si Cebu sa una. Nagitan, na po dito sa Negros po. So, asa gina sila kasama Torpil. So, naghanan na sila na biktima. Mga kaisuran na to na imbis nga kanang kang ilang tanyag libre-libreng sabon tanay bayad mabutong 600 pesos
0: nanay niabot na chat na to ogi dito sa Mindanao naa dito sa Manila po dahil nag-comment na to naasad ka sa mga Arnold sus Ginoo ko
2: daghan kayo nagkaroon maganda ito pag nakupan ka sa mga Torpil na post sa Facebook daghan kayo nalipay kay tingon nga alang imo gagaw ko ano nadakpan ang imo gagaw tumagin abot kung pagkitaan pa ba nato na sila diri sa Dakpesugbo sa musulod ng mga adlaw kaya gibaharan naman ni sila kaya din sila mamaligya diha sa Karsada. Gikan diri sa Cebu City Police Office Arnold Bustamante Tatak Aramel.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Raja Boy Nationwide. Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa mga report. O ni mahigala for awareness lang po sa tanan. Nagkabantay ganit mo din ha, ganit mamara. Kanang papamaligya, okay naman na. Kanang mga sales techniques, mga kagalaan nga, mo discarte ka, okay na. Pero kung sagulan niya mo ilad-ilad sad. Nga mga lalaki naman ni niya, mga hulga na po hinong kadugayan dahil kay ipapalit yun ang imo sabon. And that's another story. O ka na mo, ahinti lang ka, mamaligya ka na kuan, mo discarte lang ka, maayala ka mo explicar, okay na gina. Walay labot ng sagol budol-budol na sad. No, kay daghan na po yung mga reklamo anang kalakiha. Standby, may gala, sundugan, may sigutanan, kalungan tataon. Balikan na itong mga panghitabo dito sa Senado, human lamang usab sa pipila ka mga mahinundanong pahinundo. Alas 9.04 na.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to three times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ni nyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist,

0: straight to the point.
1: Manila, abot daw na siya magsakay og van. Usa ka grupo. Grabihas, ano? Grabihas ng mga tawhana, mga sukid di paminaw. Okay. Alam tayo, mahigalas tunduga, mga isgutanan. Ipabati tayo sa kadali itong kwandong before ito dawatong pulau ro. Katong papanggawas na bito sa Senate. Papanggawas human sa press briefing ni Jinggoy. Unya nang gawas sa Senate. Unya dayon nagpa-press konto si John Vic Remulla. Amo na mo ni mahigala ang matter procedure man kuno, no? Nga dunay warrant of arrest nga gawas gikan sa Sandigan Bayan. Ang usa nga kaso last Friday bailable to. No? Gamay-gamay to nga kaso so pwede makapiansa. But kining plunder case, why piansa ni? Why recommended nga band? So dili siya makapost og bail. Sumuna nga preso gud si Jinggoy mga sugid ti paminaw while pending ang kaso. It doesn't mean ha nga sad-an na siya because i-undergo pa man og trial. But while the case is pending, kung non-bailable ang offense, nagpasabot na nga tua ka, preso ka. Unless kung mo-file sa motion for bail, depende na po na, hiringo na, kung ang evidence of the prosecution is not so strong, na makagawa siya. While pending ang kaso, mamanay problema, ginandapita mga sukid ni paminaw. So, katong papanggawas na nila human sa press briefing ni Jinggoy dong, asa man to sa Senate dong. Muna tabo mga kagilaan, no? Sige, gamay lang ha, kani-kani mo na ni. So at least naa si Marculita ni Kuyog niya, si Cayetano, iubanan siya, ilang mga kaubanan sa Senate. Hasta ganun si Amy Marcos ni Kuansad, simpatiya nila ni Jinggoy. So muna, nani sa audio dong? Kuna ko na kuna yung audio. Okay, gamay lang ha. Muna yung pagpanggawas sa Senate mahigala, premises sa Senate, no? Kinihitabua kagahapon. Kani-kani. So si Marculita, mga inaa, tapan niya na si Amy. Diapon sa likod mahigala si Alan Peter Cayetano. Okay. Na okay. Okay, mo ning papanggawas nila mga kahigalaan. Gamay lang kay murod na mute siguro ni atong kwan. Nilag pa mahigala ang atong computer gamay. So mo ning hitabuan no kagahapon nya gikan diri sa Senate. Siyempre kay ang nag-issue og warrant mahigala mauman ang Sandigan Bayan. So nangadto sa Sandigan Bayan. Unya dayon adto sa kuno sa IDG may nagfacilitate ani niining maong pagbasa na niya sa arrest warrant, no? Okay, so mo niya kalakiha may gala kagahapon diri sa Senate na unsa man ning kalakiha mga sugid ti paminaw, no? Mao ni ang Senate sa Pilipinas. So duha ang kuno ni ha. Duha ang mga narrative sa ni mingon nga may reset to dakpan ang uban pa may gala dakop kay di alaman sa majority. Majority black man. Kaya na minority pa, why dakop? Muna kalon ang minority, wag yung itaksa, bisa gamay. So medyo inana, mahigala ang nagkadaiyang mga perceptions o naratibo. Niining na duha ka mga grupo, mga sugid ng Pilipino. Muna nitabo kagahapon, dito sa hawanan, o dito mahigala sa premises, sa Senate. Asa man to, doon na ito yung mga pictures ato nga naasa sa sulod sa kinan. Unya murag itaparan sa ni Cayetano gani dong no na ato pod oh ato kunong kanon tagag pagtagad mahigala nato yung mga kwan dito so kuyugan gyud siya sa iya mga kaubanan sa majority group mo na nga ilang gi kuyugan Jinggoy hantod mahigala nga nada na dito sa presuan kuyugan gyud nila sa majority mo nang wine hitabong session kagahapon tungod ining tandog gani tabo mahigala diri sa may senado no kagahapon adlaw. Okay, Moni. Ang gisakyan, mga sukinti paminaw. Moni, so, Moni, si Jinggoy nga ni Kwan, nangablig bintana o ni kaway-kaway siyang kamot, mga sukinti paminaw. Sakay siya sa SUV, nagisundan ini mga sakyanan, may gala sa CIDG, giiskortan mga kagalaan, kining kalakiha. Okay. So, moto ang mga panghitabo sa Senate. Nga dito sa Sandigan Bayan, doon natin mga video pagkabot sa Sandigan Bayan, dong names, Moni, ni? Asa dito pa na sa Senate? Asa Sandigan Bayan? Asa naman to? Okay. Sige. Sandigan Bayan at sunod, no? Okay. Unya atong paminawan po niya tataod ang press conference, press briefing ni John Vic Remulla, mga kaigalaan. Para ma-present po na to ang side ni John Vic.

0: Anem pel cap un, tinc 5 gois, se'm dic en Bayan. Okay, so sa may sunod nga mga panghitabo ani dong, napatay laing mga video before nato i-play si John Vic Remulla atol po sa iyang press briefing. Okay, so muna hitabo ang mga kigalaan. Gahapon daw muna ni, asa man ni Sandigan Bayan, gyapon ni day. Okay. Mga sa IDG nga mga personnel ni sila. Mane na mga paitabo kagahapon. Mga eksina. Ano yung pag-abot, Jinggoy? Oh.
1: Senator, message na po sa supporters nyo. Senator Jinggoy.
2: Senator,
1: message na po natin.
2: Abogado nyo.
3: Sir, kamusta po kayo?
1: Sir, kamusta pakiramdam, sir? Sir, message na po natin, sir. Sa supporters natin, sir.
4: Sir, yan ang sabi po ni DIMG Secretary. You were arrested daw po, sir.
5: Sir,
4: any reaction on that, sir?
5: Sir, may re-securification.
4: Sir, did you surrender or were you arrested, sir?
0: Oh, muna ni Mahigala kagabi eh. Okay, so muna yung mga panghitabo, mga kagalaan. Okay, standby ha. So, ang atong makumpara na Mahigala, ang katong speech Jinggoy ganina, nga atong gi-present na, ang iyang narrative mga kagalaan nga, mauna, iyang atubangon kini mong kaso. In fact, ingon siya kana iyang sweldo Mahigala sa Senado, iyang i-put on hold para pagsiguro ang katauhan mga kagalaan makaingon nga wagod siya maghuna-huna anang kwarta Mahigala gikan sa kabanang bayan. Ug unya, humani anak, ingon siya nga, I will voluntarily surrender ngadto sa CIDG. So, ang iyang narrative nga, surrender siya. Pero ang kang John Vic Remulla, lahi man ang kang John Vic day. Kay gidakop man gid siya. Ha?
6: Straight to the point.
0: So, duhani ka mga narrative sa mga kagilan. Kung si Jinggoy pasultiyon, surrender siya. Na naman ang warrant of arrest. Gikan Sandigan Bayan. So, ang iya Mahigala nga, ni surrender siya base sa press briefing. Pero si John Vic Remulla, mga kagilan, niingon nga gidakop gyud. Ha? Wa mo surrender. Doon naman ay kalainan gyud mga higalang implications. Kung voluntary surrender o kanang gidakop ka. So, kang Jinggoy Mahigala, voluntary surrender siya. Muna yung gi-announce. Pwede ito balikan kay Jinggoy daw niya atong katong kang Jinggoy ngayon sa voluntary surrender niya dayon atong itapad ang kang John Vic po niya press briefing. Sige, atong balikan ko itong kang Jinggoy nga pamahayag. Banaon ta na itong balon nato, dapit sa may tunga-tunga ba ka ito? Sige. Sige lang dong, kanila dong. Ato lang i-forward gamay siguro. Okay. So, muna yung pamahayag Jinggoy ha?
7: Warrant of arrest issued. Maganda nga po sa inyo lahat. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap.
0: Okay, pause. So, kini mga higala nga expose mo lang, kung kuwani nga expose ako, tinuod ni Gisultin Jinggoy, nga kadaghan siyang matawag to gi-offeran, nga mabalhin lang ka sa minority bloc, wa na kay problema. Pero wa siya mga higala matarog ni ana, mga sukitig papinaw mo ni Gisultin Jinggoy. Kana sa iya ng side ha. Unya sa iyang side sa ingon sa voluntaryo siya pag surrender sa SDG. At tutiwason gamay ka totood lang humanabang sa pipila ka pahilumdum. Alas 9:26 na.
2: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na ana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist,

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Protect Chan?
3: Yaku!
2: With 8 billion live LCS?
3: Yaku!
2: That may reach the intestines alive!
3: Yaku!
2: Helps improve digestion and boost immunity!
3: Yaku!
2: With proper diet and exercise?
3: Yaku!
2: Kaya panalo ka Chan!
4: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
5: Buhata na!
6: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
7: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
12: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
14: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
15: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
16: Carl, palihog gani sa litron.
17: Carl, palihog po ng bupis, please.
15: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
18: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
15: Ihatagan ni Carl ang bill.
17: Carl? Asa man si Carl?
18: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Kada

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Zed, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag pirminti. Kung madunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahing ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Hindi karoon, dili na kay kung magpalpitate ay effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
4: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong atak na mga kaigsunan, alas 9:38 na sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Sumoto may galang pamahayag ni Jinggoy Estrada kagahapon atol siyang press briefing. Ang iyang narrative nga musulindir sa EDG. Ang narrative sa Mahigalan, John Wick Limulya, nga dakop gitong iya. Ah, sige, ato ni tagagpagtagad, mga kahigalan. Ang iya, karuntong taon sa, ato i-check si kasamang Paul Lauro, kaya doon na ito'y dakong report sa Mahigalan. Ato sa sigurong unahon, Paul, dahi, kadalit na ha, kay, kininiya, doon naman, mga higala, ay krimen na hitabo sa may kompostila. Kuyawa ni karakiha, mga kahigalaan, kay, kining maong lalaki, matod pa, iyang gi, dunggab mga higala ning, silingan naman siguro niya, niya tungkol sa silos. Kuyawa din ng silos, mga kaigalaan. Eh. Maka-daot gano'n sa ninyan. Kina-control gano'n siguro, no? Ito mga bisita dyan din ako i-mention mga ngaan, ha? Kaya mga puro sa mga ulitaw ng bisita na ito. Bantay-bantay gano'n mga silos-silos. Ang ulitaw, minyo. Di pa siguro. Ah, sige lang, kunya na lang. Hindi na ito i-mention, mga kaigalaan. Kaya di isa mong pa-mention. Ito ni mga bisita dire, pero si Paul Lauro ang atong police reporter doon ay report sa kadali Mahigala kay nila lalaki gidunggab tungod sa silos ug namatay dire niya sa may lungsod sa Compostela. Naon sa maning hitabo aday kasama Paul Morabag linuog laba ang kamatayon ani nining maong lalaki ato sa tagag pagtagad ba kaygalaan before ta mabalik sa mga issues dito sa kauluhan mga higala. Yes, Radyo Man Paul, kumusta Paul?
7: DYHP RMM Report.
8: Radyo Man, Attorney Rufiel, kami speed pilot si Sumampong, live daron diri sa sityo Green Hills sa Barangay Cugon, lungsod sa Compostela. Kini luyong bahin sa kulimutan, hawanan, akong hawa ni Attorney Rufiel, ang mga balay ani nara sa ibabaw nga bahin ining lugara, hinhinay tabo ang maong krimen.
6: Mm.
8: Iduol o abis diritso ang liog nining usaka on-call nga panday at the same time, habal-habal ni siya, during the pita, nagtapok ni sila, niya nag-gabi sa dinin sa lugar, unya kalit lang ni abot kining maog suspect attorney Rufiel at upadulag gamay kining napit niya dinin siya magbuyod ang biktima, no? Kana, ibutangan o haloblak kung niya giugsukan o gihipurma nga kuros gihalara o buwak kung niya doon ay mga sudanas kandila lang apahong nga ni kandila kaya naupos na so din hingdapita na buyod ang biktima attorney Rufiel nga suma sa ato nga na sairan sa ato gimong pakisusi kining biktima mao si Junri Rondina 39 anyos ni siya. Doon na ni Sheriff in partner dere sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cugon, lungsod sa Compostela. Ang suspect karon subject pa sa manhunt operation sa atong kapulisan, kini si Jimmy Sirgas. Gipakatap ron ang iyang picture sa atong kapulisan o sa mga kabanay aron pag-alert sa mga pantalan niya posibleng iyang rumbuhon para sa iyang pagsibat niya itong human sa krimi. No?
6: Sa may kabahan ng Gile, Paul?
8: Ha?
6: Sa trabaho ni Gile Sirgas?
8: Ang trabaho ani ni Attorney Rufiel na ani siya sa kuan pari sa usaka parokya kani adto diri ning parian na assign sa Compostela niya murag napulihan naman siya ang padir ubod so tana ron sa paklaan Mandawi nga simbahan Attorney Rufiel.
6: Sa may trabaho sa pari kusinero sa dito sa kumbinto o
8: kuan siya kanang nahugog kanang sugo-sugo niya kanang maintenance kani Attorney Rufiel mao ya to nay bawuan
6: maintenance sa kumbinto na simbahan
8: oh kanang nay mga repair dito nay paayo nay papanday nya landscaping sad ba
6: So nasa sa Mandawi na kay na nikuyog siya sa iyang pare nga iyang galagaran.
8: Oh, nanas paknaan mo yatong hibawan, paknaan Mandawi at
6: so. Nya ano ni abot ba sa balik sa Compostela?
8: Naaman ni siya diri nagpuyo at Tony Rupil, taga dinhi man ni siya, silingan ni siya sa biktima, nag-atbang rin yung ilang balay, kininda kong hawan diri nga nasa kong luyo, tambayanan yun nila diri panahon sa kagabi yun, kinindot man ni tambayanan diri, mag-scatter, mag-selpon-selpon, labi nagbuwan nun at Tony Rupil, nindot ni siya nga tambayanan diri na pinta, kaya ako maningwanan, isig palibot aning na kong wanan, naaliri ang ilang mga balay-balay.
6: Mm-hmm.
8: So, kining atbang ani, kining akong ipunting sa tungi gulay, naaliya napita ang balay na itong suspect, samtang sa biktima, naapod diri Attorney Rupil.
6: So, no, kining biktima, Paul, Junre Rondina, 39 anyos, doon ay kalibin, doon ba'y anak ni?
8: Doon ay anak, usa Attorney Rupil.
6: Usa anak. Kini si Jilly Silgas.
8: Naani siya ay uyab-uyab nga taga tayo diluan, muni ang nadudahan nga gikarelasyon sa biktima, unya, wala ba yun makaila ang biktima aning iyang karelasyon, Attorney Rupil, no?
6: Uy!
8: Yeah,
6: so, naa siya'y uyab, Paul. Wa siya'y anak. Naa siya'y uyab-uyab lang eh.
8: Oo. Oh, ano yung niingon niya. Pero wala naman sa kuno Attorney Rupil, no? Atong hinabion ron Attorney Rupil, sa dili pa ang inahan sa gipatay, si Konsyal Melindres sa siya'y mo'y chairman sa peace and order dari sa Barangay Kugon. Baraan ng tagamay Osyal, no? Sa suspect na to. O sa background yun, anong suspect na to diri sa itong barangay, Osyal?
9: May buntag, attorney?
6: Oy, may buntag, Cons!
9: Ang background na ning, ako lang mo hatag o background gamayan ni attorney sa suspect. Doon na ni sila itong kanyang itong away gamay. Gisumbag ning biktima sa 2021. Hindi na, nahusay naman ni sila. Gani, gisumbag ni biktima gani, na black eye ko noon eh. Pero nahusay, dugay naman na turni. Dugay na kaiba niya sila. Diris, karong panahon na, pagkikuyog mo ni sila, diya nagkuyog po ko noon itong suspect ko kinigipatay. Nagbuhat sila sa tangkal, baboy.
6: So, amigo din sila, amigo!
9: Pero, murang na-recall siguro siyang una-una siguro kanya ito nga, nagsilos. Lagi nga, sa ako ganing bahay na turni nga, ako yung gaspes nori, mga amigo sa nino kong pamilya sa diri. Subusag yung paminahon ba nga, sayon rin kayo nagkikot kong kinabuhista ko bitaw. Giligid mo ako para nakuha turni.
6: So barkada rin sila, barkada ra?
9: Oh, barkada rin sila turni.
6: Uy. So ang iyang gikanan... Barkada
9: rin sila niya, lagi tungkol sa siguro aning kinigingon nila turni nga, adrogas, usasanis makayabag sa tao yun.
6: Nga naman, kining suspect di ay mura o tanaw ninyo sa background niya, mura mo gamit sa din eh?
9: Ah, mo gamit dito rin eh. Mo gamit yung dagan mga saksi din eh. Ultimo gani iya mga gagaw gani, wadigay mo laban niya sa tungkol siyang ibuhat niya.
6: Oh. Pero, kung man eh, pero sa man, silos ko no ang hinungdan ani? O sa may hinungdan ka yun?
9: Ang kuhan yun, ani ato rin eh, silos yun. Murag mo'y terminong tanaw sa kuhan ani, silos yun. Pero ang problema ito ni, katong ipatay ito ni, eh wag ito kaila sa kanayang repin, huruya baka, wag ini kaila ko no, ingon sa ginikanan.
6: Niya, sa may ikang bisnes na magsilos siya?
9: Ang buot ka, kung sa, naman si madam ito ni, siya rin niya makasultin sa anitanan ito ni.
6: Oo. Oh. Bitaw, kay ang Koman.
9: Ang ako lang ito ni, ang ako lang ba? Ugasa ron siya, si Jimmy, ang ako lang panawagan niya. Ug may mo dong ugasa ka dong ako naghangig ko sa barangay nga unta mo surrender lang ka dong kay bisyo lang ay mo gigkansad ato bang ang imong gibuhat ba ugasa ka ron
6: unsa man gi background ang Jimmy Cons
9: may ba ito na siya background na turi lumon ta na siya nya gani na siya sa una diri taon na siya ni Monsignor si kay ato Monsignor dai una de taon na siya Monsignor sa una diri sa Compostela na-permis sa simbahan.
6: Oh.
9: Ya, pagbali ni Monsignor, nga ito as paknaan ka ron, gikas kong pusil na ito paknaan, gidanas yung Monsignor, kay mura magbutan sa bata, hilumon. Hilumon ba?
6: So,
9: sa barangay, ang iba ko sa barangay, ito, siguro itong nag-atubang sila kausa sa barangay, nag-husay sila.
6: Ngano na sumbagay sa una na sumbagay sa ano yung biktima?
9: Iya gitong isumbaga tur ni. Nakini bata nga taon nga suspek. Tanaw na ko murag talawan ganini murag madlok mo ni gaway.
6: Basin no maldito ho ni nya gitagaan na gyud og chance po ni mo senior. Kay namay to mga
9: biktima tur ni, ang biktima di gini maldito, mi record ni bata sa kugon barangay kuguna mo nga malumbag ni mamato ni wa gini siya record na mo di barangay kugon.
6: Pero kining suspect na i-record ni nga medyo maldito hon.
9: Si Jimmy, katong suspect, gisumbag yung guno ni sa una 2021, utong nausay na sila sa barangay, but na-recall siguro ako sa ikuan. Masay, tanang makainom na siguro, ma-recall niya, na da siguro si Ilusad, inana.
6: Unsa may ang trabaho ng Antonio Monsignor?
9: Ha?
6: Unsa may trabaho niya ng Antonio Monsignor?
9: Oo, pero...
6: Unsa may ang trabaho dito sa simbahan, ng Antonio Monsignor ba? Kuyog ka ni Monsignor?
9: Landscaper na siya, Atorne.
6: Ah, landscaper?
9: Landscaper niya, G. GPL na siya sa... Kuan, Atorne, sa pari, Atorne, GPL na siya, Monsignor.
6: Hmm. So, nanon ta simbahan, tanong? Sa maning tauhan na nga na, kuan, pag-inig taon? At least, dool-dool lang ta ka simbahan, ba? Murag malayo-layo lang ta ka sa mga inaning init ni mong oo nga mong himo ka krimen?
9: Mahalagi, Atorne.
6: Unsa mo kuno tabo dito sa kagabi ini uli sa diha nag-abot sila nagkaistorya sa nag-inom pa sila ani unsa may nitabo kuno?
9: Wala sila mag-inom
6: ni. Iditso lang.
9: Ang naka atong pagsabados gabi eh do na mugot basket sa mo sa barangay Kugon sa Samirlin ako so pag nanay nanawag nga nagidunggab sa Green Hills so ni order ko sa tanod nga respondi demo dito kay dungga basi bada pa na.
6: Mm.
9: Pero pagbalik sa akong tanong, hindi man nga, ilug-lug man ko, si ko patay. So, nagani ko din eh. Tanan ako, agad, lisod yun.
6: Pila man kasamad din ang gaban ang naangkon sa biktima nga namatay ka, kanang kons?
9: Hindi ko klaro kaya, Turne.
6: Pila kasamad ang naigo sa pila ka din ang gaban?
9: Asamadan niya, Turne. Usa ra ka magsamadan din, Turne.
6: Asamad na igo?
9: Sabi-saba, asad din ko, ne. Taliog lang sa madan, Turne. Usa ra gyud sa madan, eh. Murag kanang baboy bitong giluglog.
6: Sus, Ginoo ko. Paita. Yara, no? Okay, sige, Kons. Salamat kasi paghatag panahon na mo sa DYHP o kay FM, Kons.
9: Sige, salamat sa Turne. Turne Ropin, mama. Nang, kung sa mga tabo, niya itong gabi sa Turne Ropin, lahat ko lang. Sabi ko lang bukas.
6: Oh, Madel. Oh, Madel. Kung sa may nahitabo, gina ni Madel.
10: Kuwan nga to, Atorne, kanang akong anak, nagparking na dito sa parkinganan nila sa habal-habal ba dito sa may mangga. Kaya namasahiro man yung tanak, kaya di pa man guna siya, di pa kaya na siya panarbaho o bugat. Kaya bago pa po na siyang naoperahan last September 6 sa yung abaga, kaya nandito na siya sa sauna sa motor.
6: Mm.
10: Yan naka-stimulus pa yung tao na yung abaga.
6: Mm-hmm.
10: Di sa namo kaya patrabaho ang mga bugat, kaya construction, nalagyan tayo pangitaan ni niya.
6: Mm.
10: Oo, di. Mamasahiro na lang siya para punta maka suporta siya ang anak dito ba sa Tisa Labangon. Kito man dito yung anak.
6: Mm.
10: O di. Kuan nga nang patulihanin niya na sa pasado. Nagpukong mukaon siya. Ako ganyan gitawag nga kaon na dire. Pagtanaw na ko, abin akong nasa CR, abli mang CR di. Nagtanaw ko sa mga tanong nga bonsai kaya namin siya dahang tanong nga bonsai kay may nanang sa tamahalin makasuporta siya siyang anak yang ihatag ng mga halin bangad to o nya pag taon humanamig ko an panguan din sa kusina humanamig panihapon isa ka kustaas. Pag humana ko nagampo ko nangaji ko pag humana ko pangaji nihigda ko wag yung 5 minutes nana may nagtawag nga nay si Jantel Aldi among silingan yang suog yung amigo niya kong mata. Siya, nay, ali, rasa God. Abi ako mo palit kaya nagtinda-tinda sa kong ginagmay diri. Turni ba, kaya may na lang sa taon, makakuan mi sa mo ang panginabuhi po ba?
6: Mm.
10: Di, lain naman pag, kuan, diri mo ko sa taas, kaya gusto na lang siya umalit, pag kuan ako sa lagdan, naghangad siya na ako, siya, nay, si Uming, gidunggab, mura man siya kahila kundi.
6: Mm.
10: Ang taga-ubos ko rin, ay dahang tao din sa ubos na, nagpinundo kayo siya, nang pagdali nang kinanang ambulansya gato puting taon ko nga madapa siya sa ospital.
6: Mm.
10: Di nagkuan ko nahandam kong mga gamit ba kay para sa hospital ba? Dapat kong kuan.
6: Mm-mm.
10: Nagdapat kong mga gamit ka ng iyang short, sinina, mga painit na mo. Kanang nagdakong gamay ba kay may nalang sa lubutumon mo dito.
6: Mm.
10: Ay, ikapainit. Ging na naman ko pag-abot nila sa ubos. Nagdakong mga bag. Ingin din sila. Sabi na mo ng bag. Nang. Ingko. Nana magkang ambulansya. Di, magdakong bag. Sanang wala na yung tanong mong anak. Oy, ato adayon. Sus. But lang, wala ko kasabot sa akong gibati ato attorney. Ay, marakog nawa sa kalibutan.
6: Sus,
10: naglakaw ko pa doon sa bakante. Mga 15 meters to 20 meters man eh siya sa buwan sa among balay. Wala ko kabalong nagsugat pa ba ko siyo sa ubihin ko ato agi na. Mura naman kung nawan eh. Pagkakita agin na akong anak, akong bata nagbuyod, nagtulob, nagtakilid.
6: Sus.
10: Ya, nagkadugo ang paa. Yung mga kurba, nagkadugo. Sus, kasabot na akong gibati.
6: Hmm.
10: Ako mga apo yung tabo. Bigiray yung tanyas. Duol niya ka. Ming, Ming, mata. Bangon na diha. Mata lagi, mata. Kay wala naman maglihok. Bangon lagi diha. Bangon ng hilak. So, natruma ako mga apo tulok kabuok. Eh, murag hilantan pagka human. Nanakito na ilang lawas.
6: So, sa may diferensya nila?
10: Nandungon. Kaya wag na isa akong anak in town diri. Attorney, ay, buhutan. Kaya akong anak yung amigo. Nagsasang barkada diri. Wadyo na ikultra.
6: Uy.
10: Wag din na-record sa barangay, wag din na-record sa police station. Daghang nawili sa iyahang hetabo.
6: Hmm.
10: Maraglisod kayo dawatan kayo ginuglog niya, hapit magputol ang liog sa akong anak.
6: Sus, pero
10: sa gayog manok ba, giputol ang umulumul. Sakita dawatan niya, may tayin na itong itulata.
6: Sus,
10: pero dito na matay, mahalag mabunog lang unta.
6: Unsa may imo sa imong nibong, anong sa may lang giawayan?
10: Kana siya, attorney, last August 2021, naadya na sila'y kuan, karang marag nagsilos-silos na si, katong suspect ba, kana si Jimmy Sergas, silos na siya sa akong anak, ang ka uyab-uyab, taga tayod, kana silo, sa tiyakililwa na niya. Kuan, nga nang, ako mata ato nga time, dito gina siya sa PISA, nag-stay.
6: Mm.
10: Kaya dito pa na siya nanarbaho sa una sa MDC. Diya sa ayan, asa napit na. Napit ng MDC.
6: Mm.
10: Diya siya nagkabaho niya. At hindi na siya magulian. Kaya dool raman. Panagsara kayo na makaari dito sa ama. May lang sa usa ka bulan. Makaari ka usa. Madomingo diyan. Balik ka po di Glonis sa bulan. Kaya sa iyan yung trabaho. Nga niya na siya. Diya ikausa ba? Niya na siya nga ma. Kinsa din ang uyaban ng Jimmy ma. Diya nabot mag-ana siya. Basta lang. Siya, yung ko, lost man na ang pangalit, lost ko sa apelido siya. Buangan ang tawahan na, ay. Nagsilos man siya, ano na kung humag ko, nagkailag kinsa na yung uyab.
6: Mm-hmm.
10: O, di, abdang to pila kakuan, pila kato ka, wala na ko patiman, pila na to kabulan, pila ba kakuan na, gitulatan na kung anak, gitumbag niya, porti na black eye in town there, kaya gitalikod man, di sa likod nagtumbag, gitkilid niya ba?
6: Mm.
10: Ano, ang dilid sa makasukol?
6: Oo. Oh, oh.
10: Di, Mayer, katong siyang itabo, nakuan ko, na nalagot sa niya, baka nga nung mangulata siya, glargo, di kayo mangutana.
6: Mm.
10: Pero, kung tayo mahimo, man naman, di, wala na lang motor siya nga, gibaharan man niya ngayang pasilon, kaya namin nakaingon nga, ni Abdo pa kung ano ito, kaya kini ako anak nakainom, siya po nakainom. Ni ana siya, kung mula bang kung nasasada akong bata, iyad ko nung pasilon. Ultimo, ang gasubay anak iyang igsuon.
6: Mm.
10: Ni ana, gig nga, umutabo ko nun dito sa ilaha, pusilin din niya akong anak. Di, akong ginan, distansya na anak niya kay total, wak man sa kay binuhatan. Niya ni anak niya, ang kapuyo nga, me, naalagin ni sila kumbo. Nang hadlock lagi ni si, yung kontra ka na, lagi si Jimmy Serga. Siya, ginan lagi niya nga, pakita lang ni Rez kung pusila, di ba? Pati yung tika. Ni anak, yun na, namagay silang kumbo. Hmm. Di, anak ko nga, balik na dito, ay napagbalik dire, ato na siya, ay napagbalik dire kay Akibaw, bag kinudun ba na yung istorya, o unsa sa tato kay muramag, kuan man nga nang murag na wala naman kung makuan ba ako, siyang ipatawag sa barangay. Kay murag, dagan ako nadunggan ng mga istorya nga muna, na anak ba, na siya bahad ba? Di ako siyang ipatawag sa barangay para mahusay. Moto nga, nga isang pasaylo ato nga time kay, yun man siya nga, ako man siyang dinginan nga, Jim, unsa di imong nakuha na sa akong anak, kanang imong kuyab-uyab nga wamgay na siya kaila? Nangutana ginasya na kung kinsay tangana na imong uyab, taga-diin kay, nasukok magkuno ka niya. Yan, ibahad pa kuno ka, nga muni muna. hindi siya nga nang pasaylo alang yung buwanan nang di na na mausap kasi manghinaot ang gidunta ko nga di na ni muuspon baka isa sa kae manguan ka na kung anak manguan ni karong sana ba o kay nakita nga ibinin siya nga wasag siya kaila kung mata kay kalayo atong tita labangon niya di si trabaho kung anak atong higayon na yeah. O siya nga ako siyang gingin nga ako makapasaylo ko ni mo pero ayan lang gitaw ni Kuana. Ayan na ni Kusma ba kay wala ananis yung muna-huna kay wak magini kruy ba, wakay kruy ba nga muna muna. Nag-chat-chat lang ka dito, makainom guro ka kung ba, mag-chat-chat lang yung kag ka ng mga dili mo ba, panghadlok ba.
6: Niya, so nahusay na ni sila?
10: Kung ni Ana mang gani ang asawa kay siya may naka-reply. Ni Ana siya nga, aw, kinsa di ini? Siya, asawa ni niya. Siya, aw, ikaw di asawa niya? Nagi sa kumbo nila. Siya, aw, ikaw di asawa niya siya. Oh, ngano di ay? Niya, wala na siya nila. Ay, ato nga, Juan. Niya, ako pag isang ganyan sa kalagot ako, ito, mag-silos-silos ka nang akong bata. Kung itan din ay mong uyabog sa ako ang kanayang kapuyo ron, ngayon, rakay nagbantang eh. Mm. Kung ano gusto ang mga pa mo siya laingan lang sa isa, wasa, dublihon. Mm. Kung layo, rakay bantang, o tanahin ko, bisaw kang mapanaw ba kasi ang kapuyo ron. Layo, rakay ka. Aw, layo, rakay ito yung mga uyabog. Akong di naman na sa gitila, ginuto nga, idara naman sa to.
6: So nahusay na sila, nakatubang sa barangay sila, nakatubang.
10: Ayaw mo to.
8: Nahusay na sila, nahusay.
10: Nahusay na to. Gipangain lang, nangaisip sa kayo mo to. Gipasay lang lang. Sana ko para wala na gani ba ang taykuan. Ito nga, kadugay na sa panahon, na-recall pa gani siyang huna-huna. Pero naman to, 5 years na karong Agosto, kaya nag-iukay man sa barangay.
6: Asa man na cellphone sa imong anak?
10: Nakasay sa cellphone, nakatanaw gini ah. Madugay na, 2021.
6: Ang cellphone sa mga anak, kasama na ani mo nasa kapulisan?
10: Naaman diri ang yawi raman to sa motor, kay isuksok na niya, kay bago mo niyang gay-parking diri motor, dito siya dito kay naaman niya, mga barkada ito ga, kuan na, it's oh. Vacancy, kay timing ito nga, time attorney na, among internet anang, kuan, burn, ah, yan, hekabo, burn sa kadlaon, na kuan, nawa among internet, nga, gitawagan ito sa kong bata, nga, wala mang yun, matao doon balik mo, kung nga dito nag, iskater sa bakante kay ni connect sa lain guro ko nga kuan ba wifi kay wa man ni internet dire mo to nga kana ko nung suspek wala pud sila magkuag wala lang sila magkuag kanang sa plano niya bakay maay man gud sila
6: unsa may natabo pagka
10: kanina niya tatanggal sa iyang baboy nang akong anak ug katoy ang pagumangkon wala may man ilang maayo lang relasyon.
6: O sa may kalihukan sa inyo nay anong pagkasabado? Anong naabot man to imong katos Jimmy? Anong naanak man to? Anong naulit man siya niya?
10: Ay naaman na si Jimmy na diregyo na po yun at mga manas amo ah.
6: Pero dito na makanin mo senior at doon na makanin sa simbahan unta?
10: Wala kay kuan man to. Ni uli man to kay sabado man to.
6: Ah, kung mo sabado mo uli din siya?
10: Oo, oh, mo uli man na siya.
6: Oo.
10: Di, wala man ko ni kuan sad. Kung tiyan sa rabakay, wala ba? Atraso akong bata, nga nung manlok na may manlok man. Oh, na, nahusay na sila ato nga tayo, mula na yun. Mahay na sila onda, mag, na yung mamista sila, magkuyugay rin sa bukay, wala raman. Yan, nagpabuhat pa siyang tangkal. Kauban sa iyang pagumangko, nung akong anak. Ipakaagay, gisiluan pa niya, niya gipa. Inom pa niya, green horse dito, kung asa, yung igagaw, ipakuha.
6: Oo.
10: Wala, maira kita yung relasyon mo ng kumpiyansa, gid siya. Kaya wala naman.
6: Okay.
10: Sige. Ito nga ngayon na, naglingkod siya yung amigo, nag-scatter sila. O niya, napo yung mga bata po nag-inom, diya po sa atbang na po nila ba?
6: Hmm.
10: Sila kay busy lagi sila scatter kaming duha. Ako ang anak, kung ito yung amigo usa. Muna may na bantayan sa kuwa, gitunulan na siya, tagay siya yung igagaw. Dala siya, imunig siya mo. Giguro mo kung nitanaw niya, wala man ko na. Pag kanang pag-itis niya, may duko siya. Pag hangad niya, kay tunulan niya sa ilim nun, huma na gulgul.
6: Uy.
10: Ni sudlot ng dugo. Muto ni dagan ang kuwan, kay 20 anyos pa man na si Junior.
6: So nag-inom na sila ng panahon na di ay?
10: Ha?
6: Nag-inom na sila ng panahon na?
10: Akong bata, wala pa to. Kainom dahil mo pa may paglingkod. Huwag man to inom akong anak dito sa manggahan ko na. Kasi sila daan kung inuminom ka tayong kuan, absent rin ba pag uli niya kay matulog na ligyan ako na ito. May panangin siya amigo dito yung iparkingan sa motor. Mga, turi, uli ko kay matulog ko. Sa tigining. Pag-abot niya, pag-parking niya sa motor, naadega, Iskapi mo sa bakantin. Mo to nga. Ngayon ko na naman si Garilyo diha. Tagay ko din. Mo to nga. Buwan, naglingkod. Kaya mag-iskapi lagi. Nga, buwan man. Huwaman ka. Silarap ni umurag mga 5 minutes. Sila guro gitas paglingkod niya. Bidoo lang gini. Gunitan ko ng buhok. Ilug-lug naman. Guna kakita ko. Dula lang gid kasyagit. Kaya murag na truma ba. Dagan man nakakita ko niya. Una siya nga. Hindi naman madawat. Atorne, kay gusto siya kayo. Eh, maraman siya gaihog manok.
6: Maog yun. Asa man eh, ang haya ron sa imong anak?
10: Ito pa sa morgue. Ito pa sa maturan. Ang ga maturan kay utopsihan pa siya karon.
6: Utopsihan pa karon.
10: Oo. Oh.
6: Karos aman ang lubong? Inyong plano?
10: Domingo lang, buro. Atorne, kay maluoy mo kasi ang kapuyo. Kay makuan man ang trabaho. Istrikto kay ng amo.
6: Ikapila man nga anak ni Moni. Kini si Kwan.
10: Pagkuhangan yun din taon ako. Bago nang birthday itong May 21.
6: Sus, bagong nga birthday. Pila man kabok imong anak, nainay?
10: Ha?
6: Pila kabok imong anak?
10: Akong anak, unom.
6: Ikapila man siya. Mga ikimagwangan, no?
10: Sa magulangan.
6: Oo. Oh. Oh, sige, nay. Sige, nay. Okay, Paul.
10: Sige, sige. Attorney, salamat.
8: Si Ma'am Vilma, no? Ang mama sa gipatay, Attorney Rupil, diri sa sitio, Green Hills, no? Sa Barangay Kugon, diri sa lungsod sa Compostela, Attorney Rupil. So, panawagan lang ni Jimmy nga mo surrender lang. So, dunay hapor sot kay dunay may sulti nga murag mutabok tog kwan. Liti? Liti ba to? O Negros? Butuan na na. Agpas-agpas pa rin sa ato kapulisan. Morning, gi-post ni ang iyan dagway, Attorney Rupil, para sa ato mga viewers nga makakita ni niya makasulti na yun o polis kay nakapatay na diri sa Kugon, Compostela. So, mo na itong pagpaloap ni ining maong kaso diri sa crime scene yun, no? Pag-ari na ito sa crime scene nga, doon rapon, kining panimay sa biktima o sa suspitsado at mag-airan ni sila diri ining bakanti nga lote diri, Attorney Rupil. Live diri sa area, uban ni Speed Pilot, Jesus Mampo, ako niyo Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo Boy Nationwide!
6: Okay, salamat po, Lauro, sa imong report. Alas 10 ko na standby sa ato pagbalik.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pag yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
4: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor.

0: Kaya sa 10-12 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: kini nga portion may galatod-galato sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon kalon. Apan doon ay may balita gikan sa pait. Kana ang said liniment oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagbang mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa said liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Said liniment oil ginama sa said pharma o gapunapod sa said marketing. Basa said marketing tatak magaling.
1: Straight to the
0: point. At sa taga pagtagad mahigala sa pikas kabayan kini naa sa panimay karon si kasaman Jane Gallardo pamilya adtong usa ka bata nga nalatayan og bus og namatay dito sa lungsod sa Buwan. Sus Ginoo ko. Ano man taon ning hitabo amay gala. Yes sa kasaman Jane, kumusta ra Jane?
1: DYHP. RMM report.
2: Yes, radyo man nato ni Rufil. Medyo subogid kayo ni Pamalandungo nato ni Rufil. Kaya doon na po nakalas na kinabuhi ko din ni. At nakaroon din ni ato ni Rufil sa Kapilya, sa Maya, Sitio Anahaw, Barangay Magaya, lungsod sa Compostela po nato ni Rufil. Kaya atong Jesus si Karun din ni ang gihayaan sa maong one-year-old niya batang lalaki at ni Rufil na una na niya di kataho nga naligsan or aksidente nga naligsan o bus dito sa lungsod sa Sambungan sa niadtong Domingo, Mayo 31 at ni Rufil sa gabi. Ang kining maong bata kay lumanan sila gapuyo dito sa Compostela at ni Rufil. Apan katong higayuna, gikan sila matod pa o Negros. Kaya pagadito man ang inahan aning mo ang bata. So na sila yung diatikaso dito at ni Rufil niya. Ni labo sila sa Negros at itong Sabado na uli rapod sila anang pagkadumigo. So igo lang ni sila at ni Rufil nga nakanaog sa barko nga ilahang bisakyan. Padung nagidunta ni sila nga mobiyahi. Gamotor ni sila at ni Rufil at ni Gayuna. Kaugan sa mga bata ang iyahang inahan. Nga sakay sa motor si Silo nga ginaniho po niya sa iyahang amahan. Paigo na gid unta sila pauli din sa lungsod sa Compostela apa na nakatugas gid sila.
0: So tulo sila ang sakay sa motorsiklo Jane, ang driver, ang amahan, ang inahan o ang bata.
2: Tulo sila atong higayuna. So atong nasayran niya nagabing-an dai sila atong higayuna atong ni Rufil kay dito sa Negros daan medyo uwan-uwan di ay motong nahapnan sila niya nagabing-an gid sila ug uli din ni atong ni Rufil. So atong gisuwayan ug hinabi gid unta ang mga ginitanan asa nihan ni gid sila atong ni Rufil nga di lang gid sa sila mag-interview kaya medyo nakakad naman kung gigmi sa social media. So, daghan silang mga natawang sakit po dati ni Rufil may tungod sa mong panghitabo. Maunang muraga ni hangi lang sila. Dili na lang po nila po na. Pero sa ako ang pag-insuso ganun nga samahan natin ni Rufil kay nakita ni Iskara gamang kita pag-abot din ni. Matod pa nga na-outbalance ang iyahang motor. Pero wala ka rin sila nagbiyahe ato ni Rufil, ato ni Gayuna. Padung pa lang gid sila muandar. Kaso lang, naanin sila sa Dufflin, sa Karsada, ato ni Gayuna. Padung na gid unta sila mo larga ato ni Rufil. Apan na matod sa amahan nga na-outbalance siya niya na dyan. Wala siya, nakalimot siya kay nadyubog at daw matod pa iyahang lawas ato ni Rufil niya. Naglisod na gid siya niya, natumba na ang iyahang motor. Naglisod na siya wakli kaya napiit ng kudiay ang iyahang tiila. So, sa una na itong nahibawaan sa investigasyon na ito ni Rufil nga matod pa nabuyan ang kaning maong bata, maong nalagpot sa karsada. Apan ato ang diklaro po dati ni Rufil nyo nga wala dahil ni nabuyan ang maong bata. Nagunitan pa ni matod pa sa inahan. Kaso lang nataymingan lang din ito ni Rufil nga di ang pagkatumba nila kaya naagipod ang katong maong series niya. Nataymingan ang maong bata. Nakaangkon o grabing kadaot sa ulo ang bata in town na ni Rufil niya mao'y hinungga na sa iyahang hinanalin niya kamatayon. Di dala pa ganin ni Matod pa sa tanggalanan pero gideklarar gihapon ni nga wala kinabungi tungod po sa grabe nga naangkon nga kadaot sa iyahang ulo. Pero hindi ay alam si Atty. Rufil na nangutana po ta sa maong ginikanan kung nakahinabi na po ba nila ang driver sa maong series at ay sa bus Atty. Rufil kung unsa na ang update sa maong kaso pero matod pa nga na-shuttle na ni sila at ni Rufil Anjunicana.

0: ating sa bus, ang driver or sa amo aning bus at ni Rufil, na may kasalig na muabaga sila hangtod nga mapahimutang ang kining maong bata. Hangtod nga malubong sila ang muabaga sa galastuan at ni Rufil. Nga di nalang ganahan po ang ginikan na nga mas makunan pa ang pag na murag paminaw man gud nila atin ni Rufil, murag nasiyastahan gani sila sa social media sa maong panghitabo. Pero ang ilaha lang gusto nga ipaabot nga dili wala na buyan ang maong bata. Aksidente lang din sila nga natumba nga timing yan nga dunay ni agi nga series atin ni Rufil. So ang kining maong mga ginikan na no, walay giblame atin ni Rufil tungod kay gatuo lang din sila nga disgrasya ang maong panghitabo.
1: Okay, ato lang ospitalan kasama nga Jane. O, ato lang ospitalan.
0: Yes, Atty. Rufil, wako na akong gibuhat karon din hini. Respeta rin dito silang desisyon. Ang gusto lang din nila, Atty. Rufil, na makahimutang og tarong kay kinirabang bata, intaw na Atty. Rufil, kinamanghuran ni siya sa lima kamaligsoon, matag sa amahan niya, pinangayo rabagin ang kaanin nila, Atty. Rufil, kay usara kalalaki. So, ang mga maguwang aning mga bata, puro babae, so, na, nangayo ang ginikanan, nga makagan sila yung lalaki, gitagaan na din ang kapod sila, pero naakod din siguro yung rason ang ginawa atin ni Rufil sa maong panghitabo po. So mao na, girespetar na po ang desisyon sa ginikanan atin ni Rufil na di lang sa agin sila muhatag o gadugang pang pamahayag ang gusto lang nila nga makahimutang po ang maong data. Nagika na lang dali atin ni Rufil sa may barangay magayning lungsod sa Compostela. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armin.
1: Salamat Jane Galliardo sa imong report. Ato balikan kadali mahigala si Jingo Estrada sa press briefing kagahapon. Kato ipadayon na to dong, kami ingon to siya nga musulindir sa CIDG dong, no? Kato imong nasugda na ganina, nara ba to? Be, ato ko nung tunga na siguro to, maghapit ato mahuman dong names. Ang iyang version, surindir sa CIDG, pero ang version ni Junvik Lumulia, gidakup, gikuno siya. Aha, ato ang tagag, pagtagad, mahigala, sige ko no, dong names. Ato balikan si Senator Jingo Estrada. Okay. Kani-kani.
2: My ground. It's nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatarin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground. Because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself.
1: Okay. So, pause. Muna siya mahigala. Katapusan na itong portion doon nga. I will be proceeding now to CIDG to voluntarily surrender myself, no? Wanto na siya sa CIDG para nga mabuluntaryo siya mahigala pag-surrender sa iyang kaugalingon. Now, ang Sultan Junvik Limulya, lahi sad mga higala, no? Pero ato lang sa paminaw, no? Aron niya mabalansin na ito mga kahigalaan ang pamahayag ni Junvik Limulya sa iyang press briefing. Okay, adong names? Okay, gamay lang kayo mahigala. Pagkagabi ini nga press briefing ni Junvik Limulya mga kahigalaan o kini nga portion sa mga higala, hatod ka na ito mga kaigsunan sa Sidlement Well. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Sidlement Well nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makatulkatul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, mga pinakan, sigagway, mananap o mga insekto o bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ngaringgi, malikayan usab. Busa gamit nga kapanyawan sa Sidlement Well ang imong katambayayong sa kapaitan. Sidlement Well ginama sa Sid Pharma o gyapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
1: Okay, ito po binawan si John Wick Remulia sa iyang press briefing ng kasamang names.
4: Sir, sinisenat President, bakit sumama ang ganyan?
5: I think to show solidarity in Pinjingoy. He said that sasamahan kita, pre, and that's his exact word, sasamahan kita.
4: Wala naman siyang other request, sir, maliban doon sa nakapit.
5: Wala naman.
6: Sir, nakunan kayo ni Seth S.P. Alas Pagkayatano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting for you not to arrest him?
5: No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary, and the legislative. Sabi nila, merong, sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice, kasi umakit na, sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped. Okay, next.
6: So, ano ibig sabihin? Wala na.
5: So, yes.
6: You honor yung ganong separation.
5: We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make the arrest.
6: So just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, so it means he was arrested, or did he surrender?
5: We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there he was brought here to parliamentary process. He was explaining his side that this never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protective custody. We're fine. Magkasama kami rin sa taas. We were talking afterwards and he understood.
6: Sir, ba niya sinasabi yun? Di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila.
5: Yes. He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first.
6: But this is beyond 6 years that we're talking about.
5: Exactly. And I said, I'm sorry, sir. There is no, we do not, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot.
6: Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule, not if
5: both,
6: it's beyond six
5: both,
6: years?
5: Both. Usually, meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually, lalabas muna yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. So
6: now that you're saying na si, that they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has
5: it's not a right. It's not a right.
6: Escape of Senator
5: it's not
6: Bato?
5: A right. It's a privilege.
6: Or okay. Is it, it's a privilege.
5: So it's a privilege.
6: It's a privilege.
5: No, I am not implying. I am not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoked that privilege of separation in terms of arrest, that we can arrest anybody inside the Senate building if necessary.
1: Okay, so mani may gala ang briefing sab ni John Vic Remulia kagabi mga kaigalaan atol ining pag panghitabo labot ining pagawas na sa warrant of arrest batok mahigala ni Jinggoy Estrada mga sukin tigpaminaw. Kini nga portion na tulgalat mga kaigalaan sa DTX 500 taas mga presyon sa mudugo ikabadun ay hypertension basin taas mong sugar basin may diabetes ka unya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo. O sana kalason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mudugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa samad, pagkaputol sa tiyelo, bisan pagkani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay challenging gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point!
1: Alas 10:26 na mahigala sa Manuban, kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point!
1: Ang atong mga winners sa kadali, sige atong tagad-pagtagad, may atong mga winners. Now, unsa may mahitabo ini mahigala ang pagka-dakup na ni Bato. Makahatag ka ni ikahadlok sa mga senador? Doon na ni chilling effect mahigala sa majority, aron nga, makuna-una sa balihin na natin sa minority, kaya na pa may nayahay dito. No? Kaya una na, ang ganoon mo, mapriso ka. Imagine kag mapriso ka, sama ni Jinggoy ka ron, ginis Jinggoy no, nagkasuwayan mo ni priso sa una. Medyo mong ulis, baka madabana na siya nga, nadara man siguro. Kaya kinis na si Kwan, si Joel Villanueva, o si Cheese, o pa man ni kasuway priso. O niya, maguna-una ka nga, ang iyong pamilya. No? O, oh, niya, si Hart, imaginista, maghilak-hilak dito. Ha? nga gwapa ra ba ng heart mga kaigalaan basta niya hinood doon na nila inito nga mo kuyog-kuyog sa di ba ka matandog ang ubang mga senador no sa mani doon ay chilling effect ka ni doon ka ni epekto nga ng handok lang sila ba kuyawa tinudon mga dita malagmit inana or malagmit po maisog sila yung sila nga ah sige to jeng ko isood na plus one huwag isunod may nila may baligya ang prinsipyo bahala na ni ingnon may nga birahon speaker sa minority para wa kay problema pero to na mas jingoy nag-una wa man mahadok jingoy ni kwa man ni una-una man ito okay naman siya basit po magkapadasig niya sa uban niya bahala ko sa inyo buhato na mo bahala mga preso okay na mi posible sa no depende on sa effect kay kanabang kamantay ka ng panay ko na sa pagkabata pa na to sa una nga magkuyog ng mga bata patuli nga to sa kuan dili man to doktor to sa una nga to mas pakang-pakang sa albularyo nag-abot niya mo ito sa albularyo, maglinya mga bata. Ang unang bata nga imong iunag yung patuloy nito, ito isog-isog yun. Nga inigtuli, mayroon niya, o sa okay na, okay na. Kaya kung imong paunahan nito bata nga, pag pakangdagan, hilak. Ang mga nasunog, yung mga bata, hadlok, hala, dagan. Dili na mahadlok nung sunod. Pero kung ang usa ka bata, pagtuli na karon niya isog, mingon niya, o man, okay naman. O sakit, wala, okay na. O ano ba? Ang magsunod mo ng isog, saka nga, ah sige, okay, kasunod. Samantay, wala mo na magtakod-takod mo kung ikinabang, kanang pagkatalaw, kanang talawan, mutalaw ka, mananakod siya na. Mutakod man ang katalawan. Pero kanang kaisog siya, mutakod siya. Manakod siya na kanang isog, o kanang katalawan. Muna nga, unsa kay may tabo, ni Jingoy Magiuna, nakahatag ni chilling effect na mahadok o mga senador nga kuya wala ta. O nakahatag ni kaisog. Mingan pata si Jewel Villanoy ba indekin? O si Chis nga. Ah, sige lang. Ito naman. Una, Mzingoy. Okay lang. Inyong isunod, okay lang na mo. Basta ka di mo, di may balhin yung minority. Malagmit no, duhay mahinong hinungdan ani. Malagmit. Duha mo yung hinungdan, pwede kang mutalaw, pwede kang muisog. Duha kabuok ang medyo imong hunahunaon karon. Moni prangka-prangka ang pag-istorya yung mga sukit ng paminaw. Pero ito ning tagad sa pagtagad si Lailin Labanes Aligaras kaya na mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. O sa mga dawat ng mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Yes, kasama nga Lailin, kumusta na Lailin?
3: DYHP RMN Report.
7: Mayong buntag po kusap ka sa mga regimen, Attorney Rofil. Balik diri sa Cebu City, South District. Dilay na sa mas pwede mga dawat sa atong mapalipay nga bugas o chorizo. Kasi pasalamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Adoracion Oge, Cornelia Capido, Vera Tizalona, Arsenia Manoloyon, Isa Yulin, Kara Dino, Kara Nusay Kasingi Dino sa DYHP. Kawan ako si kasamang Julius Balili, kini si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Katag RMN.
8: Pagkita mo sa adlaw, kung unsay tinuod, siya dayon mo tawa, walay lipod-lipod, kung muhatagog.
1: Okay, salamat. Kasamang Lailin Rabanis Arigadas, sa mga report. At mga bisita, tulog ka box sa Sibianan. Ako untay acknowledge. Pwede nga mo sila nga, ayaw lang, may mention na tuloy. Sa muna, nga, wala na ako i-mention, mahigala. Yan isuroy sa itong Sibianan, dire. At itong usakad daw, si Father Darwin, itong isuroy na to. Father Darwin Gitgano. At itong amigong pare, mahigala nga, kinini ang exorcist. Natay lang amigo po, pare, nga, listener po na to, si Father Siano Ubod. Good morning, Father Siano. Yan naman, science, Father Siano, skupos nila, day, no? O niya, sa si Father Gonzalo Candado, good morning, mga pads. O nga ito mga kaparian, nga ubay-ubay ni mga pare na ito, nga mga listeners na ito, labi na dito sa Diocese of Maasin. Nga kanunay sa naminaw na ito, mga sukit di paminaw. Ang ato ining mga higala, nagandaghan pa ito mga issues na imbitaw. Ito, tuki umbitaw ng psychology ba? Unsa may mahitabo na? Kanabang naiunang nga priso, pag human isog man, okay man, jingoy siya, okay, mo papriso ko. Idala ko nila sa minority, giinan ko nga, og mo kuan ka matod pa ng Jingoy nga gi tanyagan siya nga mobalhin lang ka diri awa na kapalit ana imo mga kaso wa naka so naunaon bitan mo di pud lalim no naunaon nimo asa man ka mo nahuna ka to ako speakers hayahay ko dito nga rima priso ko sulat ni ko kahimtang labi pag pahunghungan ka nga ayun na lang pag disod din ha no priso ka pa din ha pait kay dor baka ipo na ba ka sa Quezon City Jail o gani ka sa amo nindot na itong kahimtang din eh wasabting malibre pag kagmalita ganit gana Pero kana lang gidaan ganang kaso gyud ako nang butanga oi. Preso ka pero jinggoy na okay man niya. Unsa may mahitabo ining ubang mga senador kining sa kinini ang majority ray. Malagmit ka maghatag og message jinggoy nga di ta mahadlok oi ko jinggoy una nag-una naman jinggoy. E kana kung kahadlok mahigala. Sa ako nangingon, mananakod na. Ang pagkahadlukan, ang pagkahadlok, kanang mutalaw ka o kanang muisog ka. Mabita nangingon bito sa leadership, ang kakahilaan nga, na ay na po kairo nga ang leader niya, Leon. Ang iro, may kalam, muaway daw Leon. Pero na kay, na po ka Leon niya ang nag-lead nila iro, labi pa katong breeding sa iro, nga katong medyo petra, mutalaw ba? Manundog ko na ng uban, oy, ha? Depende na sa leader. Kaya kang isog leader, matakdan ang mga tao. Pero ang leader mutalaw, munay mo talaw sa mga tao. So, unsa may effect ni kang jinggoy, mga sukit ng paminaw? Mutalaw ba ang mga senador mo? Surrender na ba lang sila nga? Okay, surrender lang tayo. Mamalihin lang tantanan ito sa minority. Or mubarog sila. Kay ahapit man, hotdog man sila, anig yun. Si Sunor, anig, si Chi, si Jewel, matod pa mga higala. Unya dayon, isunod pa mahigala si Rodanti Marculita, mga kagilaan. Sila si Ruben Padilla, i-appeal. Niya ipadas bato mahigala sa ICC o Bunggo na. Morot-hurot gano'n sila mga sugitig paminaw. Mabarog ba sila gihapon or willing na lang sila mahigalang mo surrender na lang ah? Kung maohon mga na kontinuod na nga doon ay offer nila.
9: Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa.
1: Ato lang tiwasan ug mapuhon ang ato mga isgutanan mga sugitig paminaw. Kini nga portion na tutsap ka na ito may gala sa sugar troll. Daghan ka ron ang mga dunay gipamati, mga balatian, sama ining sumya, constipation, high blood, diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sila mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Mga hinundan nga epektibo kini nga makatabang sa paglisod o katulog sa maining insumya, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Mga sama ka na to, kanunay mahigala matag adlaw nag sugar troll. Unya shout out dahil nga to ni Ann Ferolino. Good morning Ann, Ferolino Tolentino. Gikan sa Calamba, Laguna. O, gikan sa Manila, mahigala dito sa Luzon area. Nagantang mga listeners. O, ganyan, igsuon sad niya si Delia Ferolino Oizato. Nga naminaw to apod sa Japan. Ang ato mga listeners sa tibuok ka Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kanunay na minaw na ito, mahigala. Ato na sanggi swaksak na na ito ng mga balita, ng mga daghang mga panghitabo sa doya sa ato's local. Good mo na ito sanggi pangsood, mahigala. Pero ugma po hon, basi natay dako-dako nga time na ito misgutan yun yung mga national issues. Ako lang gibahin-bahin ang atong time, no? Kay namo yung mga balita sa local nga kinalan po na ito ng mga taga-agpagtagad, mga kagalaan. Sama ini mga krimen, no? Kinahanlan sa ito ma-accommodate mga higala sa kahanginan. Wala tayong ulas mga sukit ng paminaw. Sa nga nalang skinitipo kang puwersa sa DYHP Admin Cebu. Akos ka sa mga Rufil Fernandez Banyo. Manamilit ka ninyong pinag-ispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
10: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
11: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
12: Tata RMN!
13: All the time, RMN kami.
12: Tata RMN!
11: One Radio is favored by all.
12: Tata RMN! All the way!
13: Loyal kami sa RMN!
12: Tata RMN!
11: One Radio Network conquers all.
13: Number one.
11: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
15: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
16: Kun ako sa bagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
15: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko dio si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksag niya, blood pressure ni bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lila Intinado, 44, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Umulto akong sigun na, ginutunduhi ko kung sa akong angay, ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Ako nang uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
8: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Zed, health testimonies.
10: Health testimonies.
11: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
11: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrope Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrope Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
19: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
20: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
0: Hi, hello mga kasama. Kini ka po ng inyong Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tarong mga eksunan mga kasama, awagong ko ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Buknoy. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan nga atong magtatampo si Buknoy.

0: Kini ako problema nga bahinis kong asawa ba nga? Ambo to, nasakit baka tao ni amnesia o baka? Usa ka niya sakit, naglibog ko. Pero aron niyo masabtan ang akong sugilano, no? E naniyaw na ako pagsugod ang tanan samtang nagkantakanta ko. Diyogi ko, no? Katong mahal! Ano ka?
1: Puro di tagmao ni.
0: Ha? Ay, sos, toom ka. Di ko mao. Ay, toom ka. Di ko mao kamao niya. Kaya rin niyo, gukod lang. Tara, tara rin itong kapas, mas nalik na toan.
1: Gukod lang.
0: Gukod lang. Talaga.

0: Indo sering atuh duda. Kayak murah gua gitu betunung ba doh. Eh, mana mana satu nana. Aturnya aku sih praktis tak main. Harga. Selamat kayak dong bro. Thank you kayo.
1: Ada yang susah nih
0: pe. Oh, atuh susah nih kayak penting deg-degan nih. Sige, sige, gok na tos dani ikaw. Kabugoy, limpi dro eh. Oh, nangusa ka ay. Kaya sobrin mo niya, kurang saan na tali mo.
1: Da, naglagot ko, lami kayo pamati yung mga tawhana.
0: Bida, kalma rin, nangusa, bida ka, ipadaanan, kalagot, ime, ikaw rin kan siya na.
1: Ang ang makalagot pa kayo.
0: Eh ano ba diha? Unsa man dili tabo? Kinsa wi kontrol mo?
1: Eh kinsa pa? Kana mga standby des bilyaran.
0: Okay ano man? Yun sa kanila.
1: Maglagot ko kay kada agin ako sa gitan kog dog lover.
0: Oy sus, basta la pra kana la may blar gana. Unsa ba kay padaan oy? Bida pa sagdi na sila. Ay pano bali nga kanindo tang tawagon kag dog lover, ha? Animal lover, di ba?
1: Ay di na mo akong gikalagutan.
0: Unsa ba di?
1: Kanang magpuyog ta, ingnon ko nga, nay, naguroy na sag iro.
0: Ah, usap! Huh? Ako di pasabot nilang iro?
1: Unsa di ay?
0: Ah, mga, pwede sila, ha? Ay, mato sila, eh. Asap itong pinuti na ko,
1: nay? Paghilom, paghilom na lang, be.
0: Pinuti na ko, nay, asa to! Sobra ning ila, bugal-bugal ning ila silang isikataw, ilang gihimod ako. Bina, kailangan mo disiplina ni matawara. Asa itong pinuti na ko?
1: Asa! Puyok mo! Lagot mo sa tani mo.
0: Sakit na spinote, day. Sakit.
1: Ilim dia. Ganina kusukay kang muam-am na ko. Nga dili maayo nga. Magpada ko sa akong kasuko. Nga ikaw utro sa day kang hanggawa kang nagpada.
0: Di, mangguday ang ako ba nga.
1: Ika mo hilom. Kaya usman di kang takon. Saman, sa gusto ka? Gusto ka balik, ha?
0: Manghugas lang ko sa plato, day.
1: Ang mga bulingon niya, ha? Paglabi niya to. Hoy, buklay! Paglabi niya itong bulingon, ha? Ang animal, wala kin maminaw.

0: Isaya!
1: Ay, Marcel, sir?
0: Singan!
1: Marcel!
0: Oh, Marcel ko nun. Okay, Marcel po yun ini. Klaruho na kami. Kisa kipagita, kisa kipagita di mo, ha? Kisa?
2: Kwanter, si Imelda Swangot ba? Mone ang bayay.
0: Oh, bito. Tagini ka, surigaw ko, ha?
2: Yeah,
0: oh, ako na sawa. Ha? Yun na, kisa kipagita di mo. Imelda ko asawa. Oh, si Maricel.
2: Kisa mong Maricel, sir?
0: Oh, maunig siyang bito mo kanina. Abi na ko si Maricel mong ipagita. O dili ako asawa.
2: Wa, kumingog Maricel.
0: O sawa, ingon ka, Maricel!
2: Ay, bungol mo din eh.
0: Si bungil.
2: Ang gingon, Sir Parcel. Dari Maricel.
0: Oh, huh? Parcel. Ah, dumugod ako doon, Maricel.
2: Ha? Imo na asawa, Sir? Mo na imo asawa?
0: O, okay, gadoong na dinis, Maricel.
3: Sir, problema.
0: Ah, aday.
3: Pinangitan ako, Buknoy.
0: Kuan, ang kanang...
3: Ako ng Parcel?
0: Ah, o, dahi si...
3: Ay, salamat. Naabot na gano'ng akong gi-order. Pila dong?
2: Ah, kuan, ma'am. Mildos.
3: Okay, taga-Inoy.
0: Huh?
3: Taga-Isaba.
0: Taga-Isaba? Usap ka, imo na kordin, hindi ako imo paperon.
3: Taga-I lang sa, kaya wako'y kwarta dire.
0: Ako, taon yung piti, taon, Milda.
3: Pida. Taga-I sa lagi, ilisa na lagi tika.
0: Udsa, Lisa? Ay, Lisa.
3: Lisa, Milda man ko.
0: Milda lagi, siguro ka.
3: Ilisa, lagi tika.
0: Ah, bida. Dari ka trabaho mo, Ilisa.
3: Ambe, ambe na dong, be. Ambe na dong, be. Salamat dong. Siya rin mo bayad na dong.
0: Hoy! Oh!
2: Isa yung bayad na, sir.
0: Lisa.
2: Mamam na ko, sir.
0: Babagong taon. Huwag mo bayad na. Bayad rin sana!
2: Sir, ako'y kurta.
0: Ah, ibayad na. Ikaw rin, Lisa.

0: Itali Capsule, kubo, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Magkabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bevers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati nya ka antok karon nag minit na ko. Antok karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bisita.

0: Delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag umasta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo ra paginom niya bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: abe ko matog na orto yung order. Pagkasunod ang law, naana sa ilang parcel. Sige yung order ni Bayana. Lagot ako. Mawakos adlaw na. Wa na. Wa na yung ko kagwanta. Kaya ako naman yung natimingan. Kalami ko kligi na niya. Lami na makikikatog. Kausawa si Milda. Natuog ba ka ni? Mahagok tao ni. Gangang nga mong ba-baaning nito. Ala ko na pa manisod to. Lamihan yung katog. Uy, Tiyong taga, maybe kay Murag. Para natin power sa sunod ng mga auras. Alkansi ko aning usada. Kaya nagbaya daw.
1: Ayaw, pre. Marimilda, pre.
0: Ayaw. Milda, ikipangita.
1: Pre.
0: Pukaw na nila ko sa. Milda. Uy, Mila.
1: Mila.
0: Uy, matasan na aspresasyon ng ita, di mo.
1: Pare, Mila, nakaya.
0: Mila.
1: Mayo, pare, wait ako.
0: Pare, pare, kadiyo sa pre. Pita. Lamit na kayong katuda ka. Ako, saan nang gawa sa aspresasyon? pare.
2: Ano ka, pre? Abi na kung tuwa ka sa trabahoan ni mo, pre.
0: Ano siya ato, di mo?
2: Kining nurse, Marimilda, pre.
0: Ano naman? Natuog, bi. Nga naman ta, pre?
2: Maningilong takor sa iyang. Hulaman ako nga 500 gahapon ba? Gahapon ang magtuwiang saad. Niya, ay, pag-agin ako sirado, mang inyo.
0: Ha? Si sirado?
2: Oh, pre, sirado man. Paliho ko kong niya, pre, be. Gamitunong kayo na kwarta, pre.
0: Adiyot, pre, ha. Pukawin siya na ako, pre. Uy, Milda. Milda, uy. Pagkog mo na yun. Milda. Natuog ka ni kanahan. Nagtutuog lang ni kay Bao na inangita niya. Bida ka ni Bayana. Pagka-uwal yun din akong Bayana. Uy, Bida. Gawas atas pa rin sa soy. Ningol to si mong utang ko, no? Bayan ito. Pagka-uwal ka Bayana ka na. Ah, Milda. Bangas ka. Paksog yung bayang hagok noon, Bida. Hindi bayar Bayana. Hagok-hagok man. Kawawal yun ba nila. Bantay yung ka Bayana ka. Ari oras pa rin sa soy.

0: Ah, presoy. Bantay, sorry kay kay pre, ha. Hangko kong ngayo ako sa awa. Purti ka po iya siguro ato, pre.
1: Oy, saon ba nila ko, pre? Oy, di ba may mumuli kung awa ko ita, ha? Kinang lang mabayaran ko ni Mari, pre.
0: Ah, pila ito'y utang ni Mari? Ah,
1: 500 lagot, 500. Maduha naman ko kabuwan.
0: Ang
1: sige lang saan, pre?
0: Ah, ikaghapon niya. Duha na rin nakbluwan. Bida sa dimoy. Sige lang. Ako lay bayad. Pero sunod, pre, ayaw taon patanga kung asawa taon, ha? Kaya mo pa kayo ng butang ko na, ha? Di, kung bayad na yung mga utang, bahala ka.
1: Ah, di nagyot, pre. Tagam na ko, pre, oy. Saon na, God. Di man, God, ko maningil, anak niya. Kining, bisag, magsugat mi, pre. Ay, di yung ko maningil. Hotlar ko, mutunol siya na ko bayad, pero noon sabag, amurag nalimot, matingali siya siyang utang.
0: Ah.
1: Kaya magsugat mi, uy, murag, wa man kailan ako, pre.
0: Oo, oh, anagin pre.
1: Alzheimer na siya, pre.
0: Alzheimer, siya.
1: Di naman kailan ako, di man kayo nomdom.
0: Ah, sige na, pre. Pasensya na ka, pre, ha?
1: Okay, pre. Okay ra. Ay, salamat. Natapos na yun ako mga pag-antos. Kapuya, nilingon ng imong asawa, pre.
0: Ah, pre, sige na lang, pre. Basta iyaw lang tao patanga sunod, pre. Bahala na maghiyod-hiyod siya og luhod-luhod sa mga tubangan, pre. Ayaw kita upaw tanga, pre.

0: Vaya, se que corta, no siento sonar. ¿Qué torti vamos a hoy? ¿Ah? ¿Cano hake? ¿Todo ya pon? ¿Pero? ¿Gangan va a probar a cagar? ¿Ya? ¡Uy! ¡Uro, que te pajillo! ¡Ah! ¡Qué tamán, seguro, no me dejan, seguro!
1: ¡Vaya!
0: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Para si el ron!
0: ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Kuya huwag ako eh. Pagtingog mo ayaw siya gabing mata. Muro kailas tingog eh.
3: Pilar nagdali mas Marcel.
0: Pero ganin na bisigyon sa rupo ka. Huwag yung kamata. Pero Marcel kausar magtingog.
3: Marcel! Amayo! As pagkidot ni bayana. Pwe!
2: Ako na dong?
4: Oh ma'am.
2: Ambi.
4: Para mama.
2: Ah, sige, salamat.
4: Itandi na na, ma'am.
2: Akadiyot sa dong, ha?
4: Ah, ma'am, ambisa na, ma'am. Unya na ko ang kung mabayaran na ni mo, ma'am.
5: Ha?
2: Diskumpiyado sa naging nampakda.
4: Ah, pasensya na ka, ma'am, ha? Naniguro lang mi, ma'am, kay kadoa na ko gidaganan.
2: Mao ba? Sige, huwat na kayo magkukwarta.
4: Sige, ma'am, maghuwat lang ko.
6: Oh, unsa naman sad?
2: Taga eta kwarta kay ibayad nako sa parcel.
6: Ah, kabaayo biya ni tingong no pabutan-butan dre ka. Bisag watay sudan parcel lagi apo ni mo siguro.
2: Ay na lang kog reklamo. Uy. Bi. Kwarta ba naguwat anang dilibe.
6: Ah, dili.
2: Sa dili uy, dili mo bayaran?
6: Baha, ala ka di sus.
4: Sir! Oh. Dali ana sir, kenapa ko ilang i-deliver sir?
6: Pagwat!
2: Hey. Ayaw ko suki, uy.
6: Lasan ha? Lasan yung pag-order? Di nang mag-order, ha?
4: Alay, sir!
6: O lagi! Pila to!
4: Kwater. 800, sir. 800. Pwede na mo iskalibo, sir.
6: Ah, bungula tayo noong kamrein mo. Abebe! Binda. Oh, dumana yung 800, o.
4: Alay, sir, o. Alay, sir. Ang ngayon mo para, sir, sir, o.
6: Salamat. Ha! Unsal na yung orderon. Murabag na yung kwarta. Litso! Perbeda! O, sa wadiyo!
2: Ah! Agay! Oh. Agay!
6: Oh. Eh, so, sa pag-iantista ni Amilda, naigyo mo, kuya, yun na, kuya Juan man, tininoon eh, yun na, eh, unso na yung order, uy, ilaw sa mga martilyo ang gamay!
5: Huh?
6: Ida, mo rin yung tuksing, oh, patay, Milda, dahil Milda! Devil da!
0: Pero tayo makulas o sa kong asawa kay Martilyo ang gamay man niya yung georder. Kunya, paglabay na ko, naura ba yung taon siya? Mauto, ginaligda sa ospital. Kunya? Dok, salamat kay Dok. Dali, pag yung taon ninyo akong asawa. Sa resulta sa akong asawa, Dok, ha? Uwa maliking o niya, Dok, ha? Dok?
2: Ay.
0: Oh, kalawang ko niyong mughay, Dok, ha? Bida, usikip tayo sa akong asawa, Dok. Unsa, Dok?
7: Please, dili ko, Doktor. Imbalmir ko.
6: Ha? Huh? Sa mga niyay, kapurbida sa niyo mo. Sa mga niyong patay ang asawa na ko, ha?

0: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na, Al-Eyeberry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa Dio Adlaw. Pero sukad med Iberi ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa bumitan.
7: Iberi mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa pharmacia nga duol nimo.
9: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Dili man imong asawa among gianhi, sir. Laki man na, sir. Amo lang gisusi diya sa emergency room. Ug buhi pa ba? Uy, naginhawa pa man. Abra, di ko na yan na mo, sir. Ayok, imupo itong tinitok yun. Sige, sir. Hari na ko, sir. Mga pis, mis gawas. Nabuhi pa man dahil. Balikol na namo eh.
12: Balik ka, hindi ka patay dong.
13: Ay, kayawan ako. Abi na kong patay na kong asawa na. Kami. Nakagawa, sir, gitaw na

0: pa naon sa man siya?
1: Pingon mo dai ha?
0: Nakita magod ako siya kahapon. Des may pultahan sa inyong bahay naglingkod.
1: Oo, nya.
0: Nakita na ako. Murag nang giyaw-yaw. Murag nakaisulti siya siyang kaugalingon.
1: Oo, kaniyan to. Pero karun, wa naman.
0: Basig na ayaw na.
1: Wa man. Ingon siya. Nagaway kuno siya siyang kaugalingon. Mawangawa na sila magtigan na iron.
0: Huh? Sa ito eh. Pero gano'ng magsige man na siya ginuktukbuk no eh. Murag perming tulala.
1: Kuwal mo nga, tumunas pagkaigo taon siyang itong gamay martilyo ba? Gamay probugat kayo. Yan ang laging parsil-parsil niya. Napiktahan niyang utok. Kayo say, mututok mo lang siya ka. Murag wala na magkailan ako. Wala tingali siya kinumdum.
0: Maoba! Ano? Day, Milda. Day, nakailan ba ka na ako, Day? Ako si Bert, ha? Ang bayot ka kapito, Marayna. Sagwap ko, Marayna. Ituwad ko mang lamis, ha? Huwag ka kailan ako, Day?
1: Napagtahan ko na yung utok. Kaya ba tingol? Ay po, ang pasluktor. Puro tagunol ko na yung utok.
0: Maoba, hala, oy. Kaloy, pud, oy. Day, Day Milda. Shhh, oy. Wala di ka kainamdam na ako, Day. Wala ka makailan na ako. Oy. Ikaw lang yung tanaw na ako. Nya, tutok na saan.
1: Maoba, Berta.
0: Day.
1: Nalimot yung tingsilin siya, standan siguro. Nalimot tingalin na siya. O bagha. O bataon ka ni ma'am ni siya kung asawa, Berta, no? Wala yun siya kailan ako. Ako, hindi yung banagod. Nawan na siya kaila. Day, ba'n ako ni mo? Ka na kailan ako? Ha? Uy, natubag ko ni mo. Oh. Wala yun kakinom-num na ko, Day? Wala na yun?
0: Buknoy. Wala na yun. Oh. Blanco na yun. Yung una-una.
1: Ay, kaluoy taon sa kong asawa. Kaluoy.
0: Maya!
2: Ako ron. Parasil. Parasil na ako ron.
1: Huh? Wala kinom-num taon siya pa na. Pero inom-num siya na. Basta na yung maayo. Parasil na. Pagkakinom!
0: Uli ko.
1: Mao ni ako problema o sabotaw sa kong asawa, Ate Press. Ate Bam, wa ka niya siya, Bam niya. Pero kalit naman siya ginugtok. O sabi akong bataw na niya, basta na iparsil, baulian, burag-baulian man siya. Basta na ako kaya taon niya kong usap sa doktor, ha? Sabi yung taon ako yung kwarta taon, kaya ako bigastuan niya yung tambal. Kamo, o sabi niyo una-una ni Ate Press, Bam, paliubi, o sabi, tuloy kami pasulti yun, o saon ninyo, be, buknoy. Buknoy.

0: greet mo sa Arnold Galister ya.
1: Good morning, Kunsyal. Arnold Galister o ni Boy Prahinog.
0: Ako sa...
1: Riden Cabrera. O si Nani Cabaro.
0: Nani Cabaro. Ako sa i-greet po na ko amigong mekaniko sa taon nga si Sir Delo Largo. Maayo kay ayong mga klase-klase nga mong sakyanan. Thank you kayo. Kurba Auto Supply. Mauna niya si Sir Delo Largo niya. May nagda sa ilahang shop din na. At si Jijen!
2: Mga mama, salamat kay mga mama sa inyo. Agyong firmik yung pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata. Anya, gawas ana para po sa mga dagko. Pwede kayo mo inom Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kung way lingaw ang baba, ugum-ugum, dayamon yema o biyema espesyal. Palit kong dunay mga salo-salo sabay. Tasty fish cracker o paulitos macaroni crunch. Kauban sa ato ang bugnaw kayong tubig. Lami kayo, Kuya Alan.
0: Yes.
2: Tasty fish cracker o paulitos macaroni crunch.
0: Labi
2: crunchy, crunchy. Labi na itos
0: lugar ang hangkeng suka.
2: Ah, lami ana, ikaw man ay.
0: Hubag-hubag sa ngabil at sa labi. Okay, salamat kaya din. Mga bata, ay mo kalimot ha. Inom yung Don Pepe Tablia. Unya, kamo mga dagko. Inom yun mo og inom man og mag-inom mo ang inyo sumsum tasty fish crackers o paulitos macaroni crunch mauna og gumugum og ubiye may special og diamond niya may special mas muna ko mga bata ay gyud mo kalimot karon nga panahon na murag init kay atong pamatis tong kalawasan tong sa init sa adlaw kinahanglan buntag sayo inom kag Don Pepe Tablia protect protect na sa atong atong lawas nga init ug maayo. Naanay mga nindot nga mga ingredients.

0: pipi tablia para na to lagsik pong kay ta unya mahapi gyud din ha basta moinom tag dun pipi tablia lag sama sa kahapi sa pagadto nimo sa Happy Mart Badluna kulon ta bunok og maktan kay naa didto ang mga palitunon nga barato kayo sulbad gyud ang Christmas nato didto sa mga sinina sa putso kabataan sapatos ug uban pa din ha karsunis nya blouses sa mga kababayenan tanawal ninyo sa Happy Mart Badluna kulon ta bunok og maktan kay happy na kay ka Duna pa'y Duna sa Ars Kilid sa Happy Mart One Luna Kulon Tabunok kong Maktan sa Maktan ra Duna tadihay Duna sa Ars sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning yung tanan diha kap, good morning ni Muri kap unya sa tanan pong mga tao ni Kuya Rick Pipito Dudong GR Pipito ni Indesin sa Bromits PH tanawal na ninyo na sa Facebook type nyo Bromits PH makita nyo ang number to wagan na ninyo kung unsay gusto ninyo mahitabo sa inyong panimay, limpyuhan, o unsa pa na ayuhon yung mga garden niya. Basta, Bromits PH, makasali ka nga nindot o limpyo ang atong pinoyanan. Unya, salamat po kayo sa opisina ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Arauta, Lister Daan, o ni Kunjel Francis Paris. Ngang ilang mga tao din ha, nga gusto kayong matrabaho sa atos field, ilang ipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Mauna yung laban nato sa tanan itong trabaho ng atong mga trabaho mahuman yun sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Press?
1: Okay, og ako sa ampasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaan sa sugar. Ingon man, ganang mga bukul-bukul na ito sa itong lawas. Ato na imnan ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag o nakamukaon sa imong pamahaw, inom daan ito sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Idig pa rin ni mo, maugi hapon. Usagi hapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon. Una ka mukaon sa mga pariuto. Mausap sa gabi sa di pa ka mukaon sa mga parihapon. Inom na po daan ako sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alay nito na problema na yung kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: O sa tanan po na ito, mga kaisunan, salamat kayo ninyo nga naghimo ka mo number one sa ito ang sedle na ito. Well, nga tinuod yun mo tabang na ito. Tinuod mo ang tang sa ito. Panuhot, pamaol, panagkit sa kalawasan, varikos, bens, katol-katol. Kuto sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi. Kung mga plasta sa ito ang sedle na ito. Well, nga anhara, mapalit sa butika, di ba, di ba?
2: Hello na, sa butika na kita makapalit. Pero na, give Facebook page ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Inya makita tanan produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sin Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran ng puyo, inya, wasta yung kasakyan ng motor, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kaya ito, pasin nyo pa ni May. Bam!
3: Maganda kumaga, Pilipinas!
0: Maganda kumaga!
4: Kumusta, Evangeline Moralia Bulalohog? Malay-malay, bukid noon eh. Maghuwat ko na siya sa ito ang drama ko na kupasultihon gulyato niya. Uh-huh. Udiligan na siya maka-direct there. Ari lang siya maghuwat sa RMN bukid noon.
0: Uh-huh.
4: Salamat ko, Ma'am Evangeline. And, diya sa Port of Tubigon. Ang itong mga guard on duties, diya sa Mike Banluta, Jeffrey Buncalens, Juliet Gisian, Tefane Lahera. Ayoko makalimutan sa inyo ha, mga pagpagaligo. Alibin na sa dili pa kamumato sa pag-report sa inyong mga trabaho sa Celebrity Kudik Beauty Soap. Magpabiling batanoon Kutis artista, kutis porcelana. Sel celebrity kutik beauty shop. Ado dabay katol-katol, ado dabay mga murag black hits or white hits. Dili ni mo masabtan. Noon sa manang imong panit, o yung sa manang labi na dapit sa imong naong. Sel celebrity kutik beauty shop. With glutataan niya, doon sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Mga tana lamang sa butika para original ang atong mapalit. Ha? Sel celebrity kutik beauty shop. Mas maayo kung matikita ni mga doon siya nakabutan niya nga Seed Marketing para original. Thank you.
0: Okay, salamat kay ba mo niya sa tanan na itong kaisunan. Kita na sa ayur yuta. Nga kinitoksin, maugin mo daot sa blood cells o cover up ito sa ato blood cells. Ang ato blood cells, importante kaya na kay tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawasan. Inikadaot sa cover up ito sa anay mo sticky, mulapot ang ato dugo. Mauna yung mga kaingon nga daghantag mga major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian mo ng kinahanglan yuta mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usaka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligod sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng matuksin sa imong kalawasan nga mo hinungdan sa imong balatian, o garon ligon kanunay ang atong vital organs inog yuta matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
1: Okay, ang sendo na ito karong adlaw.
0: Si Dudong Buknoy, Ate Pres.
1: Kisingan?
0: Buknoy.
1: Buknoy?
0: Oo. Ang problema ni Buknoy, Ate Pres, kay ang iyalging asawa, kanabang si...
5: Parcel?
0: Parcel. Huwag na yung mga utang gali. Degi yung tubag, pero parcel gali. Makuhaan git siya. Karoon, naka-order siguro siya yung martilyo. It's ang Buknoy siya yung asawa. Karoon, mamasaw siya yung asawa. Naigungo, Ate Pres, sa Kuya Pan. Mm-hmm. Ang tog, hospital, pagawas. Di naman kailag tao. Bura mo sa lumi. Di na, dahil, di na yun, bisagod saon, Ate Pres, di na. Pero di ay kausang dahil na yun, ayo! Ni barog yung asawa, Ate Pres, uy, ang akurong parcel, ang akurong parcel. Nulian. Saon niya, Ate Pres, maon niya akong problema rin sa akong asawa. Tinuod yung kang amnesia-amnesia, o napa-amnesia-amnesia lang niya, o na, kanang atik-atik rin niya, ha, pero parcel, maulian man siya. Unsa man kung kami pasultihon, saon may nako, Buknoy. Maon niya, Ate Pres, maon niya yung problema.
1: Amnesia-amnesia lang na.
0: Basin, napamnisya-mnisya rin eh.
1: Pero ka-uha makagay ang parcel.
0: Oh, parcel. Pero ganong-ganong siya ang na-i-parcel, giusap niya pag-order, nga amnesya mta siya.
1: Correct.
0: Oh, di kibaw gini siya. Nga kibaw na siya, naaring gisikrito rin yung kani do Buknoy. Ikaw rin po yung giilad-ilad na di mong asawa. Bisang unsaon pa rin mo, atik-atik rin niya niya. Iyaw mta, ipadoktor ko sa Pati Pres. Kaya iyang ipa-check up ko sa, pero ipa-check up doon, bantay na.
4: Kaya doon na siya, doon na siya maintenance ang tumaro.
0: Na abang.
4: Kaya doon siya madaotan ng yung pang tumaro, murang wakman siya sakit. Kaya kung parasit, muligot.
0: Wasa niya kay Bao, babo nga, ipang labay na sa mga tablitas na tumaro na niya.
4: Oo, kaya, kaya bang murag ka ng gingol, magpabungol-bungol, mapatugto. Oo,
5: katong kong usawa, nilabay ang tambal.
0: Ha, di ba?
5: O, nervous put down lang to.
0: Labay ang tambal?
5: Labay, o, ito, bintana niya. Ang abil nito, biyahe ko Mindanao.
0: Oh.
5: Mingon nga, kuya, warag na ang tambal. O, niya tumara. Kung saan mo niya, sarang mo, pag umbang ko ito, pasad ang tablitas pang labay. Oo.
0: Mau dito ka, usang nga dito ka sa ubo sa Kalapukan. Ilabay siya.
4: Ay, sagdi lang kay tinuon magyuntong imong asawa nga dunay gamayng diferensya. Kanin siya kita rong man eh.
0: Pilayda ni mo na matay mo asawa do?
5: 50.
0: Yahaya bata.
5: Ingles ni kay galing. Ah, yaya pindu patay mo asawa. Imo ra kisa. Ning gaya na pasyon di
4: pitay. Sopo uyo
1: di. Sa sakit ato. Usa sakit.
5: Nervous breakdown. Ya diabetes na ko. Nag
4: kuan bang. Ano man napakong siya ano na nervous breakdown man siya. Napakong yang o.
1: Adili na, nervous breakdown.
0: Murag
1: wala na na, anxiety.
0: Unsay panganak, pang panganak, Ate Pres, no?
1: Ang hormonal mo, anak,
5: makuha. Hindi ko, doktor, nga ayaw na, anak, panaka, yung mga asawa, kanay nervyos. Nga, kaya siya, misal, pang nabubos lang, siya, siya lang mabanggungan, no? Natanawa, resulta, na yung isa, sige siya.
4: Ah, sige mo, sawa pa to siya, diferensya, sige mo, away kay mga bubos.
5: Oo, dan, sila, ito mga tuks mo, ang biyahe, sila, doon na may biyahe.
4: May isa, mo nawuno, kay kapang bubuan, mudot
1: siya, doon na nabubuan mo siya ni mo, uri. Na ikaw man ang tayangay mga bubo niya.
5: Ha?
6: May
7: nga ito, kung guwapo si Kasi Pipoy. Ay, sa mga dancer, doon mo gumawa sa Mumbai?
5: Oo, oh, kayo wala may biyahe.
7: Naghuwat ka ng pamilite. Kung
0: ito, ito sa inyo doon. Welcome na wag.
7: Balik ta, ustoy.
0: Balik ta.
7: Diritso ta sa... Diritso ta sa... Diritso ta paambit sa New Testament.
0: Sige, ma'am. Ambitin, bambi.
7: Juan 10, versikulo 7, ngatos 9.
0: Ano saan?
7: Sultihan ko kamo, mingon nga si Ginoong Hesus. Sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga may ane, una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod, agi kanako, maluwas. Makasulod gawa siya o makakaplag siyag masibsib.
0: Ah,
7: ako ning ibasa.
0: Murang yung ebanghilyo na atong Sunday, no?
7: Gahapon nung karon. Sumpay ako.
0: Ah, sumpay din nung
7: karon? Giusap karon kay kanang singani. Ako ning ibasa tungod kay ang buta sa butmangod aning kinanglan sa matag-adlaw ni mong pagkinabuhi na ani mo ang Ginoo. Naani mo ang Ginoo. Muna nga ingon ang amo agis akong pultahan maluwas. But sabot, you, nga mo ginenglis mong ko, ang but sabot nga, tanani mong pagkinabuhi, imong ihalad, ug ang Ginoo na akani mo, imong kaniya mo wala siya Ginoo, kay malukob pa siya pangilad.
0: Siya kanyang babae, si Milda, Milda.
7: Kuan buk kesini sini no ser no ser buk noy kanang naang ayaw pa da sa imong asawa kay kanang saya mag ugtagon pa bungol-bungol ug duulon pa tugtog pa de kay ayaw eh nyo makadungo ug parse dayo
0: masok lekse
7: oi wati nga na pulak ikog mo oh ayaw eh kaning iya ha ngano magsige mas u time sa ano ng order sa martilyo? Ipakong sa bana?
0: Wako kay Bao. At kay Bao, kung saan ito niya, gamito siya siguro ito niya, Bam.
5: Idukdok sa sing-sing.
7: Martilyo nga gamay. Time sa, ha? Ang ako na ibaw, ang gulit, martilyo nga gamay ka na morala ka na kuwag.
0: Dilyo na may martilyo nga murag. Katunga. Oh, katunga sa katung tinuod yun yung martilyo. Katunag ko. Nang gagmay, Bam. Nang po'y gagmay, ana.
7: Nakita kong martilyo nga gamay. Di gani kaabot ko sa kadangaw, e martilyo sa ngipon.
0: Halain na siya. Nagi martilyo nga katong gamay. Kung
7: ngipon ba nga, gaya kayo ipakong gamit man na itong gibtang kong ngipon. Gamay nga martilyo. Martilyo di purong pero gamay kayo.
0: Murag si Bininchis naman siguro rin, Bam. Kanong gamay nga martilyo. Ang dag ko, 12 rin siguro.
7: Amuta na ta kung ano makasya nag-order ng martilyo.
0: Maulig, iwan mo nagibutang diri. Basta mo na nakaingon nga.
5: Iitsa na nung siyang bana na dito.
7: Dili ka na para pakong siyang bana.
0: Basig mauna ibunal ba? Di na katong tabon sa kaldero. Martilyo na.
5: Ang ngayon, nanik na mubo kayo yung martilyo kayo doktor ka.
7: Masturya taman eh.
0: Yeah.
7: Ako sa balay, kanang kanang lagi nilaghang mangan ha. Katunay tabon ako, murong nasa yup yuko ato. Kanang ba nilaghang mangan ha? Nga, dili ko gusto nga muana siya na ako, bitaw. Pag ana, diak nabot ko, ni anas na nitawana, di ko ganahan. Ang ako gibuat, kanang napura ba ko yung lakton? Ninaog yuk ko. Ninaog yuk ko. Nilakaw, abot ko to birama. Abot biramay ko.
0: Lakaw lang ka.
5: Abot tuyo mo dito
7: biramay. Di ko ganahan na ginaya. Nga naay mo an mo an na siya na ako. Nagbinas ang naong. Nilakaw. Abot ko birama. Abot birama. Balik ko. Abot ko na. Wala siya.
0: Nga nung di ka ganahan ba? Murag ka ng surok yan dugo.
7: Abot. Ay, may pagkinuwa pa. Mga na ito ang ginoon ako.
0: Ah, pero karon.
5: Karon na namang ginoon rin.
7: Di ko ganahan niya. Baka nang abot. Ay, gwapo mo ta siya. Di ko ganahan.
0: Ah, murag di na ka ba kaya ni mo.
5: Naminaw mo kasi idol ko sa tatay.
7: Ana lang kanang naang kay pananako di gud di ba ate press isip asawa di gud mayong yang gibuhat kay tawgon bumurag wa kadungog ug pukawon
1: mao na
7: di gud mahigmata pagingog pagingog ayo parsel
1: ate grana
7: oi ito ambak
0: ate lagi na
7: ang salamat sa pagkita ato tungod naman no
1: kun ako ang pasol tihan.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Sige na! Sige na! Sige na! Sige na!
6: Ay, paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo diman eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida yun ka, pagdahon na lang ang daog-daog kung yun ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa akong misyon ni Irene. Tapoy sabi, makaugtas. Maunga nakadesahid ko nga mupahuway una ko. Huwag ako nasang self ang akong ati manon.
9: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di ibong iampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
6: Unsa?
9: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong ati manon. Dili laing tao!

0: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
8: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why?
14: O karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon, May of Fortune.
15: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
16: Ako rin bahala sa kong asawa.
17: Uy! My dear husband! Naalagi ka! Guys, gisundo na rin ko sa kong gwapong bana, guys. Ang grabe na ba kayo, hindi kayo nagpadungga ba yagin siya para pag-protect na ako, guys. Oh. Aminin nyo, ako ning hero ang akong husband, guys.
16: Tagasawa sa kinanhan. Dunit na ako.
17: Bye, guys.
16: Inay lang. Inay. Kariyat, akong itaw di mong seatbelt, ha?
17: Kayawan lagi ka, ha?
16: Oh. Ay, Ren. Kung wag ka ka makainam, imo ka nimbuhatan.

0: Di paya korun eh.
1: Uy!
0: Nakadungog ka? Nakadungog ba ka sa kong gisulti?
1: Oh, nalipay ka.
0: Correct! Correct! Nalipay, gud kayo ko. Nalipay ko tungod kay successful ang akong gihandle nga project.
1: Mau ba? Mau din nga nag-celebrate mo?
0: Yes! Mau na! Nag-celebrate me sa akong mga kauban sa department. Tungod kay successful lang among project. Og, abini mo, ako'y nag-handle.
1: Uy, wow. Congratulations day.
0: Suti naman day ko. Thank you, thank you, thank you.
1: Lord, nalipay sa ko. Gabisa na kainom siya. Nag-uban mi karon. Og, iyabag kong gihagkan sa akin kanina.
0: Ay, naapad yung rawing rason nga nalipay ko.
1: Oh.
0: Uy, naminaw ka?
1: Erin, naminaw ko. Unsa pa may laing rason nga nalipay ka?
0: Kay gisundo ko sa kong gwapo nga bana.
1: Oh.
0: Di ka makatuwa, no? No, no.
1: Tinungot ka lang yung kisulte. Orbo nga sa iyan ang...
0: Uy! Ayoko giuli sa mansion, ha?
1: Oh, ha?
0: Bungol ka? Ayoko giuli sa mansion. Dadla ko, binagasa ko yung gustong dadon. Mag-happy-happy ta.
2: Sige na mag-ring ang iyang cellphone. Di man mo tupag. Baka sila mahuman.
1: Inay lang. Inay lang, ha? Ipahimutan din kang mahayo sa kama. Okay. Oh, sige, pwede na kang matuhog. Nahilo na ka na. Oh, tantangon din sa nakuhang mong sapatos. Sakto ba kanina akong gibuhat? Nga imbis ihatod siya sa mansyon. Niyan ako siya tada sa hotel. Pero, ako man siyang asawa. Uga, uwa man may manal. So, hindi ni illegal ang akong gibuhat.
0: Pasa naman ka. Ibo na sa't kong gibiyaan? Nanganad na lang yung kagpamihan na ko, ha?
1: Ayun, miyara ko. Huwag ko mabiya.
0: Sige na ako sa hanay mo. Nanungin mo mako giingon, nini. Nanungin mo mako gipasakitan.
1: Ano? Sorry. Sorry sa pagpasakit mo. Sorry sa tanan na kong nabuhat mo. Sorry, Yung. Sorry ka, Yung.
0: Ayaw na kong biyaya.
1: Di na. Di na di ka biyaan. I love you, honey.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
1: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kito tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Uh-oh.
6: Irene. Irene, nakainom ka.
16: Ayun, nagsapa. Nagsapa.
6: Pan. Kaya ba akong nakainom ba ka? Pero... Bahala na niya. Na-miss na kita ka, Hannah. Na-miss na kita ka.

ang ako namko. Sila si Ryan o si Irene? Nakabalik na ko, no?

Rey. Rey, kasakit sa kuliog. Naraday ko din sa sala na katuog. Huwag mo pa ulit si Irene. Uy! Asa din siya natuog? Sa usaka sa iyang mga kauban?

0: Ay, kasakit sa kong ko. Ang kasakit sa kong kalawasan. Murag tiliw ko makalihok. Aray, kiyon sa makanakos pagpauli sa... No. No. Habol ka niya. No. Kasi... Dili. Tinuod. Ari. Tinuod kini. Sakit man. Tinuod niya.
1: Han?
0: Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Salvajes ka! Animal ka! Ayop ka!
1: Arin! Paminawa ko!
0: Ayop ka!
1: Arin! Honey! Paminawa ko! Paminawa ko. Pero, muna'y tinuod nga nitabo.
0: Nagpahibos kasi gayo nga ayop ka! Imo kong ipahibos, lad!
1: Pasailuwa ko. Nadalos ako sa akong kamingaw ni mo, honey. Pasailuwa ko.
0: Kung nagtuo ka, makibalik ako ni mo tungod inihitabo, ah. Pas na sayop ka. Mas nisamot ang akong kapungot ni mo nga ayop ka. I hate you!
1: Honey!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Motex ra ko nimo. Kabantay ka na.
2: Oh,
3: darling Raph, dali na kauna. Dali ko gustong mapas mo ka.
2: Oh, thank you, darling.
1: Dari, kailangan nga busog ka. Busog ka, una tang biya, dari. Okay?
2: Oh, salamat, Federico, eh, oh.
1: Dali ko gustong mahanaw kagdali. Ining kalibutan na, dari.
2: Oh, eh, oh.
1: Bisan todog daw ka. Pero, mahal ti ka, dari.
2: Oh, Federico.
1: Kamantay ka na, dari. Unay tinutan na, dari. Ikaw. Kabantay kyo ka. Di ba? Usahay. Mangluod ko ni mo. Pero, am-aman ko nga kung kagaling. Para ba ka nang kabantay ka? Parang hapo-hapo na kung kagaling. Muna siya, daddy. Kinahanglan nga. Kaya magtinihik ka. Kabantay mo ko, anak. Aron di tamakot ng kwarta. Dili ba, daddy?
2: Correct, Federico.
1: O, karong adlaw, daddy. Another tumpak nga salapi ang imong dawaton, daddy.
2: Yes. Yes, iho.
1: 100 million pesos? On cold cash na, daddy?
2: Oh, yes. Cold cash. Duha kamalita.

0: tumbang. Tumbang aku dah ayun ke keyboard. Tumbang.
1: Good morning, ke keyboard.
0: Good, good. Apa yang kaya good morning, ya? Apa kaya kawan, nak? Mati na orang, mati na orang. Habis ini membugikan kami, ya? Mag-abot silang daddy 10 o'clock.
1: 10 o'clock? 100 o'clock, ke keyboard.
0: Kena. Kailangan nga, mag-abay ka mo, ha? Kapantay mo.
1: Abay?
0: Ha? Abay mo.
1: Mag-abay, mate.
0: Kailangan nga, kabantayan yun din yung ngaway mahitabok ka na mo. Okay?
1: Pati, kibot.
0: Ayaw yun yung si Piata ang pagbantay ka na mo.
1: O, kibot, arreglado.
0: Ayaw lang yun ang kibot. So, o, kakibot. Ana, o, kakibot.
1: O, kakibot.
0: Kana, very good. O, so karon ang tulis. Masin ako doon ay makaditik nga, doon ay akong bahandi. Yamong da doon.
1: Ayo,
0: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: Daddy! Pinanggi akong daddy.
1: Oh, okay, yes, Federico.
0: Aki, ako na lang mo drive tadi, ha?
1: No, na si Ola.
0: Ah, mo ba? Siya mo drive?
1: Siya mo yung drive.
0: Yun na, asa na si Marga?
1: Musunod na kato. Marga, darling! Marga!
2: Darling!
1: Mag-anto na kita.
2: Ako pang kikuha ang bomba ni mo para sa hubak.
1: Oh, thank you, thank you.
2: Kadiyot lang. Trapuhan akong imong naumpi. Sinaw ka ayo.
1: Thank you, darling Marga.
2: And then, spray handy kag perfume.
1: Oh, okay. Ay, humot na kayo ko. Humot man na ano.
2: Humot ka na kaayo.
1: Thank you.
0: Ato na ta? Asa na si Ola? Ola!
3: Ay, ano ka niya rito?
0: Asa na ka? Tara na. Akalit si Benny mo. Ayaw pagyaya. Ato na ta?
3: Ah, ako niya rito.

0: good nga nagtupad mong duha ni Marga sa layo dali. Ako, ako diri sa front seat. Aron singon, ako'y magkabantay ganiyo. Nagkabantay mo na.
1: Oh, salamat, Federico.
0: Hola. Ati mo na ang imong pag-drive, okay?
2: Oh, ay nga rito.
0: Okay. Tama ang akong mga kakibot. Nag-unang usa ka mo to. Then, duha sila ang sakay, ang driver, ug ang angkas. Maniya sa luyong bahin, nagsunod sa laing motor. Gagisakyan sa kong duha kakakibot.
1: Pagkosgay pa pagpadagan, ula. Arumabot tayo kita sa lugar.
2: On your Rafael.

0: Oh, ini anak kita.
1: Darling. Darling Rafael, kay kulbaan ko.
2: Ay, kulba-kulba diha ni Amar sa Federico.
3: Oh, ni ako. Ya, andam nga nalipod ka rin yo. Kabantay mo na. Andam kong ibuhis ang akong kinabuhi. Pagpanalipod ka rin mo, daddy. Og sa kwarta! Ya, atong dawaton!
4: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
0: Ah, nikaw si Celeste, si Rafael, kuyog si Marga, o si Federico. Nagdaan na sila doon kamalita. Mauti nga lina ang gisudlan sa kwarto.
5: Kakuya Bonnie,
0: uy! Kumpiyansa kayo sila. Hinoon, huwag matingali na kabatikod nga kwarta ang suda ng mga malita. Yan, sabi ngon din eh.
6: Abling, hola! Abling!
0: Nyo dito ha? Oops!
6: Oops! Nawatan mo sa kamalita. Isod.
0: Oo, niya dito.
6: Isod sa baggage. Kapagin, ha? Isod.
0: Oo, niya dito. Oops!
6: Tali na yun. Di pa.
0: Oops!
2: Isirada yun, Ula. Pagdali.
0: Sir! Oops!
2: Alam mo, bueno. Hanto na kita.

0: Huh? Okay. Diretso na ba tayo sa pagpauli, Dari?
1: Yes, Federico.
0: Oh, very good, very good.
2: Tuyuan lang ko, Anis, yun ako.
1: Wala, relax lang.
2: Kuan, kiling... itulis mo nga na itong 200,000 lang. Kinibag ka nga, minilyon.
0: Oh, sus, kita lang wanda rin mo ula. Ibantay ka na, kalawan ka ka. Di ako, ha? Why magpaglabutin niyo?
1: Salamat, Federico. Thank you. Ay, sayo, wala. Fokusin mo pag-drive, ha?
2: Ah, oo, sir.
0: Uy. Oh, sige mo.
3: Police patrol car.
0: Ito ay police patrol car.
3: Nakita na ako. Nagsunod na ito.
0: Likot na pag- police, dali. Ang mga skirt na ito.
1: Huwag man, Federico.
0: Oh.

0: Mingaw rin o, inting. Minus ang customer.
1: Bitawin na yung kaya.
0: Ay, wak man di klase. Pero working holiday.
1: Nindot sana. Ikaw ipangutan na. Ikaw rin siya tumag-tumag.
0: Mustahan na yung mata. Na-realize.
1: Mustahan na
0: nga?
1: Ikaw ipangutan na. Yung imo rin siya tumag.
0: Ayaw, maginan na inting butikul. Uy.
1: Ayaw na. Si Bill ba? Nindot ulit mo?
0: Wak man. Nauwaw na na. Palayo na siya permi na ako.
1: Bitaw, no?
0: Ang guard ay... Oh. Naa ay, maampingon nga, nagbantay na to.
1: Oh, mura mag-gordya taga-England, oh.
0: Imagine, no?
1: Kina, bita, oh, uy. Ay, yun na, tumayalig mo to, right? Yun, no, patubil tingalin eh.
0: Lako-lako, ito ah.
1: Hali ko na, ha?
0: Sige. Lo, may police car man na ni Aki?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sab?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Salamat, Ginoo. Sa tabang sa kapitana. Makahimo na ko pagsud o pagtudlo sa usa ka public school. Sa high school ining dapit karong abli sa klase. God, thank you, kit kaayo. Balitaan ako si kapitana. O magpasalamat sa kuniha sa iyang pagtabang na ako. Dilisad mahimo nga magdugay pasad ko sa ilang bahay. Muabang lang unya ko ining usa sa ilang mga paabangan kung makasugod na unya ko sa pagtudlo.
1: Kadiot lang, miss.
0: Oh, ikaw? Ni anasad ka? Giing nanti ka nga, ayaw na lagi kong sundi. O ayaw na kong pangitaa.
2: May kalagot itong babayhan sa kalibutan da. Gibundak pang git. O, nasuko na ako. Manom ka. Marabag suko gikisan ako. Nagtoo tingali siya nga ako may nag-snatch na ito yung bag. Huh. Huwag mo lang kuhatagi higayon nga makapasabot niya. Nga igor ako nga migukod na itong snatcher. Hinungdan nga nailog na ako ang iyong bag o nabalik niya. Pasalamat siyang kusok kumudagan. Ay! Sus! Di palang guwapa ay na. Kaayog yung... Huh, ay na lang. Pero, ano na mo siya din hindapita? Anong misuod mo siya sa gate nila ni Kapitan Siano? Nagkong sama niya siya.

0: Kapitan. Kapitan ako ni si Denise. Pasaylo nga, nalamban ako ang pultahan, Kap.
1: Ay, ito mo ito, Daddy. Ay, bakot. Ay, kumusta naman si Mama ni Monday, Maricol?
0: Ha?
1: Musta na?
0: Kap. Kap, si Denise ko. Apo sa imong suod nga amiga, si Aning Tia Dora.
1: Ay, si Dora. Kusha. Pasensya na. Akin lang, magkatiguang na ta. Pataka na lang. Apo ka na ni Dora? Uye, kumusta ka naman, Dora? Ay.
0: Oh.
1: May nanoktok, sige.
0: Pasagdila na siya, Kap.
2: Kap, ako rin si Piulo.
0: Kap, ayaw lang nagtupag, ha?
1: Ay, lang ko nung bata, ha? Akong ganyaugon. Ganyaugon ako.
2: Kapitan!
0: Ay, stress mo ko din na pita, eh. Abi ko bang nakalingkawas na kugikan ni Paolo. Pero di, ah, manisiya. Ngano nung pakita pa manisiya na ako? Humansa yung gibuhat na ako. Naapasay na ako nga iatubang na ako. Dili na ko. Bisan unsa pa di ka kamahal, Paolo. Dili na ko ni mo. Bisan makapila ka pa mag-ili sa imong pangan.
3: Mayong hapon, Kap.
1: Sandi ko hapon, ha?
3: Hapon?
1: Punakataon. May asal bakuta. Di ako malang, eh. Mabayo na na iyong saman.
3: Kalawin sa Ginoo, Kap. Ay, naman itong babae ka ganina.
1: Eh, bali. May gipangita ka ba?
3: Kap.
1: Ay, kinsaman. Adali o niya. Nakatastas. May budbud o bibingka. May budbud ko, napalit. Nahanin to, higikas merkado. Napalit na ko ka ganina. Tabangin ko ka o na doke. Madaot o niya. Di ba kayo mahilig ka kung apo, yung unianya nga pagtaon ko, budbud o bibing ka. Ay, si Kwan ba? Ang apong, akong apo ba si... si...
3: Potensiano, Kap?
1: Ingubito ko, kabantay ka. Dali una.
3: Oo, salamat, Kap.
0: Paingon na sila din sa taas. Mutago ko sa kwarto. Kamahanan ka ng tawhana, da. Naabot pa kutob ining dapita ang iyong impluensya. Liliyon ako sila gikan din sa kiwang limbutahan.
1: Lingkod niya, lingkod! Ana! Lingkod, pangututog na ko. Ana, kawid niya. Lingkod na yun. Sige na.
3: Kaya dito lang, Kap.
1: Kaya magkuha ko, kuha ko sa kusina, buntok, bibinta.
3: Kap, kadyot sa, Kap.
1: Ha? Usaban? Ha? Usaban? Usa lagi, ay. Usa ba ka na, ha?
3: Doon ako'y pangutana ni mo, Kap.
1: May ipangutana ka. Usaban?
3: Kining, may tungkol na tong babae nga, miso din, iba? Kaganina.
0: Tila. Malimot lang unta si Kapitan. Malimot lang unta.
1: Ay, si Denise! Oh. Ang apo ni Kapitan na Dura.
0: Nahinumtom siya.
1: Ha? Huh? Oo. Batay ka?
3: Oh.
1: Suod na kuya ng apuhan.
3: Kailan din mo?
1: Oo. Maguyang unta gani ko ato kani ato. Pero, awa na ko na yun na kani ko gustong maguba ang among panaghigala.
3: Mau ba, Kap?
1: Kabantay ka?
3: Gua pa sa din yung apuhan di ay, Kap? Parias niya?
1: Oo.
3: Si Tia niya Dura?
1: Oo.
0: As if wa makaila.
1: Oo. Gwapa ay, gwapa.
3: Yoy.
1: Lagi. Pero mas gwapa ning bata, ah. Ibu gani kayong akong apo, niya. Bantay ka? Si.
3: Potensiano, Kap.
1: Potensiano. Si Potensiano. Ibu kayo. Nasikit na pwede ba yung bukit ng bataan? Lami-lami masyad.
3: Mau ba?
1: Ano? Adin lang yun. Wala. Hindi ka? Adin lang yun. Kaya na kung tohot. Kunog naman tohot ko. Kung kaya pa, aw, asal, bakuta. Panguyab man ako ng taba. Yatay ko na itong yuta na kusmintiliyaw.
4: Ako, kaya pa na ako.
0: Potensya, no? Naakas kong luyo. Gawas, gawas. Ayaw gibot ang duhan mo kakamot sa masigkilid na ako. Paagi ako, gawas na ining kwarto.
4: Dili ko.
0: Unsa?
4: Pagawasan ko ni mo sa kagulingon akong kwarto. Nasayop kag su, Dinis. Akong kwarto ang imong nasudlan. Kung ang imong tuyo, mao ang pagkamang nako. You're welcome.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
0: Wala ko tuyo ang makasood ko din eh. Nasayop lang ko sa kong pagdali-dali. Pahawa na sa kotubangan.
4: Kalma. Wala ko daw buhat nun. Dili ko mugos kay nahibaw ko. Nga usaning mga adlawa. Maako na gihapon ka.
0: Mas nihutang akong dukhan din eh. Mugawas na ko.
4: Ayaw una.
0: Buhay ikaw potensya noon sa ba?
4: Mas kusgan ko nima. Mong kusge pa ay mong pagwakle.
0: Kiing nagbuhi, ilagi ko!
1: Si Kwate, ganahan ka. Kaya mag-iing mausap ko.
3: Salamat. Pero... Oh.
7: Ayaw una paggawas ba?
1: Ay! Tikan ka sa lawak sa akong apo!
0: Magluto na ko, Kap.
1: Salba ko ka! Wala, wala. Wala, ato na ko sa kusina, ha? Diya ka lang. Kuha ko na ako sa budbud ng bibingka.
7: Asam ka, lo? May bisita, maghaka. Ano musun, ano mo, musun ba kasi mong kwarto, ha?
1: Hey, duka ko!
4: Kalimtaan nun yung kinis lulo eh. Karoon okay. Sa sunhiga yun, malimot na sad. Ah, oy. Niyam lagi ka. Kumusta ro? Nadunggab ba naman na di kuno ka, ha? Asa man ganito eh, asa tabita. Dili.
3: Ops, sige, Shoy.
8: Shoy, kay itsa tagid ka dinis kagalingan yung bitana.
4: Oy. Gisapot ka, Brad?
8: Ah, nahibawon ako. Nasuya ka, no? May uyab kong kauban sa kong kwarto. Guwapa og siksikayo.
3: Uyab mo?
8: Ha! Oo! Wag kita. Buta ka, ha? Gikan sa kong kwarto, migawas.
3: Kung migawas, gikan sa imong kwarto, uyab na mo?
8: Unsa mo di ay? Og ngano bang musupak man ka? Nasuya ka? Wakay uyam gagwapa? Ha?
4: Do, nakalabaw na ko ni mo, Piyolo. Pangaan na lang ni mo. Maoray gwapo. Hoy, asam ka? Hoy, nanaman ka pa ingon sa kusina, ha? Hoy, balik dali! May patasan! Hoy!
8: Uy, lakos pa ng kusina? Magkunsa man siya dito? Ayay!
0: Unsaon ko man siya sa paglikay karon. Okay na ko. May nasudlan akong trabaho. Pero nga nung niya naman sa disiya.
9: Miss.
0: Paolo, mahimo ba? Hunungin ako. Dili na ko. Bisan nun sa paimubuhaton, dili na ko mabalik sa aton dapit.
9: Ha? Miss, nasayop ka. Sa mutuo ka magsadili, pero dili ako si Paolo nga imong giingon. Ako si Piulo Sebastian.
0: Bakakon!
9: Nga, imo na sa kusagpaon? Sige. Pero sa dili pala ni mabuhaton.
0: Oh. Mm. Nganong... Nganong may paduol ka na ako, ha? Ayaw paduol. Palayo.
9: Oh. Totoki ko, miss. Ako bagid ang lalaking imong gingon? Totoki ko.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Councilor Mike Mikel Rama, nagtinguhang mapanalipdan ang mga kawani sa kabarangayan din sa Dakbayan. Samtang ni ay kapin 12 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas, nasakmit og dulan 500 ka mga individual na dakpan sa operasyon sa PRO 7. Visayas grid, ipaubos sa yellow alert gikan sa alas 3 karong hapon, ito na sa alas 9 sa gabi, karong adlaw base sa advisory gikan sa NGCP. Samtang Senador Panfilo Lacson ni akusar sa majority block sa Senado nga nagpasagad sa ilahang trabaho human wa mo tambong silang regular session kagahapon na mga sakop ni ini. Kini ang headline sa ato mga balita.
6: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Kining nga oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
6: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
11: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
14: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
13: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Distrito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
16: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Breast cancer, ang delikado o mamatay nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural at orihinal.
23: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
24: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Happy Fiesta!
27: Kinahanglan, extra ang handa.
26: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
27: Naana mga bisita? Kajut lang!
28: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
27: Wow! Mas maayo pa?
28: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
27: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
28: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
30: Unilab quality yan.
31: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
33: Maulan man? No worries, na amoy ko lubang damit.
34: Charm! Fabcon! Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm!
35: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
34: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
33: ACS.
7: At oras karon, alas 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, tangin ninyo karon taod-taod hang na ihugda sa atong DYHP Answer to Win promo. Makadawat mo ni ini og 200 pesos nga GCash. Basta magkatubag mo sa atong simple kaayo nga question nga naara magtuyok-tuyok din sa atong mga balita. Ang iyo lang buhaton kinanglan nga maka-follow mo sa atong promo mechanics, ha? Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong nga Facebook pages. Ang DYHP, RMN Cebu, inguman Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page. Nga katong Dunay Blue nga mark check din sa kilid sa ihampangan. Unya karon kay niamanta sa itong mga balita nining Metro Ratsyada. Para sa iyo na itong kapagliiling kung kinsay mitubag sa itong pangutana o na-follow ba ninyo ang itong promo mechanics, ala i-share ang atong programa karon ng Metro Ratsyada para daghantang magkadungog sa itong mga balita nining mga orasa. Ito na malikan karon taon-taon, ha? Ang paghatag na ito sa itong question. Busa kinanglan, siguraduan na daan, naka-follow, naka-share, naka-like na mo sa itong mga Facebook pages. Again, DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page, kanang dunay blue nga mark check din sa kilid. Og, siguraduan sab nga naka-share mo sa itong programa karon ng Metro Ratsyada. At oras karon alas 12:47 na. Taas bomb pressure, si Bundugo, ikabadunay, hypertension, basin taas sige mong sugar. Basin may diabetes kanyo, arakabay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkabagahe kinis arterial wall, sumapalapot si Bundugo, ang asana karason. Nga nung nagka-hypertension ka mo taas sige mong dugo, ang diabetic, hypertension. Murisulta kinis pagkabuta, pagkadaot si mong kidney, ugdaghan pag mga complications. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabuta ka mo, grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini Charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mo ang imong blood sugar, kudulado sa bag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes. Induced hypertension. Og bisitaho sa bangklinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang sa Media Kosolim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Namino na to karo si Stephanie Barcelona, Dina sa Garcia Hernandez Bohol, ingon man si Jamil Disile. Oga Perpi Bernie Adam nga naminaw karon diri sa may nagsugba og manok. Oy, kanindot ganin yung pareod to din ang. Jose Lito Bintoy, dina sa may Leaf Residences Kasambagan, Cebu City, gikara ni Michael Bentoy. Unya tangin ninyo ha karon taod-taod. Kay mo padangat na ta og question, mao na inyong tubagon. Mohatag na lang tingali tadaan para taas-taas pang inyuhan. Paghuna-huna din ako doon sa'y sakto nga tubag sa atong simple kayo nga pangot.

0: Ano yan na ato pagotana mo ninyong tubagon, ha? Asa man to napita nga lugar kato dunay na videohan nga nilabay sa iyang sa kasakong nga basura sa dagat. Asa man to napita dinis dakbayan sa Sugbo, be? Nga gipapangita galito ni Mayor Nestor Archival o nga nakitaan yun na ilhan o gipatubang ni siya dito sa City Hall pagkahuman giisuhan o gatiket sa iyang violation. Pataka ra siya og labay. Asa man to napita dinis sa Cebu City? Game on na inyong tubagon! O nga ang iyong mga tubag, ibutang ninyo din na sa ato nga comment section, ha? Sa nag-live na itong programa karoon ng Metro Ratsyada. Nala, kinanglan, ma-share ninyo ning atong programa, ha? Kaya para makita na itong dali. Huwag kisa ning mga nitubag sa itong simple kay nga question. O, nakasaktog tubag plus nakafollow pa yun sa itong promo mechanics. Okay, unya ato nang balikan. Karoon taon-taon, busa. Good luck sa mga nitubag din na, ha? Na, sige, ragyan, continue ragyan mo din na, no? Kay anam-anam mo nagtanaw sa itong kaoban din ipinagi ni kasaman Gerald Albios. Aray na ta sa itong mga balita ang Cebu City Councilor nga si Mikel Rama nagtinguha nga mapadalipdan ang mga kawani sa kabarangayan din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gitinguha ni Cebu City Councilor Mikel Rama nga mapanalipdan ang mga kawani sa kabarangayan sa Dakbayan, partikular na sa constructive dismissal o sa paglisod-lisod din ni paglawat sa financial assistance gikan sa city government. Usa ka ordinance haw nagpalabang ni Rama sa konseho nga alang sa maong katuyuan. Ang proposal sa konsehal iyang gilusog ato sa duha ka komitiba sa city council alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon niini. Lakip sa protehian sa ordinance haw sa konsehal mao ang dad focal persons, barangay nutrition scholars, barangay health workers, lupon, tanod ug uban pa. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musul sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na naanin mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa itong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pilak adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kanakakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
11: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: At oras karon, alas 12:57 na. Ipadayon lang mo din nagtubag ha, sa atong comment section sa inyohang tubag na mo yung gituhaan nga sakto. Nalay butan din sa atong comment section. Yeah, siguraduhan, naka-follow, naka-share, naka-like mo sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP Armin Cebu, o ang Attorney Rufil Fernandez Banyog na Facebook page. Katundun na ay blue nga mark check din sa kilid. Yeah, i-share po ninyo ang atong nag-live karong nga programa ang Metro Ratsyada para makita na itong dali dito. Gawas ni Ana, daghan punta nga makadungog sa itong mga balita nining mga orasa. Oga, mosunod nga balita tol kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Matimailhan nga ikaw adunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw dili kang mahilisan mabuto ni mong tiyan. Makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa gid hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin simulawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika din sa Sugbo, ingon manasab, sa uban pag mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Uyan aminaw na to karon si Jess Borja din sa Muwabog Pilar, Islas Camotes. Samtang panayon ta sa itong mga balita karon, kapin 12 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas na stockmate sa Dulaan, 500 ka mga sospechado. Nanadakpan sa PRO7 atol sa ilahang nga operasyon. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Nakasakbit ang Police Regional Office 7 og 1,816.36 grams sa suspected sa buho na dunay standard drug price na 12.3 million pesos o pagkasikop sa 447 ka mga suspitsado sa Timog Central Visayas gikan na Mayo 24 ng atuna sa 32,026 ang kapulisan sa Central Visayas na nakasikop usap o 120 ka mga wanted person na kita nini, ang 22 ka mga gilang most wanted person na 28 ka mga laing pang mga pinangita sa balaod, gano'n ang mga pending warrant of arrest na atubang mga kaso sa kampanya Batok Senegal Gambling, ang Pero 7 na kanakapusab o 109 ka mga individual din nakasakit sila o 15,275 pesos ka kwarta gikan sa Sugal at o sila hanggang himusab nga tungan nga kampanya batok ka loose firearms nakadakop ang kapulisan o 26 ka mga suspek o pagkasakit sa 32 ka mga armas sa nakalain-lain na mga kalibre o usa ka granada o 115 ka pala. Matatani Police sa Brigadier General Arnold Abad, ang acting director sa Police Regional Office 7, na matinudanong sila sa lahang misyon sa pag-eliminate sa kriminalidad sa syudad o sa Central Visayas at pagsiguro sa kaluwasan o kasiguruhan sa pagpumuyo sa mga katawhan diri sa Region 7. Iagawag ang tanan ng mga station commanders o mga provincial o city directors nga pakusgan pa ilang police visibility aron nga magpabilin nga hapsay malinawon ang tibuok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Radyo Manol Bustamante DYHP Tatakan men.
2: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one
5: Radyo mo nationwide.
6: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio,
10: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape
11: na ayo na ako.
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: said Health Report. Health Report.
1: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ako aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabtag o skabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalagkalag ayongon Negros Oriental.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3!
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
6: At oras karon, alauna 6 nas kahaponon. Happy 5th birthday kato ni Cyrus Mateo Gadiano diya sa Lagtang, Burlas, Talisay. Ikanini ng Margie de la Cruz. Ikumasam ni kasamang Lailin Rabanez Arigadas. Unya, ato sa i-greet diya si Cindy Rombano Isla Alegre nga namati karon. Salamat kayo kato ni Ma'am Cindy Rombano Isla Alegre. Ikanani kasama Julius Balili. Ang masunod na balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Naning gikan kang nakapariod to, lami na kaysad nga ikapi-kapi para relax gamay. Taon-taon, balik na sa taog ang duty para sa hapon na pod nga shift sa atong trabaho. Muna samtang, ganaan ka din ang mga pe, kalimutan, inamogin ang Vita D Plus Coffee Mix kay kininga kape. Gawas ka matagbaw kas kalami nini, ngon man ang kahumot sa aroma sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon pag siya mga sagol, nga maghatang ni mugduga nga health sa benefit. Kining life extension na ko na Vita D Plus Coffee Mix do na pud kini sa goal nga vitamin D3 200 IU kada sa shay ani mo na maka kapina ka maka vitamin D3 pagyod plus do na kini Rishi mushroom extract nga do mga powerful anti tumor ug anti cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyud kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress. Kining dali ka pagkadaos sa to mga cellular gumikan ro sab sa sobrang free radical sa atong lawas maunang mga piganita Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka maka vitamin D3 pagyud mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika diya sa inyong tagsitag sa mga lugar pwede-pwede niyo mapalit ha sa Life Extension na clinic. Unya, happy birthday nga to ni Tata Gerson Tevis sa Crusher Lawaan Tres. Gikan na ni kasamang Judah Flores. Padayon ta sa itong mga balita, ang National Grid Corporation of the Philippines, kon NGCP, nagpaibaw nga ang Visayas Grid. Ipabos karong hapon sa Yellow Alert. Alas 3 hapon nga to sa alas 9 sa gabi. Matod pa sa NGCP, ang peak demand sa power supply karong adlawa, ibinabada nga nasa 2,412 ka megawatts apan ang available nga kapasidad sa Visayas Grid sa pagkakaroon anaa sa 2,542 ka megawatts samtang ang 11 ka mga planta nag-operate karon nga mas menos ang kapasidad matod sa NGCP. May resulta kini sa unavailable nga supply sa Visayas Grid nga moabot og 996.4 megawatts ang NGCP nibutyag nga ang dili available ang unavailability o kining dili pagka available sa Visayas Grid mo kini mga gikan sa large coal nga mga power plants sa TVI-1, TVI-2, ang PEDC-3 ingon man ang KSPC-2 o ang high system demand nga forecast nga mga nakakontribute sa pagdeklara o yellow alert labi na unyang alas 3 sa hapon nga tunas alas 9 sa gabi. Samtang inani ang atong kahimtang karon sa power supply, mapuni hinungdan nga usahay dunay mga rotational brownouts nga masinati sa lain-lain nga mga area sa Metro Cebu. Samtang sa pikas nga bahin, si Senador Panfilo Lacson miakusar sa mayuriya sa Senado nga nakahimog dereliction of duty o nakapasagad sa ilahang gibuhaton. Sa humana mga miyembro ni ini, wala mutunga sa ilang regular session kagahapon. Muna-muna ang tapaabot sa mga sakop sa minority block. Nga kompleto sila 11 kabok. Apan ang mga sakop sa majority nga 11 gihapon kay na 11-11 naman ang ilahang gidaghanon karon, 11 sa majority, 11 sa minority nga pwedeng makatambong sa Senado. Kay si Senator Bato wala din ha, padayon pa nga wala mahibawig asa karon. Kunya kagahapon sad nakadetain na si Senador Jinggo Estrada. Mo na nga ang gidaghanon karon sa mayoriya, 11 sila ka senador samtang 11 pod balanse kay diri sa minority block. Sayang statement matod ni Lacson nga ang Senate Minority Group o kining majority nga grupo sa Senado ang ilang wa pagtunga kagahapon sama og ilang gi hostage ang gibaton sa ilahang pagpanday og mga balaod tungod kay wa sila makatambong gamikan usab sa ilahang pagpakitag suporta ngadto kang Senador Jinggo Estrada nga sila makatunga kagahapon sa ilang sesyon. Tungod nini, matod ni Lacson, ang maong lakang sa majority, maisip kini nga plain and simple dereliction of duty. Wa kini makaresolbar sa usa ka butang, nga angay nga sulbaronon. Oga, dili usab kini maoy ihemplo sa pagpakitag independence sa independence o pagka independente sa Senado. Una ni ini si Senate President Alan Peter Cayetano ni hagit nga to sa Senate Minority Bloc nga dipensahan ang independence o ang pagka-independente sa Senado humarasab sa pag-aresto ni Estrada sa kakaso nga dili bailable o dili siya pwede makapiyan sa muna nga naa siya karoon nakadetain sa Quezon City Jail.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Mo Nationwide.
6: At oras karon, alauna, dosina.
2: DYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa Zed Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa Zed Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Zed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Zed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang Zed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitakdang magigtagbo ang pangon sa World Health Organization ng WHO sa presidente sa Democratic Republic of Congo, aron tukion ang Ebola outbreak sa mga nasod. Kini taliwas pa sidaan sa Osaka Aid Agency nga posibleng musaka pa ang ginaganon sa mga kaso sa mga sakit. Si WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga naabot na sa Congo na ito may aging simana, nanawagan og dugang international support aron mahunong na ang pagkatap sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arimen. Katong maong balita, hitod ka na ito sa Zed Marketing, ang tigamauti ka po na po sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Zed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Zed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang Zed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang Zed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian.

0: Mas gipanin nur mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang sedliniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug sedliniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang sedpanyawan herbal capsule plus mangustin, sedpanyawan garlic capsule ug ang sedliniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon ala una 14 na ang mosunod nga bahin at garato sa Life Extension Vitamin D3. Ang paginom ni ini 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 igo na kaayo para mapalig-on nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function na sa kini ug maayo magka-produce kini ug mga panagam mopatakil sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Una ka dalawag na paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation. Og number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Inyo kon taas pod ang level sa vitamin D3 diya sa atong dugo. Makalikay pod ta ni ining seryoso kay nga mga sakit, diabetes, hypertension, heart diseases, mga lain-lain matang sa cancer. Mao na nga protected ang atong lawas. O niya, kung makinalan saan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay muhatag kinig libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin ay may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan ka na sa Jollibee. O ang Dumaguete City na akin ay may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8 doll ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo kontakot ang hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pagotana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 sa inyong taksa-taksa kamaga balay. Contact lang sa 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa PICAS, gabay ni ko makanunay nga makonstipated. Paginuman ng Super Fiber. Kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Ay doon nabing yung mga tao nga dali kay nga makonstipated o makasinati aning constipation. Super Fiber ang makatabang, ha? Sa inyo kayo nga damo ng Super Fiber, kaya usama niya siya kasasay nga powder ang sulod. Kung wala ka sa kabaso nga tubig, unya imong imix dito ang osagyud kasasay sa Super Fiber. Pwede kang mainom ani sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, ka na before food ka nga makatulog. Unya para mas nindot ang resulta sa pag-take ni mo aning Super Fiber, mas mayong imong idungan sa Life Extension Vitamin D3 inom. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.

Ratong ipaabot karon. Kinsa kay makadawat sa atong 200 pesos nga GCash kay nakahatag siya sakto katubag. Plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics mo na makadawat kini og 200 pesos nga GCash. Diyan yan tubag Pasil. Correct. Kaya naman to sa may Pasil area nga kadagata naghuwad og basura tungo sa kalalaki na videohan. Unya, nakanto na siya City Hall, nakatubang na siya dito ni Mayor. Una, ngagisuhan siya para makamulta siya sa iyang violations. Tubag, Pasil! Di na sa kadagatan sa Pasil, din sa Cebu City, ha? Unya, ito tanawin kung nasubay ba ang iyahang pagsunod sa itong promo mechanics? Correct kayo, naka-share, naka-follow, naka-like sa itong mga Facebook pages. Unya, naka-share pag yun sa itong Facebook Live. Busa, congratulations. Ay kalimutan ang atong Facebook pages nga inyong i-like, i-share o i-follow. DYHP Armin Cebu, Attorney Rufiel Fernandez Banyo ka Facebook page. Katog yun dun ay check nga blue ang color sa kilid sa iyang pangal. Busa dita maglangan, congratulations ka to ni Roy Rebozquillo. Roy Rebozquillo. Palihog tag, send Sir Roy Rebozquillo sa imohang contact number, GCash number, o ang imong correct yun nga pangalan, ha? Para ato nato ipada ang premyo nga 200 pesos. So, congratulations! Sinanalang ka sa yun ang pag-appeal sa to DYHP Answer to Win promo. O gatangin ninyo ang laing hugna niini sa musulod na sad nga mga oras. Wala man tayo nga panahon o ba na ako dress control si kasama nga Nestor Homicilio o ga Gerald Alvius Nemskin Yones. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea, salamat kay sinihang pagpaminaw. Niyatangi kay karon taon-taon, musunod na po ng atong drama. Kini

0: ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon, alauna 19 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among ituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: In 5 meters, turn direct.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
10: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpaminod sa mga
12: teen,
11: basin aduna kay diabetes.
12: Mag DTX 500!
11: Epektibo! Sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
12: Mag DGX 500.
11: Karun na yun.
12: Babalik sa pinakabulong ng butiki sa iyong lugar.
11: DGX 500. DGX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
14: Kung tulog kakapsos sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
16: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na jud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisang gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata og mas klaro na gud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng sakit.
21: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
23: Mm-hmm.
22: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
23: Mm-hmm.
22: Mura dark spots siya, anak.
23: Mm-hmm.
22: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Biotro Herbal Capsule.
26: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
25: Biotro Herbal Capsule.
26: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
25: Biotro Herbal Capsule.
26: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
25: Biotro Herbal Capsule.
27: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
28: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
27: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotro bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
28: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
27: Biotro Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: Dayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Jane, 24 anyos, minyo o may usa ka anak. Taga San Vicente, Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anxiety. Niagi manggod ko og traumatic experience ni atong 2013. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nagabian ni noon kong pauli kay nag-uti pa ko da. Mingaw na baya ang dahan paingon sa amo. Hala, kisa man galit ni agbay na ako.
1: Kalma lang ha. Panayo na sa paglakaw. O kinainayas paghubo ang mga alas.
0: Unsa?
1: Pasigit. Kaya nagpio na niya kukutibyo sa mga kilid. Sigit ka ni Karol. Puslo ka ni Karol.
0: Maluoy ka. Ayaw yung taon.
1: Ya, madali na. Buwan na yung mga lahas mintas mo ang maling taon.
0: Oo. Oo. Ay, alam ko kung saan.
1: Mas na rin, Lopila.
0: Oo. Ginoo ko. Oo. Kaya nanang tanan.
1: Ya, binagin mo bag.
0: Sir, ayaw na nag-i-appel akong bag. Kaya na ako mga importanteng ID at mga documents din eh. Ay, sir, ayaw. Ayaw lang ginuso akong si Leo.
1: Tara, ba? Sige,
0: diara.
1: Yung labong ito, yung simpik.
0: Diara, diara, sir. Kaya ano na yan, naglakaman ni palayo na ako. Gusto ko mo singgit. Pandili ko magkahimo. Ginoo ko. Nangurong magkakulapon ko. Mudagan ko. Mudagan ko.

0: bansa.
1: Ma, matabang. Dili na ako mapugan ng akong pagpangurog. Nangyo ko mabas gisundan mo ko itong lalaki.
0: Kalma-kalma lang, Jane. May pagpadasi mong ibatid. Kayo'y makatabang ni mo diha sa mong boarding house. Kalma lang.
1: Ma, ang akong mga butang.
0: Ay, nausa. Ayaw ka malaki ang mga butang, Day. Makita ba na ni mo pag-usap? Pasalamat lang ka nga wag ka maunsa. Wag ka unsa astolisan.

0: chatan ko gabi nga gituli si Aika. Huwag ka magpa-blatter.
1: Uwa na na muabot sa ako na una, Amy. Tungod sa akong kahadlok. Okay na ko nga. Uwa na ang akong mga butang. Ngako lang karon ba. Kining akong gibati. Dili man ko makakontrol.
0: Ano, nagkurog pa bitaw ko, ay. Padoktor na lang ta na. Kasi may tambal para pakalma ni mo.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapang mo buo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Sabi ang katulog na pati sa yung lugar. DTX 500!
4: Kulay si Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Zed Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning sid panyawan coffee mix. Tawa ko kag us ka bulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sid panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Alfuerto, 90 anyos na. Apan ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pati na iya.
2: Pwede lang, mamakas. Tulay mo ito.
1: So, ano ka, no, binta na ka.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplas ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nagpa-doktor gyud ko ato. Usa ka general doctor. Iron supplement lang ang giresita niya nako. Aron kuno ko makatug. Pakanon kog apple og paimnon ko og gatas. Apan dun ay time gyud gyapon nga dili ko makatug. Stress og gol kaayo ko og wa gyud mawa nako ang kahadlok. Maong nibalin gyud ko og puyo. Apan dili gyapon ko malimot sa maong panghitabo. 2019, nagpa-check up nako og usa ka psychiatrist. Unya.
1: Kining imong gibati, mali kitawag og schizophrenia.
0: Unsa man na siya, Doc? Delikado ba?
1: Medyo. Serious mental health condition kini siya. Nga maka-affect sa imong pangunahuna. Sa imong batiyon. O sa imong mga lihok o buhaton. Posibleng resulta kini in a mix of hallucinations, delusions, and disorganized thinking and behavior.
0: Maugyo, Doc. Maong tabangi taon ko, Doc.
1: May iresita ko namang tambal. Half tab lang ang tumaraini. Kanang pa doon nakamatog, okay? Pangpakalma ni si mong nahuna.
0: Thank you, Doc.

0: Onya, ang saan naman? Kumusta namang pamati ni mo, ha?
1: Ni arang-arang na siya, ma. Makatuog na gyud ko. Pero dili unta ko gusto mga madependent ko sa tambal.
0: Unsa?
1: Kay gisawayan po na ako, mga dili na mo tumar. Hapan dili manggil ko makatuog.
0: Oo, oh, ayo lang usag undang anak tumar, mientras di pa ni mo kaya.
1: Mahadlok man sad ko nga magsigig tumar og tambal, ma. Kay basig madaot sad ang akong kidney ani.
0: Oy, di na iresitas imong doktor oy kon makadaot pa na nimo. Og Jane, tabangi sa bang imong kaugalingon, day. Ayo pa sad din imong kaugalingon ba? Ikaw ra gyud man katabang ana imong gipati.
1: Ma.

Nainagid ang akong kibate. Magsuka naman ko mabuntag, inigmatan ako. At ngunit tingali ni sa tambal nga akong gitumar, wa tingali ko makauyon. Suwayan ako pa-check up laing psychiatrist aron mailisan kining akong tambal.

0: Girisitahan ko sa psychiatrist Dr. Utambal nga antidepressant. Apan, makatuog na hinuon kong maayo. Naglisod na hinuon kong maayo kay dependent ako sa Tambal. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod, unang pangutana. Nag-agi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatuog. Ang finding sa unang psychiatrist nga akong giduol kay zecophrenia ko, no? Unsa man kining sakita? Ang ikaduha sad nga psychiatrist nga akong giduol, anxiety ang iyang findings. Maura ba ni silang duha? Ikaduhang pangutana. Girisitahan ko og Tambal sa doktor. Half tub para pakalma sa akong huna-huna aron ko makatuo. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa Tambal kay dili naman sad ko makatuog og dili ko katumar? Ikatulong pangutana. Magnusiya naman ko matagbuntag inigmata na ko. Tungod ba kini sa Tambal? Unsa o man ako sa paghinahina yung undang og tumar sa Tambal? Ikaupat o katapusang pangutana. Mabalik pa kaha sa normal ang akong katuog, Dok? Dili sad ka ako madaot ini nga 2019 pa ko nag-start og tumar ini hangtod karon. Tinuod ba nga delikado kung magsalig og Tambal para katuog? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane.
1: Mayong adlaw mga sukingting paminaw din sa itong programa, kini akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kaya usama na ko ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran, rika na mo. Pwede ka niya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran. Official Writers Page o driba sa mong buatan sa third floor, UCR Martinez Building, Osminya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never allow temporary struggles to steal your lasting hope, according to Father Aloy. Never allow temporary struggles to steal your lasting hope. Ilang tamang puwas paglaom. Ang kanakunong success is 75% do not give up. Gamay ra ng luck ug talent ug help with other people, but do not give up. Ah, napag-ipag-asa. So ang ato mo tatampo ko ng adlaw, si Jane, 24 years old, taga San Vicente, Liloan, Cebu. Na siya'y minyo siya, na siya'y usa ka anak. May tagaliluan itong kaila. Musta naman na yung manghimo dahag mga masi. Masi. Musta mga paradyang pamilya diya sa kwan? Sa kabadyangan. Kabadyangan. Taga NA shooting range sa Garing Consolacion. Bugay-dugayin sa kuwa kabalik diya. Musta naman si Susan Mayol. Romeo B. Mayol. Nga nasa Argao ng Puyo ko, no? Si Nikki, si Nina, si Ariel, si Ralph Campo. Mga Baraga family, diya sa Lawaan 1, Talisay City. Si Ernie, si Celine, si Arnie, si Neon, Erlin, Arian, Christian, og Denver. Bright Century Hardware. Meron kong palit o lansang yun. Lipata ang Lianilya. Sahay, dugay ko mga matagad. Sige lang, Gingging sa Limbot, Rosaline Ulan-Ulan, Marikal Makapas, Chow Hang, Nissan Monsur. Mauna na may listahan ako dali ha. Mga taga, kasan ni uban? Inupakan. Musta naman si Winnie Baltunado. Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City. Marian Siliuna Marquez Veloso o si Gary Veloso. Musta naman mo dali ha? Mga Nabasquez o Sandu Family dali sa Pirilos Karkar. Taga ng uban, sulod na lamang po. Okay. So going back to our sender, si Jane. Unang pangutana, nagsigi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatulog. Ang pining sa unang psychiatrist na akong giduol kay schizophrenia ko, no? Unsa man ang sakita. Ay kaduha sa mga psychiatrist akong giduol, anxiety ang iyang finding. Mora ba ni silang duha? Lahi kayo ng schizophrenia. Schizophrenia is the medyo the end of the end of the road. Merg psychosis ni siya. Ang anxiety is a mild form of psychiatric problem, no? Ang schizophrenia is characterized by hallucinations, delusions, disorganized speech, disorganized behavior, and will last for more than 6 months. Nani siya ay mga grandiose delusions, bizarre nga behavior. Mauna, grabe ning schizophrenia. Para makaibalo mo, mauna yung mga taong may takita, animator, suroy dyan sa kulon, may magdag garbage, makaon na garbage. Mauna yung mga chronic schizophrenic patients. But the fact nga nagkasurat ka ani Jane, I don't think so nga schizophrenic ka. Anxiety is a normal occurrence sa itong kinabuhi. Wala taong magkapanghambog na dili siya mag-anxiety. Just like wala taong magkapanghambog na dili siya mag-depression. It's like happiness. If you're happy, there is a valid reason, ma-happy ta. If there is a valid reason, ma-depressed ta. So, kanusa man ang anxiety o depression, mahimong disorder or alarming. Kung atong anxiety o depression, maka-apekto na sa atong activities of daily living. So, I don't think so, schizophrenica. Huwag man ka mag-hallucination. Kanyang 5 senses na to, ha? Touch, seeing, hearing, gustatory o olfactory. Wawa mang kakaniana. Di mang kakakita ang tao ng awa diha. O di mang kakamakabating magsuti-suti sa kubay tawas mong dool. I don't think so. Kanuang pangutana, grisitan kung tambal sa doktor ng antipsychotic o lansapin. O daghan ka niya. Half tablet para makalma sa akong una-una aron makatulog ko. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay di man sab ko makatulog o di ko katumar. Ang olanzapine is a typical antipsychotic major tranquilizer, neuroleptic medication. Usa sa epekto sa olanzapine is kuan siya anti-dopamine. Kining dopamine mango, this is a happy hormone sa atong lawas nga kung sobra kadaghan o nang manifestag signs and symptoms the same as that of a psychotic patient. Mauna nga mga shabu user, mura na siya ang mga kisuprinik, itaas kasi ang dopamine level kay dopaminergic man ang shabu. But sometimes, ang problema lang anxiety, I can use this also for anti-anxiety medication but lower dose. 10 milligrams ang imo, half tablet, 5 milligrams, kuan pa na siya, dilipag rin siya yung taas nga dosage, no? So, mahalon ba yun yung olanzapine? So, kung innovator drug mo, 300 per tablet ni siya. Kung generic, nasa less than 50 noon. No? So, mauna ang imong tambal. Kung tulong pangutana, magnusya naman kung matagbuntag inigmata na ako. Tungod ba ni sa tambal antay sa kutik o lansapin? Sa man ako, pag hinay-hinay undang tumal sa tambal, ang usa sa mga side effect, adverse effect sa lansapin or ini antipsychotic is kining sobra katulog lagi, unya kanang uban mag-extract man ang middle signs and symptoms, maglaway, magkurug-kurug, nya murag kasukaon, sumo na imong gibati. Ang among pagkunta na ni tagaan na mo siya anticholinergic kanang bipiridine or aquidine mo na among ihatag sa pasyente para mawa ng giingon ni mog adverse effect ng murakang kasukaon magduog-duog uban magkurug-kurug maglakaw dilikatarong tumana expected siya defect sa mga tambal like olanzapin. Kung saan man eh pag-undang ang tambal magdepende na siya imong level of improvement o sa imong attending doctor, no? Tagaliluan raman ka Jane, no? I do not know kinsang psychiatrist nimo. Kaya naman po yung nag-practice yung psychiatrist sa konsulasyon. Balo ko, naapod sa Mandawi o di sa Cebu City, daghan. So, depende na niya sa discretion sa mong attending psychiatrist. Di lang po ko manglabot sa yung dosage kay nabag yung magitawag o professional ethics, no? But kining ulan sa pinindot na siya ng tambal. Mahalon magani. Pero magdepende lagi po sa dosage o frequency pag-inom. Kalo sa mahundang, isod ni siya tubagon sa usa ka doktor, usa ka psychiatrist, kaya nga kung tubag niya ni, magdepende sa level of improvement. Sa imong compliance, o sa imong mga aktibidades nga dili ka pirming ma-expose sa stress. Ikaw pa, doon katapos ang pangutana, mabalik pa kaha sa normal ang akong katulog, dok? Di ba sabi ka akong madaot ining 2019 pa kong mag-start o tumar inihangtod karon? Tinuod bang delikadong magsalig o tambal para katulog? Kining olanzapine, makapatulog yung kanyan eh, pero anti-dopamine siya. Kung ang ngayon problema tulog, wala kay hallucination, wala kay delusion, wala kay mga psychotic signs and symptoms, I recommend other medications. Naaman tayo mga Stelnox, na tayo mga benzodiazepines, no? Kung tulog lang ngayon mong problema. But kung naana kay hallucinations o delusions, tinan lang kag antipsychotic. So, depende rin na sa discretion sa imong doktor. Daghang mga pamaagi yung makatulog ka, bisag hindi kami nung tambal. You take a lukewarm bath, drink milk, kaya naman ang naaman na yung milk tryptophan, one of the essential amino acids yung maka-induce yung sleep. O niya, make your eyes tired during the night. Magbasa ka or mutanaw TV or whatever nga matired ang imong eyes. Ayaw pag sige lang limbag-limbag niya, o niya di ka kato, get up and read books or watch movie TVs para nga matired. Do not drink coffee kaya damor kang dili makatulog. But instead, I repeat, you drink milk. Alright, so now nakasabot ka Jane, sa iyo kong explain ni mo da sa San Vicente, Liloan, Cebu. Nakantag kaila da sa Liloan, Ubay, Liloan. Musta na ba si Dr. Sim Ginocor? Kung may gunay nga na sa Ubay, kauban ako sa Lions, akong big brother. Alright, so nga to, sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Labi na mo ka, Jean, diya sa San Vicente, Liloan, Cebu. Ako si Dr. Rini Obra, no? Liloan, Cebu, kinabi po yung Liloan, Southern Leyte, no? Musta naman dahil si Nestor Coscos diya sa Liloan, Southern Leyte. Muanahan niya maya, karong June po, overnight niya sa imong beach resort diya sa Liloan, Southern Leyte. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Tagang salamat o maayong araw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

Crime and Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababae ng taga Cebu City. Agad tumatal tampo, dagdas tingan niya, baby.

0: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
1: Para sa manipyo na dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klaka. Kadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayong TTX 500.
1: TTX 500. Mapali sa mga butika.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget.

0: Day, nainangita ni mo.
1: Ha, ginsaman.
0: Ito anang kaw. Ta sa lobby.
1: Sige, Day.
2: Hi.
1: Love, nialaki ka.
2: Para maghato din yung flowers. Para ni mo.
1: Wow.
2: O, nagdasa din ko lunch. Para ni mo. Para sigurado nga di ka magutman.
1: Ay, ka-sweet. Thank you, love.
2: Of course. So, ato sa kuha kayo yung duty ba ko? I love you.
1: I love you too.
0: Kaswerte ba ni mo si mong uyab, uy?
1: Kaayo, Day. Murag wala dyan ko yung pangitaon pa. Kontento na kita ayaw ko niya.
0: Eh, pakasal dayon mo, uy. Ayun, nagdugay-dugaya pa. Karo namang yun nga, para mo sa usag-usa.

0: Kadindot sa hangin din ni oy.
1: Mabit ang dinhiti ka gida, kay naiba akong ganahan di ka din eh.
0: Huwag ito masayop, love. Uy,
1: love,
0: ganun niluhod pa, uy.
1: Gusto na ko nga maako ka agad. Will you marry me?
0: Makalitan mo sa tanim mo, uy. Yes, love.

0: Di ba paspas na kayo nat? Duha pa lang ganin mo katuig.
1: Pa, bisan pa og duha pa lang may katuig si Lloyd. Sigurado na ko niya. Siya na gusto na kong pakaslan.
0: O niya, na palaila na dekan niya sa iyang mga ginikanan.
1: Iyan na lang mama mo iwa pa. Og plano na mo karong weekend. At dumi sa ila, aron ipaila-ila ko niya pa. Nice to meet you! Yeah, baby!
2: Nice to meet you too, tita.
1: Ay, unsa man, nangaon na mo. Ay, dali, dali! Nagluto man ko. Patilawon ti ka sa akong linuto.

0: Love, happy na gina nga itong kasal.
1: Yes, love. Happy kay ko. Kay wag yung kakulian sa itong umaabot kay kasal.
0: Maugid, labi na nga nakikita na ko nga pinanggal kay kang mama.
1: Maugid, love.
0: Kay kung di pa magkasinabot mo sa mama, love. Kung wapas siya makauyo ni mo, para na ko. Ah, di good ko magpakasal mo.

0: Love?
1: Oh, love. Nga gusto sina, love.
0: Love?
1: Oh, ano mo lagi mong now? Magulanon lagi kaayo na.
0: Wala ko'y trabaho, love.
1: Ha? Punya? Unsaon ta man ni Ron, love?

0: Really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita natin ka sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gisugnan na sa Land Bank of the Philippines pag-waive sa mga fees sa pinili ng mga online government payments, sakip nini ang school fees o bill payments via QRPH, subay sa tinguha pagbarato pa sa mga transaksyon sa banko. Sa ilang advisory, ipaibaw sa Land Bank ang zero free policy alang sa person to government transactions via QRPH. Gisugda na kagahapon Hunyo 1 o mula na kini hantod sa Desyembre 31 ning tuiga. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga bunda sa anthocyanins nga mao imong balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na sinati o kidney problems ni Sandy sa SED Kogon Herbal Capsule o SED Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
16: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.

0: Ikaw na rin ang trabaho ron?
1: Oh, nangita pa magtrabaho si Lloyd.
0: Okay na na, uy. Karoon raman na. Nahibaw bitaw kag unsa na ka-responsable ng imong bana?
1: Mao bitaw. Dako kikog pagsalig niya.

0: Una ko mga play love.
1: Ha? Huh? Ano man?
0: Ah, may trabaho. Unya, ingon mas mama nga kung magkalisod ko ta. Naara ko siya para tabangan ta.
1: Unsa? Love, layo pa ang sweldo na ako. Unya, wala tayo stocks din sa bay.
0: Unya?
1: Unsa'y unya?
0: Unsa may bagatan ako? Ipaw, bitaw ka nga, wala ba ako?
1: Si mama ni mo.
0: No, sige, bitaw ko chat. Di mo reply eh. Ako, busy pa siguro ito sindahan. Eh, tayo sa bagay din, ano? Makapangutang ka?
1: Ay, nala, sige.

0: awak gi apen? Negatif gi apen?
1: Hai, pak ita bayan ni. Bila kebuan nam tanak babut, awak apa magabun? Ucak ay kasulti mama ni.
0: Magpa-check up na lang ta para sa pagsiguro.
1: Ikaw ay pa-check up. Ay, ako, sigurado mo ko nga, di ko maog. Ha, ikaw siguro.
0: Ngano na kasiguro mo ka?
1: Kwan? Basa, may bawal ako.

0: Huwag may problema ni mo, ma'am.
1: Unya nga nang umanggit ko, ma'am Abdustok.
0: Siguro, tungod sa stress. O sa grabing hagos na baho. Usa na sa posible nga nayunana.
1: Mau ba? Salamat, Doc.
2: Niyong sa akong muna nga naman makitrabaho.
1: Basig panahon ng sad nga ikaw na ang magtrabaho, love.
2: Unsa? Love, mo pahuwais ako. Uy, pila ka to, ikot ko ng trabaho.
1: Love?

0: Love, nakadesign ako.
1: Nakadeside? Saan sa man?
0: Hindi ko gustong mahiubos si mama nako. Manang, musugot ko siyang gisulti. Ako ng tako ng akong ex.
1: Lloyd! Nagkadungog kasi mong kaugalingon?
0: Noon.
1: Nagkahimo ka pagsulti na ko, Ana? Asawa ko ni mo!
0: Asawa nga inutil?
1: Lloyd! Kung sa'yo importante para ni mo, ang akong bation o ang isulti si mong inahan?
0: Kung sa mga, imo kong papiliyon kung ako bang inahan o ikaw? Ha? Sigurado ka, Ana?
1: Lloyd!
0: Ako piliyon ang akong inahan, oy! Kay ikaw, posible ba kang mubiyaan ako? Pero ang akong inahan, dili!
1: Sobra naman sa ka! Wa naman ko magkailani mo! Lahi na kay ka sa lalaki nga akong nailahan sa una, Lloyd!
0: Sarang ipanulti naman!
1: Di na ko! Wa na kay respeto na ko! Di kapoy na ko! Magbuwag na ta!

Dili sa yun para na kung akong desisyon. Grabe kasakit. Pero, di ko na maantos ang ilang pagtamak-tamak sa kong pagkatao. Bisag unsa pa nimo kamahal ang usa ka tawo, kun wa nay respeto sa usa ka relasyon para nako, mas maayong mubuhi na lang cute kaysa mag-antos. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN.

Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ang inyong tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag-aaral.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: Oy, konsulta ko. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dr. Limuel Espedal, Dr. para Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga regio. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya makakagayuan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Kaya salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Said Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa Said Kogon Herbal Capsule ug Said Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney jud ayo akong kilid nga naka hilig jud kog dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, ni kalusan jud na wala. Wala na ko naka patik up ay wala man ko gibatian nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon na ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
18: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
19: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
18: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilabyan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og karong, slay sumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Ang giniyasa, ang usan niya kasakop. Gabi traidor sa triad, samtang gigait sa dakong haligi, ug tinaptapan ang mga mata nini.
2: Medyo gaspal, karatua na, kana sila hipos na sa wala sa kinabuhi na talaidol.
1: Madam Jane, dili na ko ma-imagine ang kabrutal sa imong pagsilot.
2: Basta ka na tao nga talay, Dol. Patay.
1: Madam Jing.
2: Pala sa ako ah. Tanan niya kalundin ni sa ikaduha sa ipaus. Paliho mga kriminal. Kutab sa imo ka na makita tao din ni Dol. Tanan. Kanakamaw mo patay tao ba? Kaliminal ba? Mulag ako. Mula pudog si ikaw ba? Kanamaw ka na. Kung si Kinsa mo talay doon ako gusto yung patay. Kaya ako pa una maunahan sa pagpatay ba? No?
1: Sakto. Gusto kay yun kayo, sakto. Madam Jing.
2: Kailo ikaw. Kanadako ako pasalin sa imo habang ito kaspal. Dili ikaw talay dol. Diba? No?
1: Dili ka na mahitabo, Madam Cheng. Sultihin ko. Manduilan ko kay andam yun na ko kanang tumanon.
2: Kana-kana-kana ako gusto. Makana-kana na ko sa kalasi sa tao ba? Kana bakan dili ka maupalabala sa Madam Cheng ba? Kana sulti tanuod pa. Unya, isog!
1: Kasing-kasing ko sa akong loyalty sa Markang Dragon, nga krupo, madam. Busa ba kalaong ka? Nga alagaran ko yun kining punduka.
2: Oo, kana. Kana ako libay kadungogan na imusulti ba? Ako kana pangutana sa imo ba, Mitchell Kasbal?
1: Unsa man kana, Madam Jing?
2: Ikaw pa, kanahan nila daing tiyak.
1: Usay, buhot ni mong ipasabot.
2: Aka na ba ka na insik pabay ba? Palihas pa ka na sa Madam Jing ba? Ikaw ba kanahan mo bilada? Kana ba mutila ba?
1: Ay, pasti lang. Nga nugod nga di mangkumubirada. Mutira ko, uy. Nga nugong dili.
2: Wow, Mitchell Kasbal. Pite. Ang Madam Ching, idalan. Tingkwinta na ang si ako ba? Pelo. Hot pa.
1: Madam Ching.
2: Sexy pa si ako ba? Sexy. Hamis. Unya ka na pinupakutes. Kana ako lami pa. Ikaw tanaw ba ako pa? Ikaw tanaw?
1: Oo. Uy. W-O-W. Wow. Kahamis, madam.
2: Hamis. Ako ba pangutan na sa imo pa? Ikaw pagtanahan sa ako, Ika ka na gusto magkauban ang si ako sa kama. Mitol ka

0: Saba ka gani diha by Sarge, oy?
1: Ay, wala gibay jam. Nakita ginako ang pagka-blizzard akong gate nga. Automatic.
0: Oy.
1: Tagang mga armadong tao sa sud. Uday yun. Gisinyasa nga pasudlo na sa kanya ni major problem.
0: Hala. Kakuyaw ba itong gibuhat ni mo by Sarge, oy? Sama raman og gipahamak ni mo ang imong kaugaling ang kinabuhi at higayon na bay.
1: Mawala gibay na blanco kong galit bay. Huwag kong kunauna niya na bay.
0: Uy, mao ba?
1: Pagdag pong organisasyon sa sindikato di ay nga gisudlan niya ng major problem bay.
0: Oh, matime lang gihapon na siya bay Sarge.
1: Ay, kita sad, patay sa taon ato siyang balibaran. Huwag ba na iapirmin niyang ibahad na to? Di ba, bay jam?

0: Oy, ni ka man lagi, sir. Nasuroy ka man aning kabustaw na mong pinuyanan.
1: Tungod kay importante kay gining tuyo ko ni mo. Gihaguan yun yung taon ni nako, bisan pa man sa ikong kabisis trabaho.
0: Bahin sa...
1: Bahin kang Misael.
0: Ay naanamay ditabang sa iyang kaso, Major Gaspar.
1: Pakisultihi ang anak mo. Ingna nga balibaran ang gitanyag nga tabang ni Retired General Mark Oknes.
0: Major Gaspar.
1: O sa kamatang sa pagluib niya nako ang gibuhat karon sa imong anak. Nga pagdawat sa tanyag sa akong kaway.
0: Kay ngano di ay, sir. Nitabang di ay ka aron makalingkawas si Misael sa sa ngawa niya mabuhat.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi, taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Kung anong maninda ko niya, ni asaan sa bukat, sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng uma, kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: For the Lord takes delight in his people, he crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
10: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
11: Carl, palihog gani sa litron.
12: Carl, palihog po ng bupis, please.
10: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, babe.
13: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
10: Ihatagani ni Carl ang bill.
12: Carl? Asa man si Carl?
13: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
14: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabli. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Ay, nag-question na pa, anong bahina ng DB? Iwa ka lang masayol. Kung unsang akong manapagpalingkamot.
17: Haskag lisura anang tuhuan, oy, Sir Major.
16: Pabalibari ni Misael ang tao nga ni Tanya kanyagtabang. Kaya ako ipakita ninyo ang kapaspas unya sa akong himuon.
17: Ang akong anak bitaw nga nilaom sa imuhang gisaad. Kuwang nalang tapta nalagsisi. Sa pagpinaabot dito, Suds, bilangguan si...
16: Nang debi?
17: Di na makapaabot pa si Misael nga matuman imo ang gilumutan ni mong mga pasalig, Major Gaspar.
16: Na kita'y isunod nga proseso. Kanaunta mo'y inyong sabton. Ampo lang ko ta. Dasig lang, dasig. Hiusaho na to kiniug ampo. Maluoy na lagi na to ang Ginoo. Ilabi na kay inosinti siya sa maong krimen.
17: Ay, ikaw lang kahay adto sa city jail, sir. Aron imong kumbinsihon si Misael. Kay ako, anabisi kay kus akong kanang pinubring pa ni kaisikay in town. Ug usa pa sad, wakoy kwarta nga ikapliti, uy.
16: Aha. Mau ba?
17: Kaon man lang kanik kong way sudan-sudan, sir. ang iplete ko na bahinoon.
16: Uy, huwag yung problema. Oh, ah, kaya, niyay usa kay Gatos. Iplete ni Unya ang sobra ni ini, ha? Ipalitog sudaan ng dibi.
17: Uy, kawa gabae.

0: Bayjam, angay ta malipay kay hapit na magagawa sa itong pinangga na itong bayamo bus agaw may misail. May sail na no.
1: Ano ya? Ang gibahan ni, major problem na ito bay Sarge.
0: Oh, kana. Di arang laay bay.
1: Ang ako lang ba kung nakagawas na si bayamo bus agaw misail, unya did anta ni major problem nga makigsuod ini.
0: Bay, huh? Di ta angay madlup. Kay nay abilidad ang atong bayamo bus agaw nga makapanalipon na to. Siya yung mga suot yung higana.
1: Oh, mahibaw ano niya na natong bay Sarge.
0: Bay Sarge.

0: Ons sal kan inderdaad wat nek om balita.
1: Nga ons man, Sir Major.
0: Kana ay lang pundok naglihoks kitalanan sa sudad. Gawas ako mga local boys.
1: Oo, tatao na lang silang sige operation, Sir Major. Sila mo'y nagsige o pangigo ka ron? Nga dagkura ba?
0: Aha, maudi ay. Gaginagmay na lang ang irimit nila nako.
1: Kibaw ka, Sir Major, duda na mo ni Bayjam nga naanay parag nga nagbuhian na nila. Kay sumandam kayo.
0: Ilhon ko og sikin saman. Og dili lang yun unya sila magbahay.

0: Okay, Brando. Mayo hinoon kay inyong natultulan ang Pinoyanan sa inahan ni Misael. Okay, sige, Brando. Bye. Karon nga naapasod sa bilangguan si Misael. Nagkinahanglan og tabang ang inahan ni ini.
1: Daddy Mark? Dad?
0: Oh, naunsa ka man. Ha? Iha, aliya.
1: Na ako'y namatikdan sa gawas ni atong bay. Mga tao, marignak pa ni Idini sa sud.
0: Yamat. Sigurado ka ba yun?
1: O, laki. Nanganaog ang duha kang mga sakay sa motorsiklo o nagsigi sila tanaw din sa sud.
0: Tanay, atong liliyon ang ilang nahimutangan sa kinadali.
1: Yes, Daddy.

0: para, Daddy. Maupag yung pagpiya sa gimanihon nila motorsiklo.
1: Kinsa man kahato sila.
0: Dili ka to sila riding in tandem, Daddy.
1: Unsa?
0: Unsa ay bitaw noon, Dad? Bati una kog lubat-lubat sa kahadlok din eh.
1: Iha, isolated case lang kini. Wa kay angay nga kabalak-an. Relax lang, okay?
0: Okay, Dad.
1: Oh.
0: Kinsa imong tawagan? Mga tinugyanan ba sa balaod?
1: No, dili iha. Oh. Hello, Brando. Laras, dayon ka mo dire sabay. Palihog, ayaw ka mo pagdugay.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balitahatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, tinguha sa NFA ang pagpataas sa buying price ni ini alang sa locally grown palay aron masuportahan ang mga mag-uuma taliwa sa taas nga input cost. Sigon sa DA, ang NFA mutakda og buying price nga 22 pesos kada kilo alang sa wet palay og 27 pesos kada kilo alang sa dry palay kun hingpit nang magsugod ang rice harvest season. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyani.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano kaso kaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nagasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo.
10: Said Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
13: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Di ba makausap si Ma'am Delia Flores?
18: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
17: Hindi po kayo gumaling?
18: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa...

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Doon na gawin ang kapunit itong maong picture, abay?
2: Pira ka, bay. Nagtuog ikong nadagit itong milche, bay.
1: Mura, sab na.
2: Bay, tanawa.
1: Ang usa? Usa ba yung konta na?
2: Kada, good.
1: Aw, musuliyo man na. Musuliyo sa dato.
2: Dinhi man gilabay sa tubangan sa musuliyo ang batang gikuha kasing-kasing.
1: Ang, no? Tuod, no?
2: Saan kay buti pa sa butini, no? Ano dinhi man gilabay ang bata?
1: Aw, sulagmal. Ang tingali ang tanan.
2: Kaha?

0: Ay, panuway.
1: Ya.
0: Panuway.
1: Ano ganina raman kang nagsigig? Tuyok-tuyok diya, ja.
0: Ambot. Pero diligid ko mahilo na ang magunahon na sbatasan ni Johnny. Ungo na gudin tawhana.
1: Wala di kay hunahuna nga mubiya din, ja.
0: Ay, wao na. Naglagot kong nagunahuna ni Johnny. Kinahala makapangita tagpaagi nga magukod siya sa mga tao kay ungo siya.
1: O niya, kung gukdo na siya sa mga tao, kay ungo siya, ja. Di ka tamapil o gukod sa mga tao nga nahibaw manang uban nga pariente ta?
0: Ay mauman gani nga mangita tagpaagi nga masood yun sa huna-huna sa mga tao nga si Johnny ang naungo kay gidawat ni ang bato ni Papa.
1: O niya, kay anak mong kanilulupil o? Di kakainitan sa mga tao?
0: Ay dugay naman kong nawa din eh. Busa dili magduda ang mga tao nako. Gawas pa, si Johnny ang nahibawan sa mga marites ining dapita nga midawat sa giwarawara ni Papa. Busa anak na magsugod diha.
1: Hmm?
0: Kung kita mismo nga pariente ni Papa ang muduot ni Johnny nga ungo siya, aho, tuhoan kita nila.
1: Pero kadugo man ato siya.
0: Ay o lagi, ato siyang kadugo. Pero siya man ang pinili.
1: Tuod, no?
0: Kinahanglang ilhon mo ang kaaway ni Johnny.

0: Anisukan pa sa una. Kanang tao nga dali nang masuko ni Johnny.
1: Kwansa, si Dindo Pater.
0: Dindo Pater?
1: Mao na siyang anak ni Darwin Pater. Ang anak sa nag-donate anang minteryo.
0: Mao ba?
1: Kontra kayo na sila si Johnny. Na, hapit magayon na sila magkasukmagayon dito sa minteryo.
0: Okay. Kana, maunang atong sikitan.
1: Ako'y bahala siya. Musud kong trabaho sa ila.
0: Ang pagutana, pasudlon sa kahak.

0: se më nga shgit. Bigra bi. Uy. Tailam ko ini.
1: Mayong adlaw diha, dindo.
0: Puldo. Ikaw na? Ngaw niya mo ka? Gisogok ang Johnny?
1: Ni ako kay naglagot ko ni Johnny.
0: Unsa?
1: Nakakita ka ining gara sa kumbukton?
0: Mm-hmm.
1: Agi ni sa murambol siyang payag.
0: Unya? Nganong niya mo ka?
1: Nakinang lang kong trabaho. Nay, bakante sa inyong tindahan?
0: No.
2: Nakinang lang tag security guard, Tindo.
1: Uy. May wadlaw diha, Nyor. May wadlaw.
2: Suplaw siya. Magsabot me.
0: Sige. Sod,

0: Mauli ang taspaya gabay. Taro na kayo nga tuan ni Milchi ang retrato ni Lulo.
1: Matugkaon?
0: Kung makita mi.
1: Oh, sige.
0: Muna manugdo na yun ni koneksyon ni Lulo ang mga musuliyo nga yung gipangtudlo sa retrato, no?
1: Bitaw, no?
0: Kung buhay paunta si Lulo, ako unta siyang mapangutana.
1: May lain kang mapangutana, abay dyan eh.
0: Unsa? Kinsa man?
1: Ang nagkuha sa picture ni Lulo ni mo, ang kudakir!

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.
6: So

0: so put the power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: We are one by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Seth, health testimonies.
5: Health testimonies.
4: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na yung sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
11: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Ang lamig!
13: Tika, yakapin kita.
12: Sarap ng feeling.
14: Everest Air Conditioner.
12: Han, ano ever best place mo in the world?
13: Siyempre, right here with you.
12: Aww.
14: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: The FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Klaro man kaayo, nalain na nagkuha sa picture ni Lolo samtang nagtudlo siya sa nicho. Kay tibuklawas man ang nakuha. Layo-layo kamay ang nagpicture ni Lolo ni mo.
5: Gusto ka, bay.
4: Oh, manong mihunong makaglakaw?
5: Mamalik ka sa musuliyo, abay. Nagilabayan sa patay ng lawas, bata.
4: Oh.
5: Na?
4: Ha? Ay, tapaw eh. Abay, huwata ko eh!

0: Unsay imungan?
1: Poldo Amasio, sir?
0: Amasio? Puro magparente ka sa mga altruso. Sa mga ungo.
1: Layo na kayo, Ming. Pagkaparente.
2: Kontra na sila pa. Kontra na sila. Bawa ka na.
1: Bitaw.
0: Magkasaad ka ba yang imong loyalty arena mo?
1: Uy. Kung loyalty lang ang hisgutan, wala'y problema. Akong ihatag ninyo ang tibuok na kong loyalty.
0: Dawat ka na. Makasugod ka na tayo.
3: Unsa? Nadawat na yun kas mga pater?
1: Ocha, gidawat ko sa amahan ni Dindo.
3: Uwa siya mahadlok ni mo?
1: Uwa man. Ako man silang giingnan nga, layo na kayong ako pagkaparente sa mga altruso. Ug sa kong tanaw, hindi man mahadlok og ungo itong mga tawhana.
3: Oh, maayo hinuon.
1: Doon na nagyuti alalay sa pagpalayas anang Johnny ni Dapita, tiya.
3: Ug kon mo layas na siya, maguba na nato ang iyang payag dool sa menteryo.
1: Mauna! Magsilibrar ta, tiya! Saman, klaro naman kayo ning ato kadaugan ba?
3: Husto ka. Klaro sab kaayo nga dunay daghang kwarta nga gitigom si Papa diha sa mga haligis payag ni Johnny karon.
1: Ug mauna ang atong kuhaon.
3: Ug makuha lang nato ang tanang kabili ni Papa. Kon mawa ni ining Dapita

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na katong wala pa kagamit sa itong kape?
2: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gano'y ay. Nag...
1: Ha? Sa kulian?
2: O kato kaneng ama nga mo rin na.
1: Abukid sa...
2: Kaneng.
1: Sundan?
2: Oo. Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsaka gano'y ko. Maglisot
1: ko. Saka ka sa bukid. Ikigod ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko naihahayo?
1: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukit.
2: Makakat-kat ko, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga marihan. Magrapag yun ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
1: Hindi pa kanan ni Mulay?
2: Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Pilay mo idan?
2: Ay, anak ko, nabinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayfod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero,
7: sa start,

0: ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dagan ka yung bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: Karon, pabutong gihapon ko ni mo?
4: 10, 20, 30 years? Magpaabot pag gihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday ni mo. Balik na mo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni agagihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagkahapon, sama sa usag kanin mga dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot pagyapon.

0: 18, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
1: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, believe.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Again,

0: makaingon yung ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
12: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Tindira. Tindira ko, dili katabang.
1: Parihas na. Wala na, umdai man tubahos kananan.
0: Masa ato?
1: Patuon ko nung kakaroon sa kananan. Kailigang tao, ug absent o sanya ka katabang. Karoon ko nung kapasag doon.
0: Ansa? Pero...
1: Gupakan mo eh. Di ba bagay mong katabang? Murag daghang ko makumpitin siya, hindi na.
0: Ansa?
1: Mintinon ba nata ka? Aron di makatrabaho sa kananan ti Akora.
0: Ansa? Ansa yung mintinon?
1: Mintin ba? Kita na. Ako na niya mo sa stinto ni mo. Marti na ko. Imi, di ba? Uyas akong kamut. Ay, dawata na mo. Para siya ikans.
0: Una sa tanan, Marty. Salamat sa imong offer na ko, ha? Pero, dili ko interesado. Niaramang gani ka magpuyo uban sa imong iyaan? Unya, mga ambisyon ka o sustento na ko? Huwag ka ba makakita sa kong porma? Ay, maintenance ko. O sabay mo yung kasto na ko?
1: Ay, ibang ara ko ay. Tuo kagwa ko itarong tabaho, kaya niya ako din imitipo na nila ang puyo. Kaya na kita kang sustentuhan. Ako ka.
0: Ayoko kikam pa!
1: Arte! Ako rin po ka. Diba na ina?
0: May mo ba? Pahawa na dinis at tubangan sa akong pultahan kay sirad anan ako nigbalik. Inang imong iyan nga musunod ako rin.
1: Halos, sige.
0: Iyo. Makalagot. Gituto na mag-iskagayunan na kabisit sa akong gibati sa akong kinabuhi, uy. Makalagot, Jud. Makalagot! Mapalang gani pagbalhin ako din, eh. Patrabaho ko na dayon ko. Shit! Ay, noon sa laing bahin. Maayo raman sa pinoon. Dili sa kuganahan nga magpundor ako ining gamay kayong suok sa kwartong ako ni mutangan. Kung makatigom-tigom lang lagi yun ko, ug makakita na kong laing katrabahoan, ura mismo, mupahawa gidayon ko din, eh.

Ipaungan man ko. Busy ba kasi siyang trabaho? Sige na lang. Yatog lang ni Kadit niya sa ospital. Ang gidaan akong pagkaon. Nahinomtom lang ko nga paborito ninyang lasanya. O nga, gipalitan ako siya. Basit, balik mahosan to bayana. Kay pila ka daw na nga dilimayog tinagdan ako. Kung sa may gipang luuran, di rabagin mo sulti. Mapala ka lang hinuunta.

0: 害我。我把干的狗马卡巴拉有的了那地方，但是，我那给那那是不比卡斯那公主开。Pero kailangan ko ni buhatoy niya. Kayahon ko niya. Dili ni makamatay na ako.
1: Magkabuang ba yan?
0: Oh! Dave? Ni Aka?
2: Sabi pala ko, busy ka. Magmawa ka makatubag sa akong tawag.
0: Oo. Ganina, busy ka ayaw mi. Karoon lang ko makalingkod o makapahuway.
2: Mawala nga, nakinokto ka.
0: Ano ni Aka?
2: Hato din eh.
0: Tama na.
2: Imong paborito, nasan niya?
0: Dili ko na paborito.
2: Niya, dili ni mo dawaton.
0: Dawaton, kay sayang man sad. Pero kung mapauli ka na sa Byron, dalalang na, ihatag ni nanay.
2: Ikaw nga kung gituyuan sa pagpalit ini kay imong paborito. Nahibaw kagad nga dili hilig si nanay ini, di ba?
0: Sindi, Elaine. O baka, si Norberto.
2: Pailain kong gipalit para nila. Kay gikan ko sa siyudad ng Umbra. O nga, ako din ang yato ni mo samtang wapamonsa.
0: Sige. Salamat.
2: Jin.
0: May tuyo pa ka?
2: Kuhaon tika unya.
0: Ayaw. Overtime ko.
2: Abutong tika. Kanunay na akong gibuhat.
0: Pwes, sugod karon ayaw na ka nagbuhata. Ang tanan mong naandang buhaton uban ako, hinahinay na sa paghunong. Kay dili sa tanang higayon na ako ubani mo, Dave. Wa ko sa tanang panahon aron mahimo ni mong kasumbungan, kasandigan. Dili ko pare aron himuo ni mong kumpisalan.
2: Jen, may problema ba ta?
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Problema? Kita? Wow! Nga nagong na! O sa may problema ako natin doha? Kita giyong doha? Okay na to, eh. Okay, pas all right. Kita ka? Happy man gani kay ko, oh. Kontento kay ko sa kong kinabuhi. Sa kong trabaho. Malipayon kay ko. Huwag ikaw yung problema.
13: Pagsulti taon niya.
12: Busy ko.
13: Kundi na ka busy.
12: Busy ko, permi Dave.
13: Pero may oras ka nga maghahin na ako kanya ito. Bisa na siya panin mo ka busy.
12: Diha ka maayo. Diha ka magsalig. Kanang naara ko kanunay. Unyag bawaan ako kay dili na ko. Dili sa tanang higayon na ako, Dave. Dili sa tanang oras mabitad ko nimo. Labaw lang dili hangtod sa hangtod ikauban ko nimo kay best friend ako nimo.
13: Di ba? Best friends forever man?
12: Dili, Dave. Kay ang tanang butang may kausaban.
13: Di manigikan. Ngano man eh?
12: Sa kakapoy.
13: Oh, kung kakapoy na ka, di pahuway.
12: Mamagani. Mupahuway na ko kay kapoy na kaayo.
13: Sige na, wala ko na ko. Musugot ka sa dili, kuhaon tigaon niya. Hali.
12: Di ko. Ni ako sud sa cubicle.
13: Pwes, ako'y musugod. Kundi ka magawas.
12: Dave, dili lagi pahimong. Kinakos ko din mo kalit.
13: Nagkinalan kayo ni. Para mukalma ka. Sorry, Jen. Sorry.
12: Ano?
13: Magsulti taon niya, okay? Dili may mong dili kay dili sa kong magpapalipad. Why dili masulbad sa maayong panagsulti? Okay? Hmm? At ito na ko.

kun mas magtuo kay pakuban ni mo, Dave. Tingali mas masamot ka maglisod na unya ko sa pagbiya ni mo. Igo na ni, husto na ni, hunungon ko na ni.

0: Daghan tod kay sila customer. Kay dako kay kining ilang kananan. Daghan silang mga suki. Pero gibiyaan ko sa mga trabahante kay dili ko maayo mo sweldo. Shit. Mudugay ka ko ini. At aron pa lang kapoy na magayo. Man ko mutabang sa pag-serve kagadina. Ni anasap ko karon sa kusina kay dang hugas. Nagtipon og ilang mga hugas rin. Nag-abot ang mga kadilo, kaha, mga plato o tsara. Yapay mga paso. Sa pamtaong kong oras sa mahuman ini din yun.
1: Dali ana diha ha, kay may mga hipuson pa dali. Siligin niya din yung kahuman.
0: Ako nasab? Siya di ay. Naramal siya sa kaha maglingkod. Tiguang na pero sige lang gihapog kupot si Insel kong. Kamakalakot pa yun. Kapoy na. Hindi na pa kong pinarog. Libre man tuol kong kaon din eh. Pero siya magpili kung unsa imong sud-anon. Tutaga na po sa katako sa kanon. Unya inununan. Wisit pa yun. Kadugay na na kong wala na makakaon sa maong sud-an. Hindi ko ganahan. Huwag ganahan inuunan. Pero napugos ko. Kalagkot. Kinala makabiya na ko din eh sa labing talang panahon. Kili ko yung trabaho ah. Magkumpa ang akong beauty din eh. Kapoy kayo. Kamay pa kayo sweldo. Malaay. Ay! Shit! Nabuhayan ako ang baso. Huwag niya pa ganitong pa sa mga plato sa planggana. O pareha sila nabuak.
1: Unsa to? Ha? Unsa to?
2: Ate! Ate, wala ko tuyo, ate. Kuan ko ganang, may dangog ang akong kamot ba? Dangog ang baso o kanang nabuak. Hasta ang plato nga, giyagbungan ini.
3: Unsa? May kabisi ito rin mo kamot? Bayran na ni mo, ha? Huh? Mahalon ni nga kung mga gamit din, eh. Kinahanglan nga, bayran ko na ni mo. Wa kay sweldo sa tibuok semana.
2: Sa?
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS.
7: RMN. Newsbreak.
8: Bayo, gahapon ako si Radyo Banda, Joseph Ulsa, Jake Wuhanos, Newsbreak, roga po na, hakita to sa DataX 513, pinibang mamatanon, ang naanay edad. Mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 ka ba superior at advanced nga ba o i-graputit ka sa mga sigula apay mas kansolos batok sa nababis na free radicals o ipagabis sa pollution na leverage mabisyo sa mas pag-iom sa alkohol o ang pagpalabako. Sa itong balita, huwag ka mag-gigog high value individual na mag-gidahag drug poser ang anak pag-ini sa gigog bypass operation sa mga operatiba sa PDR7 dahil sa may Purok Bahugadi, Barangay Tayon, Lungsod sa Liloanda. Ang nadakpan, mao sila si Alias Joseph, 39 anyos ang pwede sa construction worker, o taga-baray katarman Liloan, o kinimusaka Alias Christopher, 3 anyos sa kaoto, o gusani kamikaniko, ang taga-barangay Tayon, Lungsod sa Liloanda. Ang duwar na pag-ilis sa gibog bypass operation sa mga operatiba sa PDS7 o pag-inipan sa Duwaka, Sibana ang pagpaligag illegal gadugas ni ini yung suta ng positibo na uligyak ni Gilosa din sa bypass operation na nasuta sa pagkasikot ni Duwaka mga dinakpan na ang nagkualikan sa mga dinakpan ang 13 kabaga pakidi ng rodahag sabong na butimbang kiniwag 375 gramos na mabalor kapin sa 2.5 million peso sa mga gingong dinakpan makadisimus kini o 500 grams matag sibana kiningi alias si Joseph yung nadakpala kini dito sa lungsod sa Carmin sa o nadakpala sa kapulisan dito sa lungsod sa Carmin na doon ay kasong section 5 o 11 o nakagawas kini tungkol sa pre-bargaining ang duwag itanggong na karoon sa operatiba sa dito sa PDA 7 sa Cebu City. Atong news break karong hapuna, karong na po sa Detect sa 500. Ang Detect sa 500, kampiyon nga presyon ng 1.3 million or akunit sa antioxidants, sa epektibo ng mga kontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Detect sa 500, kanong panit mga taon, internal organ na yun. Ang Detect sa 500, nilibaros sa betas, fatty liver disease, glaucoma, cataracta, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation, heart acidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detect 500 ang sekreto. So magod. Wapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Birch

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.

Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni Jun Caracapuanes. Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahalan mo pala yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Maayo nga daw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
9: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
10: Unilab yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
14: Wow.
13: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
15: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
17: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
18: Food's here, guys.
17: And feel the vibe.
19: Best concert ever!
17: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Armor up for adventure with Biogenic.
21: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, imnanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
21: Ang iyang buot ipasabot.
22: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
21: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako, believe.
26: Lumbi, pudding San Miglite, true. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, paliwag sa kinilaw, B.
27: Oh, ito, ito,
1: Carl! Palihog gani sa litron!
2: Carl, palihog po ng bupis, please!
3: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, be!
10: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
3: Ihatagani ni Carl ang bill.
1: Carl? Asa man si Carl?
10: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
14: Kada

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anggin, Anggin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Daun sa mga si Yesa. Niya lang sa matugas so parasala. Ayesa. Ayesa. Ninanok mo siya maayo. Kuhaan ko sa picture, be. Nga nakatug. Ayasa. I love you. Ayasa. Walang kamay bahaw sa kibati para ni mo. Kanusama ka mga kitaan ako. Shhh. Shhh. Kato magbalik. Kato ka, Yesa. Ayaw ka bala ka. Bantayan ta ka. Dili ko masugod ka masakit ang kani ko, Yesa.

0: Good morning.
1: Ay. Hala. Uy. Niari ko makatug sa sofa?
0: Oh. Well, di ka pukawa kay. Nainanaw kay kagmayo gabi. Sa sunod, dili na ka matug din sa sofa.
1: Nga naman.
0: Kung sakong tagtulisan, ikaw yun ang unang mapusilan.
1: Hala. Magluto pa mariko pamahaw.
0: Kaligo una. Iya ko na bahala sa kusina.
1: Kamao di kang muluto.
0: Gituduan ko sa akong mama bisan bata pa ko sa pagpaluto.
1: Wow. Kabuotan din si mong mama, no?
0: Uy. Buotan kasi, ha? Pero sige na, kaligo na.
1: Salamat. Sige, dali na ako maligo, ha?

0: Uy, hala, Don Kid. Anong ikaw may nagluto din hi? Hain mo sa ayisa.
1: Na ako sa mood karon nga magluto nang.
0: Ana, tabangan na lang ta ka.
1: Ayaw na lang ng ason. Okay, nagkayuta pa ng kamot ni mo.
0: Aw, kuan manggod ng guna manggog ko sa namatay nga garden sa Loyo Dong ba?
1: Paglimpyo na lang dito nang. Kaya mangaon ta karon, tutod.
0: Aw, na sige kod.
1: Kainit.
2: Wow! Kamot si mong giluto, Kent!
1: Ikaw rin ka maong muluto.
2: Abi ni mo, yabag kaya kong damgo gabi ay. Gihagkan po no ko ni mo. Oh, ay! Hoy! Noon sa man ka, ano kipuhian may limo ang baso?
1: Nakalita lang po si mong damgo.
2: Oh, lagi, uy. Yabag bito king damgo, ha?
3: Unsa imong damgo, Aisa?
2: Ay! Good morning, Sir Hans. Kapi ka, sir? Kutawan ti ka, ha? Lingkod lang di, ha?
3: Unsa imong damgo, Aisa, ha? Wa, pakunin mo to baga.
2: Ay, kuan, sir, uy. Nagdamgo ko ang gihagkan ko.
3: Pukit sa may mihawak ni mo sa imong damgo.
2: Iring, Sir Hans. Nene mo kapi, sir, oh.
3: May bisita ta karong gabi, eh. Do ka tao. Pag-andam og laming sundan.
2: Ano sa may gusto ni mo?
3: Gamit na ng utok mo.
1: Mahimo magdili lang ka mang insulto, kuya?
2: Okay, Sir Kent, uy. Naibawan ako kung ang saya kong lutoon. Kaming duha si Mama ang mangluto. Lami yung sinamuluto si Mama og hamunada.
1: Ayos, ha. Ikaw na ipayunan sa lamisa.
3: Anong gisapot mong tawana?
2: Gidugo siguro? Ay, bastos. Napaso ang dila, sir.
3: Ganon nabuak man ang baso?
2: Akong nabuhian. Ako na ng bayran.
3: Huwag nga nung mulaban magka ni Kent.
2: Ha? Huh?
3: Nakakita ko nga siya ang nakabuak ang baso. Pero huwag nga mulaban magka niya.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Zeb, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zeb liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
8: Ang Zeb liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw.
12: Pero sukad med Iberi ko, mas gaana ang pananaw yung biing maigmata sa buntan.
13: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
7: Angeline!
6: Sulayi!
7: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: or Nutrimeats ulam na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugdud ka!
1: Si Kent ang nakabuak sa baso. Unya ikay mo bayad?
2: Kuan, dili ko mo bayad kay si Kent man ang nakabuak.
1: Pakanon ko nimo o di?
2: Ay, pakanon sir, uy. Magsukad na ko.
3: Ano eh? Nakasa si Aisa ni Mudong, maong nasuko ka. Pastilan, ikaw nalay sabot anang akong anak dong. Liwat na nako, pataka lang sulti, nyadang hagpag yun.
1: Nga nung tabunan man niya si Kuya Hans.
3: Ha? Imong Kuya Hans, di ay ang imong kontra?
1: Nga nung si Kent man na nagloto? Kanong di man ikaw?
2: Dugay ko nakamata, Sir God. Sorry, ha?
1: Anong dugay man ka nakatog?
2: Kuan, naam ko'y gihuna-huna.
1: O kung sama imong gihuna-huna?
2: Ikaw.
1: O kung sama imong gihuna-huna na ako?
2: Kuan, kana?
1: Gitungo ko na mo?
2: Hoy, ba ini, ay? Ayos sa pagsulti, ano, Sir? Uy, dili na ko batasan nga manong loog tao, no?
1: Kasi lagi mong guna-una na ako, ha?
2: Kuan, naguna-una lang ko ba? Nga kung dili pa ka magmugot, pirmi. Masamot ang takagagwapo.
1: Giulo-ulohan ko ni mo?
2: Wa, Sir Hans, uy. Tinuod mo na kong gisulti, good. Gwapo man ka kung dili ka magmugot.
1: Wala, ang ano na ingon ani man ka akong naong?
2: Ha? Tungod na ako kay...
1: Kay unsa?
2: Kay nawa si Kara, tungod na ako.
1: Timan ina, dili ka makakita nga makatawa ko. Kigipatay mo ang babae nga makapakatawa na ako.
2: Oh.
1: Biyain ako din eh.
2: Oh, Sir Hans.
4: Ikaw na babae pa ka?
1: Ikaw ah, ikaw ah. Ipugi kong kabuangan. Kabagay na yung make-up na ako.
4: Ikaw man si... Dina! Ikaw ko na be. Ikaw ko na isinggit og Dina be.
1: Ay, nagugong kong kabuangin.
4: Oh, sige na ba? Ingnang... Dina!
1: Dina! Ibigyan mo na kaya ko din.

0: Hello, Hans. Ano gi paano imong kunin mo sa imong office? Hello? Uy, Hans.
1: At ito man ni hapon sabay.
0: Ah, tinuod ka? Pwede mo uban si James? Naibaw na ka. Ako siyang driver.
1: Pauba na.

0: 마, 빌라윈은 있으니까.
1: 라미나, 라미.
0: 아시기, 이어린전에 또 라미사 마카이 나나토 sila karon.
1: 기사 만남 bisita nga giingon ni Sir Hans.
0: Na, di na lang tamutana, anak mauwi. Bawal mangutana.
1: Aw, mao ba?
2: Kapisi na gudin nyo rin eh.
0: Maabot na magulo niya ang mga bisita. Naibaka kung kinsa ang bisita ni Kuya Hans ni mo, Kent?
2: Di rin ang sulti na ako.
1: Okay na ka, Dong Kent? Wa na ka sa putas imong Kuya Hans?
2: Okay na ko nang.
1: Aw.
2: Sige. Adoon ako sa kwarto.
1: Unsa man dae na silang duha. Di na sila suod.
0: Ambot lang kaha sa una, sawa pa ko moabot. Kung suod ba na sila. Pero, karon nga ni anak ko, magsigim lang na sa naglalis, maui.
1: Unsa mo sa ilang lalisan?
0: Ako.
1: Unsa? Ikaw yun? Ay, naunsa mo ng paad ni mo ay isaw eh. Nganong kagubtan man yung kas mga lalaki? Agoy. Pero anong duha ka magsuon? Kisa may ganahan ni mo nila.
0: Anong ganahan na ba, ma?
1: Ay, ganahan ni mo masuod, good.
0: Oh. Kuin, suod na ni Kent. Pinangga ko niya.
1: Aw, kun, manguyab ni mo, Kent. Sugta! Kay, dato man na sila.
0: Mama, sad, eh. Pero, maluoy ko ni Sir Hans, ma.
1: Unsa? Maluoy kas maldito? Uy, kapiligro.
0: Ha? Huh?
1: Hala, ni Anas yan.
3: Yan ang bisita.
0: Siya?

Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said market.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 kang! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties? Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
5: Sabihin na bulong ipotigay sa sugar!
4: DTX 500!
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX.
4: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrops Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrops Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
18: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN.
3: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, kakuwang sa mga lawak sa ringan, nagpabilin gihapong problema sa mga publikong tungaan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Bagong school building, giturn over sa Dakbayan sa Mandawi, isip duga mga magamit sa mga tungaan pagbukas sa klase. Dinunaan sa syudad sa Sugbo, mabibukas sa proficiency training program o ang kapulisan sa Cebu City. Nibukas sa proficiency firing program, tumong niini, aron mabansay-bansay ang pagbalik ang mga pulis sa paggamit sa ilang mga armas o mabalik ang pag-ila sa mga pulis sa Dakbayan sa Sugbo sa Cebu's Finest. Asosasyon sa mga housing developers sa rehiyon amda mohatag og suporta sa LGU sa Mandawi alang sa housing projects niini. Samtang investigasyon sa flood control project anomalies magpadayon karong Huwebes. Market ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news updates along Martes, Hunyo 2, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Tutaligsik diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta man yung mga nahimutangan? Adi sa Negros Oriental, Negros Occidental. Diya sa Lalawigan sa Bohol, Leyte. Mindanao areas nga mabati pa atong tulumanon sa mga upland barangays diri sa Dakbayan sa Sugbo Metro Cebu area. Mayong hapon kaninyong tanan. Kumusta man to panikay sikay karong hapon na labi na kay tingandam na sad sa panihapon pagkapaspas sa oras mga kasama. Namilaw sa ilang radio karon 612 maayong adlaw kaninyong tanan. Ngunit man sa to ang digital platform DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Daghang mga pamaaging mga makapaminaw mo sa atong broadcast diri sa DYHP, mga kasama. Tangi po din nyo ha, atong DYHP answer to win promo at mga pangutana karong hapuna. Magkaangkon mo 200 pesos GCash. Kano gali yung masunod ato ang mga mechanics. Yung man, matubag ang atong pangutana karong hapuna. O karo alitas detalye sa ato mga balita, mga kakuwang sa mga classrooms, nakabilin gapong problema sa mga public schools diri sa Cebu City. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
2: DYHP RMN Report.
4: Nagpabilin gapong problema ang kakuwang sa mga lawak sa ringan sa publiko mga tuhaan sa Dakbayan Sugbo kinisamtang nakadauna ang pagbukas sa 2026-2027 school year unya sa Lunes sunod semana. Ang kakuwang sa lugar nga katukuran o mga tuhaan pagitumbok ni City Schools Division Superintendent Ninfa Bongo nga hinunda niini. Gipadayag hinuon ni Bongo nga nasulbad na ang problema sa kakuwang o mga magtutudlo sa mga public schools sa syudad.
5: Okay na maron ang teachers, di naman tapo ang teachers ang ato ara classroom.
6: So problema lang hapon.
5: Kayo man tay space.
6: So magpadayon ang ato ang double shift.
4: Si Dr. Ninfa Bongo ang kagamhanan sa bayan una na nagplano pagtukod ng mga high-rise school building at tungod sa kakuwang na lugar sa syudad alang ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyo Radio Man Eli Balanos DYHP Tatak
2: Radio Mo Nationwide.

0: Para sa mga programa, apan niyang gimanduan ang tanang sakop sa CCPO nga mapaubos gyud sa proficiency firing program subay sa tingwa ini nga mabalik ang pag-ila sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga Cebu's Finest. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Ranjaman Arbusman TDYHP, Tata Carmen.
1: At wala sa 5:24 sa kahapunon, kaya nga porsyon dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw nang hamin pag mga sakit karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kanit-charantini ka sa paliya, nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa dugang pang balita, makasama ang Philippine Environment Month 2026 gilusad sa Penro, Bohol. Pinagi sa usa ka joint plugging activity. Kasama mo sa Balita Radio man, Remart Pugol.
2: DYHP Tabak RMN Report.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Kasama ang AIDA, gilusad sa Provincial Environment and Natural Resources Office kon Penro, Bohol, ang pagsugod sa Philippine Environment Month karong tuiga pinagi sa ilang gihimo nga joint plugging activity dito ni gipahigayon sa Barangay Mangga, Tagbilaran City, Probinsya sa Bohol karong adlawa. Ang maong kalihukan gisalmutan sa dul-an 200 ka mga partisipante nga nagikan sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR, partner agencies, stakeholders, local volunteers o mga taga private sector. Subay sa maong environmental activity ka sa mga AIDA, ang mga partisipante nakakulikta og kapin sa 200 ka kilo o anaa sa 50 ka mga sako sa mga basura. Gipasalamatan usab sa hingtungdang mga ahensya ang tanang ni Salmot sa maong kalihukan nga nagtumong sa pagpakabana ug pag-amping sa kinaiyahan. Ang tema sa pag-obserbar sa Philippine Environment Month karong tuiga mao ning Inspired by Nature for Climate for Our Future. Kasama mo sa DNR 7 Central Visayas, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Arman.
4: Kagtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, pareho na sa mga nagtaniyag o libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ini Osmeña Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Ayun na kayo ng tultulon diha. Ingon man sa ADM Building sa Konsolasyon, diha sa Kansaga, Life Extension Vitamin D3 Clinic. Ang clinic hours, Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga to sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Arita sa DYHP Answer to Win Promo. Sigraduhan lang nga naka-like mo sa DYHP Arimensibo Facebook page. Doon man sa Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Kanan doon ay blue checkmark. Kanan ay checkmark sa kilid sa mga pangalan. Og i-share ang atong live program karong hapuna sa DYHP News Updates. Unya, inyong nga ma-answer ang ato ang pangutana karon, inyong i-type karon sa atong comment box sa nagpadayon na itong live program sa DYHP News Update. So, itong pangutana sa iyon ra kaayo. Gumikan kay nagkaduol naman ang pagbuka sa klase labi na sa pampublikong tungaan. Gani kagahapong adlaw karong semana ha, gilusad ang school maintenance week, mga pagpanglimpyo sa eskolahan, pag-andang sa mga classrooms aron sa ingon by Monday sa sunod semana ready na alang sa pagbuka sa pagsugod sa klase. Atong pangutana karon, na report na to sa atong Radio Man. Unsa man ang mga nag-unang problema karon sa labi na sa Dakbayan sa Sugbo bisan gali sa nationwide, usa may kakuwangan karon no sa mga class tunghaan. Labi na kay ting tunghaan na sad pagbalik. Unsa may nag-una nga problema karon, kakuwangan karon sa mga public schools diri sa Dakbayan sa Sugbo bisan gali sa Luko, Pilipinas. Ang uman gali mag half day classes lang unya mosunod na pod ang lain nga session sa klase kay kuwang manug unsa man usa may kakuwangon. I-type na ang inyong tubag mga kasama sa ato ang comment section diri sa ato ang nagpadayon nga DYHP News Update. Sa atong DYHP Answer to Win promo, magkadaog mo og 200 pesos mga kasama GCash. Makapalit na kay nag bugas. Makapalit na po na og sudan, mga panudan. Paswerte high lang po na. Sabi na kung nakamo, naka-follow. Nakasunod sa ato ang mechanics sa ato ang DYHP Answer to Win promo mga kasama. Ato balikon, o sa may nag-una nga suliran, kakuwangon sa mga public school institutions diri sa Cebu City, bisan gali Lukop Nasod kay magiri kakuwangan ron. Tubag na aron sa ingon amo lang ma-check nga naka-follow mo sa ato ang mechanics karon og naka-answer pod sa atong pangutana. At ora sila 5:30 na sa kahaponon mga kasama.
2: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: Ato karon nga baybayon ang mga kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa uban pa nga police report ning oras karon. So taligsik man to kagarina, kumusta na kaagaron ang gawas nga bahin? Sa kadapita, nakasinati o bagang duot sa trapiko. Doon na ba kayo mga vehicular accident na monitor nato? Radio Man Joseph Foskihano, GQ!
2: DYHP, Tabak, RMN, Report!
5: Yeah, salamat sa mga sumaraida sa itong kapaganiyo din sa gawas kabahid ng kabarasa sa Kapuriano Gabartes noong naon din sa may uptown area din sa may Sine Boulevard Badawi sa Isko Provincial Capital muna ito hindi traffic ang mula sa parang sa may Iskario islumugin karo mga sakaran parang sa may eskina F. Ramos Extension ng sa eskina Juana Osminyal House din sa may eskina Gordo Avenue ang Iskario Extension kiningdaan parang sa may ibos kabahin sa flyover pag-ibig nakasinarasyon kaot silaga sa mga kanan parang sa may Asbisya Prias o dari sa may Governor Quinco sa Bantal Road sa Manila Talaman Road nakasilate sa Mikaw Silaga sa Masakal Garbaga Orasa. Napiktuan nini ang Pupjan Polisikal parang sa may IT Park hinaw ng Picas Lane parang sa Mabulo waray ko daw waray ang kabrakan kay Murita Andaga sa Masakal Garbaga Orasa. Samtang ang Ingiles sa Karola Maurasa na ito ang sa Miskaw sa Daga sa mga sakanan padong sa may iskina Banawa lahos rin sa may Duterte State sa Banawa lahos sa may Labangon Salvador Labangon samtang ang Virama Avenue both side both rin padong sa Guadalupe Church o rin sa may Inbacalso Murita Andaga sa mga sakanan samtang ang Inbacalso Maurasa. Natikawa rin ang grabing gawas kagang sa mga sakalagi ka rin sa mga Cebu South Bus Terminal katong sa may flyover gibabawag ba sa flyover sa Mambalay nakas natin sa mga kaot sa laga sa mga sakanan padong sa may sa MC side padong sa may Basak Pardo Highway Bulacaw Cebu City o sa may Bulacaw Talisay ang SRP Karabalarasa both side Murata Andaga sa mga sakanan padong sa may sub-tunnel rin sa may padong sa may Plaza de Pincha samtang padong sa may Talisay moderate sa Karamon Orasa sa kahaponon na. Ang downtown area Uray Kabalakaan na Karamon Orasa ang halos ng kadaanan rin sa downtown area sa Aming Colon, Pilais, Ligaspi, Akosaling, Panganiban na Mabini, Uray ang Kabalakaan moderate ang dagas sa mga sakinan. Samtang rin sa may Norte Gabahin, ang gawas aning rin sa may Governor Quinco at sa mga sakinan rin sa may North Commission area padong rin sa may Mandawi, sa may Swilling Street, sa may Owano Avenue, Plaridel, padulong sa may bagong daan sa Paknaan, lugar sa may bagong daan sa Tayud na Konsolasyon. Samtang ang panahon ng oras sa medyo nagbagong damay, pero wala mag-uwan-uwan, gawas sa tunay mga porsyon doon sa Cebu City, nagbunok ang uwan, gawas doon ng malas dos ng takla sa hapon doon sa may busay sa magkarang bahay, nakatagamtaman ng pagbunok sa uwan kagayon na ba't so far karon medyo ni kuan hawa na ni nalinaw na hawa na idagong atong kita rehabig sa may kasadpad na bahay, pero ang habig din sa may south o gano'n sa may norte doon ay dagong, pero ano nung may bundak o mag-uwan-uwan o magtatalisik karong gamagrasa sa kahapulon. May tila ka sitwasyon karong sa kananan, ngayong kapulon sa adlaw ng Martes, kita rin sa gawa sa lang sa traffic update. Ako niyo Radyuman, Joseph Luciano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Daghang salamat, Radyuman Joseph Luciano. Nato igrito mayong pagpaminaw naglanog-lanog ang DYHP kusog kayo diri ang amplifier. Mayong hapon kusog kayo diri sa Mahawak Sipa kayo diha sa Mahawak Medellin Cebu IDS Barangay Mahawak. Nila ni Teroy, Biliganio, Flores Urbano nga nagpaminaw karon, sila si Joseph Urbano og uban nga nagpaminaw silang si CJ no og ang pamilyang Urbano diha sa Mahawak Medellin Cebu. Mayong kagaminaw ninyo, kumusta mo diha? Musa ba ng panahon nato diya sa Medellin Cebu? Atong weekend, murag dagko man kayong baon. Wala sa'y panuloy. At oras alas 5.34 na sa kahapunon. Mayang pagkaminaw ni Guillermo Cahuelan, kasi mga idol aminaw karon diri sa Binabag Pinamungahan Cebu. Digan kayong salamat ninyo. Samtang sa duga pang balita, asosasyon sa mga housing developers sa rehiyon, andam muhatag o gasuporta sa LGU sa Mandawi alang sa housing projects ni ini. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
2: DYHP RMN Report.
6: Nakiktagbo ni Mandawi City Mayor John K. Iwano ang labing dako nga grupo sa mga housing developers sa rehiyon para ipadayag ang ilang kaandam sa paghatag og technical support alang sa mga housing projects sa syudad. Ang Subdivision and Housing Developers Association Central Visayas atol sa ilang pagduaw sa Botani Iwano, mitani gusabog kaandam pagpaambit sa ilang expertise sa housing development ingon man ang pagpalig-on sa mga palisiya o regulasyon, pagpatuman sa mga proyekto makabenepisyo sa mga residente sa syudad, ilabi na kadto na ginahanglan og dissenting kapuy-an. Subay nini ang kanaguan sa asosasyon, Attorney Denny Kio Kelly so Ken Salimbangon, wa mo salikway sa posibilidad nga hulmahon ang partnership tali sa SHDACV o ang lokal nga kagamhanan para makatabang sa mga pamilyang apektado sa kalamidad. Mga informal settlers sa guban community nga magkinanglan og luwas ug maayo nga kapuy-an. Lakip sa ilang gisgutan mga pagpalig-on sa socialized housing project. Housing rebuilding programs kauban ng Department of Human Settlements and Urban Development ingon man ang ubang stakeholders gikan sa pribadong sektor. Kasama mo sa Rakbayan sa Mandawi, ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak RM. Men.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: At oras sila 5.36 sa kahapon na itong balikon ha. DYHP answer to win promo karong hapon na. Unsa may mga nag-una. Unsa may nag-una karong nga kakuwangan, problema sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo. O sa Tibok Nasud, mga kasama. Orgi atubag sa problema kaning kakuwangan sa unsa man, i-type ang inyong atubag sa tuang comment box diri sa DYHP RMN Cebu News Updates. O siguraduha ang inyong gishare atong program, sayang kaayo ni follow mo sa Mikalik sa panuwa makompleto. No, i-like na i-follow DYHP RMN Cebu Facebook page. Ingon man ang Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page, kaya doon ay blue check mark ha, Attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya i-share ang atong live program karon, kompletuha ang pagsunod sa mga mechanics ano doon na kay Chan nga makadaog og 200 pesos GCash. At oras sila 5.37 na, dugang pa mga balita mga kasama sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdom.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Welcome to our reunion.
8: Uy, Dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
10: Unsa?
9: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediatrics-prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TTX 500, ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
7: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Be MX Extraordinary with MX3.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
19: May buhay sa makabuhay.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
20: The original Koi Herbal Capsule.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
4: Oras sa DYHP, alas sa 5:47 na sa kahaponon. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, mahinayo na sa adlang Huwebes, Hunyo 4, ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa anumalosong flood control project. Sa notisya nga gipagawa sa Senate Blue Ribbon Committee, himuon ang ikasiyam nga hearing sa flood control anomalies alas 10 sa buntag, unya sa Hunyo 4.
2: Una sa lahat, weather update.
4: Ato nga rinawon ang lakaw sa panahon sa mosunod pang takna gikan karon. Wanon ba ang ato ang kagabihon o magkahason sa 24 oras? Weather specialist na Manny John nagbay sa pag-asa magtaan. Sir Manny John, maayong hapon.
5: Yes, maayong hapon sa na may daw sa mga mga sukin kay Kuminaw. Maka na ito ang latest weather update para karong hapon na. Ang southwest monsoon o kininga bagat. Ang mga ko rin nakapekto din sa, dito sa Luzon o sa western section sa Visayas. Kung gawas aning nabagat, wala tayong nakita ang low pressure area na nasusulod o gawas itong monitoring domain. Kung para sa atong forecast weather condition para din sa central Visayas, sa 24 oras, ay makas natin sa weather condition, maayo atong tempo sa panahon, gawas lang. Kung yung mga kalit-kalit, mga pagulan, mga isolated thunderstorm, hindi ka namin mga localized na thunderstorm. Samtang hinay ito sa kasalangan ng hangin na nagagitan sa bagatang silangan at na sa bagatang kasadpan ang mupo sa laki sa ibong Visayas. Pinambalod sa ito ang karagatan hinay at na sa kasalangan ang mga pagbalod. Atong low tide karong alas 7 sa gabi atong high tide o niyang alauna 33 sa kadlaon. Temperatura nag-range gigan sa 27 at 33 degrees Celsius. Maximum heat index forecast na ito karon ganihan nakarecord at 40 degrees Celsius. Tansin na karang size, stress sa hapon. Nagmulang ka na itong latest. Di kang diri sa butang sa pag-asa. Kini si Manny Nagbay, may hapon sa tahan.
4: May hapon rin nga salamat. Weather specialist, Manny John Nagbay sa pag-asa magtan. At oras sa 5:50 sa kapunod mga kasama, alita sa portion nga dalit ka na ito sa Glocoprobe.
6: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inig na diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, na ako'y good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to GlucoPro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nga gikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
4: Ato oras alas 5.51 sa kahapon, mga kasama. Samtang insister karon ni Senador Panfilo Ping Lacson na way masulbad nga problema sa gihimo karon sa majority block na wa pagtambong sa sesyon kagahapong adlaw. Matod ni Lacson, ang ipaabot nga pagbarog ni Senate President Alan Peter Cayetano o ang ipaabot nga pagpasabot ni Senador or Senate President Alan Peter Cayetano o sa mga majority black senators alang sa kagawasan sa Senado, wa magpasabot na mas labaw sila sa balaod. Samtang karong hapon, ipahibaw ni Senador Mig Subiri nga wa na usab naabot karong alas 2 sa hapon or kanyong karong Hunyo 2 ang majority block atol sa ilang session sa Senado. Gipaabot usab ni Senate Secretary Jose Luis Montales ang maong mensahe nga susama ang gisulti usab ni Senador Kiko Pangilinan. Gingong way rason nga gihatag si Senate President Alan Peter Cayetano kung nganong dili sila makatambong sa session karong adlaw.

0: Ato oras sa las 5:53 na sa kahaponon. Samtang giablihan na ang Food Avenues Lakbayan sa Toledo human sa ribbon cutting ug opening niini kagahapon ni pangulohan ni Toledo City Mayor Marjorie Joy Perales ang pag-abli sa mga Food Avenue kauban si Vice Mayor Jay Sige kauban pa mga konsyal sa naasuing Dakbayan. Mas nihugyaw pa ang panagtapok sa mga Toledohanon tungod sa fireworks display at sa pag-open pag-abli sa Food Avenue. At oras alas 5:53 na sa kahaponon sa DYHP Answer to Win promo mga kasama ato balikon. Unsa may nag-unang problema karon sa mga public schools diri sa Dakbayan sa Sugbo bisan gali Ilocop nasod. Ubag na mga kasama sa ato ang comment section para atong ipahibaw kinsa karon ato ang winner karong hapon na makadaog og 200 pesos GCash. Kuman na ka like sa DYHP Elements of Facebook page o na naka-follow usab ug live sa Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page mga kasama kaya doon ay blue check mark. Ug sa ato ang pangutana karon unsa may nagunang problema sa mga tunghaan karon diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ang inyohang tubag, maghatag ka ninyo kahigayunan nga makadaog og 200 pesos basta inyo nasunod ang ato mga mekanik. Ato oras sa 5:55 sa kahaponon samtang sa mga balita nga nahipo sa ato ang CNU Mascom intern. Ang barangay SK elections mahina yon karong tuiga samtang wa pay gipagawas ng mga bag-ong kamanduan na lang sa pag-postpone ni ini. So kuhay kini sa impormasyon nga ni Katap nga di mahina yon ang eleksyon. Atong kuhaon ang report sa atong CNU Com intern Delphine D. Jr.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Gipahibaw sa Commission on Elections kon COMELEC nga mahinayon ang barangay ug SK elections sa Nobyembre 2, 2026. Sukwahi sa nikatap nga mga post online nga gipostpone kini o dili na mahinayon. Tungod niini, ni pahimangno ang COMELEC sa publiko nga ang pagpakatap og sayop na impormasyon nga maghatag og kalibog sa mga botante mamahimong usa ka election offense ubos sa section 261Z11 sa Omnibus Election Code. Pipila ka mga post sa SouthMed nga nagaligar nga dili na madayon ang barangay ug SK elections nasuta nga gipang-delete na ug adunay miusab sa ilang nga mga post. Kasama mo sa balita Delphine Jr. Lidot, Senior Com Intern DYHP Tatak RMN.
0: Alas 5:56 sa kahapulon samtang rainbow ang kolor sa mga suga sa mga nakalayang institusyon dili sa Kapitolyo rainbow usab pagtimaan sa Pride Month. Kasama mo sa balita laing si inyo commenter Robbie Mosqueda.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Seremonya nga pagpasiga sa Kapitolyo sa mga suga nga rainbow ang kolor kini subay sa pagserba sa Pride Month ning buwan sa Hunyo. Si Governor Pamela Barrecuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, ingon ba ng opisyal og member sa LGBTQIA+ community ang nitambong sa ceremonial lighting kagabi sa mga suga sa tubangan nga bahin sa Kapitolyo. Pagpakita kinig solidarity nga to sa LGBTQIA+ community, pag-promote sa inclusivity, equality og pagrespeto alang sa tanan. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda, CNU Com Intern. DYHP Tatak RMN.
0: At oras sila 5:57 sa kahapon samtang usa ka inahan uy gipasanginlan maninga nangawat nadakpan hinuon. Kasama mo sa balita Radio Man Olive De Guero.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Nadakpan ang usa ka 32 anyos nga ginang humangingong nasakpan kini nga misaki og pipila ka mga grocery items gikan sa usa ka nilang tindahan sa dalan sa Pidel Rosario siyudad sa Sugbo. Nailhan ang dinakpan sa alias Kath, usa ka inahan nga gingong adunay 7 ka mga anak og mulupyo sa barangay sa Magdos siyudad sa Sugbo. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, giingong nasakpan ang mga ninakpan sa security personnel nga nidiso gawas sa tindahan bit-bit ang mga gikuhang grocery items sama sa gatas, mga dilata o guban pang mukabat o kapindos mil pesos ang kantidad. Kasamtang gikustudiya na ang mga dinakpan sa Carbon Police Station o giandaman na ang pagsangat o kasong pagpangawat batok kaniya. Nasairan nga kaduhang gayon ang nadakpan si Alias Kath, human mihimo pag-usab og susamang sala sa yuning tuiga. Apan nakagawas kini sa prisuhan human giingong gipasaylo. Kasama mo sa balita, Olive Digero, CNU.com intern, DYHP. Tatak, RMN.
1: DYHP. Tatak, RMN Report.
0: At oras alas 5.58 sa kahaponan, diapoy e-bike driver na kuhaan og illegal nga armas, nadakpan. Kasama mo sa balita, CNU.com intern, Eliza Claire Ligario.
1: DYHP. Tatak, RMN Report.
5: Sikop ang usa ka 46 anyos nga lalaki human kini nakuhaan og illegal nga armas ato sa gilusad nga operasyon sa kapulisan sa Barangay Tisa ning syudad sa Sugbo kagapong adlawa. Anadakpan na ilan sa alias nga si Val, usa ka e-bike driver gikataho nga usa ka ex-convict og lumulupyo sa sitio Mayahay sa naasuing barangay. Sigon sa kapulisan nakadawat sab sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen kabahin sa usa ka armadong lalaki sa Tabada Street Barangay Basak sa Nicolas ning syudad. Gilusad sa mga otoridad ang ilang operasyon og malampusong nadakpan ang suspect human kini misuway og pag-ikyas. Nakuha sab sa kapulisan ang usa ka kalibre 38 nga revolver gikan sa dinakpan. Magatubang og kasong may kalapasan sa RA 10591 kung illegal possession of firearms ang maong dinakpan. Kasama mo sa balita, Eliza Ligario, CNU.com intern, DYHP, Tatak RMN.
1: DYHP, Tatak RMN Report.
0: At oras, alas 5.59 na. Inyo nabati ang mga balita nga nahipo sa tong CNU.com intern, mga kasama.

0: Samtang sa DYHP sumbunganan update sa ato ang gihatag ang pagtagad kagahapong adlaw katuo sa ka 27-year-old nga inahan nga taga Lamak Pinabungahan Cebu. Aduna siya'y 4-month-old baby, upat ka buwan nga batang babae na-admit sa Cebu South General Hospital. Gumikan kay doon ay chronic lung problem. Doon ay lung disease, magdisod sa paginhawa. Taliwa sa iyahang ka masuso pa. Gikan sa pagka 1 month sa maong bata, nag-in and out sa ospital o hangtod karon gani, doon na sila ka buwan nga naakaroon sa maong tambalanan. Napa sa ICU as of kagabi sa diyang atong gihinabi ang inahan nga nanawagan nato kay giingnan sila sa doktor nga nagatiman nga hinaot makapag sila og oxygen tank. Anong pagpangandam kung ugaling muarang-arang ang sitwasyon sa maong bata, dunas lay madala nga oxygen sa ilang pagpauli. Tuod man nanawagan diri sa atong sibianan ang inahan nga si Maria Regina Arino taga Lamak Pinamungahan Cebu. Kagabi naka-turnover taog 7,500 pesos. Unya, karon dakol atong kalipay agig pag-update gumikan kay aduna pay dugang tabang nga atong nahipos, no? Gipahibaw ta diri pinagi sa email ni contact din nato ato ang donor nga sa abroad. Si Ma'am Mary Chris, salamat kaayo ma'am. Mura sa glove letter yang ipadadiri nga ako ni kasamang Aida, no, si Ma'am Mary Chris, si Ma'am Mary Chris Lauridsen. Salamat kaayo ma'am, na-receive na mo ang imong gipadala nga 8,241 pesos and 65 centavos. Ato ning idugang puhon, ato ning ma-communicate nga mapa-anhi og balik, no? Kulagaling nagpaminaw man si Regina, pwede sa makabalik ikaw mapuhon para atong i-turn over kading dugang pa nga tabang at mga nipapas pa sa tabang. So, sa nagdibugan sa ato ang pag-total diri, makaabot na ita kasamang ni-store og 16,500 pesos no da sa mga paapas pa nga tabang. Bigyan kayong salamat sa inyong kinasing-kasing nga tabang. Og si Maria Regina, kagabi sa atong pakighinabi kaninya og human sa atong pag-turnover, di ay pong pagpasalamat alang ka natong tanan. Ito na yung paminawon.
1: Salamat sa nitabang ako para sa akong anak og sa DYHP na ila kong gitabangan para makapalit ni og oxygen sa akong anak. Sa tanang mga listeners og followers sa DYHP, salamat ninyo.
0: Mga kasama nyo hang nadungog si Maria Regina Rino sa iyang pasalamat unya. Kagabi kasamang ni Store, human niya pagpasalamat ining atong recorded na video. Naibong ko nga, naman siya gikuha nga kaning eco bag, gamay nga eco bag. Yan gitunol na ako nga, ma'am, ipadala ginis ako ang mama. Siya gini nagbuhat ang igikan sa pinamungahan nga ihatag diha ni Moses. Pagtanaw na ako kasamang ni Store, mga budbud balanghoy mandi ay. Tingnan kayong salamat, nakaingon yung ko nga. Mukhir yung kaayon, no, walay dalhon, apan, mga ginigingon nga, taliwa sa kawadon, no, ang, ato ang mga listeners, ang uban pod, no, nga, kabahin sa pagpasalamat nga, nadungog sila, o baka ang maayo nga, panag-ingnan nga, atong ipaminaw, ay ilang problema, nipadala pag in town, o ga, snack ila to siguro mga napo or dosi ba to ka budbud balanghoy nga iyahang gitunol nato kagahapong adlaw. Murag makatandog sad nga bisan pa man sa kawadon apan out sa ilahang maayong kasing-kasing mao nga pagpaambit sa ilang grasya mo nang makaingon gyud ko kasamang ni Store nga bisan pa man sa kawadon bisan pa man sa ato ang kapobrehon unsa may mga challenges pero ang kapubre wala nag kahulugan nga medyo kay matunol no sa ingon aning pamaagi nga mga appreciation o guban pa nga mga matang no sa ilang pagpaambit sa ilang grasya ilang gigapong ipaambit how much more sad sa ato mga sukintig paminaw sa tanan nga nagpaminaw nato kanunay sa tanan nga mga nipaambit sa ilang grasya kanunay pinagi sa inyuhan tabang mga prayers og tabang pinansyal dako kay nag-eksapayan kagahapon gali sa pagdawat nako sa maong mga budbud. Tapos nakaingon, makatouch po, no? Makatandog po na to nga. Bisan silang kawad-o, nag-una-una pag yun. No? A matter of kanabitong pagka-thoughtful, ilang pag-una-una nga. Sa ilang kawad-o, nag-una-una po dahil sila nato diri. Diri nga na nga tungdanan or diri nga na nga lagad. Sa ginamay nga mga gasa nga ila pong ipaambit diri nato. So, dengan kayong salamat no sa pamilya nga Rhino no sa mama ni Maria Regina di asa lamak pinamungahan. Sibo salamat kay ma'am sa imong paghuna-huna no sa imong pagkugi gidin ha no nga namutos in town sa maong budbud ang uman ni pamaligya nya gigahinan pa gid ta diri. Oy dira gid to wala pero gigahinan atos sa gihimo atos sa gibahin. Ah, atong tatagan sa kasamang nestor, atong guard on duty, unya akong nanay, ako sang gidadaan kasamang nestor, aron makakaon po siya, budbud timing, pag-abot na ako, anong magpanihapon, apang dessert po, ang budbud, itong balanghoy. Pwedehan kayong salamat, no? Sa muna yung maingon na ito nga, maka-inspire lang po, nga taliwa sa kawadon, pero dili rason nga, dili ta makahibaw nga maguna-una. Monay hinungdan nga kami sa DYHP pasalamaton kanunay sa tanan nato nga mga listeners, sa tanan nato nga mga donors, generous kayo nga mga donors nga taliwa pod sa inyong matag-tagsa-tagsa nga kalisdanan ng mga pagsuway, mga challenges, pero nagyapoy kasing-kasing sa pagtabang. Daghan kaing salamat. Hinaot nga magkadaghan pa mo diha, magkadaghan pa ta. No nga, padayon nga mupa kailap. Unsa man di ay ang pagka maghihatagon, unsa man di ay ang pagka maayo, o unsa man di ay ang batiun sa pagpaambit nimo sa mga grasya. Ngadto sa mga tao nga sayod gyud ta, ang pulong mao ang pagpasalamat isip pagpasalamat sa dakong tabang nga ilasab nga naangkon. So dihan kayong salamat ha sa tanan nato nga mga donors. Thank you gyud kaayo kaninyong tanan.

si Ma'am Merry Christmas sa Denmark man to. Oh, good evening ni mo diha or maayong adlaw ni mo diha, Ma'am. Ayong pagpaminaw, salamat kaayo, ha? Bisa, matod pa niya nga, every time nga mag-program ta, labi na sa mga manawagan, di good niya kalikayan sa no, nga, makapatupod siyang luha. Labi na kaniin taon, makaigsuunan na to nga, nakasnati isan sa kawadun, nakasnati po sa kakabos, apan karun, pinagi sa ilang pagkamaayo, mahanhatagan po, no? O mga grasya. Munang, as a matter of pasalamat, ni paambit usab sa ilang grasya. Pinagisad, no? Sa pagpaabot, sa ilang tabang, pinagisad itong sibiyaanan, mga kasama. Dihan kayong salamat. May magaminaw? Good afternoon, kasamang Aida. Lika ni Catherine Zamora. Always listening sa inyong Facebook Live. Dito sa Garden Bloom, Pitugo Consolacion, Cebu. Ingan kayong salamat ninyo din ha. Thank you kaayo para sa pagpaminaw. Uy, si Ma'am Ferulina or si Ma'am Lea. Ferulino, maing gabi ni mo diha, Ma'am. Kumusta na mo diha? Mingaw na kayo kaya na mauli naman ang ubang batos ni Tatay Feli. Ayaw ko may naw niyo diha ni Ma'am Curly. Pero galing na aron diha sa Leyte na, Ma'am Curly Ferulino. Oga, sa uban pa, no? Carolino family, nga nagpaminaw karon, dahil kayong salamat kami nagadiya sa Negros Oriental. Nga si Sir Jess sa Borja, mayang pagpaminaw. Kasamang Aida, makapa-shout out o ang Papa Ling Borja, friend si Borja sa Muabog Pilar, Camote, Cebu. Uy, arito sa itong mga pangutana, dahil karong hapuna sa DYHP Answer to Win promo, kasi may swerteng mananaog halato sa itong pangutana. Unsa may nag-una nga problema karon sa mga public schools diri sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Lukop Nasod, ang saktong tubag makadawat og 200 pesos labi na kun og galing ni follow mo sa atong mechanics. Ang mechanics sa ato nang karon nga gipa balik-balik pagpahimang no ninyo like DYHP Arimen Cebu Facebook page or Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Unya i-share ang atong live program karong hapuna. Congratulations para sa 200 pesos, ikaw atong winner. Mm-hmm. Congratulations ngadto ni Ma'am Gracie Aguilion Miranda. Ma'am Grace, Mary Grace Aguilion Miranda, ikaw atong winner karong hapuna. 200 pesos ang iyahang tubag classroom. Ni kuwang no, nagunang problema karon mga classrooms, mga lawak sa ringan, mo itubag sa atong pangutana. Kasi may nagunang kakulangan karon no, sa atong mga public schools, sa mga kaiting klase na usab, balik eskwela na sab mga kasama. E-message lang imuhang complete o nga tinood nga pangalan, imong GCash number sa atong DYHP Element Cebu Facebook page, ilagay sa atong messenger. Mayong hapon, Jenjen Alsula. Kunya diha sa ni Sir James Brian, pa-shout out akong mama Menda Rabanes. Pa-shout out sa ko kasi mga Ida si Libra diha sa Pilar Bohol. Chacha Boyles, paki-greet. Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, Ola Boyles, Minik Boyles diha sa Obay Bohol. Nya Rose Gomez, mga classroom sa lingkuranan. Yes, oo, pero natang iya, nakauna og tubag, no? Salamat kay sa tanan nga mga ni appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Mga kasama, tangin na po sa lain na itong DYHP Public Affairs Program. Alang sa ato ang promo, DYHP Answer to Win promo. May hapon, nga ito nagkasamang Alan Tangkawan. Nasuroy man ito, nagdanig balita. Kasamang Alan Tangkawan, may hapon. Dako mang kagising, yan kanagikan ay. Ay, gumaminaw kasamang Alan Tangkawan. Diyan maka naglaag-laag, gugmang laagan. May hapon diha. Ato nga partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasamang Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Ato oras alas size 12 na. Kini nga portion dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Ato nga kauban matag-adlaw nga tanan. Pakigbato kontra dengue. Importante kayo magbatunta anini. Ay si pagpanghaplas. Duble ang kaayuhan ini. Triple pa.
Umikan kay panghaplas alang sa imong mga luta-lutahan, unya nindot kayo ang calming effect din ilabi na kung paingon kang matulog. O labaw sa tanan, pakigag bato kontra dengue mga kasama. Aduna kini lemongrass essential oil, kaning EXL all-in-one skincare oil. Barato kayo, unya inyo kang masuwayan. Palit mo ga, suway din ha. Aron mo gamit mo, niya makayon kang ahumot, bugnaw-bugnaw sa imong panit. O dunay calming effect labi na kung paingon kang matulog. Labaw sa tanan, makapanalipod kontra dengue. EXL all-in-one skincare oil, kaoban nimo, kaoban nato, kontra dengue. Samtang, sa ato magpangape, karong gabi una, kung dili makompleto ang imong adlaw, kung di magkape, EXL Coffee Mix 17-in-1, nabilawol na ni sa mga butika, duol kaninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, sa inyong pagkutaw, inyong yuhang makita na itong mga nutrients sa imong pagtimpla. Na agyod no, imong yung makita kung galing magkutaw ka. Kanining EXL Coffee Mix 17-in-1, ito purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay ka nalaba, yabas o grosip, huwag imong matagamtam ang kalamig. EXL Coffee Mix 17-in-1.

Unya, dugang pa nga mga pa-shoutout. James Bryan pa-shoutout sa Upper Poog. Ma'am, Sipa Akayo and DYHP diri. Mark Hill Armenion, Kasmang Aida. Ako i-shoutout. Anak si Maureen Jen o akong asawa Jen Jen Miao sa Camotes Island. Pag-shoutout naminaw karon sa Abaca, Mabini Bihol, si Ninyo Tutor. Uy, may gabi ninyo tanandiha o mayong pagpaminaw. Unya, happy birthday sa mga nag-birthday karon. Ang gawinong sa diyan ni Sir Dan Ryan Campos and family di sa Sudlondo sa Cebu City atong mga farmers nga always nga nagpaminaw diha sa DYHP.

0: birthday po na yun ni Cebu City Mayor, ni Sir Archibald, no? Oo, sana nag-birthday na lang. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Atong partner, ako na na-acknowledge kasama ni Sir Homicilio, si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHBRNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Katawa kay masundan ng lalo ang iyong baba!
4: Asuin na ni Kuya Gulya!
3: Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo! Pahiya mo! Mauna istorya ni Antong Karang Panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata!
5: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man yung hatag na kumigo?
5: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
3: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? O, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod?
5: Mm-hmm.
3: Ah,

扫二

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast

0: is brought to you by iBerry.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
2: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
3: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: This time check is brought to you by iBerry.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.

0: kumusta, kumusta? O hindi sa kita sumpay kung aso ninyo mga bata o niya. Di nalang kita mga sulti mga bata. Kaya daghan kay kita bangat si Mam Aida sa iyang programa dari nga sumbunganan. Ang tanang mga pamarayag dito sa programa ni Straight to the Point, Attorney Rufil Banyok. Ay, ang programa unak, ang atua magyong unang radyo, unang balita ni Sir Arnold Bustamante o ni Ma'am Ann Atiken Galidia. Mamanay atua ang unang yung programa, alas 4 na siya ha. O niya, ang atua ang sunod, ang Straight to Point ni Attorney Rufil. Mauni, daghan mo mamaray din ha, mutabang si Attorney. Pero maabtan siyang oras, adto na din sa alas 5 sa sumbungana ni Ma'am Aida. Adto na tabangan dito, adto na ihatag ang mga unsay kinahanglan lanon sa mga tao nga nangayog panabang na rin. Okay, kaya programa ni Ma'am Aida Tampos nga sumbuhan. Okay, mga bata, ani ang sumpay sa akong aso ninyo sa turno oro.
1: Animal ko, ha? Animal ka!
2: Tinood lagi.
3: Pa, kulatari na ba? Butang-buta na yan. Ha? Patakalag o kamilang bagba niya pa. Takalang sulti. O siya ba? Gidawit na sa natong negosyo mga bungas pa.
2: Ay, sir. Tanawa ko, sir. Ay, sir, ha? Totokyo nang ako mga mata, Sir Calixto. Sir Calixto, nasuko ka pa na ako, sir?
4: Wa man. Suko, good. Kamaayong tao ni Mudong sa turno oro.
2: Naraman din, ha?
4: Ako, unsa man gani ang gibuhat ni akong anak, di animo, ako lang mangayog pa sa ilo, ha?
2: Sir.
4: Pero, ug dili ka makapasaylo ini niya, kulata, ha, si Roderick.
3: Pamagalik to! Yati, bamba ko! Whoops! Yati pa! Sumani! Uso ko nang ipanultin mo pa!
2: May ambak
3: na. Ha? Nalimot kang anak huli mo! Nagyaway ko yung itawahan, ha?
4: Roderick, pangayo o pasaylo kang Saturno Oro.
3: Ah! Asno!
4: Ayaw siya! Ayaw kong pasok, ha, Roderick. Pangayo o pasaylo kay nakasamang kaniya.
3: Ah, no. Di ko. Hindi ko mga ipasailo niya ba? Dili! Ay, pagyo!
4: Mau ka na'y angay ka ni Muro, Derek.
5: Ama, ano mga galit lang ka nausap pa. Akong aping ay... ang lamur kong aping pa ang isang paribot. Ako na may inuwi mong gidapog. Pag gidapay ko ni mo, kapantay ka na gidapay. Bisunta ka ni Saturno Uro mo yung napatan.
4: Andam akong mutuman bisan unsay isugo mo na ako. Basta kay, mapasaylo lang ni mo kinis Roderick sa iyang nabuhat.
3: Oh! Shhh! Papa Calixto!
4: Ayaw lagi tiwasa. Hilom ha, hilom, Roderick.
2: Sir Calixto, kung kaya ni mong buhaton, sir, tabangin ninyo sa paghakot ka ng binakat ng mga basura, sir, ha? Dala dito sa may labayanan sa loyo ng merkado?
4: Ah, oo. Kayar kaya na mo, Roderick, oy, ngay mo, oloy.
2: Rick, saman, Rick.
3: Okay, Rick. Saman, eh. Muro na nag-PC pa. PC na ka pa? PC? Papa Calixto. Nayabag na ka niya. Buang ka niya sa turno oro. Buang ka, nayabag ka.
2: Mabalibad niya ka nga, misano magganing imong amahan?
4: Ayaw niya balibad, Roderick.
3: Oh.
4: Dali na.
3: Pa.
4: Tabangan na to sa pag-alsak ng binakat ng mga basura.
3: Hey!
2: Sige na, Rick.
3: Piskot na! Kahugawa na!
4: Ayaw pag-inarte. Sige na. Lihok na diha aron dili masuko si Saturno Oro nga mo'y nagsugo na to.
3: Yun na. Pa, tutugi ko. Ikaw pa ka nang gikasulti na ko, Papa Calixto. Pa, kuha ng muta ni mo ba? Kuha ng muta ni mo? Gimuta ang mga tahon. Pa, ikaw gini! Ha? Waga ka! Makonsarge og dautang espiritu!
6: Wala, uy. Mura di ko makatuo. Sila si Sir Calixto o Roderick nang hakot anang hugaw kayong mga basura.
7: Nausag din na sila. Ha, nakonsara nag-espiritong kugihan?
6: Wala, no. Nga, no, good na.
8: Kuyawa!
6: Hala! Si Satururo ang nagsugo nila ng trabaho, Arisi?
8: Hala!
6: Ka! Ang sagot ng pagkabutanga!

0: Naunsa man to uy, nganong giyano ra lagi to ni mugsugo ang amahan ug anak sa bukat ug hugaw nga trabaho.
1: Bitaw bay agaw. Inilang kwartahan bay na Sir Calixto kay dakong negosyante ug bugasan ning atong lungsod bay agaw. Ngano man tugaw?
2: Ambot ato nila. Kay pagsugo na ko misanong masablayon. Misanong si Sir Calixto. Aw si Roderick noon, misupak. Pero way nahimo kay ang iyang amahan naman gid ang mimando niya.
0: Dili ka tumasuko unya ni mo si Sir Calixto sa torno?
1: Mogil.
2: Ha?
0: Nganong nahimo man lagi to nimo?
2: Ambot.
0: Naakay ka hong maghihuptan ha? Sa torno oro?
3: Kaidunglong sa ta, kay importante gani.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1 Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
5: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Inugwanda po na
1: bato. Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisa ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: Uy, uy. Ngan mana ni? Ngan ni? Bau mangkai ko. Uy. Naun sama ko, Roderick. Roderick! Bau mangkai ko basurahan. Roderick, oy! Ngan ko, oy! Bau kai ko basurahan, oy!
1: Wa bali ke? Nay naman si mo gibuhat ha, papagalisto.
0: Agkuan ko, nga akong nahimduman nga may gisumbong ka na ko o atong giyado din ato si Saturno Oro nga anak ni Emilda Rodante. Muna akong hinduman.
1: Ang bakop! Hust!
0: Ay.
1: Unya! Unya ba?
0: Hapit ko may igop ang ambakin.
1: Gani?
0: Ani ni? Naking argumento ko niya.
1: Maura na ang imong nahimduman pa?
0: Wala ko mahimdum og unsa pa'y sunod na hitabo. Roderick Iho.
1: Ah, abot lini mo ba? Naunsa ka katong yayun na ba?
0: Okay, ano mo liko? Naunsa mo liko? Harun, bahu agin ako eh.
1: Gani, kamante ka ba?
0: Bahu agin ako eh.
1: Sprikitik na tanay yung kalaki, ha, pao eh. Pa, mura kang ilkipi.
0: Unsa mo na?
1: Load kayo ba? Ha, hugaw kayong gibuhat pa. Ni papil, bigay ko ni mo pa. Ako nga anak sa tag-iyas, tikjang dong. Ha, special foods. Ah, kamasok ko, maga. Nga akong balibaran, hindi mo kong ipapil.
0: Taba. Murap ka kwiti, sirit mo lang ka. Oo, saan mo lagi akong gibuhat nga wala ko makainom-dom?
1: Paminaw pa.
0: Paminaw ko.
1: Kay sugin na yan, tika, ugunsa kaluod ang imong gibuhat. Tidtos merkado!
2: Unsa? Binuang kagani na sa turno?
3: Uli, ginay. Gibuhat na ko ang kalit nga misantop sa kong hunahuna. Ug mauto ang nahitabo. Murag na hipnotismo si Sir Calixto. Ug buuta na kay nga misunod sa kong gisugo, bisan og unsa kinikahugaw.
2: Binuo ko.
3: Na Imelda, doon ako'y gahom na eh.

0: Ingon sa di ko makatuunga. Nahimo ko ka na, Roderick.
1: Ha, hindi mo papagalis to. Dili ka makatuo, biro. Maugin ay naitabu pa. Ah, uwaw ganit kay ko kay... Gipapil ka mong pasaan sa binakat na basura. Kapag tingin ng binakat pa, binakat ka basura. Kaya masuk ko mga balimpan ko.
0: Maligo kong usaboy. Manamta kong ligo, pero murag may namilit pa mga bahong basura sa kong kalawasan. Ligo kong usaboy.
1: O, sa man yung tabo ni mo? Sa tubangan itong musimus na sa turno oro pa.
0: Ambot, ambot. Huwag ko masayod, Roderick.
1: Papa Kalisto!
0: Bantay lang yung unya na ako katong tawana. Kung giun sa mangkuniya, manubag yung unya siya!

unsak magidiay sa torno oro. Nganong nakahimo kaniya tumong milagro mismo sa ako pagyong amahan. Ya, matra. May black magic yung tingali siya. Kawami kalibutas papakaliks to. Ngagimandaran. Bandaran siya ngagipatrabaho sa hugaw. Baho kayo ng mga basuras merkado!

0: Unsa rin ang gidaan mo, Soraya?
1: Kay bangkay na siyang kaldirin, mangutan na pagyud.
0: Di ba, ang bota ko ipasabot, kung nga nung, unsa'y sud ana ba?
1: Sud Angiana, tinuwang manok Bisaya, nga gikamunggayan.
0: Aw.
1: Para ba yan sa kong Prince Charming, si Saturno?
0: Ha?
1: Nilingin ba yadayon ang iyang mata? Huh? Arin ako, oy!
0: Taan palagi ko, naibog lagi kina siyang Saturno. Pero, dili man sa mayo makuna-una og laki. Aron lang panguyaban. O inuun, iyasad na. Hala! Hala, nadagma si Soraya!
1: Aray! Agay!
0: Soraya! Naunsa di ay kaoy!
1: Ay! Kay bagay na siya nadagma ta! Mangutahan na pagina siya!
0: Hala, napangus ka!
1: Aray!
0: Sakit, no, Soraya?
1: Sakit nga ni! Mangutahan na pagina ka!
0: Aray. Ang kaldirin na gisudlan ni Mugsudan, nalagpot, nayabu ang sabaw.
1: Ang buisit mo kay ka! Buisit ka, Gianna!
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: ang inyong mga batang supay ni Saturno Oro dililang sa mga aso di kong guliat kini tanan dalit ka na to sa Arenan Drama!
1: Ang butang na bata ni tatay mo tuman. Ang
2: butang... RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka sa said marketing. Ang tingamaw, tinga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nabalik nga sa expansion mode ang manufacturing activity sa naso na tumuan sa Mayo. Kinigumikan sa na-improve nga demand ug mas taas nga output. Ipakita sa Purchasing Managers Index sa naso nga naabot sa 50.8 nga marka ang kalambuan sa factory output niya tumiaging buwan nga nagpasabot sa pagbalik na niini sa paglambo gikan sa natala nga 48.3 nga marka niya itong Abril. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kani adto, said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima. Pahit ko kay Imbegere.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tinig kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sanggap.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasika singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
13: In 5 meters, turn direct.
14: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Dilibitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
20: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
21: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pamalaki ng sutian. Ano mo may nangaon? Nauli na ba kasi si Nurson o Clyde gikan sa eskulahan? Nurson? Clyde?
1: Pe!
0: Dali, Sarah God!
2: Oh, Day. May anam, Day ka. Din magagikan.
0: Oh, nauli malikikap sa'yo. Gikan ko ng umpra.
2: Ipauli lang ko kay naglaoy na akong lawas.
0: Mao ba? O niya, niinom na kagtambal.
2: Oh, Day. Pero di lang sa kong mabalik upang masayro ron. Init kayo. Mag-aksyon sa kukalipong.
0: Nala, sige pa. Huwag lang sa... Hain naman yung duha. Nurson! Clyde!
1: Konsamente!
0: Huwag mo mga agpaniod to?
3: Na? Huwag mo ito ay.
0: O siya huwag lami?
3: Di man yung mga anugutan, te. Pagluto laglayan, te.
0: Unsa?

0: Dong, waragid ko makauyon si mong mga manghod.
1: Oh, nga naman?
0: Unsay nga naman? Muro sila nakaminos na ako. Muro ko nilagkatabang din, he?
1: Pasensya na lang. Naanadbong na sila nga hayahay ang ilang kinabuhi silang tiya. Kay mayom silang pagkabutang nito.
0: Bisan na. Huwag mo sila dito. Niya naman sila sa ato. Maung dili kita mo i-mag-adjust, sila unta dapat.
1: Unya sa may gusto nimo buhaton ako. Ha? Pangulatahon ko na akong iksoon?
0: Dong.
1: Kapoy ba nimo eh? Glain ba itong lawas? Labdon pa kita.
0: Asa man ka?
1: Masayaro na ako.
0: Dong!

Wala gid mo balik, Srolly. Naglain rin taon ang lawas ato. Hindi po gusto lang gitsig trabaho. Makigistorya na lang ako kong tarong niyeg uli. Dili ko gusto ng ingon-anini. Dili ko mahimutang.

0: Kalaim man sa kong kulbaoy. Andong asa naman in town ka. Anong pa pa man ka mauli?
1: Ayo! Ati Sara!
0: Kinsa man ron?
1: Ayo!
0: Ang ano dong?
1: Ati! Ati! Si Kuya Rule ba? Tuwa dito ka sa ta? Mura matugyatake!
0: Ansa?

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Ya karon nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

Huwag ko makasabot sa kong gipati atong higayo na. Seruli ang tanan alang na ako. Ug dili na ko ma-imagine ang akong kinabuhi kung wa siya.

0: kamusta ng ito ng kakumpay na. Buutan siya ng pagkatao. Dili niya deserve ang igunani. Luwas na siya, Diyos ko.
1: Ma'am Sara?
0: Dok, Dok, kumusta akong bana?
1: Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan. Wa gyud niya makaya.

0: 爷，姑爷，姑爷，别害了你的母，没顾着那么冷面的人，你那么干也给我干，姑爷。Ano mila yung katuan? No, higay, umigoya!
1: Ayaw mo ka pala ka. Bisag wala si Kuya Rolly, hindi o pero... Dalita mo pa sagdan.
0: Imugya po min sa kupunti. Di mini mo pala yas, munti.
1: Dali. Ako rin bahala din yun.
0: Salamat! Salamat, ate! Salamat!

0: Unsabay na sud sa imong utok, Sara. Nganong ikaw ay musagup sa duha ka manghud ni Rolly?
1: Ma, dilin ako sila pwedeng pasagdan. May ba ako mag-uol si Rolly kung pasagdan ako ang mga bata?
0: Unsabay mag-uol ay nga patay naman to.
1: Ma.
0: Sorry, anak. Nabalaka lang ko para ni mo.
1: Ayaw ka balakan ako, ma. Mangitar ako paagi nga. Makabuhi ko nilang duha.

0: Hain naman is nurse, Juan. Unsa namang orasa, Juan. Wa pa magid mauli. Kanina rin ito sila namuhi. Si Clyde na uli na. Wa bakit ang maglaglaag bata, ah? Dong! Karun raman lagi ka, diin makagikan.
1: Gikan ko sabay sa akong classmate eh. Gimbita naman ko pa ni hapon.
0: Mao ba?
1: Oo. Okay, nauli man niyang mama, gikan sila yung nasod. Lumialgi sa ilang mga sod, ante. Unya, nindot ka ilang bahay?
0: Laing nasod?

0: tigit ko makatoka. Magsigi ko na una ko ng sipa aking makakwarta ko. Kanang igo nga swelto para namang tulo.
1: Ay. Nauli man iyang mamagikan sa lang nasod.
0: Unsa ka kung mo-apply ko para lain nasod.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
14: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Kalitlanke kame so tsekong na ona pesela. Ngamular gako sala inasot. Bisagwa ko idea pa hinana. Pero desperada na sa gyo kayo. Kun makatabaho, pag makakita og dako ng sweldo. Mga kasama, atong sundan ang sunod sumpay ni Suatampo ni Sara din hining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundunay kamo isigilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 sa gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Diyong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
2: Pirmi ka pangihi.
3: Hanap ka pa na

0: Aktibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun na yun.
1: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra nganda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: padayon ko maghagyo ni Bubrina. Pasailuan na yung taon ko. Gusto na kong makamaton o kalinaw.
1: Gusto kong kalimtan ang nasairan akong kamatuoran nga ikaw di ay ang matuod na akong inahana. Apandili na ko kaya.
0: Brina, sibuot mo ay pasabot, anak.
1: Gusto ko masuko ni mo. Apandili na mo ay makatarungan tungod kay ang kamatuoran. Ikaw mo ay nagaton na ako ining kalibutan. Utang ko ni mo nga akong kinapuhi. Mamatar sila.
0: Brina, Brina, anak. Brina.
1: Mamatar sila.
0: Brina. Kamalipayon ko karun. Kamalipayon ko karun.
1: Anihira ko ba ni mo, ma? Dili ka na ako kayang bihaan.
0: Salamat, anak. Dagan kayo salamat.
1: Dili na ako mapadayon sa pag-eskwela sa college, ma. Anihin ako din sa latsyera. At imanunta ka.
0: Brina. Brina.

0: Uban ang upran. Aron malingaw sab ka.
1: Asa kidi ay mo? Nganong naaman mo ida nga mga ilisan?
0: Sa bukit. Adventure lang kuy.
1: Delikado man kuy. Tanawa ra kuy ang kalangitan. Puwahon paghihapon kaayo. Wa ba ning mo makita?
0: Ikaw lang. Basta laki. Magmahay kit ka ba? Kung dili ka mukuyob na mo.
1: Anilang lagi ko, Miss Grisha.
0: Unya, ikaduhang pagtakdol sa buwan pabayaon yung gabi eh.
1: Ako na'y bahala sa akong kaugalingon.
2: Huwag din mo makumbinser si Brenna? Pero mo ba na to?
0: Huwag cute, Jom. Bisa kiunsa na lang good na ako. May balibad man cute. Kaya di lang gitlagi ko na siya magkuyo.
2: Sabi na lang. Pero, angay siyang magmatlon. Kaya ikaduhang pagsubang sa takdol nga buwan pabaya o niyang gabi.
0: Gisultihan bitaw na ako siya bahin, anak. Miingon malang to eh. Nga sera ko ni bahala siyang kaugalingon.

0: Kuhaon na to si Padre Ferdi sa kumbento. Huwag mo padayo na kita sa dakong bukit.
1: Training kit kayo na rong lakawan na to. Ay, medyo hadlog pero matirang matibay.
0: O, bakit?
2: Basta kay andam dito kang unungan sa imong mga personal nga mission, Chomali.
0: Salamat ko siya. Mahimong sayop makinig akong mga plano alang sa akong amahan. Apan, gusto ko lang kurian ang mga sayop sa kasaysayan.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
6: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
8: Nila Intinado, Oro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong sigur na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney yun ayaw akong hilig na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bisita.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kausog with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Swerte kit kayo kaning Miss Chris nga dong Jumari. Kay wagas magmahal.
0: Sa pagkatinuod lang bitaw, gasagikan sa kahitasan alang na ko si Chris siya, Maki.
2: Wow ha. Salamat.

0: andam na bagyod ka mo.
1: Basta kaya ko, andam na gid kayo.
2: Ako, sab, andam na kaayo ko.
3: Samot akong andam na kaayo. Matirang matibay.
0: Sige, ihatag ko karon kaninyo ang kompetisyon ug ang panalangin sa tung labaw makakakaw. Sa ngalan sa Mahan, sa Ana, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: Yaya Ingrasya, andam na akong musood sa laing chapter sa akong kinabuhi, kauban si Grisya.
1: Unsay buot ni mong ipasabot, Dong Jomar?
0: Yaya, mubiyan ako kang Papa Millard. O mapakyas ginunya ang ilang ilauman ng propesiya.
1: Oh, Dong Jomar.
0: Natutulan na karoon na mo ang gagaan sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw, Yaya. Ang Tierra del Sol.
1: Kinuo ko. Sinugdanan unya ka na sa kapangisamahan mong supremo, Dong.
0: Andam na kong nabanggaon ang kultong sungayan nga mo'y kipangamahanan ni Papa Millard, Yaya.

0: Hello, yeah, Krisha.
1: Mami, Mami, sorry tayo. I love you, Mom. Pero ako makahibaw kung unsa may hitabuan niya mong lakaw karon. Kauban sila si Jomari. Paingon sa misteryosong dapit sa iyo, sa adlaw, Mom.
0: Unsay? Krisha, iha, please. Ayaw kong binuangig sama, ana. Naghiskot kag misteryosong dapit sa yuta sa adlaw. You mean Tierra del Sol?
1: Yes, Mami Rolaida. Natultulan na namo ang ganghaan kung asa agi paingon sa Tierra del Sol.
0: Bullshit! Huwag ko maghatag ni mong pagtugot aron mag-uban-uban ka kang Jomarina ng iyang mga lakaw, Krisha.
1: I'm sorry, Mami. Pero gisuportahan ko si Jomarina sa iyang mga advokasya sama sa pagsuporta nimo sa kulto ni Tito Menard.
0: Krisha!
1: Ready na sab kaayo ko sa bisan unsay mahitabo na ako, Ma'am. Uban si Jomarina.
0: Balik sa karaang bahay sa mga Buenavides. Kay kuhaon ko ikaw dito. Kamo si Brenna!
2: Hello, Ma'am Rolaida?
0: Brenna, kontaka palihog si Krisha.
2: Ha? Nga naman, Ma'am?
0: Sultihi siya nga pabalikon diha sa karaang bahay sa mga Buenavides. Kay mo anha ko aron kuhaon ka mong duha diha.
2: I'm sorry, Ma'am Rolaida.
0: Hey, sorry for what?
2: Di balik ako karon sa kiliran sa akong inahan. Ni mamatar sila.
0: Unsa?
2: Naluoy ko sa akong inahan, Ma'am. Nahuna-huna manggod na ako. Natawlan sa siya nga masayo. Busa dili maayo nga paantuson ko siya.
0: Brenna!
2: Magpasalamat din kayo kung ako sa imong kamaayo nga rin ako, Ma'am Rolaida. Kamuni, Miss Krisha. Giatiman ko ninyo nga sama yun sa inyong sakop sa pamilya. Ipa-eskwela pa man ganig ko ninyo.
0: Nanaybaw ka ba ugahain karon dad ani Jomari ang akong unika iha?
2: Sa bukid man kano, Ma'am. Mag-adventure sila rito. Mausulti ni Miss Krisha nga rin ako sa dayo nilang gikan. Ida ako nila pero wa ko ni uba nila.
0: Brenna, nanawag na ako dili palang yudo kay si Krisha. Paingon ko doon siya sa misteryosong yuta sa adlaw. Natultulan ako nila ang agianan paingon sa Tierra del Sol.

Mga higala, at ang iang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
6: Good morning my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state of the art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Jaime. Jaime, pagmata. Jaime!
1: Anong sagkarasin eh?
0: Maglaba ko.
1: Maglaba lang di agad.
0: Bukha na imong mata.
1: Dukha ba kayo eh?
0: Bukha na! Kay kung dili to slukon ko na skotsilyo.
1: Oh.
0: Oh, diba? Libunot ang imong mata. Kita kay ning tibak na gipatong na kus flamenco? Kang kinsa ni? Ha? Tubag!
1: Imoy!
0: Ah! Wa ko'y tibak do, ha? Kisa tag-iya ining tibak, tubag ako!

0: na buwag ng anak ka, na makaksa ni Morasine. Ako, si Tintay Ucho Agnos na magtibak. Wa manggani ko mamantay.
1: Pakun ka ng imong anak, Ma Francine.
0: Paman ka maanag ng Jaime. Pastilan, kapila na na ako. Balik-balik ka. Ngabiyain na siya kay himabay ng anak ka.
1: Ma Francine.
0: Wa magyad kami biya. Aw, sa ato pa. Moagwanta ka siyang pagkahimabay. Aw, agwanta, uy.

0: Ato na kurash.
1: Asa man si imong kabit ngay mong duawon ron?
0: Kabit, boy?
1: Kaya nga na, wakay kabit? Daghan magay na sila?
0: Uy, Rasini. Ayaw patagag-ngal-ngal yung baba, eh.
1: Pataka, good. Hoy, pagbili kwarta.
0: Pila man?
1: 5,000.
0: Ah, naku, ah.
1: Aw, ay, paglakaw.
0: Sus!
1: Soy sauce o tomato sauce.
0: Oh.
1: Hmm. Naara man di ina, susus pa ka.
0: Hutdan, mabuguni mo, eh.
1: Puslan mang namabay ka, sila'y pagastuha.
0: Hilo mo!

0: Uy, si Iwan kay Kwarta, Jaime.
1: Hindi pa nga yung tanan ni Rasine. Hindi ko muhatag. Oh, di po kong makatunga din eh.
0: Krapi ha. O sa may buti pasabot ni mo, ana?
1: Ikaw lang sa bayad sa motel, be.
0: Unsa?
1: Lipa, yun ang gagmayo na ako. Di ba?

Kikapoy na sakmaayong akong bana. Kinsa kang babayhana ang nagpakapoy ini niya? Nagnganga maning kanahang dako? Oh, unta na? Unta nang nisiyul sa bulsa sa iyang garsunis? Oh, ampu ang dako! Nagdanas ang ebidensya sa iyang pagpakasak! Panti na saan!

0: gutom na kaya kunya, huwag ka magluto.
1: Wa.
0: Hain na yung 5K nga maghatag ni mo.
1: Wa na.
0: Nahurot na?
2: Hurot na. Pilagoy pagastuan ng 5,000, uy.
0: Unsa man di akong kanon ni Ron, nga gutom na mga eko.
1: Nailinatan sa kaha, kanana.
0: Aw. Naglinatan, day ka? Okay, okay kayo.
1: Higo pa lang sa paw ha, kay gihabuan ra ba ka?
0: Bayari mo, Rasen. Uy. Unsa gud ni? Ngataan na Rasen ni.
2: Linat-an na ng mga pante.
3: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
9: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya unta mo, inom na pod ko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
13: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Luya ka ba?
16: Aduna ko'y gibati.
15: Way gana ug masakiton?
16: Galisod na ko.
15: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila Bila.
17: Paragis Bila Bila.
16: Maraming maraming salamat po.
15: Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
19: Unilab yan!
18: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmul siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung muga.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Rosini. Oh, sugan, karagan ko nang gipanghayahay ni mong mga panty. No, imo nang tanan?
1: Dili na ako, Ruben.
0: Oh, kang kinsa man dila?
1: Sa mga kabit ni Jaime.
0: Imong gikulikta?
1: Si Jaime ano oy? Kada human niya gamit sa iyang mga kabit, iyang dadun ang mga panty sa bahay.
0: Uy, hala koleksyon ha? Ang sari ay. Atin pa, kanang, oh, kanang ba? Kanang lace nga tibak, kaila ko na.
1: Ha?
0: Hmm, kang Marcia man na.
1: Unsa?
0: Ako'y nagpalita na. Akong girigalo niya sa iyang birthday.

0: Pansa?
1: Sultihin ko, Marcia. O siya ka ba sa kabit ni Jaime?
0: Unsay?
1: Ayaw pa magkak! Sultihin ko!
0: Baoy, sa kapit ka taon, kisa may napataka og sulti ni mo anak ba?
1: Ha! Tungod ini! Oh! Oh.
0: Diin ni mo akong tibak?
1: Ah, diin? Dito sa heya nilang rasini, oy!
0: Oh!
1: Mga koleksyon ko na kini! Kasi magkabit siyang bana nga si Jaime!
0: Unsa?

0: ta buang man ka, uy. Mapatsyan man ta ining Rubense mong kibuhat, ay mi.
1: Haskang amawa sa ding Rashini, Marcia. Tanang panti, iyang ipabukalan, unya may iyang ipasuwa na ko.
0: Unsa?
1: Ang gawag ito sa kong asawa, ay.
0: Unya, nakitaan mas akong bana ng akong tibak na lace nga gihayhay ng Rashini, bi. Gikuha mas akong bana.
1: Unsa?
0: Kung mga tanan ni Mr. Ben, buhata ang tanang pagpamakak, ha? Ayaw git pag angkon nga naka-jar-jar tang duha.

0: Uy, si Ruben ka lang naas gawas ta. Bro, doon na may atunan. Ako ka? Ah, di ko mo gawas. Basig ako'y kiatunan niya.
1: Ah, niya pa man lagi ka, Jaime. Ingon to kay mulakaw na ka.
0: Ah, gilaay ko eh.
1: Ha? Gilaay ka?
0: Mm.
1: O nahadlok ka?
0: Wa pa matawag akong gikadlukan na sini.
1: Kaha? Uwe, kung mo na, gawas na.
0: Gilaay lagi ko.
1: Nahadlok ka nga naa sa gawas si Ruben?
0: Oh, unsa?
1: Hadlok ang Ruben sa. Hadlok man di ay ka, nga nung gijir-jir man ni mami ang asawa.
0: Pag-ilo, umdiya na sini.

0: Unsaon man ako pagsibat ini? Nga naman si Ruben mag-atang sa gawas. Si Jaime, nakalakaw na rabasab. Akong tawagan, be.
1: Hello? Marcia?

0: Milagro nga kay Giromansa.
1: Dili ni milagro. Asa ko ako taka?
0: Huwag mong kakalakaw mong ako imong Giromansa, Roin. Sige na lang. Gimingaw naman sa kuini.
1: Mayong dagihapon kang mo, Romansa, Roin.
0: Maayo, bitaw. Pero wa mga katagbawan mo ang nita kaglain, nita kaglaing lami.
1: Hindi mang kanakat-on ini, ha?
0: Limo ko eh.
1: Kanara siya niya.
0: Tapos, di ka maayo, orang di na kamangita ini sa lain.

0: Ay!
1: Ano din na dali, dali kag-ilis?
0: Muli na ko. Oh, sa dawata ni, bayad na sa imong paglipay na ko.
1: Oh.
0: Ando na ko!
1: Oh! Uy! Time pass!
0: Uy!
1: Nakalimutan, kinsa ko.
0: Resini? Ikaw ni akong gikatupad?
1: Ako! Oh!
0: Ay, ay!
1: Kamaw ka, asawa ko ni mo, at tuluran ko ni mo, bayad! Animal ka!

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.

0: Natamparosan ko gusog, kay nalimungawan man ko sa akong pagkatog. Nagtuo ko nga si Rasini mao ang akong kabit.
1: Huwag itong magkasama ang kaagi ni Jaime. Dito ni atong tulumanon. What's the style? Nalimungawan e style. Kini mga usugilanon, gisuwat ni Cecil Danisus Cabrera, dalit sa RMN. Tama.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
4: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas. Tumut sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako na yung gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dayandat, nga nung masulubon mang ganang naong nimo?
9: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
17: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Alarap, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
19: Dili.
18: Puslan man mo ay nagmahal. May pamatay.
20: RMN Production Center. Budalit ka rin yun. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka.
18: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magtibway ni kanan.
21: Paidigo! No. Banda!
18: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy! Masakang sa tagin mo!
21: Isamot ka bati mo nga umuhilak. Gamihilak ka ba'y jigaw?
18: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
21: Dugo! Dugo!
18: Silangko.
19: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na kwit ka.
18: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
19: Bunso?
18: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na. Way lain kung dili si Takla.
22: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
18: O, Takla,

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha ko pa, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
5: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis

0: Kumusta? Mayong adlaw ka natin na? Mayong buntag, mayong otto, mayong hapon, mayong gabi. Mayong pa yung kadlaw. Niya na sa inyo higalas kang inan, Ray Arellano. Ubas kong partner, si Lloyd Gabiara. Lloyd, pasok!
1: Kung gusto mo gana inyong kaon pirmi o nindot inyong katog, inumuan ing Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. O inigmata, paluapi aning Avocado Coffee Mix with Guava. Nindot kayong pamati sa inyong lawas.
0: O niya, asa mo galimot, mga igala, pag paluapsan o gusto mong higop o kape, o inwa na tayo laing pangitaon pa kung nili ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Doon kay gawas nga pampalansik na pampagana pa. Okay? Bueno, shout out time, mga igala. Shout out nga doon ni Joel Olivar, Sanjo Limpangog, si Jovinto Sumimpo, Sumipo, Ernie Cabaltera, si Pari Judito, and Flor Samong Dasdanao, si Manang Agustina Das Valencia Negros Oriental, si Gloria Panday sa Valencia Negros Oriental, Nining Tubil and Family Diaz sa Negros Oriental, Consihal Corazon Rodrigo Diaz sa Santa Fe Cebu, og ni Sir Richard Lopez Diaz sa Cahil Bourbon. Gikan kini sa atong PSI founder Bangang sa ilong wailan ko din atong writer, director o G-Compok Rakasa. Unya lang, shout out sa dia sa Syukon Sambuanga del Norte, Vice Mayor Marlene Duhay Duhay Lungson. Duhay Lungson.

0: Yung mas si SB member, si Dr. Farah Isapawaki. Gikan gini ni Pedro Pungasi, ang kagwapo kanunay nagpungasi. Boy, no, mga ganito maglangat. Ato na yung hinumduman ang nangangi. No, nga namo si Reyna Tara, nga dili niya kapakyasan ang night ang mahitabong impeachment din palagputon siya isip Reyna o dili mahimong muhupot o katungdanan sa gingharian sa mga duwindis kundi dili kapakyasan kini sa mga yano o kabos nga mga duwindis. Grabe yung sab kaya ang gipating kahadlok ni Bitoy ko nga kadubol ni Haring Bibiti kay nagtuwa man siya nga patyon gin siya sa hari. Pero patyo na nilas kalami ang ilang kaugalingon. Wala sila yung pahinu sab. Uy, naghinam-hinam na kayo si Jigo kay sila lang duha si Takla ang naasos kwarto. Nanood pag yun sila sa banyo. Obviously learn, abi nags Jigo, ung-unsa na. Pero gipatabang ra na gipatabang ra man dahil siya sa paglambabangan sa ilo. Wala tungon sa kasuya nila ni Lala Dumbugay. Sila naman inooy nag-watch the style. Agoy! Boy na mga gala, ingon-ining ni Tabo niya. Dahil sumpay ni nga itong sugilaron, bunbon o bibingka.
1: Sila na lang? Tiyan na lang!
2: Onya kinagpalo, Carmen, ang duhas kwarto po ka, eh?
1: Aw, oh, ismiring hoy sa tag-ato.
2: Aw!

0: Hola. Hola, för Gud. Hola, Gud.
1: Nåså mycket det är, Maria Piket. Nåså bara, gipilit med god nimos bongbong ang imong dunggan.
0: Nakabati ka aron, Arturo.
1: Nåså ma.
0: Isikit sa bongbong ang imong dunggan.
1: Begani, be. Uy.
0: Unsa na?
1: Tingog ka ron sa kong ihon, sigo, og nitakla.
0: Nagkinataw, anay. Labing siguro, nag-ismiring hoy ang duha.
1: Yes, kung mao, magkakita na tapuhon sa itong apo, Maria Piket. Yes, yes. Yes.
2: Asa ko man ihay-hay?
1: Uy, hala, nag-isgot maghinay-hay.
3: Ako na ihay-hay sa itong gilabhan.
1: Nang labara di ay sila
0: bangang
1: bangang sa ilong.

0: Pag natala mo, kinikawas ko yan, nunoy. Nakanala mo ko, eh.
1: Lagi pa maagamitata din niya, ay. Nadugay man si Bay Jigo. Taas na siguro kayong agi.
0: Ahay. Ang gawas na ko yan, Jigo, ay. Hinod siya yan.
1: Ala? Lagi ko tasan, lagi ka, Bay Jigo. Pila niya ay mo ground.
2: Rounds mong mata? Daghan kay Miguelang Baloy. Lakip ng mga kurtina o sa mga kwarto, mga habol, among ipang labang, mong ikotasan ko!

0: Kiki. Kaida yag nga dapik ni Haring Bibiti si Senadoros Titi Sotsot. Ingon man, si Senadoros Panfifi Laklak. Si Kiko Kiko o Grisazahon Titi. Topo Brothers. Bam Inono o upan pa.
1: Maayot! Maayot!
0: Pero daw imposible, Hariki. Tungod kay ila ang numero. Kadaghanan sa mga senadoros, kaabin ni Haring PBT.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na ming mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko i-inom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kapi nimo buntag sayo kapi. Nya unta mo inom na pugko. 3 times idi kapi gyud ko na paragis dila-dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yon, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, namaligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa Trade Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape.
7: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid doon, eh. Gani, ay.
5: Bukid sa kulian?
7: O, kato ganing, ano nga, morna.
5: Bukid sa...
7: Ganing. Oh. Niya, o, sa uwap ako nagamit. O, magsaka, gani, kung mag-listod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
7: Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga iya.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
7: Makakat-kat ko, ah.
5: Tanong mo yung
7: sa mga ngayon. Ay, magrapag yung ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, po, salamat.
5: Hindi pa kanan ni Mulay?
7: Siyon.
5: Pilido?
7: Alberto.
5: Pilay mo idan?
7: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Tali, tali, tali, tali, tali! Gusto ka, Mangray na Dara?
0: Punan pa ni Senadoros Toto de la Sasa nga nagtago-tago in town. Kay may info siya nga may warrant gikan sa Isuzu.

0: Senadorus Antonini Trililing.
1: Hariki.
0: Siya ang taytayan sa isusus sa dahog. Gani, siya ang magdahog.

0: Wait, wait, wait, wait.
1: Nagtagpo ka ba, maaaring baby team?
0: Wait, wait, wait. Yes, tagbaw kayo. May gugong mag-rain-rain, mahal nga ari, o sa'no. Yeah. Wait, wait, wait. Oh, bitoy ko. Maayo kayo ka.
1: Perfect ang imang performance, bitoy ko.
0: Wait, wait, wait, wait. Ah, karon nga natagbaw ko ka mo. Panahon na siguro magpalayo na ko. Wait, wait, wait. Dele. Kini ang gangay ni mo bitoy ko, double ko. Ma. Wa. Aw. Kokak. Kokak.
1: Nahi mo siyang baki.
0: Wait, wait, wait. Di pa na mao. Ni apa. Nga. Wa.
1: Nabungkag siya og namatay.
0: Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Siya kinanglana pa. Wana. Ah, kuska na ko pagbalik. Wag na ko'y sakit. Busa, buhaton ko na ang tanan kong gusto. Ning akong gingarian. Matuma na ang akong mga plano. Busa, mukatawa, tag na ko. Wah! Wait, wait, wait, wait.

0: Uite. Pagbata. Tawahanon nga jigo. Uite. Pagbata.
1: Insya ka?
0: Ako. Si Haring Bibite. Uite.
1: Ikaw dia yang datang hari?
0: Uite. Oh, ako. Og maimo karon nang imong kamatayon.
1: Unsa?
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kung pagkatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy, ayaw sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
5: Kaya
4: ito po naman? Maninda ko diha, may asaan sa bugat, na, dahil palingki.
5: Agri na, palingki.
4: Oo, maligi ako diha.
5: Ano ang palingki, ano mo na?
4: Mais. Pickle.
5: Yung sa bawang mo sa kama, isa naminaw ka rin, isa yung disimulya sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas sa isa itong doktor.
4: Katong pa makasulay yan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po di yung inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilipin na kapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
3: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
11: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
12: Karong May 27 to June 5, 2026.
13: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
15: O ako na sab si Dr. Ramiloy, nagpahinom-num ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
14: Kung naamanggani organ sa lawas, nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions, apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
15: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
14: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Doc Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. Og kini gitawag man nga hepatic steatosis.
15: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
14: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
15: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MITC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang abang sa imong atay.
16: DTX 500.
17: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radyo ang DTX 500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month kape,
18: naayo na ako.
16: DTX 500.
14: Mali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
15: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mao na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og MITC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
14: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
15: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og MITC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Joy, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og MITC. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag sayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Ako si Jean Paul Hinaroso.
15: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayon ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
14: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
15: Ang gall, Sir GP, mao na'y karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanad to, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
14: Correct.
15: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
19: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
14: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
15: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
14: Ay, kadagan.
15: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
14: Ay.
15: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
14: Mulagi.
19: DTX 500!
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako na yung gibanatan ng inong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
19: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika. Kung sa man ang rason, Dok Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batanon karon?
15: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong jita sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement gano'n ay taas nga antioxidant o wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
14: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
15: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
14: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Nagunaw na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
19: Mabibilis sa mga butiga.
15: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka muinom o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
14: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
19: DTX 500!
20: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sunod sa usa ka bulan alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Kelly, isa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong ubusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko utumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Udinaw na usabang akong panandaw.
0: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Na adjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok sa mota kong sington.
15: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
14: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
15: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
14: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh dok kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
15: Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap panarapo ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
14: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
15: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
14: Ay, perfect.
15: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
14: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
15: Hala? Tay, pwede ka na.
14: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
15: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
14: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na misis.
15: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
14: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
14: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
15: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya dok kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
15: Lami po Sir GP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
14: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Lasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
23: Ang Vizio nga
0: may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na usab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
14: Sige.
15: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
14: Wow.
15: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
14: Correct.
15: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas di tribayo gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 bayo nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
14: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 bayo. Ako juning gipili karong adlawa Dr. Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
15: inya,
14: active kung, cases.
15: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
14: Mahadlok na sila, Dok. Padol nimo.
15: Apektado jud ang imong social life.
14: Bisag pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
15: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom raday unta tuog di tribayo.
1: D3Bio.
2: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon og check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong May 27 to June 5, 2026.
24: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
25: D3Bio. Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio.
26: Ang Visio
1: gamay D3.
26: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
15: Unsaon man pagtabang ni D3Bio, sana ay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
14: Ang gitawag nga D3Bio adunay extra virgin coconut oil.
15: Ang superstar sa D3Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3Bio.
14: Giboost ra jud ang D3Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
1: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
26: Palit sa mga butika.
15: Grabe juday ang TB Sir GP.
14: Correct.
15: Kay sa Ehipto pa may TB na.
14: Kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
15: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
14: Yes, of course.
15: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3Bio pagsukol ani nga kaway?
14: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag wag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
15: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
14: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom ka bulan ang therapy usa mamatay.
15: Grabe sa unom ka bulan nga suklanay nimo aron malipong ug mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
14: Husto ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. kaya ra jud kaayo ni Dietri Bayo.
15: Kaya gid kaayo Sir GP sa Dietri Bayo. Kung kaya ni Dietri Bayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
14: Correct.
15: Ang kagaw sa TV. Kaya kaayo so good news ni sa nay mga TV katong may nga nay TV, sulayin ninyo og inom ang Dietri Bayo. Ang BCO nga naa sa Dietri Bayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
14: Mapatay jud.
3: Dietri Bayo.
4: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
6: Dietri Bayo.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Dietri Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
3: Dietri Bayo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP.
14: Muna giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan ra jus ilok.
15: Di na sila kinanglan pag magproblema Sir GP kay natay clinic ka Dio Fresh.
14: Kayang-kaya
15: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
14: Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
15: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
14: Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
14: True.
15: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Dok?
15: Dala na da Sir GP sa added benefits.
14: Austo.
15: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
15: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
14: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung iwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
14: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
14: Of course. Pero Dok, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
15: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
15: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
15: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilian Sir GP.
14: No.
15: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Dietri Bio Health News. Dietri Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio.
26: Ang Visio
3: nga may Dietri.
26: Mapalit sa mga butika.
3: Dietri Bio.
14: Mayong adlaw mga ka Dietri Bio ko si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na usab si Dr. Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong Dietri Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain Dietri. Unsa pa may ubang matabang sa Dietri Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
14: Ang Dietri Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
15: Grabe sa, muinom kag Dietri Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
14: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
15: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
14: Daghan.
15: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa mga baba, Sir GP.
14: Correct.
15: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
14: Pag-abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
15: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
14: Correct.
15: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
14: Oh.
15: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, mohimo dayon siya og B vitamins. Unya, supplement D3 nana?
14: Wala.
15: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
14: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, o K kanang adik ba?
15: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
14: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
15: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
14: Gusto.
6: D3 Bio!
7: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
6: D3 Bio!
15: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
14: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
15: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
14: Sunog.
15: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
14: Ikis na po.
15: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
14: Wala.
15: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
14: Correct.
15: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
14: Oh.
15: Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
14: Ay, wala.
15: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
14: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
6: D3 Bio.
15: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
14: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Doc.
6: D3 Bio!
14: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punong pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
15: O ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
14: Ayaw abusuhon.
11: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
13: Karong May 27 to June 5, 2026.
16: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
3: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal

Sila iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abigala, kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausa pa, welcome! Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga

June 2, 2026. Lang sumatang po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan, og Emma. Stand by Emma, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ha atong medical mission? Karong adlaw diha sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi sa Buanga del Sur. Ug bapon June 3 diha sa Mini Gym, Barangay Turno Front, Barangay Hall, Turno di Polog City. June 4 sa Kalamba sa Barangay Hall of Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. And pagka June 5 diha sa Lumantas Riverside, Daporok 3, Barintos Street, Layawan, Oroqueta City.
Mas pong standby, alas sa sumatampong atong paghatag at pagtagad. Ang atong letter sender o sa kanagngalan og Emma. Standby Emma, alas sa sumat. Dine siyempre sa atong tuluman nun. Sensorly, Ate Arlingan.

Ako si Emma. 61 anyos na ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo diri sa South Cotabato. Usa ko ka frustrated teacher ate. Pangandoy na ako, gikan na itong bata pa ko nga, mamahimong usa ka magtutudlo. Apan tungod sa kawadon, wa ko nakatapos ate. Sa edad nga 21 anyos, misulod na ko sa kaminyon. Dako kong pasalamat nga naadto ko sa tarong nga lalaki. Tawgon ta lang sa pangalang Roy. Ang ako ba pinanggaon nga bana ate? Nagsugod mi sa wala. Wala mi kwarta, wala kaugalingong balay. Apan ko gihan ang akong bana ate R. Bisan sa among kalisod, wala mi nagutman. Nagdako man ang among mga anak nga puno sa kakulang sa mga material nga mabutang, apan puno usab sa gugma. Ang akong bana usa ka ordinaryong trabahante. Samtang ako usa ka mananahi. Usahay, mamaligya pa ko sa merkado aron nga dunay dugang kita ate. Magtinabangay mi matag adlaw. Ang among kahimtang dili financially stable. Kay lagi lima man ang among anak. Nay mga higayon nga bisan piso wala na mi makuot sa among bulsa. Kinahanglan namong mangutang para sa among pang-adlaw adlaw nga mga panginahanglanon. Labi na adtong nang eskwela na ang mga bata ate. Apan, nagpabilin. Nga positibo ang among panglantaw sa kumbana. Nasayod mi nga makaya ra namo tanan. Sa mga panahon nga luya ang among lawas ug stress mi sa adlaw nga mga buluhaton. Sa trabaho man o sa balay, makita lang namo nga malipayon ang among mga anak. Malipayon na usab kami ni Roy. Ang mga pulong ni Roy nga kanunay niyang isultikan nako nga antuson lang kuno nako ang among kalisod. Kay puhon, makaahon rami. Sa tinuod lang, dili ko gareklamo ate. Wala hinungdan nga mo reklamo ko kay mas importante man ka nako makita nga wala siya napasagad nga rika namo. Wala'y bisyo nga akong bana ate. Usa siya ka family-oriented nga tao. Ang among pamilya, ang iyang prioridad. Maayos siya modala og pamilya. Sa hinay-hinay, bisan lisod. Ate R, napatapos namo ang among mga anak. Di lang sa pagpanghambog ate. Ang among kamangguangan o kamanghuran, parihong public school teacher. Ang ikaduha namo nga anak, usa ka civil engineer o ang isa, accountant. Maka-proud kaayo ate nga taliwala sa among kapubri. Napalampos namo ang among lima ka mga anak. Sa matag kalampusan nila, mura usab ang among kadaugan ni Roy. Worth it ang tanan namong pagpaningkamot. Permi na kong iingon sa kumbana. Nga naangko na nako ang akong mga pangandoy. Ang kalampusan sa among mga anak. Ati R. Dili gid eta nang higayon. Ato ang kinabuhi. Tulo ka tuig na milabay ate sa dihang. May panaw ang akong bana sa laing kalibutan. Murag kalit nga mihunong ang akong kinabuhi ate. Nasayod ko gamuabot ang panahon nga bulagon gid mis kamatayon apan wa ko magdahom nga sayo kaayo siya kwaon. Daghan pa mi pangandoy nga para namong duha. Gusto pa namong i-enjoy ang among kaugalingon kay lagi sukad sa pagminyo namo nang inabuhi mi para sa mamang anak. Gani hangtod karon di pa nako malimtan sa diyang gidala namo siya sa ospital. Gikupta niya ang ako mga kamot ate. Samtang naglisod siya sa paginhawa. Apan pipila lang ka oras ni biya na siya. Murag adunay dako nga bahin sa kinabuhi ang nawala ate. Naapil sa pagkamatay sa kumbana. Human nga nahatod si Roy sa iyang ulahing pahuayanan. Nagsugod ang bagong yugto sa kong kinabuhi. Naningkamot ko nga magpakabuhi ating nga wa na siya sa kong kiliran. Wa na ang tao nga nagpabati ka nako sa tinuod nga gugma o pagpangga. Ang tao nga nahimo na kong dili lang kapikas kundili suod nga higala. Ang akong protector, ang akong kusog ate. Sakit ay ang pagbiya ate.
Hawa ko ng inusara sa balay. Kauban ko pang akong kamanghuran nga anak. Gani, ang iyong mga magulang, doon na may mga pamilya. Matagal nung unya, ila kong bisitahon. Malipayon ko apan lahi gyud ate. Lahi ra gyud ay kong nakikauban nga kapikas. Matagabi eh, maglingkod ko sa among terrace, magtanaw sa lingkuranan nga pirbing gilingkuran sa kumbana. Usahay makitan pa na ko ang ihang mapaboritong tasa sa kape. Din ako tuyuan mo hilak na lang kong kalit nga di ko makasabot sa kong kaugalingon. Din ako tuyuan sobra na akong na-miss ang akong bana ate. Sa dihang nag 60 anyos na ko, official na ko nga senior citizen. Gipugos ko sa kong mga anak na moapil sa mga aktibidad sa mga senior sa mong barangay para kuno nga malingaw ko. Dili ko nung kumagsigpuyo sa balay ilabi na nga nagminyan o sabang akong kamanghuran. Sa sinugdanan, dili ko ganahan, muragwa ko'y gana makighalubilo. Apan kadugayan na lingaw ko kay daghan naman kong nahimo mga higala. Makigsumba, makikatawa, ug mukuyog sa mga meeting sa mga senior citizens. Dili na ko nakaila si Alex, ate. Una na ko siya namatikdan kahilumon siya. Taas, puti na po niyang buhok. Perming limpyo lang tawon. Biyudo na usap siya. Duha ka tuig ihang pagkamagulang kanako. Simple nga panagbaylo sa mga pahiyom, nagsugod ang tanan. Nilingkod siya sa kong abay. Kay parihuming late sa meeting. May pahiyom siya ate. Pagpanguli iya kong di-approach, nagpaila siya sa iyang kaugalingon. Sa lakto nag-ila-ila mi. Humaniad to, matag magkita mi, manawag na siya nako. Usually, iya kong gahinan og bangko kay dili man gid ko most punctual ate. Kanunay gid kong late. Matag na ay meeting. Human sa meeting, mag-chika-chika dayon mi. Kauban ang among mga higala. Kasagara, politika ang among mga topic. Na ami GC nga mga senior ate. Apan kasagara ga private message si Alex nako. Na yung mga higayon nga gusto lang namo nga naami ka istorya. Wa ko magdahom nga mas molawom ang among panaghigalaay ni Alex. Usa kay gayon ni anak kalit lang siya miingon nga nahigog ba siya nako. Ambot ba ate wa ko makasabot sa akong gibati. Apan ang kunon ko nga gikilig ko. Apan nalimbaw ang akong balihibo kay dili naman ko batan-on para kiligon pa. Sa matag meeting, magkita mi, usahay mag-uban mi kaon. Human sa program. Usahay siya ang matod na ko pa uli. Kanunay ko niyang ginapakatawa ate. Dugay na kaisukad adunay tao nga nagpalipay ka na ko. Wala ko damhanga sa akong edad. Mahimo pa di kong mahigugma pag-usap. Nahadlo ko sa sinugdanan. Mor na konsensya ko sa kumbana ate. Murabag nagluib ko sa kumbana. Ako kining gisulti sa kong mga anak. Isa lang ang ilang gisulti ka na ako. Ang importante malipayan ko. Ila kong suportahan. Wa naman ko no ilang papa. Nanapod sila tagsatag sa kapamilya. Kinahanglan nga naapod ko no ko'y kauban. Pila na may sugilano nagdesisyon ko nga ablihan pag-usab ang akong kasing-kasing. Pinagi sa pagtugon sa kong mga anak. Akong gidawa at si Alex. Ugo ako nasayop. Matinud-anan gid siya nga ni kanako. Nakita na ko nga maayo iyang intention. Mapasalamaton ko nga suportado ko sa kong mga anak ate. Ang ilang gihandom nga makita lang ko magmalipayan okay na. Ug duna ko'y kauban sa akong pagtigulang. Dili supak o gani nalipay gyud ang akong mga anak, akip ang akong apo. Si Alex nahimo ng parte sa akong pamilya. Apano magdugay ang among kalipay? Wa ko masayod nga supak di ay ang mga anak ni Alex kanako. Matag ubanon ko ni Alex sa ilang panimalay matag nay okasyon, dili ko tagdon sa iyang mga anak ate. Ipangutan ako si Alex kon nabakoy sala sa iyang mga anak. Ako na sayran ate gidautan dai ko sa kong sister-in-law igsuon sa kumbana. Daghang bakak ang ihang gipang istorya.
Nagkataon manggod ating nga asawa kini sa igsuon ni Alex. Silbi ayaan kini sa iyang mga anak. Ati R, gidipinsahan ko ni Alex. Akip siya giaway hinoon sa iyang mga anak. Giignan nila mga sakit ni Astoria. Gahilas-hilas lang kung naminga mga tiguwang na. Nga pulo nga sakit paminaon. Ila kong giignan. Ako magminyo pag usab ilang papa di sila gusto nga ako ang mapangasawa. Kay kuno ate, hakog kuno ko sa katigayunan. Gikuha kuno na ako ang mga properties sa mga igsuon sa kumbana. Unsa na lang kaha kuno ang properties ni Alex. Naabot kiniya sa kamang anak ate. Hilabihan nila sa kuha. Wa ko magdaho moabot sa punto nga nagkaaway ang among isig ka anak. Professional ako mga anak ate, apan nabastos sungod sa ila. Mahinong din ate nga nagubot hinoon ang akong kinabuhi. Tugod ni ini, di na masugod ako mga anak makikita ko kang Alex. Apan maton ni Alex ate, tigulang nami. Puslan man ko no, total kami man ang nagkasinabot. Magpakasalmi nga di may magdalag anak. Kanang kamerang duha. Di na mo sila pahibawon. Sakto ba niya ang among buhaton ate? Nahadlok ko basin. Maguba ang relasyon sa kong mga anak. Unsabay ang ngayon ko pagkabuhaton. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas, ana. Every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating. Yeah, NANS Coffee lang yun. Mayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pritpus din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drops. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kani mo Emma sa mapapadangat mo sa tampo na atong tulumanon sa sensor ni Ate Aline. Dili ba hinay akong background? Wa ba siya naiya-iya or mo na gid ni? Murda baguhan manggugong or maghihinay. Anyways, ang letter ni Emma, ang iyang mga anak na bastos na pag-apil. Dili na masugot iyang anak na mag-menu siya sa pamilya ni Alex kay gubot ang iyang mga anak. So, ang ilang desisyon na lang ni Alex, magpakasal na lang sila nga dito na lang limbitaro ng mga natal, mga sayasinta naman po sila, poros la senior. Pagkutana, ani, dili ba ni makako, sinuodog, di maayong relasyon tali sa mga anak. Kaya ako nakita ka ni Atula Resender, murag, kwan eh, kung sa lalaki pa mag-inoo. Diba buutan nga pagkainahan. Kaya lang, ang gusto ni Alex, magpakasal na lang tayo na ito, invitaro na itong mga anak. So, of course, kaoba na ito. Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Juno, sa tanang mga suking tig subaybay ng programa.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova at Ate Arlene.
0: Kabalo ko express si Cap Junjun ani kini sulay na po siya wasya nananghid ng pagkasal. But anyway. Yes, DJ Novs. Kung ikaw ako pangutan-on, di na lang mo mga invitas yung mga anak mo. Pagkasal na lang total. Sa isinta na kapin usap ang magipaabot, di ba? I mean,
1: So, kung ako ma'am, go na sa kasal, no, bahalag wala ang mga anak. Kay total, sa ingiyon pa, sa senior naman sila.
0: Ano mag-mind
1: pa masa? Di man na si Sari na nga bongga pa nga seremonya ang gikinahanglan, no? Kay given naman nga nagkasinabot sila. So, kasinabot sila ni Alex. So, sa pa may kuanan? Pasagdain na lang ng mga anak na magkagubot. Sa kwang una-una, ma'am. Kay kaning mga anak ni Emma, siguro makasabot ra ni sila.
0: Kay mga professional
1: Mga professional. At the same time, palangga nila yung mga suportado ganin nilang mama.
0: And on a reason, nga di sila masugot nga pakasal yung anak ilang inahan sa pamilya ni Alex ay gubot. Gubot. Sila.
1: Mga anak ang nanggiaway. So, bawal lang sad, no? Nga no bang gubuton pa man ni nila nga mga tiguang naman in town. Nipila na lang may kalipay sa tiguang niya.
0: Inuod man?
1: Magubot-gubot pa sila.
2: Bata pa na ang sisita, oy.
1: Ay, bata pa na ikap.
2: Mati pa na, oy.
0: Musumba pa na, musumba.
2: Mati pa nang... Duga pa kayo na, oy.
0: Ay, sige.
1: Duga sa singot.
2: Duga pag singot ba?
0: Anyways, mo lagi, ang buti pa sa buot mo, ani nga, sa kinabuhi mong good, naman yung mga buta nga di mahatag sa anak.
1: Yes.
0: Hilutod imong likod, atrapuhan imong likod. I mean, doon yung mga hilut-hilutod imong mga batiis. Di ba doon yung mga yun, anak nga, kamura magtiayon ang pwedeng muhimo. So,
1: yes.
0: Listen po, nabanguha pa sila o lahi ka para muhilot para sila.
1: And isa pa, o kanan, para na ako, dili na sila kinalan mag-mind sa unsay ingon sa uban. Mm. As long as kabalo sila unsay kamatuuran, as long as sila man gyud kahan nagkasinabot, kana bang eventually for sure mo die down naman ang mga kagubot, no? Labi na ka nang mulabay na ang panahon, nas masabta na siguro sa mga anak dayon. So,
0: ang pangutan na lang diha, basin o kanabang, musamot ka mga bangis ang anak ni Alex nga to the point nga maharas ni noon ni si ano.
1: Ano, di man sila makikipon, di man sila magkuan kita, ay good. So para ginako ma'am, importante man good nga, kuan kita lagsa lang biya ng inga ni ma'am no nga, kanang tiguang naka, makakita pa kag another chance sa gugma ba.
0: Ibitaw.
1: Sa dili biya tanang mga nabalo.
0: Yeah, dili po tanang 60 years old, baka kaya pag pain.
1: Yes. So, kana, no, i-grab na ang chance nga, natagagag another chance to love, kay mo man ay lami kinga feeling sa kalibutan na may gugma o gigugma ka.
0: Correct.
1: So, ayan na ninyo, pugni, pakasal na aron, wa na sila'y mahimo. Kaya mura man na sila pudog mga bata pa, no? Kaya murag mag-mind. Mag-mind pa man sa unsa iikuan sa uban.
0: Correct.
1: So, para sa ako, pariagan ni sa ako mama, magkibalo nung po ako mama, mambanga. Kung ako, musugot gid ko no, i-allow gid ako na, kanang again, na may mga kalipay sa ato ang ginikanan, hindi ginato ma-provide.
0: Yes.
1: So,
0: dili, wait, tinood gid na, doon ay mga panginahanglan ng usa ka tawo nga dili mahatag sa anak.
1: Yes.
0: Usutag sa dili. That's reality.
1: Lahira gid ang naakay companion ba.
0: Correct.
1: No? Companionship na yung mutimplag kapi, mga nga na, good. Mga simple nga butang, abi na to nga, pwede rin na to baliwalaon or abi na to kanang di na to kinahanglan, but actually if naa,
0: yes,
1: kanang dako kay siya nga impact sa atua. So,
0: correct,
1: kani mga tigwang diha nga naay nagkuan sa inyo ha, go na
0: dahil. Go ahead!
1: Kay
0: diba?
1: Moko. Why not, no? Di naman sa...
0: Mga virgin pa na nga magtago-tago pa muna onsa.
1: Di na angay mabalaka on sa iingon sa uban as long as magmalipayon ka. Ano ka magiging ang importante sa kinabuhi na to?
0: Ayan. O, dirita sa opinion. Sa to URP Professor Cap Junjun de Asis. Birakap!
2: Yes, ate. Kulbada ining mauna tag kawala sa kalibutan. Kaya kinisiman, higugma magit siya ang banag yun.
0: Oh, natural.
1: Yes, kaya botan po diyang bana.
2: Napakay pabinsyon-minsyon ima nga ato ka sa tiris, imagine yung bana, kapi-kapi.
0: Yeah. Abi nimo, ingon sila.
2: Ang ending di ay magpam...
0: Ingon sila ka.
2: Mo, minyo na pod ka.
0: Dili bang kuno mawala ang pain o di nimo, mo, di ka ba higug mapag-usap?
1: Yes.
0: Dapat may in-love kagbalik para mawala ang sakit sa niagi.
2: Dili oy. Ang tunay nga lalaki, kaming mga taga-URP ato. Ang tunay ha, kaming mga taga-URP. Pag mauna panaw ang among kapikas, among minaris kinabuhi, di na gito.
0: Di ay?
1: Di na magminyo, maguyab-uyab lang.
2: Karang ipa-feel gina mo nga true love gina ang among gibati.
1: Pero di man buta sabot.
2: Hantod sa kamatayon gina siya.
1: Di man buta sabot nga nagminyo ka kaya gikalimta na nimo tong namatay
0: yes.
1: nimo nga kaparis.
0: Ganyan, ganyan, ganyan.
1: Yes, ang paghigugma, magpabilin man na. Ang memory, magpabilin man na. Di man pwede nga namatay kag apil.
2: Katanaw man ang kalag.
0: Biblical man ka.
2: Masakitan man na.
0: Biblical man na nga pwede na ka magminyo.
1: Allowed
2: mo ka. Mga girls ha, kumangita man lang mo nga kampante mo akong mauna mo. Dili mo pulihan sa mga taga-URP mo mangita.
0: Pero unsa imay katambag ang Emma? The point is, unsa imay katambag ang Emma? Di na lang siya
2: magpilihan. Talagsaon man gud ang kasal.
0: Mm-hmm.
2: Talagsaon gud ang kasal.
0: Mm-hmm.
2: Kada ang issue mong apungutan na magod ni mo, Emma, imbitaron ba na ako ang mga bata na ako dili na mag-inyo?
0: Mm-hmm.
2: Para na ako, kinang lang gid-imbitaron ni mo kay huli ba yan?
0: Mm-hmm.
2: Niya, ang kalipay ninyo ng mag-uban mo kung makita ninyo inyong mga anak nga musaksi ba sa inyong kaminyoon.
0: Kaya kinahalan mag-uun sila mag-ipon. Kaya nanas lang sa stage ba nga, kinahalan na din
2: ang mag-ilot. Nag-ipon na mag-una sila.
0: Wala pa, uya ba sila? Kapit ang mapakasal kay...
2: Nananghid pa mo nga, gihimo naman ninyo na.
0: Dili, ang point is, lahi mo ginang legal. Di man tungkol yes. kayo na tideran na sila mag-ipon. Lahi ginang legal nga magpakasal sila. Ganto na po sila kada bang reason nga mag-uban sila, mag-live-in sila, di ba?
1: So, nagya po yung mga tao nga gina-value gaya po na marriage.
2: Para ako, imbitaron lang mga kabataan. Importante kayo na.
0: Kunyag ding nag-iaway na
1: ganyan.
2: Bahala na, basta imbitaron lang yun. Padala ninyo gwapong invitation bitaw.
0: Na.
1: Mora hinungdan nga samot sila kagubot.
0: Di, nanoon na madayon.
1: Mas may nang ay na ipahibalo nga humana
2: ang kasal. Ang importante yung mga kabataan. Kay kung yung kaso, dili mo masukmatan nga, grabe naman po nga, ultimo invitation, wag ginin yung gamigipadanan.
0: Pero kung ako'y ginikanan, ako ang nasa sitwasyon.
2: Makaya ba di mo ating magminyo-minyo ka? Usab nga, dili mo ibitaron
0: ng
2: mga bata.
0: Kung ilan ang mga bastos ang tara sa ihang mga anak ni Alex, yes. di ko mo invite.
2: Dili man, concern lang to ang anak ni Alex.
1: Di man, o concern sila, dapat ilasang gikuan o klaro ba ang istorya o if tinuod ba ang istorya. Di kay gijudge din nila ma, dito.
2: Dili man good masulbad ang problema kung sapawan ni mo isa-isa ka problema.
0: Dili
2: man ang problema. Kanang dili ni mo pag-imbitar sa mga anak. Kanang dili ni mo pag-imbitar sa mga anak. Dako kayo nga problema na.
1: Ikaw ako, bitaw kap kay ayan na sila ipahibalo nga humana ang kasal. Kaya rumana na sila yung mahimo. Unsa pa may gubta nila. Humana.
2: Okay, busaksi mo nung tami sa...
0: Di bang good kay?
2: Usaro pag saksihan ang kasal ninyo karon kini niyo kami.
1: Kanang mga tiguang nakaslon ka binan ni Cesar in a witness.
0: Daang gani ingon ang anak ni Alex.
2: Importante noy. Importante ra para namo.
0: Ang anak ni Alex ni ingon, ko magminyo ilang papa di isla mo sugot nga si Emma. Kay nangilog kuno sa to kabtangan sa yambana something na yung mga issue kanang, nila about kabtangan so. Daan na sila nag-ingon nga di isla mo sugot nga kanang si Emma pakasawot na suko yung mga anak.
1: Yes.
0: Oy, kung dili mo kwao na mamang mama.
1: Yes.
0: Kanang ipugos man. So, sila na ang mga isig kaanak ang niyaway.
1: Ang nag-away.
2: Regardless, magod. Umusugot o dili. Ang importante, nga gi-imbitar mo, gi-inform mo. Padala ni mo, open letter, dear anak, I am regret to inform all of you that your father...
0: Sige, I regret to inform you.
1: Sige daw, lang sabi.
2: Your godfather...
0: your godfather has a good daughter.
2: It's already in a good hands. Ano mo, good? At sa kabalo ang... Ano yung mga anak na narasabay yung kamot niya ay?
0: Or sincerely yours, the good father.
2: Kung dili, imo... dili mo mutong ha sa akong adlaw nga kasalugar,
0: uh-huh.
2: Wad ang tabog mana tanan.
1: Ah, grabe. Oh. Pero kaya mo ipahibalo ka.
0: Wad ang mana.
2: Oh.
1: O yan, ipahibalo kay... What if magbuhat og scenario para di madayon? Daganag mga nganak kay kontra bi ang anak ni Alex.
2: Nganong magbuhat og scenario ka ibutang nimo inot nimo dito sa katapusan sulat nimo?
0: Nga?
2: na nag-hire kog mga NPA.
0: Samok.
2: Para magbantay sa among kaminyo.
0: Dili pagkahan gid siguro niya nga. Mapakasal mi, umusulod po dili. Ano, himahimo ana basta mapakasal mi period.
1: Kay sila may naay kuan gyud final say ana kay ilaha man ang kuan di sila bin mga tiguang na sila or sila pagiginikanan so ilaha na nang say kung magpakasal sila.
2: Pero ang importante i-inform gyud. Imbitar gyud. Okay,
0: dunay point ba si Alex? Pakasal ta nga kitaran duha. Total pa sa ta mga senior.
1: I mean, diba?
2: Ayo pud nga no.
0: Kay ngano? Kanang ang iya mga anak makabalo ay bahala ba sa kay kasal na mi.
1: Oh, eventually maka oh, makabalo diba? Namang gid na.
2: Kalipayra ninyo yung una.
0: May mag 20 years old pa kag kinahanglan pag parents consent.
1: Pero ang kuan mo gani? Pero ang kuan mo gani anika? Ang anak mo ni Alex eh. Kay murag wala sila naguna-una sa kalipay silang papa. Ilang ginahuna-huna ang mga kabtangan kay lagi yes. Na ay mga hearsay nga si Emma kay gikuan ang iyang kabtangan sa si Ambana mga na ba. So muna siya nga, the more nga kinahanglan mo tindog ni Alex para kang Emma.
2: Para manggod ako, ate. Ikaw, Alex, ay sa ka magsulod-sulod sa kaminyo o nunta. Sumbara sa na imong problema. Garo-garo man kag...
0: Iyasang... Pero doon na bito nga...
2: Tugatog ka magka-Alex nga magsulod-sulod. Nagproblema nun si Emma. Abot din sa sincere padalag.
0: Pero Kap, doon na yung mga anak bitaw nga isog pas amahan.
1: Oo. Oh,
0: basit diba? Ang madala siya sa mga anak ba?
2: Mura manig si Liklik nga. Nagkakil kailang Liklik niya nga.
0: Ang sama si Liklik.
2: Nagsigig.
0: Sigig.
2: Panguyab niya pagka problema nang itag ibayad. Ibayad sa binyag.
0: Ala kawad. Isog na po kawad ho.
2: Ini si Liklik ang ingon niya sa kuwa. May maning dagang takuyab sa barangay kay para dagang tagbutante.
1: Samuga.
0: Samuga. Ikaw kay Jan-Jan! Anyway, usay mo hato ni Emma. Iya pa bang padayon nga makirelasyon, magpakasal kang Alex? Or para sa kalinaw, di na lang, bulag na lang sila. Tambay, balik taman lamang sa Pikas Lawak. Ikaw ang
3: this program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sir panghihi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi say alibio kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon Jean Puertes 42 diriya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami bagyod ning ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balikta, ato sa nga timbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Sheila Tampos, Kalingaw, Gidikap, Junoy, Kontrabida, Permis, sa Tambang nila Ate Arlene ni DJ Nova. Makurat na lang guro ko o mo-agree ni siya sa ilang mga tambag pohon. Anyways,
1: from Joel Villaflor, maayong adlaw Ate Arlene, pag-greet ko sa ako mama nga super fan ni mo diri sa Talisay City, Cebu.
0: From Mirna Magadan, hello Ate Arlene, perbe ko kapaminaw mo diri sa De La Paz, Clarín, Misamis Occidental.
1: Hi Ate Arlene, diligid ko pulaan og tan-aw sa inyong old video sa YouTube, watching from Princess Cabillo of Naga City, Cebu.
0: Ate Arpa, notice please, ganahan kay ko sa inyo program, always ko ga rerun sa old videos while waiting sa live karon na adlaw from Isa to refill. Watching ikan sa late.
1: From Marlon Tabiliran, Cap June, oy, bisan usahay kontra kaayo kastambag nila Ate Arlene DJ Nova. Mauman pod noon na ang among ginahulat kay makatawag gid mi sa imong mga banat. Dili gid boring ang programa basta naa kay kalit nga sarcastic nga side comment. Balance kayo kay naay, nanay seryoso naa pay katawanan.
0: From Marites Villacampa, pa-shoutout ko Ate Arlene sa akong mga kauban diri sa Ingog City Public Market. Sige, gidmig paminaw ninyo.
1: Hi Ate Arlene, DJ Nova. Sa paborito na akong Professor Cap June. Sakit akong tiyan o kinatawa ni mong Cap sa imong mga advice. Ayaw palupig sa ilahang duha diha. From Cheryl Tagalogon.
0: Reynaldo Daguhoy, hi Ate Arlene. Nindot jud kaayo pagkabasa sa letter. Ma-feel good na ako ang emotion. Watching from Tagbilaran City, Bohol.
1: From Ludi Absede, hi Ate Arlene, kumusta? Greetings and shout out to Lali Ludes, Guapa, and Lolo Abel. Guapo, love from Banban Look, Villanueva, Misamis Oriental.
0: Good afternoon, Ate Arlene, o sa Tibok staff. Sa imong programa, pa-shout out sa Soralta family sa Carcar City, Cebu. Grabe ka guapa ni mo, Ate R. Visual o boses bagay kayo from Lilibet, Soralta.
1: From Annabelle Doke, hello, Ate Arlene. First time na ako nakalantaw live matik. Follow and subscribe sa imong page ug channel.
0: Thank you. From Lizelle Makasarte, maayong hapon na to, Arlene. Karoon pa ko kita sa imong nawong sa FB. Tingog, rigid town ko gasunod sa oras sa radyo. Samtang nag-eskwela pa ko kung unsa kagwapa sa tingog. Maupo na itsura, ganahan sa tana. Watching from Cagayan de Oro City.
1: Maayong adlaw, Ate R. Shout out sa Alcontin family sa Naga City, Cebu. More power ninyong tulo from Vicky Alcontin.
0: From Erwin Labis, Ate Arlene. Panotice ko, please. Gikan ko sa biliran. Nakafollow na gid ko sa imong YouTube channel. Makasabay nako view sa live. Thank you so much. Okay, dili na ta. Yes, did you know? Usay mo hang final para kay Emma.
1: Again, sa ko ang standard Emma no nga idayon na yung kasal, bahalag kamo lang duha. Kay gani senior citizen naman mo no, naa na mo'y mga tagsa-tagsa ka. I mean, ay inyong mga anak na ni tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Daga na bang tuod man masabta na to nga nagkagubot sila or naay moingon nga lahi ra gyud ang kuan ba, lahi ra gyud ang kasal kung naa ang mga anak. But then again, tungod sa kagubot, kana bang mas dapat ninyong i-prove nga kana bitaw kamo gyud duha ang nagkasinabot, no? Di na mo maghunahunaan na inyo ang mga anak nga para nako, no, again para nako dili na kinahanglan nunaw naon kay kanila gyud mga kuan ba, kaning sa kung giyon kaganina nga ang kani bitaw mga tiguang talagsa na lang kay ni sila mahatagan og pribilehiyo nga mahigug ba pag-usab.
0: Yes.
1: So nganong pugnan pa man or nganong pa man nga inyong i-hold back inyo mga kaugalingon tungod lang sa inyong mga anak. Again kana mga anak, for sure eventually makasabot na sila nganong i-push ninyo yung kasal nga wala sila. Para nako diha ninyo mapakita abang tinud-anay gina inyo ang pagigugma, di gina MMM lang og kinahanglan po nang i-prove ni Alex sa iyang mga anak nga si Alex wala naghuna-huna nga kanang si Emma mukuha ra sa iyang mga kabtangan, no, mo nay kinahanglan ra yung ikuan kay
0: edad naman.
1: Oh, di ba? Kay siguro na lang gyud mga anak pud ma'am nga sobraan ka kanang bitong maniguro pud ba kay unsa kung ihatag kung maminyo ilahang kanang papa mo ato sa lain basin wala na ila kay nabay mga anak di gina nato idinay lagi mga anak nga gahulat ra nga mamatay lang ginikanan.
0: Kay tinuod kanang true.
1: Ka mga kuan pamana, yes, ba kani mga kaptangan, mga bahandi sa ginikanan, muri lang giatangan. So sad to say nagi mga ngana nga mga anak. So again, para nako si Alex, di na siya angay magpapugong anak. Kaya iyahan man ang kalipay. Iyahan man na gamay na lang man ang kuano kanang gamay ang kinabuhi iba. Do wala man ta ka sure hangtod kanus a sila nga mag-uban.
0: Yes.
1: Pero sa ngalan nga senior na sila, no, kanang dako na gid kay na para nako, dako na kay na nga chance nga mahigugma pakag-usab nga kanang napakay katim nakay makauban ba sa imong pagtigulang. So ayo na ninyo na una, go na sa inyong kasal diha.
0: Yeah. Sige, direta sa to URP professor Cap Junjun.
2: Yes, Ima, akong ika-advise nimo Ima kini. Una, ay shout out una ha kang Mr. Lim nga gapaminaw ang tud karon.
0: Nagkabigaman gold gapon.
2: Grabe, experience daw niya. Drive sa gikan o Davao, paingon Cagayan de Oro City. Medyo nagluya sa, naghapit sa Loriga, the view. Nag-inom sa Omega Man Gold Coffee. Murag robot na daw siya.
0: Aray.
2: Grabing recharge. Pakabot Balintian, nag-inom pagit sa Omega Man Capsule. Matay, naghapit isang malay-balay. Dito sa malay-balay.
0: Sige, mira.
2: Ima, pasalamat ka kay nakakita kag lalaki na susama sa mua. Abin mo, Ima.
0: Membro sa URP.
2: Di Genova, ate. Kami manggod nga mga lalaki, dili may ganan ka ng libin-libin, puyo-puyo lang. Gusto gina mo.
0: Kasal
1: yun. Mugi na saktong laki ka.
2: Kanang gugal yun. Kanang dibas-basan yun sa kahit asaan ba. Mauna nga, mauna nakita na ko sa kang Alex. Dili gudiya gusto nga kanang libin-libin lang, na dili ka maligal. Mauna nga pasalamatan ni muna nga to kang Alex. Bisan pa nga ikaw.
0: Swerte siya pag-abot sa love life.
1: Yes, kayo.
0: Kaya mga babae nga, wag niya swerte pag-abot sa love life. Pero si Emma, swerte siya pag-abot sa love
2: swerte
0: life.
2: Swerte siya sa love life, pero ang lalaki walay swerte siya.
0: Ano
2: naman? Kaya pulihan man dahil niya. Dili man dahil siya mo sanong sa kanang...
0: Uy!
2: Sumpa ba nga?
0: Okay, Ramon.
1: Sala din niya nga namatay ang unang bana.
2: Sa kasakit ng
0: kalipay. Uy, namatay man. Lisod po.
2: Dibunong ka. Ako kalagong gina ko ba?
1: Ano sa inyo?
2: Kalagong gina ko din sino ba?
1: Buhang nyo,
2: buhang nyo ikaw kag San Pedro. Sugod-sugod ko, basta. Buhi nga, sa kalipay, nag-uban ta, karong pag nauna lang
1: ko. Depende ko na sa sabot kap, no? Kanami taong buhi pa mo mga pares ba nga. Magsabot mo daan nga kung unsa man, ug kisay mauna sa tua, maalaw ba nga kanang maminyo. Na uban nga, musugot, na uban nga dili.
2: Sa pagminyo pa lang nyo, sa kasal pa lang daan.
0: Nahimong lalis, kaya lang nagsabot, buhi sa doha. Yan yung asawa nga, my loves, kung mamatay ko, magminyo kag-usab.
2: Dili.
0: Oo eh. Ano siya? Kisa mo na may hana? Kisa na may hana? Ano na kayo plano na? Ano? Nag-away na. Nag-away na.
2: Pero kami ati diligid. Kini mga tabi RP, kawan na niya. Diligid, diligid. Pasalamat ni si Ima. Galing kang lalaki. Wala lang swerte ni mo. No? Para na ko, Ima, ka nang...
0: Ano mo may swerte lalaki ka? Swerte no ni Alex na yaha?
2: Siya may swerte ka. Magbatay si Alex. Magkita na po si Lion. Akong gipakita nga. Gusto na mo nga mga babae, kanang babae bitaw nga muunong gibitaw.
0: Bisag lamatay na, di na ginmangitag lain. Oo, oh,
2: kay duaw-duaw ka na lang sa lugnan na.
1: Ah, kaguol, bas kinabuhi niya. Siya na lang isa, kaya naminyo na po niya mga anak. Luoya po.
2: Kaya ay ni mo, ikaw nagminyo-minyo, ako patay na.
1: Lonely is the night.
0: Lonely is the night, sa dunya.
2: Mas bayo gani ka, kay buhi pa ka.
0: Muna klaro, Dejinobs, nga ang kang Emma, ang gusto ni ka para ihi na lang yun.
2: Ima, don't be selfish. Kung wingon ka nga magminyo mong duha ni Alex, na dili ninyo paibawon ang anak ni Alex, o inyong mga anak, kay inyong kalipay lang imong patughan, selfish na sa para sa kuha. Dapat, ang himuon ni mo, Ima, i-addressan ninyo ang problema sa inyong mga anak para magminyo mong duha na hinkot ang kalipay. Wala may problema nga dili masulbat.
0: Yeah.
2: Wala yung problema nga dili masulbad, Ima.
0: Pagbigyan na lang nato kay sinya sa sini-engineer ang time na.
2: Sa gihapon, Ima, kinisi Kuya Kap. Pero Ima, ha? Excited ko sa imo, ha? Pag-take sa FB account na mo, pwede ka na mo kontakon para advice-an.
1: Kaluoy po na nang
2: kinisi Kuya Kap, po ingo, dili ko gwapo, dili po ko pangit.
1: Iyan po ta.
2: Pero isa lang ako masiguro, mapagbahala ko. Sana di mo
9: this program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
11: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Kung
6: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gradiyahang sambul-sambul o aktan na gradiyahang panglantaw o epektido gradiyahin nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagong salamat kanimo Emma sa imong papadangat imong swatampo. Thank you so much DJ Nova and the Cap June sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga opinion, pero kinala ko masulti na kanimo Emma. Wala may problema sa imong mga anak. Ang problema naman sa anak ni Alex. Now, gusto ni Alex nga di na lang imbitaron ng mga bata para way gubot. Siguro dili i-appeal imong mga anak. Igna si Alex, makigsulti siyag tarong sa imong mga anak. Kay dili, listen pa sabton imong mga anak. Ug mas nakita na ko, mas buutan o professional sila. Mananghid siyag tarong nga magpakasalgid mo. Kung mag-react sila, igno niya nga, naa siya para nga maproteksyon sa inyong inahan. Siya mismo ang muhangi o sa imong mga anak para nga dili ka mo batig ka guilty, di ka mo batig ka guol, nga mapakasal mo ni Alex na dinili mo ma-invite ang imang mga anak. Again, si Alex ang makingsulti sa imang mga anak. Siya ang mapasabot. Tungkol kinasayod ko, ang imang mga anak, adunay kasing-kasing nga mo sabot ka na kanimo. Importante yun nga makasulti si Alex sa imang mga anak. Ayaw, sugot sa iyang desisyon nga di nalang imbitaron akik imang mga anak. Kaya wak man sa imang mga anak ang mga problema. Dito man sa iyang side. So kung di siya gusto invite na iyang side, iyahan na ng problema. Importante ikaw o imang mga anak maayo ang relasyon. Thank you so much, Emma. Sa imang papadangat, imang swatampo ni atong tulumanon. Manginaot ko nga nahayagan ka sa mga karoon. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna yun. Salamat! Bye-bye. I love you all. Huling iniisip
9: sa panaginip. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
13: Ang akong pulit akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ning Dios. Hantud karon gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ko ng gamay na po siya ni ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot timo ako mga sakit. Magpasalamat jud ako
14: ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for health. Healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na

0: dialysis ug heart attack.
1: Nandura ko sa ospital kay dili ko na prostate ang bahubag 165 ang kwas kay na ultrasound mo sa medical ya yang ikuan nga 165 ang kwan ang normal ko na 120. Dayong ni saka yo ko ni so ni nadto na puko sa doktor sa ihe ikatawaan ramang kay operahan ko kun ni pangayuan ko niya gutsinta kaunom na ko katawri ka Peter ya kuan ko mo nga na kuan naman ko kay ako ang ihe mugawas man sa akong ginatawo nga buhit yung dugo nigamit ko ikan sa kuan o itong 2019 nigamit ko Punyo 20 dayong itauran ko katiter kay dito ko sa doktor di ayawan ko katiter 18 sige na kong tumarog UN salamat po ko sa Ginoo mga kay sa usan ako kakinsin ng tumar pag ibot nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan

sa ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga ganinaog-daog, inabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing gabi-i kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo-kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw. Kana sa higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay ug sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Martes, pizza dos na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga sukintig paminaw? Ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Asilang tatag sa ka mga radio. Nagtanaw sa itong Facebook Live, tato ang YouTube channel o sa ato usab nga DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghia, ang makikuban kaninyo hangtod da alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mag-isunod itong mga pinanggantig paminaw sa Dirisdak, Bayan sa Sugbo, a probinsya Sugbo, Lawigan sa Negros Oriental, ato mag-isunan sa Negros Occidental, ato magkauturan da ng mga iligay non, ti mga Ilonggo, ti kumusta ka mo da sinang nga gabi. Ang kasamang nisod aton ng mga damo, ta mga tagapalamati sina daw. Adamo ta tagapalamati da sa Negros Occidental, ha? Pa... Taywa, ay pa mo gito yun, ha? Ato makiksunan usab ga mga bulanon diris Bohol, ha? Ha, paitsa ninjo, oy. Aha, so, kuan man idza-idza ko na pero really aho-aho ka sa manis. Pagsa man idza-idza aho-aho ka. Ato magsunan usab diha sa Leyte ha, may gabi eh. Adiha sa Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunan usab diha sa Luzon da area ng mga Bisaya. Hanga na Mindanao na to, karoon ang ikon masab dito sa Gawasan Nasot.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw na to. Ama ayong pagpaminaw ninyo dihantanan ha. Ato ang makigsuunan nga kanunay nga naminaw. Irisab sa ato nga naminaw sa radio. Ang mga sukindig paminaw na to nga nanikay-sikay karon. Adres Kabisayan og Mindanao. Ang mga naminaw na to sa radio. Ang uban nanikay-sikay ang uban. Nagharay-haray na kasamang nistor. Naghigda-higda na. Akin nagbaabot sa to ang programa. Nagpaabot sa tuang nga tulumanon kasamang nisto. Aon niya samtang naminaw na to, samtang nakigda-higda, gipakapinan po o gamayang tanday-tanday. At inoon bitaw kasamang nisto, si kasamang Bayotbot Ferdinand Pastoril bitaw. Gabiin mo diha kanan ng kasamang Bayotbot. Aminaw sa nato kasama ni Sir Mingus at tinuod. Ang samanay buhaton ang namatulog ni magtanday-tanday. Kiyo. Amay pagpaminaw sa tuang ang mga senior citizen ha, mga lola, tuang ang mga nanay, mga tatay nga naminaw na to. Karong nga gabi una, may pagpaminaw ninyong tanan ha. At tuang ang mga sukindig paminaw nga kanunay nga naminaw ha, ug nagsunod sa tuang programa kada gabi.
2: Straight to the
1: arita sa mga isgutanan sad karong gabi una, mga sukindig paminaw, tungod kay di ana ha, rabiha in tao nang amuraman o gaunsa nakaning alert level status. Akon iisusama na to sa usa ka bulkan, mga sukindig paminaw. Kaning ni ang sinado ba nga ayaw lang ng bulkan nga naaduha na asad na ayaw lang ng bulkan nga susama sa buntod nga nasduha kadughan. ay susama la nato ni ori pananglit nato sa kabulkan sa kanlaon kasamang Nestor nga nibuga og aso ni bugag asupre ang Senado. Ha, pananglitag usa ka bulkan kanlaon na ang Senado unsa man ni ha unsa man ang yang alert status level.
2: Straight to the point.
1: Atungod kay matod pa mga sukindig paminaw si Senate President Alan Peter Cayetano niklaro nga ang ilang pag-absent no sa tibuok mayorya sa Senado ha, pag-absent dila sa sesyon kaganiha o kagahapon ha, usa kini kamatang sa protesta ha, ha, usa kamatang sa protesta mga sukindig paminaw ha, sa gihimo sa grupo nila ni Soto o grupo nila ni Presidente Marcos ng mga senador nga ni-walk out ni Adtong Adlaw nga Lunes.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag pagtagad ya kinimanggong mga grupo ni Soto ng mga senador ha, kinimanggong grupo sa mga senador mga sukindig paminang Presidente Marcos ha, kaning grupo ng mga senador ba ni kanang naang Tito Soto mao magoy nag-una-una pugod ha. Kaning ni ang kaning ni ang mga sukindig paminaw nga grupo ni Soto kining grupo ni Soto nga mga senador mo naguna-una ha unya ang kaning gauna og walk out mga sukindig paminaw kadto si senador Mig Subiri ha kani senador Mig Subiri mauni uplok sa nindako. O may nagpauna-una ang uban ng mga senador kasamang dindo, wala unta ito mo walk out ni Adtong Lunes. Pero siya mo inibarog, nakita man as video, ha? Si Senador Mig Subiri, siya mo inibarog, iyahang gipang agni ang uban niya ng mga kaubang senador na membro sa minority block, iyahang giabog, ang manggawasta, manggawasta. Gi-walk out samtang naa ang sesyon. Nga naman, tungod kay dili man gusto sila, ha? Sa gibuhat mga sukindig paminos mayorya tungod kay supak silang kabubuton ha supak silang kabubuton mo nay rason nga ni walk out sila kay ni adtong panahona ha ni adtong panahona 12 pagod sila 12 mga sukindig paminaw ang kadtonto ang members majority black kay wa pa man gidakop si Senador Jinggoy Estrada ato unya posible nga dunay usa nga mubutar ato nga naa grupos minority. Ha? Naguna-una sila walk out. Ha? Naguna-una sila walk out dito mga sukindig paminaw sa Senado. Muna, ya, ilang gipalabas nga, kinsa may dili mo walk out nga, wa naman sila musubay sa rules. Ha? Dili naman tumao ilang gihimo. Ha? Dili naman tumao ilang gihimo. Muna nga, naka-istorya mo anak kay dili mamugustos ilang gihimo. Ah, karon ha. Karon wala nito nga mga sukindig paminaw ang sila grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Duha ka adlaw na. Wala mo tunga sa sesyon kasamang nisto. Ngano man murag ni balos po sila nga ni walk out na mo be. Kami di po may mutunga be. Ha, isputing rabagyo kayo sila ganiha dito si Soto, si Lacson. Gato mga tulplok. Ha, isputing kay kasamang Nestor. Oy. Ha, kani mga senador, kaalyadon Presidente Marcos dito ganiha. Ha, mga isputing kayo, mga, ha? Ha, kuhan pa kayo, kanang na ang pinlansa pa kayo, kanang na ang, ha, kanang na pinlansa pa kayo, pulo. Ha, so muna, dito sila ganina. Ha, bagulbol sila, nagbagulbol sila kay nganong wala mutunga. Ah, nagbagulbol sila nganong wa man mutunga gihapon. Ang ikaduha ka adlaw naman wa man mutunga. Wa gi bisan usang senador nga grupo mga sukindig paminaw Senador Alan Peter Cayetano nitunga dito. Sila ra unya kay dili man pwede kay gawas nga kanang naang dili makakurom. Na unsa man ang kurom? Ah, ito nang kuno nang kurom mga sukindig. Unsa man ang kurom? Kuros ba na? Orasyon ba na? Agaron doon taon ha. So tagag pagtagad na mga sukindig paminaw. Apan mga senador nga kaalyado ni Soto o ni Presidente Marcos na nawagan hinoon nga pakanaugon sa pwesto si Alan Peter Cayetano.
2: Straight to the point.
1: Na nanawagan sila mga sukindig paminaw nga tungod kay wa na mutunga sa duha kaadlaw. ang asisyon unta nila matod pa niya nga mas maipay mo kana og si Alan. Ang nangugat yung maayo, mga sukindig paminaw nga parisayinon yung pwisto, kaning duha ka mga tuplok at tuplok tulpo, ha? Ang duha ka mga tulfo, mga sukindig paminaw nga naila nga kana bitawng mulaban sa kabus, ha? Mulaban sa kabus, ha? Kasamang Nestor, musumpo sa mga kanang naang mga hiwi nga binuhatan, ha? Nya hilo man to kaayo karon ni tingog ni gyud. Ang duha ka mga tulfo, mga sukindig paminaw nga kanang naa nga kanin duha ka mga tulfo nga grabe mga sukindig paminaw unta ka isog, ha, daghan kayo nga mga nainto po, daghan kay mga nailad. Daghan kay mga nailad sa mga tulfo, oy. Ha? Hilom kaayo panahon sa flood control nga iskandal. Purting hiluma gyud. Ha? Purting pakahiluma, murag silito lapid. Pero karon mga sukindig paminaw nga wa mo tunga si Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Parte na manghag, oy, murag irumbuang. Apurtin ito niya. Apurtin banghag ka sa mga Nestor. Ni Raffy Tulfo, ni Erwin Tulfo. Mas may pa kung mo resign si Senator Alan Peter Cayetano. Nga naman, kay kung nitunga pa karong adlawa, ha? Nitunga pa mga sukindig paminaw ang mga maang naa sa majority, ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Delikado ka sa mga Nestor o madisgrasya ang leadership, Senado. Ha? Delikado o madisgrasya ang uban nga mga komite, mapulihan nga naman paningkamutan gyud nila kay tabla naman sila karon unya pananglitan kun dunay absent, ha, dunay absent sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa to pa pulo na lang, ha, pulo na lang kasamang Nestor unya pananglitag duna pag present nga pulo unya mo abstain ang duha. Sa to pa walo na lang or mo abstain ba ang usa, siyam na lang alkansi na sila kon magdunay butuhanay.
2: Straight to the point.
1: Muna nga kaning kasi Senador Alan Peter Cayetano nga wala pagtunga, naa po ni benefits para sa majority. Ha? Muna nga nasuko may mga tulfo kay karong adlawa gusto nila nga ilisan si Senador Alan Peter Cayetano para nga dili, ha? Ang gadudang uban ba? Nga ilisan tani, gadudang uban para nga mapulihan si Senador Alan Peter Cayetano og dili mapadayon ang flood control investigation unya sa Huwebes.
2: Straight to the point.
1: Ano hadlok pud mga tulpo og waysa? Dili lang mga sukindig paminaw ang mga tulfo maoy. Dili lang matod pa sa atuang nga mga kaigsuunan ba to mga listeners, mga ni comment sa Facebook. Ha, matod pa nila nga dili ra kuno si kanang naang ang mga tulfo maoy murag na hadlok, lakip na usab si, ha, si Pinky Lacson. Lakip na si Soto, ha, si Lacson, si Soto, ha. Nang hadlok sila kasamang Nestor oy. Mo ni ato ni hatag og pagtagad ron kay ingon ganina si Senador Alan Peter Cayetano nga bahala mo diha. Ha, bahala mo diha unsa inyong iyaw-iyaw diha basta kay unya sa Huwebes, magsugod tas imbestigasyon sa flood control. Nga ano man, nahadlok man yung mga senador. Ha? Nga ano man yung mga senador nga naa sa minority, nga anong nahadlok man? Ha? Mingon sila, awa, may mahadlok ka, klaro, ana. Nga ano man inyong parisayinon? Ha? Nga anong parisayinon man? Ilang parisayinon kay aron nga mabalik mga sukindig paminaw si Lacson, arong wa na'y mahitabo ng imbisigasyon sa flood control kay basi og mabaktoyo. Baktoyo. Kana, pangutana lang na. Ngano man nga, mangugat man yun silag maayo. Ha? Nganong mangugat man yun silag maayo? O niya, wa man, sila bitaw, pila kabulan sila nga. Si Soto, mga sukindig paminaw, isip Senate President, pila kabulan nga nagdumala sa Senado. Ha? Si kanang naang Ping Lacson, isip Blue Ribbon Committee Chairman. pila ka bulan sa doon na ba'y resulta sa imbestigasyon sa flood control? Wa! Nganong hilong pamastira na? Ha? Nganong ang imbestigasyon, mga sukindig paminaw, hinay pamasood? Ha? Nga si Lacson mo'y nabutang, diha? Sa to pa, doon na'y gitapinan si Lacson. Doon na'y gitapinan si Soto. Asa man mga tulfo nga isog kayo? Nganong wa man mo ingon ni Soto nga, asa man ang imbestigasyon sa flood control? Karon, gi-forecast mga sukindig paminaw ni Soto og ni Marcolita nga ang flood control ipadayo ni kisi-kisi sila. Ha? Mura man o kanang naa nga mga murag mga bunog o kanang naa nga mga rami kasamang nistor nga gihiluan og tuble, ha? Ay pa'y manghubas tas mag-asuan ng kalaki, ha? Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad usab karon kay si Vice President Sara Duterte ni padayag og pagsuporta sa panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga hatagan og kagawasan ang Senado isip usa ka institusyon.
2: Straight to the point.
1: Ani tingog na mga sukindig paminaw sab si Vice President Sara Duterte nga ni suporta siya nga hatagan natog kagawasan ang Senado hatawan hatagan nato og freedom. Ha? Ataga na itong freedom isip independent institution kasamang listo. Ha? Pero nga, karon murag maka, ingon na si Senador Alan Peter Cayetano nga, sukad na human ang eleksyon 2022, karon pa, gawa si Senate President Cis Escudero. Ha? Karon pa, siya o si Cayetano, karon pa mahitabo nga mahimong independent ang Senado. Kay matod niya dili sa musunod sa Malacañang ug unsa ipahimo pananglitan og supak silang kabubuto. Una nga suko kayo mga sukindig paminaw tingali ang taga Malacañang gi-pressure ang mga senador nga mga kaalyado niya kato mga senador nga ambot lang nakadawat makagmalita ni mga senadora nga kaning niya nga mga paisog-isog nga presinon sa Alan Cayetano. Unsa man mo ngano man gusto man mo nga kanang naang mo resign si Alan Cayetano. Nakadawat mong malita, ha? Pangutan na lang na. Eh, bisag manugin mo, kadaghang mga staff dire, ha? Na may mga staff na minaw na to, na staff tulpo, staff ni, kanang naa, staff nila ni Lacson dire. Ha? Kana ilahaganing, ilan sakyanan, tulpo, nga kanabitong, murag van, manangon sa nang van, diha, kasamang nisto. Kasi arima ganina, parking dire sa, dire doon, sa istasyon na. Asugid mo dito, ingna, ngano man na inyong amo karon? Ngano man yung amo nga kisi-kisi man, ha? Kisi-kisi man nga ipadayon ang pag-imbestigar sa flood control. Samtang sa laing bahin, Congressman Kiko Barsaga, kitang-tang na sa pagka-congressman tungod sa matod pa sa iyaha nga dili maayong pamatasan diha sa Kongreso.
2: Straight to the point.
1: Human kinigi-report sa gifailan og ethics complaint sa Ethics Committee sa House sa House, no? Diha mga sukindig paminaw sa Kongreso. Si Congressman Barsaga nalakip sa usa sa mga congressman nga ni barog sa iyang kaugalingong prinsipyo batok sa kamatuoran. Ha? Kundi inibutiag siya kung kinsay mga na-involve og mastermind sa flood control nga iskandalo.
2: Straight to the point.
1: At tungod mga sukindig paminaw sa iyang pagbutiag, ha? Tungod sa iyang pagpadayag sa unsay nahibaw-an niya diya sa Kongreso, sa korupsyon sa mga congressman, gifailan sa ethics complaint o gitangtang.
2: Straight to the point.
1: Natanawara mo, lagi na basta makontrahan ka kasamang nisto. Basta musupa ka sa ilang gusto, ha? Musupa ka, dili ka musunod, ha? Pangitaan yung kagpaagi nga matangtang ka o dili ka mapreso tangtangon ka yun.
2: Straight to the point.
1: Muna ni nga, kaning niya, muna daghan nagduda ba? Daghan nagduda, unsa man ang gihimo karon sa kanang nangato ang gobyerno? Muna ba ni ang gitawag og silent martial law?
2: Straight to the point.
1: Ha? Nganing niya nga panlitag mo supa ka, wa kay kagawasan. Wa kay kagawasan sa... pero noon, ingon totally, dili man, ya kita dili, naapa man, ha? Si tagaan pa man ng kagawasan pero kadto lang mga dunay mga gimarsalo kuno, ha? Gimarsalo kuno ang mga kontrapartido.
2: Straight to the point.
1: Hinaot lang pantahon tan dili na mahitabo ng marsalo. Ha? Buyag in taon, tabok kong pito kalaw. samtang sa laing bahin atong hatag pagtagad sab karon kay barangay og iske nga pinili ay ipahigayon gyud or dayonon gyud pagpahigayon unya sa adlaw sa mga minatay. Unsa naman ning kumilik pura na masagi kalag ning taga kumilik. Grabe ang kumilik, wag mo maka or ang ano mga congressman ba? Ha? Mga congressman o kumilik, wag mo magkatinang bagay. Nga kanang adlaw, kanang pizza do sa Nobyembre, adlaw ka na sa mga minatay. Adlaw ka na sa mga minatay, daghantin dagkot, ana. Ha? Maadto dagkot, ang uban mo uli sa mga probinsya. Ha? Kaya adto dito managkot. Nga adlaw na sa mga minatay in town, uy. Ha? Wag gila yung adlaw di ay, kanag yung adlaw pizza dos. Ha? Naunsa makalgon pa Jesus. Ha, so matod pa sa kumilek nga ilahan na kini nga gipangandaman mga sukin dig paminaw. Ha, ilahan na ni nga gipangandaman og maayo ang kanang naa nga madayon gyud ha og matod pa nga wala pay kasayuran nga ipostpone ba. Pero kay wa may kanang naa nga order nga ipostpone padayon lang pagpangandam o niya mintras nga walay pagpostpone idayon gyud sa Nobyembre 2 ang eleksyon sa barangay.
2: Straight to the point.
1: Ang matod pa nga subay niini ni pahimangno ang naang kumilek nga sangadto sa publiko nga dili motuo sa sayop nga impormasyon nga nikatap karon diha sa social media. Ang matod pa dili kuno idayon ang eleksyon ha. Dili mo to anak kay matod pas kumilik madayon gyud oy. Madayon gyud kay tuwa dito ha. Tuwa dito mga kapitan ni hinay-hinay nagpasilong sa mga congressman. uban nga mga kapitan or ang uban nga mga kapitan wa pa naminaw pa. Ha, naminaw pang ubang mga kapitan pero hinay-hinay na pod ron suroy-suroy. Ha, muna nga panahon mga konsihal ron, mga konsihal, mga kapitan. Ha, hinahinay na po panagad, hinahinay nagngisi. Agawas lang sa mga kapitan nga mga kanang na ang tinud-anay nga ni serbisyo sa katawhan, mga konsihal nga walay pag-usaba, walay paglubad ang ilang serbisyo sa mga tao kasamang listo. Muna nga pero sa uban nga mga kapitan nga sus, ha, mungisi rag padulong ng eleksyon. Ban nga mga konsihal, managadrag hapit ng eleksyon, purialas mga tarong, ha, di manoon tanan. So muna, nga kananaan, daghan na po, da, daghan na pong kuluhaong leader, ane, kinsakahay, ha, tuwa nga mga kaigsuunan, na kuhan magida, basta panahos eleksyon, doon na mag yung mga leader-leaders barangay, doon na yung mga leader ni kapitan, leader ni konsihal, ha, nahala. Sa siguro alang ninyo nga ili mo magmahayas kaulahian kay panlitag ikaw mo'y leader. Leader ka sa barangay, liri ka, kuan ka, purok leader ka. Pananglitan og dili kadaog ng imuhang gisuportahan. Maglisod ka og dool sa barangay o galing na kay mga kinahanglanon. So may pa akong tambag ninyo nga ayaw apil-apil ang leader. Nagawas lang og kanang sikreto kaayo nga pagka leader do na may kaila si kuan ana do na may kaila si Yobito ana. Ayaw lang og pahalata ba dili lang kayo pahalata.

0: Oke, ha, sayo-sayo lang sa ta, ha. Ha, sayo-sayo lang sa ta diri sa tuang pagpakiguban keron. Ha, matod pa ni Kuan, ha, matod pa ang kasamang malitang hiyan. Ako'y gagaw sad nga. Adiha sa konsolasyon kasamang Nestor nga. Abaw, nadula, gida nga kuntuyo sa imo. Ah, may pagkahilongga man ni siya, kaya gitudluan man yung luuming, ha? Anya si Joey Torino, ha? Kasamang Benji. Like father and son. Ah, kaabot man jud ko atong, nakaabot man jud ko atong amahan ni BBM, ha? Si Makoy. Senior elementary ko ato nga panahona, nag-declare og martial law 1972. Grade 2 ko ato mao dili yung ko makalimot ni Makoy. Basta na ay musupak. Alams na. Matod pa ni kasamang Joey Torino, ha? Anya kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Naminaw sa nato karon, ha? Anya si M. Grace Aguilcor, may gabi kasama Benzi, watching from Bakay, Tulay, Minglanilla. Anya si Pahardo Jesa, may gabi kasama. Great ko sa kuang banang nga nagbantay sa muang baboy nga nanganak. Aha, may noon. Anya si M. Katipay, may gabi kasama Benzi, may gabi isan. Og si Kent Pigs, ha? Inausad na to karon. Hoy, kanimbahin na dahil ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkasama, maaikin ni Alonso, magkasama itong mga pinanggadig paminaw, nga doon ay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ayaw nyo nagpasagli, magkasama, ha? Pero na tayo makatabang kayo, ana, ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule, may sab ni siya kay, katong sa makaisunan na to, nga dali rang kapoy yung daling hangakon, dunay hubak. Ang nandun na mo'y nailan nga mga hubakon, mas maayo kanin mo ipainom Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, magapagana sa kaon yung makapanindot sa mga tulog, ha? Puno sa mga vitamina, minerales o nutrients nga mo'y gikinahanglan sa tuang lawas. Kung ligo na nga ito ang panglawas o basko gatong immune system, makasiguro tanga dilita dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Panyong gihulat, ha? Palit na ta, kay mapalit na ang Paragis Bilabila Herbal Capsule sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pa nga mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Ha, may gabi isa day ni kasamang engineer, Jimboy Tevesa. Ha, may gabi ni Modol, ha? Ha, ayaw lang sa ogsulod anang pagka-contractor sa flood control dool, ha? Ha, engineer, ayaw lang sa ogsulod anang engineer kay nang naang... Okay, balik na karon ng taon, mga kasama, human lamang sa mga importante kayo. Ha, standby lang sa kadali, ha? Alas 10:56 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, that portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Kinibahin na mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usag tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy. Ubo, blema, ikawas!

0: Pakialam ko quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My budget. So

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline,
5: na ako'y na-discover nga timplado na lamig.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ato ang atak na alas 11:30 na sa kagabhion. Abalik ta magkasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabhion na. Sa dibatamado sa mga isgutanan sa ang mga mensahe sa garon ninyo. Ipadangat diri ato sang itsek si Radyo Man Josephus Quijano. Atong umaabot na congressman sa Lapu-Lapu. Ah, yes, kong. Eh, si Radyo Man Zikyo.
5: D-D-D-Y-H-P. Report.
6: Yeah, salamat sa mga Radyo Man BG sa mga pag-ayad rin gawas na bahid na karong mga rasa sa naglaob na kagabion. Wala yung manag kong maalaram maroon nga gitubag atong kablisan din sa Dakbayan sa Subo. Sa report na itong nakuha, patay din na bus na magiging sa senior citizens sa magiging yung lumos kagahapon sa punin sa karagatan sa may barangay Inayagan sa siyudad sa Nagahaga na lumos sa nailhan sa palag Victor Iting Binauro, 71 anyos sa Gaprigo ng taga Puro Clower Upper Bayong sa Mauga siyudad. Sigun sa MCU sa kabilisan sa Naga City Police Station na ang South General Hospital may nagpabaho kanila na yung natunay na lumos o na patay o dito na rival ito sa Mauga Hospital. Sigun sa doon ang diskusyon nga sa pamatabo ang biktima kanyang lumos, nakita ang kanyang naligo at sa umsaon sa kadagatan dito sa nasigutan ng lugar nga doon ay walang may gilaw mo nga tulog ka tiil. Apan kapila ka oras, gingong tagulit pa ni sa tiil sa iyang anak nga 9 anyos, nagtuong kumidya lang pero kapila ka oras na akita lang kanyang mahong tiguang naglutaw na. Talagang sa South General Hospital upon way swerte kay gideklar kring dead on arrival. Sampag sa laig bahin, duha ka mga drugista ng mga high value individual ginanak pag sa kibog by masuration sa mga operatiba sa PDA 7 kaya sa may sitio Kusumay Purok Mahogani Barangay Tayun na lungsod sa Liloan ang nagdak pa nila sa pangalag Joseph, 39 anyos sa parigo sa construction work, pero giyang kaubang niya si alias Christopher, 33 anyos sa parigo sa mekaniko ng taga-barangay Tayun, lungsod sa Liloan. Aga, dua rin at pag-inis sa gibog, Bible Supervision, kumagipan rin ang sol sa dua kasibana. Aga, pag-paligiligal ga drugas nini, nakugas sa mga dinakuan, ang sinitris kung 15 ka mga pakiti nga gidahag sa buong nga mutin magkinig 375 gramos nga mubaw kapin sa 2.5 milyones sa pesos sa duwa gitanggong na karon sa PDA 7. On board sa patrol ako ni Radyo Man Joseph Bosquiano DYHP Tatak RMM.
4: Okay, salamat Radyo Man Joseph Bosquiano sa imuhang report. Narita sa dugang detalye sa tuang mga balita kay Police Regional Office 7 nakasakmit o ga 12 milyones pesos nga balor sa Cebu. Pagdulaan 500 ka mga suspect sado ang nadakpan. Asa usa ka semana nga dungan nga operasyon. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
5: DDDYHP. RMM Report.
7: Kapin sa 12 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga druga sa nasakpit ug dulaan sa 500 ka mga suspitsado ang nadakpan sa Police Regional Office 7 sa usa ka semana nga anti-criminality operations gikan sa Mayo 24 ngadto sa 30 2026 aron magpabilin ang kahuse kalinaw sa tibuok rehiyon. Sa diitang nga gipahibaw sa Pero 7 nakadakop sila og 122 ka mga drug suspects sa sunod-sunod nga anti-illegal drug operations sa tibuok Central Visayas nga resulta sa pagkasakmit sa 1816.26 ka gramo sa gitoang Cebu. nga doon standard drug price nga 12,350,568. Gipakusgan usab sa kapulisan ang ilang kampanya batok iligal nga sugal gamit ang maong mga arma sa pagkasama sa mga shooting incident sa Rayon City. Mato ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang acting regional director sa Piero 7, nga napabilin nga matinunano ng kapulisan sa ilang misyon, pagwagtang sa krimen o paghatag sa kaluwasan o kaayuhan sa matag mulupyo sa Central Visayas. Gipasalig ni Abad ngadto sa publiko nga ang Piero 7 mupadayon silang kaagresibo sa kampanya batok kriminalidad ug miparigon silang nga pakigalayon sa mga local government units sa komunidad ug sa ilang kaabang nga ahensya aron pagsiguro nga luwas ang katawhan sa Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ng New Radyo Manalo sa 3YHP, Tata Karemen.
4: Samtang dugan detalye sa tuang nga mga balita arita sa tuang nga mga MASCOM intern mga kasama. Tungod kay matod pa Archdiocese of Cebu ni pasidaan batok sa mga mangingilad. Kasama mo sa balita tuang si inyo MASCOM intern Abitha Jane Ginkuna.
5: DDYHP. RMM Report.
0: Ni pasidaan ang Archdiocese of Cebu sa publiko batok sa mga individual, grupo o organisasyon nga magpailang representante ni Cebu Archbishop Alberto Abitoy. Pahimangno sa Archdiocese nga i-verify madawat ka impormasyon, ilabi na kun maglambigit na og mga transaksyon, pagpangayo og donasyon o ubang kalihukan nga migamit sa pangan sa Arsobispo. Tungod ni ini, niawhag ang Cebu Archdiocese nga magpabiling magbinantayon og magmatngon batok sa mga mangingilad o ubang klase sa scam. Kung adunay mamatikdan o mahibawan nga migamit sa pangan sa Arsobispo, mahimong mo-contact sa opisina sa Arsobispo pinaagi sa musunod nga mga numero 032-253-3382 o 032-254-0951. Kasama mo sa balita, Abetha Jeanine Cono, CNU.com intern, DYHP Tatak, RMN.

0: Fern Tricia May Quizon.
1: DYHP. Ottoman Report.
2: Padayon ang gihimong pag-inspeksyon o pagbisita ni Police Regional Office kung PRO 7 Director, Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, ngadto sa mga police station sa Central Visayas o gisusi ni ini ang Miglanilla Municipal Police Station karong adlaw. Ang maunlakang kabahin sa pagsiguro ni Abad sa operational preparedness, administrative efficiency o kinatibuk ang pagka-epektibo sa police units sa paghatod sa dekalidad ng serbisyo ngadto sa publiko. Personal nga gisusi ni Abad ang mga pasilidad o ekipo sa Miglanilla Police nga gamiton sila mga operasyon ingon man ang pagpatuman sa line-line programa o inisyatiba sa kapulisan. Nahinabi usab ni Abad ang mga personnel sa Miglanilla Police o di pahimangno ang hatagan o gibugaton ng disiplina, profesionalismo, tulubagon o dedikasyon sa katungdanan. Gidasig usab ni Abad ang tanang personal sa mga buhatan sa kapulisan nga magpabili ng pagsalig sa misyon sa PNP, pagmintinar sa kalinaw o kahapsay, pagpatuman sa balaod o pagpalig-on sa pagsalig sa komunidad, pinaagi sa responsive o people-centered police. Kasama mo sa balita, Tricia Miquizon, CNU Comintern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang bagong mga kahimanan og 5 million... 5 milyones nga tabang giturn over sa Sapang Dako Subang Dako Elementary School. Kasama mo sa balita si inyo Mascom intern da Erica Primacio.
1: DYHP. RMN Report.
3: Pormal nang gitunol ang bagong duha ka andana nga school building o banan og hybrid gymnasium ngadto sa Subang Dako Elementary School karong adlaw, Hunyo 2, 2026. Kini subay sa gipahigayong kalihukan sa Auplan Balik Eskwela sa maong tunghaan. Si Cebu Governor Pam Barikwatro, personal nga ni turnover sa 5 milyones pesos nga pundo gikan sa Kapitolyo alang sa pagtukod og pagpalambo sa speech laboratory sa maong eskwelahan. Kini aron mapalig-on ang abilidad sa komunikasyon sa mga tinun-an. Kasama mo sa balita, Erica Premasyo, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang Taylor Swift, nagsuwat og bag-ong kanta alang sa Toy Story 5. Tuang ako, tuang paminawon ang kumpletong detalye sa taho. Ani si inyo Mascom intern Jasmine Maghanoy.
1: DYHP. RMN Report.
4: Dakong nga kolaborasyon ang gikatakdang buhian sa pop superstar nga si Taylor Swift, humaniya gipahibaw nga siya ang nagsuwat sa bag-ong original song alang sa umaabot nga cartoon movie nga Toy Story 5. Giuluhan og I Knew It, I Knew You, opisyal nga i-release ang maong kanta karong June 5 isip kabahin sa soundtrack sa sikat nga Disney o Pixar movie. Giangkon sa 14th time Grammy Award winner nga si Taylor Swift, nga dako siyang fans among movie ug paborito niyang karakter silang Woody ug Buzz Lightyear, sukad ni gawas ang unang pelikula ni ini last 1995. Ang cartoon movie nga Toy Story 5 gikatakdang ipasalida sa mga sinihan sa tibuok kalibutan karong June 17. Alang sa balitang showbiz, kini si Jasmine Maghanoy, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, to ang mga interns kasamang ni Stora. Tahanan na itong balita na pura buyag, ha? Buyag, buyag. Okay, anya to ang mga greetings, sad, ha? Kay na yung mga ipang-greet si kasamang ni Stora dire, yahang mga silingan dito sa Alegria. Kawang, kabantay, kunin mo karo, makamag-greet-greet sa Alegria. O dagan, tingali kay konsyal sa inyo. Aon niya si kasamang Tess Barliso Baliero Tess, ha? O si John Quirante na minaw sa dato karon. Kasamang Vance Del Coro Dixie Sumabal. Naminaw sa dato karon onya si Geoffrey Zapanta. Naminaw na to gikan sa Hilaitan, Gihulngan. Si Geoffrey Zapanta, may gabiin ninyo diha. kanya kini bayin nasad makasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1. Pasabot isi-siti ka mga prutas ugot

0: Ano nagisagol sa to ang kape? Panyalakip nga sagol ang Rosehip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. May sabnihan nga to ang kape makasama kay dunay ni siya kamunggay, dunay luya, dunay dulaw, dunay kanang mangustin. Amonis kasama ang Carl Umiga, may gabi ini budi kasama ganahan kay mo inom aning kape ha. Ang ato ang kape makasama nga puno sa mga prutas ug utanon. Dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay pagitapol nga Bisaya nga mais, adunay bayabas. Aduna sa insulin plant, adunay stevia nga may kapalami sa tuang kape. Adunay barley, dunay arabica. Unya aduna poy ginseng. Ang ginseng makasama nga naso tuang kape. Makapa-abtik sa ang panglawas busa makalahutay ta matag adlong pani kay sikay. Kon kan dunay ta nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Adaghan pa mga sagol ha og mga utanon og prutas sa gisagol ni ini. Ang mga pipila lamang to makasama ang atoa nga ipangisgutan. Unya kon magisgot sa kag Haplas EXL Makabuhay Oil gihapon. Ang atoang Haplas mga kasama epektibo kayo. Alang sa makigsunan di ang nangitag Haplas labi na kadto makigsunan nato ato mga senior citizen. Ah, bisan ganig dili senior kasaman dindo no basta maglain atong lawas mang Haplas mang yuta. Kaning Haplasa atong gamiton ni Montian sa manindo na okay na? Ha, katong gi sakit na okay na Montian? Ha? Oh, may tiyan Haplasa na to gi XL nya. Ha, XL nga Haplas in town kasamang ni store. Ana kwan town na nauli-ulian ang ag panuhot kasaman dindo. Ana kwan na this na okay na? Oh, so muna nga na kwan in town Haplasan og XL ha, Makabuhay Oil makasama nya na kwan town umpawa-umpawan town. Now, sa muna nga mainis mga panuhot, panakit sa itong kalawasan, pang laylay sa mga lutahan. O niya, nakanindot sa daning atong Haplas kay buko-buko, alip-ip, kilid, mga nakit, gani na. Kanidayon mo itong Haplas, ha? EXL, Makabuhay Oil. Ang atuang Haplas, no, makasama, maiksab ni kay kung mga Haplas ka ni, dili ka paakon o glamok. Kay dili magkapaakon o glamok, malikay ka sa sakit nga dinggi. Now, basta mga Haplas lang ani, siguro gyud makasama nga maglaway ang labok. Dili makapaak nimo. Minis katol-katol sa panit sa pinakan sa gawing mga mananap o niya mga pangagod, ha? Mayo sab gayon ni nga tuang Haplasa. Ang tuang kape nga EXL Makabuhay Coffee o tuang EXL Makabuhay Oil, tong Haplas mapalit sa 360 Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Rose Pharmacy o guban pa nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ha, pangutana lang diya mo mga kasama ha aron nga ma kanang naang makapalit mo nining atuang produkto ha, sa EXL mga kasama. Okay, onya ato ning hatagag pagtagad don ha kay kanang naang inaw sa D.I. Karon si Kuan, ha, kasama ng Maricel Tanodra. Ha, kanunay, manginisa na minaw, niya basa mo, tukar, ganit ag-tsatsa, iya manginay yung patindugon, yung bana. Iya mangin patindugon, kasama ng Nestor, niya mag-tsatsa sila, dala pag yung may patuyok-tuyok. Amo na yung nakanindot, sana, kanang naang Kuan po niya. Okay, unya, ito na yung hatagan, sad o gamay, mga sukindig paminaw, banga. Kana na ang isgotana na to kay Diana. Diana karon ipagawas na ang kanang na ang chairman, ang chairwoman mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee nga si Senador Pia Cayetano. Siya karon ang bag-o nga chairwoman sa or chairperson sa Blue Ribbon Committee nga maoy gitahasan nga mo imbestigar sa iskandalo kaayo nga project sa flood control. Oh. Onya ang iyahang vice chair mao makasama si Senador Dante Marculita o si Senador Jinggoy Estrada onya kay wa na ma si Senador Jinggoy gidakop man. So Senador Marculita. Karon di ana gipagawas na ang mga pangalan nga ilang gipangimbitar. Na di anay mga pangalan kasama ni Gerald. At ipakita ko ito gamay palihog sa Manjeral, gatunto ang mga pangalan sa kanang naang giimbitar. Puting daghana! Ha? 30 mga sukintig paminaw ka mga pangalan ang imbitaron isip resource person ha? sa umaabot nga imbestigasyon unya sa adlaw nga Huwebes. Unya kahibalo kag kinsa number 1 kasamang ni Sir, maunay ang pinaka-exciting. Ha? Pinaka-exciting. Nganuman sukad na sukad. Pag-ulbo mga sukin tigpaminaw sa flood control nga si Ping Lacson maoy nahimo nga chairman sa Blue Ribbon Committee, wa gyud ni mahimo niya. Pagpatawag aning mga tawhana nga niya karon gipatawag unya Huwebes, kinsa may number 1? Ha? Agoy motug-an ang gyud agoy tinuod ning number 1. Ang number 1 mga sukin digpaminaw, kay balo kag kinsa kasumang Nestor, pwede ba na ma-zoom kasumang Gerald? Ha? Kay balo kung uban ani nakakita na. Ha, kita nang uban ani. Pero unsa man sa ma-zoom ba na sa or kanang naa nga ingon ana ra gyud dagko no? Ha, pino kayo. Nahala kana lang ingon ana lang og pa pwede ra sag deal ay pakita kung naong dagway kay kanon lang kita sa kagwapo sa. Buyag buyag da uta ko anda baron kana na ang gabi ir baro wa da utang magdungog. Ah, okay, kisa man eh. Ang diadiri kasamang Nestor, number 1 isip resource persons nga ipatawag sa Blue Ribbon Committee, morning nahadlok ang mga senador. Ha? Nahadlok ang mga senador ng mga kaalyadong Presidente Marcos. Nga naman, base og maapil silang mapatawag. Akin sa man eh, oh. Number 1 nga ipatawag sa Huwebes isip resource persons, usa sa mga resource persons si kanhi Congressman Martin Romualdez, ha? Adi ana. Adi ana. Si Lacson wa ginahimo, Lacson ani, wa nakahimo. Lalaking buhat si Lacson, kanhi PNP chief. Gilauma na to nga isog. Ligon ang baruganan kay lalaki, tiguang na, o niya, kanang nanigulang na diha sa Senado, o niya, PNP chief pagod siya, kanhi PNP chief. Sa ito pa, dili mahadlok o niya, sweetos investigasyon, nga nung wa man ginag ipatawag si kanhi Speaker Martin Romualdez? Ha? Nga nung kaha, dong Lacson, dili ba Lacson paminaw? Wag yun mapatawag niya. So karon usa ka babae. Ha? Pero muna nga, usa ka babae ang nipuli niya. Ang igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga si Senador Pia Cayetano. Ha? Patawag malagi. Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ha? Kainumdom kainumdom pa ka? Ah, kasamang nesor, aning alana? Ha? Kahinom-dom pa ka, no? Oo, oh, anag. Ah, tanawa, ha? Si kanhi Congressman, aw, kanang dili siya kanhi Congressman, kanhi House Speaker, Congressman, paron. Ha, si Congressman Martin Romualdez, number 1 gyud nga ipatawag unya sa Huwebes dito sa Blue Ribbon Committee. Ha? Akani mo nindot. Nindot kining atangan. Huwebes pohon alas 10 magsugod. Muna katong natay mga reklamante sa alas 10, unya sa Huwebes, ha? Ana ang lagoy pagka pwede ra lagoy mo maari ugma, ari mo ugma or birnes lagoy kay Huwebes maminaw sa atas Huwebes. Palita katong na ay mga magpatabang diring Atty. Rufil ba? Onya, doon na po yung mga reklamante nga. Muanhe, araw makapaminaw tagyod ka sa mga nisto. Ano man, nindot man kayo ni. Kay gibuhi pagbalik ang gipatay na nga imbestigasyon nila ni Lacson. Ha? Sunan ka na, oh. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez, mauy ipatawag. Number 1, yung lista. Ikaduha, si Attorney Livy Levito Baligot. Kadtong una nga ni-expose mga sukindig paminaw sa 18 ka mga kanhi Marines. Ha? Katong mga Marines, awa na, gikuan man to, ang mga Marines, murag dili sila patungahon lang ang kanilang ilang leader sa kay murag isunod tingali sila tungod sa kadaghan na so nagka 30 kapin kung ipatawag soybis. Nga? Onya, Money Attorney Levy Baligod, ikatulo mga sukindig paminaw, wala man po ni unsay posisyon, ani, ha? Si Bernard Tubi, ha? Onya, si Roosevelt Wapan, adili kayo ni mga inila ni unsa kay mga posisyon, ani, mabasig mga, basig mo ni kato mga ex-marines, or ba, ha? Basig kato ni mga ex-marines, o baka ha, mga kuan eh, ha? Mga, basig mo ni ex-marines, ha? Kanisutso ka buka sa Magnistor, basi, no? Kaya di man kay mga inila ni, basig, ha? Pananglitag mo ni ang mga 18 ka mga ex-marines, murag aligre yun, ha? Okay, kay kaning gikan sa number 3, abot sa number 20, murag dili man kaayo na to, sunado. Pero duda ko mga maoni ang mga ex-marines. Ha? Muni ang mga ex-marines kasamang nisdor. Ha? Pero nasa man to yung ingon, ya, katong mga ex-marines, kuno, gikuan ko no, ilang imbitasyon, gibawi ko no sa, ha? Paminaw lang na to, ni hape, karoon man nagipagawas ng listaha. Okay, arita sa kanang naang ubos kasamang Gerald, kaning nas 21. Kaning 21 pa ubos. Kaning number 21, ngadto sa 34. Daghana di ay, no? 34 kabuok. Ha? Kinsa maning ika-21 nagipatawag. Ha? Ihunong sa 21 kasaman Gerald, ha? O abot na sa 21, ipalihog taghunong des 21. Kinsa maning ika-21? Si DPWH Secretary o Representative. So, kinsa may DPWH Secretary karon si Vince Dizon. O dili makatunga si Vince Dizon, pwede ang yahang representative. Kay si Bunuan, wa naman, resign naman. Ana, ihunong kasaman Gerald. Ana. Ha? Ihunong. Ihunong sa 21 kasaman Gerald, ha? Ihunong paliog sa kanang naang 21, be. Tanawa, ha? So, sa 21, DPWH Secretary, maoy ipatawag, kinsay kauban, kani House Speaker Martin Romualde. Onya, kinsa pa? Ang ika-22. Ha? 22, ika-22, ipatawag. Uy, hala! Di aman diri ang ombudsman. Di aman diri mga sukindig paminaw si Ombudsman Buing Rimulya. Ay, Dong Rimulya. Si Dong Rimulya, Rimulya, og yahang kapraternity nga si Martin Romualdez magkita masinado. Pero, pwede ra na ay gibutang dire nga ang ombudsman or pwede ra po nga magpadalag representative ang ombudsman. So, depende na ni Buing Rimulya kung siya ba'y muadto or ang magpadasag representative dito. Kinsa pa, ika-23, DOJ Secretary. Ha? Ang DOJ Secretary or ang representative. Ika-4, DBM Secretary. Oy, a Department of Budget and Management Secretary or ang kaning ni ang congressman. Congressman, ayahang representative, nindot ato si Amina Pangandaman ipatawa. Kisa maning laing ipatawag. Karon to, itong basahon niya. Kadaghan ni, ha, mga 34 guni kabuok. Pagkinin bahay na makasamahatod ka na to sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 kampiyon ka proteksyon ka dun ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Piktibo kayong pangkontra sa mga free radical sug oxidation. Ang DTX 500, minus itong magkaisunan nga dun ay high blood, dun ay fatty liver disease, katong taas o blood sugar, taas o cholesterol. Nga katong aduna say problema sa kidney, no? Kidney disease, sa gallstone sa formation. Ato magigsunan nga adunay insomnia. Ayaw na ninyong ibaliwala ha, basta nagani mo insomnia. Kinahanglan nga mo inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, may usab ni alas umakaigsunan ha nga kanang naabitaw nga mga senior na to in town nga mga taas ng dugo. Mayo ni intawon nga imnon ang DTX sa 500 nga dili na makatulog og tarom. Mapalit ang DTX sa 500 sa ilang clinic ug pharmacy adres sa Unit 102 Parejoy Building Hakosalim Street Cebu City at bang sa The Freeman Newspaper Building og Luyo sa Gaisano Main. Baka mo tawag mo silang numero 0975-0795-1330. At umakigsuunan ha, pwede nyo bisitahon ang clinic sa DTX Luyo sa Gaisano Main kay nagtanyag sila libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw nga Huwebes ha. Kay salamat taw na humana in taw na tuguan ha kay kanana ang mga buhi importante importante kay ni mga buhi ta kasamang nistor ha bahala na mga bahala na ilang Blue Ribbon Committee. Ah, basta ha, basta kay palit na mo sa katumagisunan na to nga naa mo at tuntuan sa kita o doon na mo yung mga kaila ang DTX sa 500 yod mao ipapalit nila ha. Alas 11:41 na, nyo standby lang sa kadiyot kasamang nisor, balit na karon doon.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
6: Carl, palihog gani sa litron.
7: Carl, palihog po ng bupis. Please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po ba?
8: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
5: Ihatagan ni Carl ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Goodbye.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhani mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbado, bakadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget?

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Giswayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins, the Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ato ang attack na alas 11:50 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion. Anya kinisa nga bay natod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumagsun nga naminaw sab karon ha mga senior citizen. Pagkato mga dunay na mga type 2 nga diabetes o kato mga diabetikon, ayon nyo nagpasagdi makasama ha inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ayag pasagdi ang diabetes kay kun inyo nang pasagdan delikado mga nak nagubang sakit delikado mo complicate na. Anya delikado sad maguba ang kidney ninyo. Maguba ang kidney, madelikado ma-stroke, o ma-damage ang ubang organ sa lawas. Kung atong likayan makasama nga makakomplicate o makakanang la na bitaw o mulala ang kanang naumugrabe, ang kaning ni ang atuang diabetes, no? Inom tas Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom, palitan debitikon ka doon na kay type 2 nga diabetes. Inom ka ni ana o tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, ha? Nanglitan og dili kayo dako ang budget na igura, pwede ra sad tulo, no? Usa sumag pamahaw, duha sumag panihapon. O niya, og way diabetes, ha? Pwede ra duha. Mapang maintenance lang para malikay sa mga sakit og malikay sa kanang naang diabetes. Ha? Pwede ra duha, usa sumag pamahaw, usa sumag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, ay usab ni siya kay... Isuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor on the high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, aromalikayan ang pagkapiki. No, so muna na kanindot ani. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit ninyo silang clinic o pharmacies dire sa Dakbaya Sugbo na sa may Sibudok Building, Boyon diha sa may Osminia Boulevard. Ha? Anaa diha, onya dito sa Konsolasyon. Nasa Atbang sa Jollibee's Consolacion padung kasod sa merkado ang ilahang clinic ug pharmacy sa Negros Oriental na sa Manhack Terminal sa Dumaguete City. Makaha mo, bisita mo silahang mga clinic unya libre na nga check-up, libreng consultation, why bayad? Inalang nga nakapaminaw mo diris DYHP ikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit nyo sa uban nga mga butika pero siguro alang yun nga dunay tatak nga LE ang soft gel ni ana or kanang nga soft gel or kanang naanga inyong tumaron dili man na sa capsule no soft gel man na so mo na nga kanang naang dunay na sa tatak nga LE so mo na nga makakuan ka ni ana kay balo ka na nga dili na piki. Okay, onya si Artabs Tabulong, ha? Aga hinam-hinam na may kasamang Benji nga maminaw. Kinig kaadlong huibis, maulagi. Kita tanan excited taan ni, ha? Kinig ni ang maumpang hitabo karon. Onya si huibis, mang hinauta, mga sukindig paminaw nga walay mga dautang mahitabo. No, diha sa Senado o kaning sa tua nga mga senador. Ha, mga hinauta nga walay dautan nga mahitabo, ha, dining ni ang desisyon karon sa nila ni Senador Alan Peter Cayetano o kauban ng mga senador kasamang Nestor tungod kay kinin sa flood control, grabe ni ka wide kahalapad nga korupsyon sa tuang nasod o niya dunay mga nagduda nga abot malakanyang ang korupsyon. Na sunan ka na, gikan diris ubos, hangto dito mga sukindig paminaw sa pinakataas, adunay korupsyon. So muna nga manghinauta, nga unta ang atua nga mga senador, nga mga maisugon, nga mubarog, or kanini patawag ni ining maunga hearing mga sukindig paminaw. Manghinauta nga kanang panalipdan sa sila taon, ha, panalipdan sila kasama nga Nestor. Ito mga mainampuo na to, diha, atuang kanang iampo, no, o apil, i-apil na to sa mga pag-ampo. Kining ni ang maong mga senador nga isog kaayo in town nga nibarog sa kamatuuran nga ipadayon gyud ang flood control. Nganuman, tungod kay nawala ang flood control, ang investigasyon, kuan ra guto nga ang ilahara nga imbestigar-imbestigar, aron nga kanang naa nga doon na ikapakita nga pag-imbestigar, pero ang tinuod, doon na sila'y mag-ipantabunan. Ato sa paminaon si Senador Alan Peter Cayetano sad mga sukindig paminaw kay doon na sa katarungan nganong walay sesyon gahapon o ganiha, no, moni ang Senate President Alan Peter Cayetano usab magkasatong paminaon sa kasamang Nestor, ha? Okay.
14: Main message na message ko ngayon, isi-simplify ko po, ha? Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po, ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po, ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no, meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson, ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move.
13: Tanawa, ha? Samone ang yahang kanang naang gisgutan sad mga sukindig paminaw nga nag-walk out sila kay dili sila gusto nga mapildi sila sa voting mga sukindig paminaw. Onya money ang gingon yang parliamentary tool para nga makakuhan sila para dili mahinayon ang gustong mahitabo sa majority nga maka online voting ang katong mga wala di sa Senado. So karon ang gihimo nila usaw ni ka kanana ang protesta, protesta ni kay gusto ni Senador Alan Peter Cayetano nga dili malawgaw ang investigasyon unya suibis. Kay paningkamutan man gyud karong adlawa, gahapon karong adlawa og ugma ilaha gyud ning paningkamutan sa ani mga senador nga grupo ni Presidente Marcos. Kani sila Soto. Soto, Lacson, Panaos Kampanya, mao man ni linyada. Mao man ni mga senador nga giingon ni Congressman Irese nga nakadawat kuno, nabigyan kuno sa kuan. Ana-ana si Congressman Irisi mo'y nag-ingon, ana. Ang 11 ka mga senador nga linyada ni Presidente Marcos nabigyan gyud kuno. Kinsa nag-ingon, ana? Congressman Irisi. Nya kanas Congressman Irisi, dili ba na pro-30. Kanas Congressman Irisi, pinklawan gyud na siya. Nya kung Congressman man, ningon sa, kuha magkaan, nabigyan sila, si Lacson, si Soto, ha? Si Lacson, si Soto, si Irwin. Munas Irwin Tulpo. Munas Irwin Tulpo nga. Amot, unsa na katinood ka. Na sila karon, ikisikisi yun sila maayo nga peresaino na si Alan Peter kay tanong, nga nung allergy man sila? Ha? Nga naman nga mura man sila og na hilo sa tubli mga sukin, di ba min? Namusugod na ang imbisigasyon sa flood control nga nalipay mang mga tao. Ha? O niya, manghinao taana nga. Pero kani, dili mang gini, kani, dili gini katulgan. Ha? Dili gini katulgan sa mga senador nga kaalyado ni Presidente Marcos mga sukin, di paminaw, nga dili nila mailog ang leadership sa Senado. Nga naman, sunan ka good, ipatawag na sa kani House Speaker Martin Romualdez. Ha? O niya ipatawag pang uban nga mga congressman. Samot nag ipatawag pa ang mga kontraktor diri Sugbo. Ha? Nga naman. Ha? Si Andua Katulpo, labi na si Rafi Tulpo, murakog na kwan nga na naminaw ganiya ganiha. Oy. Ingon gud siya nga, duwag ka. Ha? Duwag kunot. Ha? Kuward ba? Kanang naang talawan. Ha? Talawan kuno si Sitter, si Senador Alan Peter Cayetano. Talawan kuno. Ha? Muna pakita ka diri bukas. Ha? Or else, duwag ka. Puti hambuga ni Tulpo. Ha? Pagkahambuga. Ha? Pagkahambuga. Hadlo ka nga maimbisigaran ang imong party list nga AXIS. Ha? Hadlo ka nga imong party list AXIS maimbisigaran. O niya ikaw po, Rapi Tulpo, maimbisigaran ka. Nga naman, doon na kay kumpare nga kontraktor Sugbo. Ha? Hadlo ka na nga mahibawaan nga doon na kay kumpare nga kontraktor sa Sugbo. Doon na kay makumparing congressman, kumparing mayor sa Sugbo. Ha? Kay nang luhod ka sa anak sa usa ka kontraktor diri Sugbo, hadlo ka may bawa na. Una nga sila karon ni tingog. Bantay mo nga sa mga niaging mga bulan. Porting hilumag yung mga tulfo ka sa mangki. Wa gyud kisaw kabayen sa flood control. Ha? Ngano man? Uy dunad e kumpare nga kontraktor diri Sugbo oy. Hadlock di ay, hadlock di ay katulpo. Akan na mo itong kwanog unsa katinood. Ha? Pero, waman, naramay, kumpare raman, basi di ay ugwala makwan eh. Pero nagduda man ang uban. Ha? Duda man uban, nganong kisikisi man sila ron? Ha? Nganong kisikisi maron sila? Tinuod baka ha ang giingon ni Congressman Irisi? Nga nakadawat po sila? Nganong kisikisi man sila? Dili man sila mingon? Sige, musupport mi ana. At least. Ha? Nganong mga parisayinon man inoon? Mingon sila nga, oh, dili na mo babagan ang inyong investigasyon, di mi mo babag. Pero sa unahan, mingon, mas maipang mo resign. Ha? Tanawar ha? Nganong mahadlock man sila? Nya muna nga, daga na hibulong yun. Daghang nagduda. Nga kamo, nakadawat mog malita, ha? Daghan mang nagduda. Kay pananglitan og kanang naang, nga nung mga gusto magiging yung bawion ang leadership. Nga kana si, ha? Kanang naang naaron sa ang chairman sa Blue Ribbon Committee, abogada. Ha? Si Pia Cayetano. Abogada man. Si Peter Cayetano, mga sukintig paminaw, usad-sad siya ka, ha? Kanang naa nga abogado. Abogado man si Alan Peter Cayetano. abogado, abogado ang sa Blue Ribbon Committee, ang vice chairman, abogado gihapon. Ha? Sa ito pa, isalig na lang yung investigasyon. Ganong mahadlok mo mo? Ha? Tinuod dagway ang giingon sa mga tao. Tinuod dagway or dili? Ha? Tinuod dagway na kadawat mong malita, dagway mong nahadlok mo magkagwanga mo.
15: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
16: Wag na ba eh.
13: Sayaw na lang tayo. Ah, manayaw na lang tayo sa kasama ng Gerald, ha? Manayaw ta. Ah, paspasas to ang oras, gano'n. Ah, matod pa ni Sir Romel, si Villia Angot. Aksyon na na, og duplok ang brother, sir, ha? Kay basin maigo ilang party list og iyang anak matangkugoon niya. O, lagi daw yun ang hadlock ni sila. At nga naman ni puti mang itlog ani. Okay, onya salamat kay ninyong tanan ha sa inyuhang pagpakiguban diri sa tuang programa. Salamat sa inyuhang pagsunod ha. Na si Jasper Uwano. Si Tulitz Layo, si Joy Riyad, kanya si Lucy Elevera, si Villa Reformado Phil, si Gino Abrigana, at tanan lang na minaw na to, salamat kay ninyo ha, sa inyong pagpakiguban sa tuang tulumanon. Anton Ugma po, Anton Intiwason Ugma po, nun niya atangin ninyo ni sa programa Attorney Rufil, tuang station manager karong alas 6 buntag, but alas 10. Sa buntag makasama kay Aaron nga maisgutan, yunig tarong, dugang isgutan, medyo taas-taas niyang orasan. Muna nga maklaro, labi na ang mga diskusyon, explanation, mga punto por punto, taas mang oras prabuyan. Sige. Salamat inyong tanan ha, unyaw antod ugma po ho nalangsan. Tangalan na lang sa kinatkong pwersa sa DYH Experiment Cebu, at ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang kaban dere master kuno si kasama ni Sir Romicilio. Kani apasan si kasama ang Kisos Minia. Tres bigas lawa kasama ang Gerald Albios. Oliver Ates Robel Boyser og si Jerome Yap. Dito stren dito sa tong transmitter site. Kun dala nyo boss nga lagad sa kahinan yung radio man. Benje Olpos Tanghian ang manamilit ko prangis pagingon ang Dios magauban kay natong tanan. Sa tanan dapit og sanang panahon tatak RMN.
15: Straight to the point.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!

0: Sir Robel Boy Sir o si Jerome Yap. Dito sa itong transmitter site. Kung nalang nyo, boss, ngalagad sa kahinan yung radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pranggis pag-ingon, ang Diyos mag-auban kaya natunta na sa tanang napit o sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kinanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Gadget lang!

0: Sir Robel Boy Sir o si Jerome Yap. Dito sa itong transmitter site. Kung nalang nyo, boss, ngalagad sa kahinan yung radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pranggis pag-ingon, ang Diyos mag-auban kaya natunta na sa tanang napit o sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso,

0: Sir Robel Boy Sir o si Jerome Yap. Dito sa itong transmitter site. Kung nalang nyo, boss, ngalagad sa kahinan yung radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pranggis pag-ingon, ang Diyos mag-auban kaya natunta na sa tanang napit o sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kinanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Gadget lang! Maglang...

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang narigaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos,

0: buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, ang mumpong makabloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangon kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Philippine Standard Time, alas 4:34 na.
9: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Cavite Congressman Kiko Barsaga, ipanagput na sa Obos by Balauranan.
10: Samtang minority bloc sa Senado na nawagan ka Senate President Alan Peter Cayetano pag-resign, humanwa na kinimitunga sa sesyon hangtod kagahapon.
8: Sa mga balita lokal, kakuwangan sa mga lawak sa ringan, nagpabiling gihapon nga problema sa publiko ng mga tungaan sa dakbayan sa Sugbo.
10: Kapitolyo bidonaro 8 milyones ka pesos nga balor sa mga robotics kits ngadto sa mga science high schools diri sa Sugbo.
8: Balita gawas sa nasod, Lebanon na adunay partial ceasefire tali sa Israel ug Hezbollah.
10: Sa negosyo, milyon ka pesos nga pondo igahin alas pagpalapad sa mga bike o pedestrian lane.
9: Headlines karon.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay, Pilipinas.
8: Tungkol na mga mahinong danon, kinayang unang radyo.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Hatod mga impormasyon nga ang inyong masayran.
10: Ang ayari mo madugan,
8: una sa radyo,
10: una sa balita.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one.
11: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
9: Number one.
11: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide. Nationwide.
11: TYHP, unang radyo, unang balita.
12: Gising na!
11: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
8: Higala, kumusta ang kaming buntag? Welcome sa itong pagpunaguman sa itong tulumanon, unang radyo, unang balita. Ning adlaw karamay galang Miyerkules sa Pizza Tres na Megala sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa ngayon sa kanitap kang porsa sa WHP, aramin sa buka kami ang mga tigbalita.
10: Kinagin yung Radio Man, Ken Galilea.
8: Ako sa Emir Rajawan, Arnold Bustamante. Hantod tamig gala sa Lasay, Santak na sa Buntag. Paghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ganda may gala sa itong pagpareguban. Naginaw kami nga kamus kapis kay kamayan at daw karamay galang Miyerkules. Dali era may gala sa panahon, pitsa 3 naman may gala sa Hunyo. Bago pa ganita may gala nag 31. Huh? Karon pitsa 3 na may gala sa buwan sa Hunyo. Ting balik na sa klase sunod simana, pitsa 8. Wala nga mo sa'yo na pugmatang ato nga mga ginang sa panimay. Aron nga maka andam og para pamahaw sa mga bata nga mutungha og sayo. May buntag sa atong mga kaigsoonan diri sa syudad sa Sugbo, sa atong mga silingan nga mga dakbayan. Dakbay sa Mandawi na punapot Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaro, sa Dakbayan, sa Bugo. Sa ato nga mga kasikbit na mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor. Para sa Dakbay ang Negros Island Region. Gamabot ang atong lanog sa CBS, sa DYHP, Aram, and Cebu. Usab, dari sa Central Visayas, Sugbo, Bohol. Huwag na lang ni Miguel na nabilin sa Central Visayas. Nawagtangan og duha ka mga probinsya. Ang Negros Oriental ug ang Negros, ang Sikihor. Samtang sa itong mga kaigsunan po sa Eastern Visayas. Narepita sa Leyte, sa Biliran, Samar, sa pipila ka mga kasikpit ka mga isla. May butag. Welcome sa itong tournament unang radyo, unang balita. Labi na sa itong mga nanay. Ngayon oras sa Megala na sa tagstag sa mga kusina na nagkaisika na. Kaya doon ay mga membro sa pamilya ang manglaka o sa iyo karabutaga. Magbutag na kaninyong tanan. Labi na po sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan ng mga drivers na nagsakay na sa mga sakinan. Ngayon oras sa karon sa kabuntagon. Standby ka rin tataon. Kaya doon natin pangutana sa itong answer to win promo. Alablihin niyo ang mga Facebook. Ablihin niya i-share atong program karamutaga. Ang unang radyo ng balita niya i-follow ang Facebook page sa DYHP Aramen Cebu. Huwag kang Atty. Rofil Fernandez Banyok. Kaya mo na yung sa mga requisitos na makadawat ka, Megala, o makadaog ka o maka-appeal ka sa atong answer to win na promo karong butang. I-follow na dayon. O niya atangi, Megala, itong pangutana karamutaga. Anahon tayo ng pangutana, me. Parang malingaw o kondisyon kaya nga itong mga kaisunan ba sa buntag sa'yo? Manghatag-tag kwarta, alas 5:30 o sa alas or alas 4:30 o niya lain pong hugna may gala alas 5. Manghatag-tag kwarta. Paldo-paldo na yan. Samtang nga maminaw mo sa mga balita dari sa DYHP, sa mga follow-up reports, mga updated reports, ugusam, mga nahita mo, Megala, sa kauluhan, mga hatag sa tagpwarta, be. Dara. Dara. Dara itong kapangutan na karong buntag, mga kasama, alang ka na itong tanan, tanawa inyo ang mga cellphone. Comment tayo na, comment. Kinsaning congressman sa Cavite, nga bag-ulang gipalagpot may gala sa ubos by Balauranan kagabi eh. Kinsaning may galang congressman dito sa Cavite. Nga gipalagpot may gala sa ubos by Balauranan. Natay ko na niya, natay mga reaksyon ni Megala si Congressman Richard Gomez. Nasagmuyo siya Megala na ning pagpalagpot sa usa ka kongresista nga taga Cavite. Gipalagpot kagabi eh. Kay matod pa mga Megala, giganlan sila ka mga buaya. Kinsa ni Megala nga congressman? Ha? Kung naminaw mo, Megala, sa itong headline, narito. Number one atong headline na mga kasama ang congressman sa Cavite. Gipalagpot, Megala, sa ubos by Balauranan kagabi. So, muna itong nga pangutana. Tumag. Tumag ka na yun. I-like, i-follow, Megala, atong Facebook page. Ang DYHP Aramen Cebu kang Atty. Rofil Fernandez Banyok kung i-share ang atong program. O niya katong nga mga naminaw sa radyo, pakosgi pa inyo mga radyo. Kaya nga itong mga kawanan sa research team ng lakaw na maigalaw sa pagpangita. Kisa itong masakpan nga naminaw kusog na radyo, karong nga kadlaon, makarabat siya maigalang paharipay. Bugas o chorizo ang ipanghatag maigalaw sa DYHP matag buntag. Sakto ni pamahaw, karong buntag mga kasama. Aron nga di na mo maproblema sa inyong pamahaw, sudan pamahaw, nanay bugas o chorizo. Alas 4:42 na may kanatag na sa buntag. May buntag po sa atong na mga keksyon ng panungnang at tos merkado publiko. Panungan tos karbon. May buntag na isang karbon public market na meron na napita sa may buwaran area. Perting kusuga sa Riway Xperia matagbuntag. Lanog may galas kipa kayo. Labi na po may galas sa may bagsakan area. Perting kusuga may galas sa Riway Xperia matagbuntag. Takos kipa yung mga radyo masing maabot niya atong mga kaumanan sa research department. Dito maglangay, ito check, may ganas kasama ang Jesse sa Mampong. Serunta ang presyo sa mga regulam para liton. Diya sa Carbon Public Market.
5: TYHP, tutong presyo sa merkado.
8: At ito check, may ganas kasama ang Jesse sa Mampong. Karunta doon. Gikan sa iyahang nahimutangan. Kunin saka ba may gala mga presyo sa mga regulam para liton. Ay, kamong mga motorista ba? Kung magpatubil mo mga igala, pangita mo atong mga gasoline station nga barato. Karong mga panahon na, kahapon nag-rollback man. Dako ang rollback, mga igala, murag almost 10 pesos ang rollback sa diesel. Ang barato ron, may igala nga presyo sa diesel. Kining Shell, dari sa Iskaryo, o ganang napita sa may, di ba kakabot sa UP? Nadihay Shell, may igala, sa right side, kung anong gaglahog. Di ba kakabot, may igala, ang usaka kundo din ha, na ay Shell station diha. Tag 69 ra ang litro may gala sa diesel, di para may gala sa petron, kaya tag 73 matingali karon. Dari may gala sa Iskaryo ang ilahang 1 liter sa diesel, tag 69. 69, one of the favorite number ni Quezos Min. Okay. At sa check, may galas kasama ang Jesse sa Mampong. Gika may galas sa Carbon Public Market.
5: TYHP, tutok presyo sa merkado.
8: Kasama ang Jesse, good one, Jess.
6: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold Dog kasama ang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon.

0: Carbon Public Market. Okay. Isya sa karning baboy o karning manok ang atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, sinto no bintang kilo. Papato, dosintos gisang kilo. Til, sinto bainti ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, sinto 30 ang kilo. Chicken skin, sinto 60 ang kilo. Tinae, 120 ang kilo. Bakbon, usagatos ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sa baboy, unod, 380 ang kilo. Tiyan, 370 ang kilo. Uko grapes, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Pulchap, 350 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kaupan din sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man, Gigi Sumampong, DYHP, Atak RMN.
1: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
2: Ayan, salamat kasamang Jesse Samampong. Gikamigala sa Carbon Public Market. Mahala na sa, ano, karning baboy. Hapit naman megala mag 400 ang kilo. Paita. Mahal na gin kayo megala palitunan. Alas 4:48 na may galantak na sa buntag. Kagabi panagpot na gin may gala sa pagka-congressman. Ang congressman may gala sa Cavite. Karong tataw na ito rin i-check ka ng mga kasama. Onya, ato rin hatagan sa pagtagan kay luoyan ng congressman na eh. Kumutkuan ka mga higala, musaway ka mga higson sa ilang mga kaobanan, mga ingon mo mga kawatan ba? Musuko. Oh, ipatang-tang sa mga higala sa kongreso. Si congressman, meow meow. Sakto itong ingon ni Kwani, Richard Gomez nga, pata katungod nga mutang-tangan nito, hana? Pamutan ninyo ini ka eleksyon kay gibutaran man ni sa mga tao. Ang mga tao may nibutaran eh. So, ang mga tao sa namutang-tang ani diha sa pwesto sa iyang pagka-congressman. Pasagdan may gala ang iyang konstituente nga mooy mutang-tang niya sa pagka-congressman. Kay gibutaran man siya na itong nakalabang eleksyon. O niya, karon, ang congress may gala mumutang-tang. Eng nung lamod diha nga mga buaya mong dagko, masuko mo? At ako na pabinaon ng kining kuanbe, kining sa before ni kasamang Jane Gallardo, ha? At ako pabinaon may galang pagtangtang sa pagka-congressman. Pwede naman mo kuan, ha? Pwede naman mo makatubag hapon, ha? Kaya naman, nakuan naman, naghanan na kabao, ha? At ako pabinaon may galang butasyon. Dito may gala sa Kongreso atol gyud sa pagtangtang ani usa ka congressman sa Cavite nga si Congressman Kiko Barsaga sa Cavite, mga igal, gitangtang ni sa ubos bay balauranan ka gabi. Onya daghan may galang ng react, no? Daghan ang ingon nga dili pon makiangayon. Doon na ingon nga sakto rasan. Labi na to nga mga congressman may galang na igo nga mga kawatan nyo. Ara, ang butasyon mga igal, paminaw na to.
3: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
4: Madam Chair,
3: Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
2: Wa gabay ni mga kongresmana, 200 plus ang debutar may gala pagpanagpot kang Kiko Barsaga sa pagkakongresman diha sa Ubos Bay Balauranan. Ah, ato barikon bit, pila to kabog ang ningo ni Butar, sabi? Atong paminaon
3: pagbalik. 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
4: Madam Chair,
3: Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
2: With... Mato may gala! 200 plus ang nibutar pag panagpot kang Barsaga sa pagka-congressman. Narang usa sa mga pamahayag may gala ni Congressman Richard Gomez dito sa Leyte. Ah, at ang paminaan may gala ang pamahayag ni Congressman Richard Gomez.
3: The Honorable Richard Gomez is recognized for his manifestation.
5: Madam Speaker, doon kanina kinanta ni Congressman Arise, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayo lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Yan sabi mo rin, nabuhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga-Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo pa minsan-minsan, di ba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
2: Correct. Correct ni si Richard Gomez ani mga higala sa iyang pamahayag. May labot na sa pagtangtang kang Kiko Barsaga isip congressman may gala sa Cavite mga kasama. So, nahita mo ni, kagahapon, kagabi eh, ang pagbutar nga palagpot sa pagka-congressman, dito may gala sa Ubos Bay Balauranan, kang Kiko Barsaga. Miaw, miaw. Astilan. Pero ningon tayo siya kahapon sa hapon ba? Yan itong gingnan nga, last day na nakaw karon ron sa Congress. Mura na magmaa niya. Parang wala sa pansyang ganahin, may gana diha sa Congress. Eh. Grabiha ka mga kawatan ng mga tao diha. Kadang-kadang naman siya nasuspinso saan, no? Kadang-kadang na may gana siya masuspinso diha may gana sa Congreso. Kadang-kadang siya ipang vulgar may gana sa iyang Facebook page. Labot may gana nining mga pagpangawats, kwartas gobyerno. Gingnan niya may galang ang mga buaya, ang mga congressman, mga kawatan. Suko ang mga kawatan. Kung ang kawatan, ingnon ganin mong kawatan, suko gina. Kaya sabay mo, sabay kawatan mo, angkon sa kawatan. Ay, nako. At check, may galas kasama ang Jane Gallardo. Ika may galas sa gawas. Sa iron tabi ka lang kahimtang sa itong panahon. May pag-totaligsi ka ng mga orasa. Kasama ang Jane. Good morning, Jane.
4: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Nagsubay na karoon din is my V-Rama kasamang Arnold. For wala raman po rin noong tayo na sinabi nga pagpanaligsi ka sa mga Arnold. Pero doon na tayo nakita din sa itong kalangitan nga medyo doon ay pagpanag-omgyod. Karong mga orasa ka sa mga Arnold, sumurag puyaw-puyaw ni karong adlawa nga muuwan ka sa mga Arnold. Mga nang pahimang noong ato sa ito ang mga kaigsuunan nga mga lakaw po sa pagkakaroon ka sa mga Arnold nga magdala o panagang o galing mo uwan o baka ha, masibraan sa kainit ka sa mga Arnold.
2: Correct.
4: Pero namin ako kaganihan, sir, muhang kuhan ka sa mga Arnold. Kani mga politiko ka sa mga Arnold, murag gubot pa ni silukot good ka sa mga Arnold. Iyakay, nagsasama.
2: Why mapili? Why mapili? At itong mga congressman, ay, mapili. Pipila lang. Mapili sa mga tudlo.
4: Iyahay og lagrag, iyahay og luwas ilang kaugalingan.
2: Pareha na sila sa Senate, pareha na sa Senado ba? Nga gubot kay Senado. Nay grupo nga magpaila nga mga righteous. Dunay grupo nga giakusahan nga mga evil.
4: Ambot lang, umakuan sa baka ni matulkit sa baka ni ka sa mga Arnold.
2: Libog na mga tao ay, nagubot na mga animo niya, kami diri, pwede nang gutuma na mo.
4: Arnold, no, kay mismo ang gisaligan sa katauhan na mo'y mag-govern good sa ito ang nasod, pero noon siya naman ni Oni, murag, duwa naman lang ginoon sila sa mga Arnold.
2: Ang atong presidente, why gihim mo ito presidente? Murag lang nagtanaw sa lida.
4: Pag-iseryoso,
2: good
4: ka sa mga
2: Arnold.
4: Ganit yung mga lagi.
2: Ay, ay, ay. Klaro, mga way, klaro mo ha. Mga klaro. Managigon nga. Managigon ka sa mga hilabtan man na ninyo si BBM? Ha? Ngayon mo man na siya. Ngayon mo man na siya. Gihin mo.
4: Gano'ng hilabtan ba rin nga, huwag gigyan na siya yung sa kabukabuta nga nabuha.
2: Sagyaan
4: na lang na siya, sagyaan na lang na sa mga Arnold. Gitaw, super nga sa mga Arnold, sa ito ang nagian po, ang kadalanan, karo pa doon natas may capital ka sa mga Arnold, wala pa tayo na sinasin nga trafin sa karo mga oras ha. Apan, kami sa taon siguro mayag-hayag na, labi nag-itig hours magiging sa mga Arnold, marag makasinati nag-itig traffic, maunang kung naitrabaho ro na itong mga kaisuunan, itong mga kasama o mga idol, nindot na mo sa iyo po, kaya para iwas sa late ka sa mga Arnold. So mga tagtigdugang pagtagad, sa mahita mo sa nahitabo sa ato ang palimot, mga updates.
2: Mabay mga disgracias, kadalanan nga na-monitor na ito na kasamang Jane?
4: Wala raman po rin noon ka sa mga Arnold. Salamat po rin tanong. Wala tayo nadawat ng mga taho. O baka ha, wala tayo nasugatan. Nga mga disgrasya o kasikya sa itong kadalanan na sukan nga nag subay-subay po dyan. Ganihan sa iyo sa kadlawan ka sa mga Arnold. So mo, balik na kalong tatao. Kaugarga po ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot Rajiman Jesse Simampong. Ako sa mga inyo, Rajiman Jane Gallardo. DYHP, the top Armament.
2: At salamat sa mga Jane Gallardo. Mana gitawag ka sa mga Ken nga literal gyud gaway gihimo ang ato presidente. Warang cellphone ba nga grabe ka loading. Dini mo yung presidente nga atong ipangita, oy. Mahay ka ba yan? Maging-away pa nila ito. Wow! Wow! Wow! Unity team ito. Ah, wow! Karan ka mahay ka ba yan? Hala! Alin tayo gala sa itong winner ka na mataga kaysa itong panaran nga nakinaog sa itong answer to win na promo. Sus, paldo-paldo eh. Alin tayo rin, okay, dahan kita, hatag-tag kwarta. Ang itong winner ka na mataga, mga kasama, congratulations! Congratulations! Congratulations ni Mary Jane Narte. Ikaw ang palaran nga nakaraog karabutaga sa itong answer to win promo sa itong imong tubag. Si Congressman Kiko Barsaga. Congressman Kiko Barsaga, imo na tubag. O niya, amo po na check din hinga ni share ka sa unang radyo ng balita. O niya, ni follow ka sa pro, sa Facebook page sa DYHP kong Attorney Rofil Fernandez Banyok. Parehog message lang sa Facebook page sa DYHP. I-send ang imuhang GCash number. I-send ang imuhang GCash number. O ang pangalan, ha? Pangalan nimo. Correct name. Kanang tinuod nga pangalan nimo. Aron nga ato nga mag-double check. Ang ato nga pagpadala may gala sa kwarta. Diha nimo kay may na lang ni. Ha? May na lang. Palit o nga pandisal. Palit og duha ka kilo, pilanoy upat ka kilong buga, tulo ka kilong buga. Kumay. Mais, mao gihapon tulo ka kilo, tag 60 naman sang mais. Sa so, una may gala ang mais, tag 35 ra ng kilo. Karon may gala sa spete ng mahalas mais oy. Guko na sad may gala sa humay. Wala nga. Di na kita ni. Di na takakaon na ni may gala ga low ang sugar. O niya, pakusgay niyo mga radyo ha, kaya nga itong mga kabanan sa research. Nagsige na po may galag libot-libot karong nga mga orasa. Aron na nangita ang madakpan nga naminaw sa DYHP, pakusgay niyo rin yung radyo. Pakusgay kay parang makinawat na yung may galag bugas o chorizo. Balik naman itong pagpanghatag may galag bugas o chorizo. So, malipay na po itong tanana ni. Kailag permiha kay mahayblad ta. Pero sa mga bata, may galang ang mga eskwila, lamang nag-bound. Pwede nimo na himong bound. Ibo na yung i-torta ka sa mga kisos menya. Butangan nimo itlog. Ah! Perting, lami ah! Butangan nimo ng itlog. Ipababaw sa kanon nga init. Ang imong kanon, muhumot san. Muhumot o chorizo. Pero di ka pwede makaon, may galang sa sulod sa classroom nga aircon. Kay masuya imuhang mga classmates. Ako sa una may gala basta magbaon ko ana, makakuan, makarabitong makakuan gamay ba, makakwarta gamay. Atos babaos kuan. Kahoy do sa nga may gala batog dito sa nga dito mukao. Oy, standby sa mga balita may gala. Uman lamang sa pipina ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras. Alas 5:04 na.
6: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule.
11: That News was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo, no? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay. Pwede na iya.
14: Pwede na. Makakas. Pilay mo idan.
13: So, anak ko, no, binta na ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
20: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
21: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
22: Bugas-bugas, akong katul-katul,
23: i-DTX 500 na!
22: DTX 500,
23: aduna kini antimicrobial properties
22: nga makatabang sa pagkuha
23: o pag-ayo sa bugas-bugas,
22: akong katul-katul,
23: DTX 500!
24: Mabalik sa pinakadul ng butiki sa inyong lugar.
23: DTX 500!
25: Ako sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
23: DTX 500.
24: Pumali sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS. Said. Health report.
27: Health report.
28: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
26: Said Health Testimonies.
27: Health Testimonies.
26: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
29: Dagan ako sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit ko sa Said Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
26: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS. Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin niyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
31: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Life Extension Vitamin D3.
32: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
26: Life Extension Vitamin D3.
33: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Mabibili
33: sa mga butika.
0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
33: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
33: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
0: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
33: Super Fiber.
0: Mabakal sa mga butika.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
6: Ako si Liling Sarvida.
5: Taga-asa day ka ma'am og pila imong edad?
6: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
5: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
6: Ang akong sakit diabetic og high blood.
5: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
6: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
5: Nga gyud ako sa diabetes.
6: Oh, nya diabetes.
5: Sakita na high blood, diabetes pa.
6: Oh, diabetes sad.
5: So unsa pagi imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
6: Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
5: Yeah.
6: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
5: Kamusta na ang imong diabetes ron?
6: Wala na, niubos na nga akong sugar o akong high blood, wala na sad, wala na ko naglipong-lipong.
5: Yeah. Unsa ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
6: Tulo ka buok.
5: Tulo sa usa ka adlaw.
6: Oh, buntag udto og hapon.
5: So nindot na kay imong paminaw ron.
6: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
5: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
6: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamin. Na kay lami gini sa atong lawas.
5: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
6: Giawhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad?
7: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
5: Unsa day imong sakit day sa una?
7: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungodan niya akong sakit.
5: Sir, unsa day imong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katungwa pakakainom og Life Extension Vitamin D3?
7: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
5: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 ug asa day ni mo sir na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
7: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
5: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
7: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
4: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama na 5:16 na.
4: TYHP. Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Pinagi sa butong 265, 14 og 8. Ipanagpot sa obos may malauranan si Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barsaga kakahapon. Kaya sa sunod-sunod na sabi nga suspensyon sa obos may malauranan ni Barsaga. Una lang gisuspensyon si Barsaga human na matudaan nga guilty sa disorderly behavior gumikan sa reckless nga mga social media post nini. Wala na hinoon masurpresa si Barsaga sa desisyon sa Kamara kung kaysa wala pa mahitabo ang voting sa plenaryo. Daan na kining namahayag nga it's the last day of Congressman Kiko Barsaga. Apan mato ni Barsaga, wala siya mahadlok na mawadaan siya og trabaho sa pagkakongresista tungod kaya doon na pailaing nga mga oportunidad nga nagpaabot kaniya.
9: Samtang sa Rugabalita, Gilagway ni Senador Erwin Tulfo nga boycott ang himo sa mga sakop sa majority sa Senado gawa buto nga sa sesyon. Hangtod kaghapon naman sa pag-aaresto ni Senador Jingo Estrada kaniyatong adlaw nga Lunes. Mato ni Tulfo, tataw nga pag-boycott ang himo sa mga senador nga sakop sa majority block tungod kay duna sila kay ubos gumikan lang sa pag-aaresto ni Estrada subay sa kaso nga plunder o graft nga giatubang niini sa Sandigan Bayan. Nagkasabot si Tulfo sa gibati sa mga kaalyado ni Estrada apan sa samang higayon. May question sa gibuhat sa mga sakop sa majority nga alang kaniya dili angay nga maapektuhan ang ilang trabaho alang sa kayuhan sa katawhan tungod kay tungod lang sa ilang paghatag og simpatiya ngadto sa ilang kauban. Dugang ni Tulfo nga ang majority block play formal nga advisory nga dili badayon ang session kanitong Lunes ingon man kagahapon. Subay nini mato ni Tulfo ang minority mopay gayon og caucus para sabutan kun unsay sunod nilang buhaton nga mga lakang.
8: Nalabagan ng mga senador nga sakop sa minority block ato ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign sa katungdanan subay sa panay nga wala pagtunga sa sesyon sa Senado. Sa usa ka joint statement sa mga sakop sa minority block, ilang gipahayag nga si Cayetano ang ayan nga mukanaog na sa iyang pwesto tuod kay gipakita nini nga dili na siya maka-function isip leader sa Senado. Si Senador Erwin Tulfo may nabasa silang statement o gamatod pa ang nahitabo karon tataw nga pag-abandonar sa responsibilidad, pagpasagan sa trabaho, pagpawalay bili sa lagda sa Senado. Dugan ni Tulfo nga ang Senado dili angayan nga muhunong sa pagtrabaho tungod lang kay nagdumili ang ilang nga presiding officer nga nagpasabot nga si Cayetano.
9: Samtang nga niluwat nagpamahayag si Vice Presidente Sara Duterte nga nanuwagan og proteksyon alang sa independence sa mga institusyon na pilnaan niini ang Senado. Namahayag nini si Duterte taliwas sa sunod-sunod gamang kalambuan karon sa Senado ilabi na ang pagkabilago na ni Senator Jingo Estrada. Mato ni Duterte ang mga nasaksihan karon sa katawhan. Ang ayan ang ika-alarma sa matag Pilipino nga mituo sa demokrasya bisan unsa pa man ang iyang pagtuo ingon man ang bulok sa politika. Dugang sa Vice President nga inay tutukan ang mga problema nga giatubang sa nasod gigamit na hinoon ang gahom para pahilomon kantong ni pareag sa ilang mga pagsupat.
8: Alas 5:09 na, nibalik na sa PNP General Hospital si kanib DPWH Secretary Manuel Bunuan. Taliwa sa iyang pending appeal alang sa hospital arrest. Gikan sa Sandigan Bayan ang ambulansya nga nagdala ni Bunuan naabot sa hospital alas 4 na sa hapon kagahapon. Mga alauna sa hapon ang mga personnel gikan sa Criminal Investigation and Detection Group ni kuha ni Bunuan aron dalhon kini sa Sandigan Bayan alang sa arraignment. Apan ang proceedings alang ni Bunuan, Senador Jingo Estrada gumaga mga appeal sa kaso gisibog karong adlaw pending sa mga motion may kanabutan sa 573 milyon pesos nga plunder of graft cases subay sa gigog mga anomalusong flood control projects.
9: Samtang sa dugang pa nga mga balita, katapos ang balita sa kauluhan, gibutiyag sa prosecution witness nga si DPWH Engineer John Carlo Rivera nga dunay 5 ka mga kontraktor nga nibayad og tag 10 milyones ka pesos matag proyekto isip commitment fee o ang gitawag og kickback nga to ni kanhi DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Si Rivera gamay managupot sa posisyon nga Engineer 2 sa DPWH Bulacan. Nimo sa mong testimonya sa Sandigan Bayan ato sa hearing sa malversation case batok ni kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. og laing unom ka mga kaubanan sa kaso. Ang kaso may kalabutan sa 92.8 milyones kapasos nga ghost of flood control project sa Pandi, Bulacan. Ngaway nakita ang estruktura. Gibutsyag ni Rivera nga ang commitment fee sa matang kontraktor o ang proponent i-determinar ni Alcantara. Apan si Revilla hugtanong ng himaka kabisan unsang kalambigitan sa gingong anomalia sa mga flood control project.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Kaya itong kapabaguban, gipananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koy herbal capsule, suplemento ng gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamu imahatag, may kanagaligong salawas, kanagaligong sa atong immune system. Arong nga dita, dali ka masakit. Busa ikaw nga napaminaw, bata sana. ang pag-inom sa original Coerba capsule ang ilang labing epektibo nga mawagtang sa tanan ng mga martian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatoid, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy o kapagabag sa inyong mga atay. Ang original Coerba capsule epektibo sa namigay na pagpatok sa bisanon sa kamatang sa virus. Bupadigun sa atong immune system. Aron nga rita dali nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins nga naa sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Coerba capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Coerba capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Stardock Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Trang Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa ninyong mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Trang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Trang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacies Camotes Island, Hero Pharmacies sa Olango, o Zari Pharmacies Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
9: Taas bomb pression si Mudugoy, kabadunay hypertension. Basin taas yung sugar, agwasima, diabetes kanyo, wala kamay baw. Antas nga level sa blood sugar. Magkapagay kinis sa arterial walls mo, palapot si Mudugoy nga sa nakarason. Nga raw magka-hypertension ka, mataas yung imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagraw si mong kidney o daghatrag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol, setilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Gusto na nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gika sa paliyang suhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kutulado sa pag-imong BP, apag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni si imong katog,

0: attention. Obistaw sa pagklinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng a consultation gagamit ang computerized general machine analyzer. Naakinin mo tayo sa Media Consulim Street sa Sulu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminim din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na ka-complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, diabilita ko ng atong mga immune system, magka-function kini o maayo, magka-produce kini o mga panagang, mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, 2 to 3 soft gels ka na adlaw igot na para igot nga protection sa atong panlawas. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nilimo sa Amerika sa Life Extension Foundation, number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. O yung kang kinahanglan sad ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohatag kini og libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard, buyon kana sa may Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon dira poy Life Extension Clinic kana may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at tubangan sa Jollibee na Bagete City sa may House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Gold kana sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas in Luga, Pagutana or katong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 diya sa inyong balay. Contact lang sa 4161655 ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bayan ko makanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, sa inyo pagkain ng andamon, magkulag ka sa kabasong at tubig o niya imong i-mix dito ang Super Fiber. Pwede kang mo inom, kung na rin sa buntag before mag-breakfast, kung na rin sa gabi eh, karang before food ka nga matug. O para mas tindot pag-inang resultas pag-inom nimo sa Super Fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sab din na sa Life Extension Clinic.
1: Ay! Nanapuntela yung pangutana, oh! Sabiha sa itong pangutana, ganun na, sunod-sunod yun itong pangutana para mapaldo-paldo itong mga ting paminaw! Marami ka lang itong answer to win na promo mga kasama. Kinsaning gipanawagan sa minority black nga mo resign sa ihang katungdanan. Nagingalan ni Erwin Tolfo, ni Senator Erwin Tolfo nga bagagnaong. Nabisan may gala ang atsa di ko na makadood. Makadood sa nagrabiha sa si Senator Erwin Tolfo. Sabi ka, look, ano mo, win. Parang ma-mention yung pangan sa kuhan sa flood control project. Ong ma-darabat to, kuno, magsugod ang Blue Ribbon Committee nga kuhan. Kanang ipatawag to nga mga nalambigit sa flood control o kanang hearing ba? Flood control hearing sa Blue Ribbon Committee, mga kasama. Ong ma-darabat to. Paday nga wa mo tambong ang mga majority black sa mga kino para nga dili ma babalda ang ilang kuan.
0: Ang ilang reading, anak kasama ang Arnold, kaya dami silang nihulga ang minority nga mo gining ilang
1: babagan.
0: Nakakuha na mi og kuan, nakakuha na mi og igong ginaghanon. Di og simbako og mailisdan, di mausap na san ang mga. Mausap ang dako ana. Mao na po nila ang Blue Ribbon Committee. Mapug nga na dayon ang pag-resume o pagpadayon sa hearing. Mga bright.
1: Mga bright. Kani ka
0: nang naisahan sa majority ang minority.
1: Anya karon magsaba-saba na po ng minority nga. Kani kani kani kani sila.
0: Advance mag-isip dahil lang sa mga Arnold,
1: kung,
0: no?
1: Kung sila mo imo walk out, okay ra. O niya, kini sa majority kasama ang kin. Kinawa sila'y tuyo, karong pizza kot.

0: Metro. Patawag man nila tanan to malang nalambigit sa flood control.
1: Mga kasama Arnold, muna ilang baso sa uban nga gituyo ni sa majority kay para way kausaban sa leadership sa Senate. Way kausaban sa mga committee chairmanships na pod kay aron nga madayon. Madayon ug ma kay purti nagana ra bato ipagkitahan na ra bato ang mga ex-marines.
0: Murag di murag gikan gi-cancelar ang ex-marines pa.
1: Ah dili pa. Pagdagan kay toy 34 to.
0: Ah di pa. Murag ang kuan lang sa katong mga importante lang sa
1: Attorney Baligod. Kay mao man to siya kasamang Arnold maoy gikauban na to mga 18 ka mga ex-marines.
0: Si pangandaman ba? Pangandaman. Kailangan kailangan pangandaman?
1: Amina?
0: Ami o. Kato doon sa kuan ba? Doon na kaisa.
1: Budget. Kanata
0: kato kato.
1: Ayon dito sa malaganyan.
0: Doon na kaisa.
1: Sabot na to sa Attorney Baligod. Kaya siya biya to ay nagkuan at tong mga Marines. Kato sa... Una lang sa dito attorney niya after na lang tong mga ex-Marines.
0: O katong mga kuan saan? Kato si Birsamin ba to? Birsamin?
1: Mga kuan. Former cabinet members.
0: Doon
1: na kay former cabinet usaka, members ba? Kisa usaka, may amo ano eh?
0: Usa katikang na lang, God. Usa katikang na lang. Wa na.
1: Kalakang na lang kasamang Arnold. Ang-ang na lang.
0: Usa ka-ang-ang na lang. So, kinsa ni? Kinsa ni nga gipanawagan sa minority block nga para sa inon sa katungdanan kay wa na kuno gihimo mga higala sa pagtunga. Wa na kuno tunga-tunga sa sisyon. Ikasakit pagmainay sa minority block, mga kasama.
1: Okay, ano mga ito siya ni Erwin Tulfo, kung matapang ka, dumalo ka bukas.
0: Dumalo ka bukas.
1: Otherwise, duwag ka.
0: Duwag.
1: Agit gid ba?
0: Agit gid.
1: Okay. Pero nagisingisi ra man si SP Cayetano sa mga Arnold. Nagisingisi ra dito speakas.
0: Mga gani.
1: Wen. Nauna niya ba nga?
0: Wen, paabota lang ugma, Wen. Paabot lang og ma ang kwan kining Blue Ribbon Committee hearing kay
1: Kasi siguro ani di ginis la mukagat sa hagit karong adlaw ka sa mga ano
0: lang yon. Ayo sa yon.
1: Para madayon sa gidog ma.
0: Dayon na sa nato. Kay sa klaro-klaro lang pag-istorya ka sa mangken katong si Lakso na ang nagunit sa kwan Blue Ribbon. Wa ka mura pag tapaw tanan ay sa kung tanaw.
1: Kay while nagpadayon pagod ang hearing, naram ko siya giabswil to daan.
0: Lagi, o niya, kanang nag-apil-apil man ang BOG na
1: yun.
0: Kanang nag-apil-apil man ang BOG na yun ato. Uy nga, tanan nga mga witness, dito man muagi dahil sa DOG, mura mag, makaingon ta ba nga, kinihawas siya mo niyo. Nga na, ipaagi pa sa DOG ba, human nga mo testigo dito sa Senate kasamang Ken,
1: mag-atang na yun ang DOG.
0: Mag-atang na yun ang DOG. Kung sa manin klasiha taon sa hearing.
1: Mura bag screening. Mura bag
0: na-screening
1: ba?
0: Na-screening, oh. Pagkatapos dyan, ha? Dalhin kita sa opisina sa DOG, ha? Mura bag, uy, klaruha tao na ninyo, ha? Hala, isa to, ha? Tumaga, kaya hantod pa ta sa alas 6. Kana, naghana na ng tumag, ay. Bright na ng atong mga soaking di paminaw, ay. Hala, kana, tumag! Oras sa mga kasama na 5:32 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrophs Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrophs Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
14: Ahiba!

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa makabutika.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Zed Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kad nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-os kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
8: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng murang firminti. Kung madunlan, inikaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kayo kumag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pag-inis sa pag-protektar sa atong kalawasan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo sa ayo akong kilid niya nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatian. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
11: Naghanaw og tambag ipang-inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya ang makapsule. Sinta na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila Bila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bila Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, piton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
14: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa silo at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Okay. Oras sa mga kasama, alas 5:47 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pabaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tuna sa tulog soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Motang Sosmeni Boulevard, dole sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. O dito sa Konsolasyon, nanay may kala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Mang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dubagiti, mahimong mapalit may kala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 dole sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Aton sugaton ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape. Gini Vital D Plus Coffee Mix, kini po yung pinakaunang kape. Gadrace sa gulga Vitamin D3. Mga na makakapina ka mga Vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extra. Gadrace mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vital D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yung kini mangosteen. Fruit extract, makabati kini sa oxidative stress. So kini dilik kapadaon sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Maunang mga pigarita sa isbuntag Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, magka-Vitamin D3 pa ka. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain na mga butika pero sa din sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
5: Yay! Nangawat ang cellphone sul sa Tisa High School na dakpan. Kasama mo sa balita ni Ben Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, natanggo na karon sa Labangon Police Station din kining suspetsado nga si John Mark Raso. Gidadi siya og 30 anyos nga nagkapuyo sa sityo Dapdap, Barangay Poblasyon 3, siyudad sa Karkar. Cellphone nga mong balor 20,000 pesos o yang nakawat sa der iyang lisod ang Tisa National High School. Kasama mo sa Labangon Police Station 10. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
4: Radyo mo, nationwide.
3: Samtang Cebu City Council Ramil o Michael Rama, nagtinguhang na mapanalipdan ang mga kawani sa kabaranggayan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolonas.
4: DYHP, Tatak RMN Report.
7: Kitinguha ni Cebu City Councilor Mikel Rama nga mapanalipdan ang mga kawanis kabarangayan sa Dakbayan, particular na sa constructive dismissal o sa paglisod din ipinawat sa financial assistance gikan sa city government. Usa ka ordinance haw nagpalabang ni Rama sa konseho nga alang sa maong katuyuan. Ang proposal sa konsehal ilang gilusog ato sa duha ka komitiba sa city council alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini.
8: For the joint referral of this proposed ordinance to the Committee on Laws through the Vice Chairman and the Committee on Barangay Affairs.
7: Si Konsehal Mikel Rama, lakip sa protehian sa ordinance sa konsehal, mao ang dad focal persons, barangay nutrition scholars, barangay health workers, lupon, tanod, ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigap na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nianonsyo ang Lebanon og partial ceasefire tali sa grupong Hezbollah o Israel. Kini nagpasabot nga doon ay limitadong de-escalation o pagkalma sa kasungian tali sa mga grupo sa Israel, nga nikalas na ulibuan ng mga tao nakapasamot sa gera tali sa sa Amerika ug Israel batok sa Iran na mahayag ang bahada sa Lebanon sa Washington nga ang maong kasabutan dili motapos sa kagubot sa maong nasod apan panawagan kini alang sa Israel pagpugong nga dunay malusad nga mga strike sa Beirut ug sa mga suok nga bahin niini nga gikontrolar sa grupong Hezbollah samtang ang Iran posibleng mohunong na usab sa mga pagpangatake niini ngadto sa Israel. Si US President Donald Trump kinsa unang ni anunsyo sa mga agreement nagkanayon nga ang Hezbollah pinaagi sa intermediaries niini ni Saad nga dili na moatake sa Israel. Kasama mo sa abroad ngayon gini yung Radio Man Marisa Abadies DYHP tatak Amen. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gihapon kalimot mga kasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga Set Panyawon Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with garlic ug 12 pesos sab alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide.
3: Naputol gamay no ang atong broadcast may gala sa kahanginan pero nabalik na po karong mga orasa may gala human na drip off ang kinini ang linyas kurente dito sa transmitter site.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5.53 na.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Pa, ano sa aman mahuman ang atong dinahan?
13: Mahuman ra lang, basta pangkamot lang. Ug siyempre, dapat sa Belmont Hardware Depot ang mapalit.
14: Para sa lig-on nga bahay, negosyo o panginabuhi, ato na sa Belmont Hardware Depot. Dagkang mapilian nga hardware supplies, industrial tools, power tools, furniture materials, original ug sulit nga presyo.
12: Makabarato na ka, quality pag yun.
14: Ato na'y branches sa Cebu City, Mandawi ug Binglanilia. Komportable pagid mamalit kay air condition ang stores.
12: Maayog yun, basta Belmont.
14: Bisitaha ang Belmont Hardware Depot Facebook para sa promos ug big savings offers. Belmont Hardware Depot, building better things together.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
16: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, Life Extension.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
18: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka! Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Oras, alas 5.56 na.
19: DYHP. Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Mga kasama rin mapugnan nga mutaas nga atong inan. Ha? Mailhan na nato may galang idara na ta kay naanatay masinati nga mga sakit sa lamas. Nga kanyan to sa batanon pata, wala nato ni mamatsyagi. Musakit ng atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo ng atong panuhon, sakit ang tangkugo, kitaas na di ang blood pressure, lakip na ang blood sugar. Hanap na ang pananaw. Usahay sakit na po may galang mga lutahan. Unya mapiktuhan, rabagyod may galang atong buluhatun sa balay. Kaya na naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama kanya ito mga kasama nga sa batanon pata. Dagano ron nato ng taas ng hagdan. Uy, o ang bukid may galang nga balay kapoy. Manang mang kinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay magwahay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag-adlaw. Iyon na na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambid at lang ang mga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga ang gamit ko o maintenance medication. Naginam ko sa Vanular, kaya doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Nga makatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayo ng lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na, vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samtang padayon ta sa itong mga balita, kakuwang sa mga lawak sa ringa, nagpabilin gihapon ng problema sa mga pampubliko ng mga tungaan din sa Takbayan sa Subo. Kasama mo sa balita, Randy Manili Bolonon.
19: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Nagpabilin gihapon problema ang kakuwang sa mga lawak sa ringa sa publiko ng mga tungaan sa Takbayan sa Subo. Kinisamtang nakatuuna ang pagbukas sa 2026-2027 school year, unya sa Lunes, sunod simana. Ang kakuwang sa lugar ng katukuran o mga tungaan, pagitumbok ni City Schools Division Superintendent Ninfa Bongo nga hinunda ni ini. Ipinayag hinunan ni Bongo nga nasulbad na ang problema sa kakuwang o mga magtutudlo sa mga public school sa syudad.
20: Okay na maroon ang teachers. Di naman takuwang yung teachers. Ang ato ara classroom.
21: So, problema lang hapon?
20: Kaya umantay space.
21: So, magpadayon ang ato ang double shift?
7: Si Dr. Ninfa Bongo, ang kagamahanan sa bayan, una na nagplano pagtukod ng mga high-rise school building at tungod sa kakuwang na lugar sa syudad, alang ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
19: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, tinguhang mugahin ang Department of Transportation kung DOTR o 1 bilyon pesos nga pondo aron mapalapdan ang bicycle lanes o pedestrian walkways. Kiniuman ang nasinating nga energy crisis sa nasa may pahukom na sa daghang Pilipino nga dili na mugamit sa ilang mga sakyanan. Nagkanayon si Transportation Undersecretary Mark Stephen Pastro nga ang DOTR ni request sa Kongreso hangtod sa 1 bilyon pesos nga budget alang sa active transport project sunod tuig. Ang maong isugyot nga budget mamahimong kanapo kapilo kini nga mas dako itani sa 105.38 milyon pesos nga alokasyon alang sa active transport ubos sa 2026 General Appropriations Act. Kasama mo sa negosyo ngayon giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Ka-Armen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Zed Marketing, Zed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
3: Samtang Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ni question sa kingong structural conflict sa interest pag-hire, siyang gusto nga consultant. Kasama mo sa balita na Jamari Libolo na.
19: DYHP Tatak RMN Report.
7: Gi-question ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang gingong structural conflict of interest pag-hire siyang gusto nga consultant. Ang Vice Mayor na tinguhang mukuha sa servisyon attorney Benjamin Militar aron makatabang siya mga gimbuhaton pagtuman sa katungdanan. Apan ang Committee on Law sa City Council ni Hulagway nga dunay structural conflict of interest ni ini. Kinita ko niya si Militar mausap ang abogado ni Osmeña pag-file o kaso batok sa kagamhanan sa dapayan na kalabutan sa Carbon Redevelopment Project samtang ang City Government magbayad sa binuan nga consultancy fee ni ini. Butang ako sa ganong gi-question sa BC Mayor.
0: Is the pursuit of justice a conflict of interest? That's my question. He's just pursuing something in court. So I would like to have justification on exactly what is the conflict of interest here. What is the violation here?
7: Si BC Mayor Tomas Osmeña, doon na hinunigawas ka taho. Kadi na pala yun sa BC Mayor na magkuha sa servisyo ng militar, isip iyang konsultant. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos. DYHP Tatak RNN
19: Radyo mo nationwide.
3: Hey, hey, hey. Oy, ang ato ding winner. Oy, ang ato ding winner. Karambol tayo. Nalimta naman yung panong naman yung kusturiso. Hinoon ng kalakiha. Hinoon na ano. Excited kaya kay gutom. Gutom. Aray tayo ka lang sa itong winner. Sa ito ang answer to win na promo. Mga kasama kisa itong winner. Dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara. Ang ato winner, may ganas atong answer to win promo. Sakto yan tumag si si Senator Alan Peter Cayetano. Ang gustong parasider, may ganas sa minority block. Isip pa Senate President. Ang winner, nakasaktong tumag mo si Jabonitz Jen Bueno. Jabonitz Jen Bueno. Palihog lang ko Jabonitz Jen Bueno pag chat lang ato sa ato ang page aron nga makuha imong tinuod nga pangalan o niyang imong GCash number. O niya, nakashare na po siya may galan, nakafollow sa DYHP RMN Cebu kang Atty. Rufil Fernandez Banyog. Nakashare siya sa unang radyo ng balita. Congratulations ni Jabonitz Jen Bueno. Sometimes amigas mine at check magkala sa kasamang Julius Balili. Naka-standby na kaya na po yung winner may gana. Nasakpan ni may gana nga naminaw sa DYHP RMN Cebu. Makarabat may galang pahalipay bugas og chorizo haskang ilniga. Kasamang Julius, good morning Jos.
1: Good morning kasamang Arnold. Good morning kasamang Ken. Good morning Makalipay.
3: Talisay, nakatalisay ron, talisay.
1: Oo, oh, namin talisay.
3: Ah, talisay, oo. Oh.
1: Sa atin, sakpa na minaw, yung radyo to, yung second floor ron, yung doon yung second floor niya. Yung mga,
3: ah, second floor.
1: Yung atop, yung doon yung atop, klaro kang star.
3: Ah, sabi na yung atop niya, kulurup?
1: Oo, oh, kulurup niya, klaro kang mga star.
3: Mga, na yung mga kuhan, na yung mga halay, hinalay, hinalay.
1: Adile, klaro dyan kayong mga star.
3: Ah, stars. Matuan, matuan raman ang mag-uwan. Ay, kamalaka. Sige daw, sige daw. Marag dalaga pa din, maklaro kayo. Kasi pangalan mo?
1: Pangalan mo? Elvira Velasco.
3: Ay, si Ma'am Elvira.
1: Velasco.
3: Velasco. Pila edad ni Ma'am Elvira?
1: Na?
3: Pila edad?
1: 65. Mayo 30.
3: Katong Mayo 30. Bago lang, bago rin ay ka nag-birthday.
1: Oh, bagohay lang.
3: Agoy, happy birthday ni mo, madam.
1: Thank you.
3: Mura rakag 60.
1: Oh, mura rakag 60.
3: Minyo na ka, madam?
1: Minyo na ka. Biyuda na ko.
3: Biyuda na day ka.
1: Dalagang ulay.
3: Dalagang ulay?
1: Dalagang ulay.
3: Awa na ka, maminyo.
1: Ay, wala ay.
3: Katuday imong uyab sa una, wala itong mukuan. Katuday imong... Katong uyab din mo sa una, wala itong mukuan. Mo seryoso.
1: Oh.
3: Wa mo seryoso di ay?
1: Oh, seryoso kayo.
3: Ah, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba
2: Wa mo nagdayo, minyo na ka, wapa.
6: Naminyo na ko.
22: Naminyo na ka, di ay. Nabiyuda na ka, biyuda na.
2: Biyuda na.
22: Pila ka mo, kimong anak?
6: Ang ako anak?
22: Ah.
6: Upat.
22: Upat ka mo, ok. Nagko na.
6: Tulo.
22: Masa na?
6: Tulo, niya ulo mga apo.
22: Ah, okay. Nakanaday kang mga apo, di ay.
6: Hala.
22: Pwede ka maminaw ng DWHP?
6: Oo, kadakadlaw.
22: Kadakadlaw, tungo na nagawat, dawata mong ginagmay nga pahalipay. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
2: Yeah!
22: Yeah! Pak, pak!
2: Okay,
22: Koy Herbal Capsule nga mapalit sa tanan nga mga butika. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
5: Ati may hangi, ikaw doon ay dagatuksin si Malawas, mandili ka regular, magpagwasi mo hugaw, doon ka may lisan, magbutuli mong tiyan, makasinati ka ginsomya, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili pag inhami, sa imong hutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, ingaman na pagkaluya sa imong lawas. Busa, wag tagad ka ng mga tuksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo ng panlawas. Pag inaman tagadlaw, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
22: Wala naman tayo oras, may gala sa nga na lang sa kinitibukang pwersa sa DHP. Aramin sa buka rin yung mga tigbalita.
5: Kinagini Radio Man, Kangalinea.
22: Ako sa Radio Man, Arun Busamante. At ang may gala sa kasama attorney Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dahil sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagad lang atanan, Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sabakadari.
19: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: ganya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
3: Uti, vitamins plus iron. Issues neck. Name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay magsalaga. Max protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ECS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Di man sa'yo pang okay ra. Pero, sa start,

0: Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size 17.
4: This time check is brought to you by Ang nailani mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Ang nailani mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas, ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Inilagay po niyo po sa kalagad sa kahanginan, sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pala makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamay galangang Miyerkules, Pitsa 3 na. Nilimbuan karon mahigala sa Hunyo tuiga 2026.
4: Straight to the point.
3: Sa gihapon natagang tagpagtagal ang mga issues kamay labot ng lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pagwanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nagunas to maisgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, bisan sa pundo gikan sa 2026 national budget, wa pay mga bag-ong classrooms nga gipunduhan sa national government ang natukod dinhi sa Central Visayas Region.
4: Straight to the point.
3: O ni nakapait aning kalakiha mga higala. Tungod nini dinhi sa Sugbo. Ha? Sa Sugbo palang daan. Daan mga higala, dunay libuan ka mga tinunan nga adto una magklase sa temporaryo nga mga classrooms. O manginikaysikay lang asa, manginikaysikay lang sa kung asa magklase. Gumikan sa pagsugod na unya sa klase mga higala. Kinihuman ang ilang mga classrooms na guba atol sa linog o bagyong tino.
4: Straight to the point.
3: Atol sa ilawang sumanggahan o na ning klase ining kalakiharon. Adinhi mahigala sa Sugbo, kay kato na igo mahigala sa Bagyong Tino o naigo sa Linog, ha? Doon na naman tatigi pundong budget, pero wapag yun ma-implementar hantod karon. Kaya nga no, ang gobyerno mahigala busy pa o saon pagtangtang ni Sara Duterte. Mga ikabisihan mahigala ron, gobyerno, ha? Saning kalaki haron natarik pagtagad rubutaga mahigala sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon
0: straight to
3: ang ato ba nga ang pagserbisyo sa mga tawo may pinaka importante pagtutok mahigala sa batakang nga serbisyo ug unsay mga projects nga makabenepisyo ang mga tawo
0: straight to the point
3: aton hitagag pagtagad rubutaga mga kaigalan sa pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon
0: straight to the point
3: samtang lalaki nga nilabay og basura usa ka sakong basura sa kadagatan sa may pasil ug nakuhaan og video pamultahon og 3,000 pesos tungod sa iyang kalapasan.
0: Straight to the point.
3: Unya, patabangon pa gyud kini sa awareness campaign bahit sa hustong paghipos og paglabay sa mga basura.
0: Straight to the point.
3: Ayon yang paglabay basura may gladi alas dagat pasil.

0: Sayon kay ni itsa og sako mahigala diha sa kadagatan sa Pasil Porbida. Wa sa magunahuna mga kagalaan nga makadaot mahigala makahugaw diha sa kadagatan. Nga sila ra gyapon mainaa diha mga sukid di paminaw.
1: Straight to the point.
0: Kada ning pagtagad dubutaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin na po kami nol di edad nga nag-edad pa lang og 15 anyos ipaubos mahigala o napaubos apil na mga kagalaan. O 15 anyos paubos, no? 15 years old paubos. Doon na pagiging mga bata, pagkidain niya mga higala. Na-appeal sa 300 kabagong natala nga HIV cases sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi o Lapu-Lapu.
1: Straight to the point.
0: Laining alarming mga higala nga mga panghintabo. Tagantanig pagtagad, rubutaga sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa Pikas Bahin, dito sa Kauluhan, Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga, formal nang gipalagpot sa ubos balay balauranan, human sa sunod-sunod nga suspension ni ini tungod sa giingong balik-balik nga kalapasan sa House Rules.
1: Straight to the point.
0: Nasuko ang mga congressmen nga si Congressman Barsaga mismo mo padayag mahigala sa iyang mga opinion pagsaway sa administrasyon hasta pa mahigala ang kongreso gisaway pa nga matod pa niya kining kongreso mauni ang crocodile farm. Nga naman nga nanganlan mag-crocodile farm hasta pa gani ang mga tao mahigala mga buaya na as kongres tungod sa grabing korupsyon. Mauni ang angay mahigalang kurian sa mga congressmen unsaon nila nga mabalik ang ila mahigalang dungog nga di sila hinganlan nga crocodile farm. Sila mo ilang tanaon ka ng mga buaya diha. Kada mga congressmen mahigala nga mga kurakot nga dagko. Plus doon na pa mga congressmen nga mga contractors. O doon na pa mga higala mga flood control projects na pwede daghanan nila. Nga ila mahigala ang gihimong bakalit sila ang buhi sa katawhan.
1: Straight to the point.
0: Manay angay mahigala ang imbisigahon. Pero si Kiko Barsaga nga maoy ni Sulti, maoy gitangtang. Ipaagi talang nagkatawa mahigala muraga. Nasakto pagka ng kalakiharon. Asa naman ang freedom of expression?
1: Straight to the point.
0: Atari pagtagad rubutagas tuban uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: O kining mga congressmen gawa sa freedom of expression kining mao mga congressmen kanunay gi-remind kini sa mga jurisprudence sa Supreme Court nga ikaw usa ka government elected employee kinahanglan ka nga dili mag-union skin.
1: Straight to the point.
0: Atari pagtagad sab karon nga buntaga mahigala og sila mismo nakaibaw ngano nga ginganlan sila crocodile farm.
1: Straight to the point.
0: Hilang si Kiko Barsaga, ha? Hapit ang tanang tao sa Pilipinas nahibaw mga higala gumikan sa kadaghang kurakot diha mahigalas kongreso.
1: Straight to the point.
0: Dili tanan pero dunay ubay-ubay.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagad nabutagas tuman uman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Samtang sa Pikas Bahin mga kagalaan kagahapong adlawa mauna ang arraignment sa kaso ni Senator Jingo Estrada sa kasong graft. O dito sa Sandigan Bayan, mga kaigilaan si Jingoy, ang mga akusado sa flood control project.
1: Straight to the point.
0: Wapay labo tong graft nga kaso, mga sukid di paminaw, o wapay labo tong plunder nga kaso. Pero ang pangutan na lagi karon mga sukid di paminaw, kaya mga tao, manggod, mga higala, natural, dili malikayan, niini mga higalang nagkaduol na ang full-blown impeachment trial, o di malikayan, mahigala, inintensyonado karon nga nasod, ang mga tao magduda gyud nga kini pamulitika, political persecution ang ginahimo.
1: Straight to the point.
0: Kay kung ugaling mga higala og patas pa, dili pa selective, dili pa gipanggukot ang kontra sa politika. Sa administrasyon mga sukid tig paminaw, di dapat ang uban mga higala nga na-involved maapil pod. Sa minority wa magyud, wa magyud matandog mga sukid tig paminaw. Og ari kas mga congressmen nga tuad dito ang power of the purse, tuad mahigala sa ubos balay balaoranan. Kinsay na involved sa flood control projects mga sukid tigpaminaw? Dinhi sa Sugbulandaan, pretenda ko sa budget sa flood control project pero wa gay bisag usang congressman nga na-appeal mga higala, ha? Sagi pa sa kaag kaso.
1: Straight to the point.
0: Ngano nga dito lamang gyud sa majority mga kagilaan nga grupo sa Senado. Nganong wa sa minority, nganong wa bisag usang congressman, ngano mga higala nga si Amina Pangandaman, sila si Taijib Olaybar, Taijib Olaybar, sila si Bersamin, sila si Kininiang Jojo Cadiz,

0: Ha? Kini sa amina pangandaman gyud mga sukit ti paminaw. Jojo Kadis, ha? Nganong wa man ni sila mga higala? Nganong hantod don wa may napasakang kaso?
1: Straight to the
0: point. Nga involved man sila mga kagalaan ni ining expose ni Saldico og sila mga higala gipanangtang lang sa gipalisayin lang kutob la dada ha kini si Tay Gib Ulaybar asa naman to nga mo to gipasingin lan mahigala nga mo ibagman kadto si Adrian Belsamin ha kadto sa si Amina Pangandaman Jojo Cades asa naman sila igo la dada mga kagalaan palisayin nun.
1: Straight to the point.
0: Pila ka bilyon nga kwarta mahigala ang involved niya, resign na dahil niya, okay na.
1: Straight to the point.
0: O kontra partido, presohon. O dili kontra partido, igo lang pa-resign nun. Kaya tarik pagtagad, dubutaga sa atong paman-uban usab, dining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Una, kadi malik kayo ng mga tao, magduda, yod niya kini, ha? Political persecution ang ginahimo.
1: Straight to
0: dili malik kayo nga magduda ang mga tao niya, anak. Kaya tarik pagtagad, mahigala mo ng challenge na to sa Administrasyong Marcos. Challenge mahigala sa ombudsman, may pakita kami nga maapil si Martin Romaldez o ang ubang mga congressmen nga mapasakaan po sila kaso para makaingon ang mga tao nga okay di ay justisya gida ay mahigala may gipangita ha? Gipangita mahigala ang mga kawatan
1: Straight to the point.
0: Kay kung safety mahigala si Romaldez, safety ang mga congressmen, safety mahigala ang mga senador nga tuwa mahigala sa minority black. Safety mga kagalaan to sa si Amina Pangandaman, Hantodon Wagyod, Try Give Ulaybar, Adrian Belsamin, Lucas Belsamin, wagin mapatawag. Natural ang katawhan, magduda, mahigala, ining liho karon sa administrasyon.
1: Straight to the point.
0: At ang pagtagad, lubutagas, tumat-uban, usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang, Senate, Blue Ribbon Committee, Chairperson Pia Caetano, formal nang imbitar sa kapin 30 ka mga tao aron patambungon sa pagpadayon sa hearing ugmang adlawa kabahin sa flood control projects.
1: Straight to the point.
0: Flood control scandal.
1: Straight to the point.
0: Hini uguban pang mga iskutanan niya mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality at

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na la size 40 na sa uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: At sa dawato may galang report karon sa kauban on board sa patrol na ilalaki ni Unay og Sunog sa iyang panimay sa lungsod sa San Fernando. Sa minakaon ani may galang ni Unay magsunog. Paminaw taon na ang kompletong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
6: DYHP. RMN Report.
4: Yes, Paul. Okay.
7: Radyo Man Attorney Rufiel na tanggong ron sa San Fernando Police kining suspect human kini suway nga mi o ni sunog jud sa ilang panimay diha sa Purok Langka 4 o Purok Langka 4 panaghiusa barangay Panadaran lungsod sa San Fernando gahapon sa udto. Ang atong kapulisan daling mitubag sa maog alarma tungod kay nabulabog ang mga silingan dito man muulbo kining saog gabayin sa panimay ni ining suspect na si Anicito Sasparadila, 41 anos, na nagkapuyo sa maong lapit. Matod sa investigasyon sa kapulisan, ubo sa ilim nun nga makahubog kining maoga suspitsado o niya kaliting nga nagmaoy ni saka dito silang kapanimay o niya dayon nag ang ani og mga linya sa kuryente dito unya paghuman ni sunog ni og nagdilaat dayon ang saog sa ilang panimahay may nalang kay naka respondi pud sa dayon atong BEP og napaggang na dayon ang pagsugod nagulbog kayo gi turn over dayon sa taga BEP kining maong suspect ngadto sa kapulisan for temporary detention samtang magpadayon ang ilang investigasyon aron mapasaka ang kasong arson ni ining maog suspitsado. Mao ni atong unang report sakay sa atong Airman Patrol uban speed pilot Jesus Umampong. Ako inyong radyo man po Lauro, DYHP Tatak RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo Boy Nationwide!
4: Salamat po Lauro sa imong report. Alas 6:43 na, at ipanayon mahigala at isgutanan human lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdom.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget?

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami, undangi ang drama.
9: Angeline,
8: na ako'y na-discover nga timplado na

0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
2: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB254286 series of 2026.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galala size 47 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
0: Pati naghanan to gisgutanan ng butaga may gala, di ay sa Sandigang Bayan, kay si Jingo Estrada giaray na kagahapon, di ay panghitabo sa Senate, wa mutunga may gala ang majority for 2 days na, human giunhan may gala o walk out sa minority. Di bawas sa majority, wa mo tunga. Di way kurom. Way natabong sesyon, mga sukitig paminaw. Atong taga-aga dugang hisgutana na ha. Ato i-discuss umaaya na mga kagalaan ka ng pag-walk out, ka ng pag-wapagtunga, unsa may mga maneuverings nga gihimo sa pikas o pikas nga grupo di ay. Unya, sa pikas ka ba, hindi po sa lower house, susto apod, gitanggal po mahigala dito si Kiko Barsaga. Ha? Suspenso man to ka na to. Karun, gitang-tang na yun. Kaduha, gisuspenso no? Igitang-tang na yun. Ang kinis Kiko Barsaga, naging mahigala ka na sigig panaway ni Romaldes, sigig panaway sa administrasyon, giingnan mahigala nga, Crocodile Farm ang Congress, suko ang mga congressmen, ha? Kaya kinigong siltian ni Kiko Barsaga, wapoy pugong-pugong yun mga kagilaan, pero freedom of expression na gunaday. Part na sa constitutional rights, ha? Ang pagsaway mahigala sa gobyerno, sila po dili sa mag-sensitive. Because daghan na mga higalang jurisprudence, Supreme Court, anak nga, ikaw, elected official maka, nga nung ni-inter ka diha, di open ang imong kinabuhis publiko, open ka sa mga pagsaway. Pero sila, sensitive kaayos la. Suko sa ganlan mahigala og Crocodile Farm. Anong ginganlan mo Crocodile Farm in the first place? Gumikan sa grabing corruption mo na inyong i-address. Dili kay ka ng mga nanaway mahigala mo i-address. Asas Kiko Barsaga, kinisinultian po niya mahigala makapalagot siguro sa mga kurakot. Di nasuko to mga kaigalaan to mga members Congress. Gitanggal siya mga kaigalaan. Kay kinigong siltian pong Kiko usahay, medyo usahay po mula katawanan, nga mula po mga kwan po. E katulandaan may galan doon ay pamasko nga pila kamilyon ang mga congressmen itong Pasko. Ningom si Kiko Barsaga nga tanan congressmen na kadawat ni kisi-kisi itong uban may gala nga sila si Ligarda, si Kiko Barsaga nga wa. Si Kiko po miingon, ako, klaro-klaro ang gidwa gyud ko kadawat. Duhami nga siguradong wa kadawat. Ako kadawat kay nasuspenso ko. Ikaduhas Congressman Romeo Acop wa kadawat kay tuana sa impyerno. Atol ni agi kitaw katawa may gala tong Congressman Acop mamato mahigalang miyembro sa Quad Committee nga nitaliwan sa laing kalibutan mga sukid ni Paminaw. Porbida giapil po to mahigala por ya tandog lang mga sukid ni Paminaw paita. Ha? So kinis Kiko Barsaga kuan siya kanang tungod siguro sa yung kabataan on day. Nga ka na ba, kuhan kayo ba, init pa kay dugo ba? kabantay ka nga ang imong prinsipyo, mga kagalaan, labi pag bago kang graduate sa academe o napakas academe, bago pa kang haon, mga higala ang imong prinsipyo, gauros-uros, murag tanaw ko mauni si Kiko Barsaga, why kahadlok? O tira, mga higala, Marcos, mo tirang Romaldes. Ah, mga congressman, ginganlan nga, crocodile farm ning ato din eh. Suko, mga congressman, mo nang gitang-tang sa mga kagalaan. Nagata sa nagpagtaga doon, pero dili pa natin flash report una, kay di si Idol Tweety, nilalaki, gipusil patay, dili sa may barangay tangki, dakbayan, stalisay, karong mga orasa. Ato i-check ang report. Yes, Idol Tweety?
9: RMN Flash Report.
10: Attorney Ricky, live and direct mismo din sa may CQ Ratan, barangay tangki, Talisa ay diin na naakogyod din sa ikapito nga dayka ani ilahang baybayon na Atty. Rufil. Kaya di may usa ka lalaki nga napalga na lang nga walay kinabuhi. O gituwahan ni si Atty. Rufil nga gipusil kay na may nga nakitaan din hipod ng mga kabhang sa bala Atty. Rufil. Apan hangtod karoon na for mga oras sa hawa pagyod gihapon ni na ilhana. Ang kini mong lalaki Atty. Rufil nagsulog ni siya o color black nga jacket. Doon na ni siya ay black po ang pants sa Atty. Rufil o naka-midjas ni o black na midjas ni ayahang chinila sa Atty. Rufil kay wa na po niya masulob Atty. Rufil. Ang gikakulbaan lang po sa mga residente, lakit na po ng ato mga otoridad na adin hikaroon Atty. Rufil kay gihuwat pa man po na to ang sakop sa soko team Atty. Rufil din sa Talisay. Basin mo taob na ni ang kininga maong dagat din hi Atty. Rufil, ang kining tubig dagat kaya padung naman taob din hi. Nga, dool ra kaayo po ang kining maong patayng lawas sa kining dagat gid Atty. Rufil.
0: So sa mga tao nga naa diha nagtapo karon way nakaila niya Idol Tweety?
10: Wa jay nakaila niya Atty. Rufil. Dunay humihong Atty. Rufil nga kanang silingan apan sa ilang pagsusi po da sa naong pod ani nga maong lalaki Atty. Rufil. Wala jay nakaila ani nga maong patayng lawas Atty. Rufil. Nga tinakitaan nga murag kuan gini sa iyahang igo gini sa ang ulo dapit ta Atty. Rufil kining sa kinusilan.
0: So dunay mga kabhang nga nakita diha.
10: O dunay mga kabhang nga nakita ka ganina mga tulutok ka kabhang Atty. Rufil pa na giasusi pa po da hangtod karon Atty. Rufil og duna pa baya mga kabhang sa bala nga naa dinhi sa maong area.
0: So nangabot na mga pulis Idol Tweety pero ang suko na gipaabot.
10: Yes, Atty. Rufil, ang soko na lang kay na dawatan ni sa itong mga kapulisan din sa Talisay, mga alas 5.20 sa buntag, sa iyo karong buntag, ang kining maong report. Moto na timing po niya, naapod diri atong news team, Atty. Rufil, ito na lang po ning gisusi, aron po da ato pong mapahibaw, kay basi na dunay mga pamilya din ha, nga naghuwat po, nga wabaro ni nakauli sa ilaha, Atty. Rufil, dunay isa kalalaki din niya, naka-jacket o black ka. Niya ang ihang inner Atty. Rufil, murag boxer ni niya, murag yellow-green ang color, niya black pants, niya then nakachinelas rin ni siya nga color blue, ang kini nga maong lalaki Atty. Rufil.
0: Mm-hmm. Okay, sama, jacket giyod niya kuan, or murag sweatshirt ang gisulot? Wa ba yung mga tatak?
10: Jacket Atty. Rufil ang kini gisuloban ni nga maong lalaki.
0: Mm-hmm.
10: Jacket siya, nga color black.
0: Okay. So kini.
10: Kana mo na si Atty. Rufil. Ang kanang mong lalaki niya, doon na siya inner.
0: O saan mo na, mula man naging, isa nag-medias niya, nasapatos, o saan mo na?
10: Nag-medias Atty. Rufil, niya, dayo na, ang ihang paris siya, medias Atty. Rufil, doon na color blue, nga chinelas din he.
0: So nag-medias siya, niya na chinelas?
10: Oo, Nike ang iyahang chinelas Atty. Rufil, nga color blue, niya, naka-medias rin ni siya.
0: Medias nga itom?
10: Medyas nga itom.
0: Ayang karsonis itom po?
10: Yes, itom po ang ihang karsonis sa Atty. Rufil.
0: Okay, kay kung ang mga tagtungod ani, more or less, makahibaw na sila Idol Tweety, kung naiwa mauli sa ilang balay, unya naka, inaani no, ang iyang kuando na tatak nga Nike, kanang iyang sandalyas, o kininiang ang iyang jacket siya itom, naka karsonis sa itom. Masama na, maong ang karsonis nga itom or kuan?
10: Maong. Maong Atty. Rufil.
0: Okay. Murag hooded niya jacket na.
10: Sa itong pagtutok, jogging pants siya nga. Kaya ganing murag fitting Atty. Rufil.
0: Oo.
10: Kanang skinny tight pero ang iyahang tela kay murag pang jogging pants.
0: Ah, okay. Di ba kani?
10: Kaya nag-chasing-sing sa iyahang tuo nga kamot.
0: Mm.
10: Na-chasing-sing din ni Atty. Rufil. Doon na-chasing-sing niya. Ang kining mga gipang sirkulan din hi, wala rapod na tagikan natin ni Dasil mo, hindi mm-hmm. nakita ng kabhang sa mga bala.
0: Hindi, wala ka ni mag-jogging ng tawana kaganina buntag.
10: O yan, nagkalo ni siya, nagkalo ni sa color black at ni
0: Rapod. Walay tatak sa kalo.
10: Upaw. Yeah, medyo upawon.
0: Mga pilay pangidaron ka, anak?
10: Mga naan ni sa 30 kapin, sir, no? Naa sa 30 kapin na pangidaron na ni Atty. Rosil.
0: Mm-hmm.
10: Niya okay. Sa iha kong panagway sa ito, nakita po dito ni Rosil na agin niya siya sa mga 30 hon.
0: Asa man sa maigo? Maklaro niyo mong asa maigo or dili pa maklaro?
10: Nakita na ko, Atty. Rosil, doon na siya ay mag-igo sa iyahang ulo, Atty. Rosil. Na siya igo sa iyang ulo.
0: Mm-hmm.
10: Iulo ni ang kininga maong...
0: Niya, tuluman ka mga kabhang sa ito, patulog ka buka, igo siguro na naa.
10: Oh, possible, Atty. Rosil. Para po yung nakitaan sa ito ang mga otoridad, Atty. Rosil. Apaninig, abot sa soko, din hapag yun na ito, makonfirm kung pilag yun ang igoan niya.
0: Huwag mga nakabati, pabuto-buto, kay ibutan ta tulog ka kabhang sa ito pa at the very least, doon ay tulog ka buto.
10: Ang mga residente dari, Atty. Rosil, kay medyo layo pag yun. Layo din, he. Niya, alas tres, pasado na may nadunggan sa ay, ang kini din hing dapita at kani ikaw, walo na ni nga dayk, no? O sa may abalo sa Atty. Rosil, doon na sila yan, nadunggan na buto-buto pasado, alas tres sa kadlaw na niya, din hing medyo layo. Kaya luyo man ni nga bahin sa kani ganing ratanan nga, o ratan nga furniture sa una Atty. Rosil. Oo. Din hing man ni nahitabo ang kini nga maong insidente pa dati ni Rufil.
0: So ang taga-suko ka ron, magdali sila, kay ang dagat o, hapit naman maabot na Idol Tweety niya, ang sa'yisulti sa mga residente, maabot.
10: Kaayo, Atty. Rufil, and medyo tuyoon yun ni ang kininga maong area, kay mong agi pag yun ka, luyo mang good ni nga bahay na Atty. Rufil niya, layo sa kanang sadalan yun ba, kininga maong baybay yun.
0: Oo, so I hope ang suko, ang saman, tanawa ko nung sa kwan, duol na lang ang dagat sa iyang Yellow Police Line, Idol Tweety.
10: Doon na lang yun, Atty. Rosil. Mga alas 8, alas 9, matod sa mga residente din ni Atty. Rosil, mong saka na yun ni ang kininga maong koan, Atty. Rosil.
0: Mm-hmm. Okay. So, why nakakuan? Ano rin nakabati pag buto-buto? Alas 5, imidya ko, no? Nabati nila?
10: Yes, alas 3, Atty. Rosil, matod sa itong mga residente.
0: Alas 3, paskadlaon?
10: Nadunggan. Oo. Uh-huh. At nalawatan sa ito ang mga otoridad at inirifil pasado alas 5 na karong buntag.
0: Huwag ka nang adlaon
10: na
0: yun
10: eh. Doon na lang ni Atty. Rosil, doon na lang yun ang kanyang Yellow Police Line.
0: Okay. Saman ka nung taga-suko, padoong na diha? Ang mga polis na diha karon?
10: Na, ito ang mga kapulisan diri, pati ang itong investigator at Atty. Rosil kay nagawat po ni sila nga doon ay muila po ani nga maong lalaki.
0: Oho. Uh-huh.
10: Pero mga residente kanang mga magsingabot gid Atty. Rosil kadalili nila wala man sila kailan ng mga lalaki Atty. Rosil.
0: Malagmit di na taga diha dai kang lalaki ha Idol Tweety.
10: Oh, posible Atty. Rosil nga ning anhiran ni siya or duna na gid ni siya kanang kadlo kanya din hining tago niya moto na abtan na ganinang kadlaw na mao pa pud ni gisusi sa tuang mga otoridad sa pagkakaron kung unsa pud gyud hinungdan na nganong gipatay pud ning maong lalaki.
0: Okay.
10: So for Atty. Rosil, mao pa na ito nakuhang impormasyon kabahin po da aning maong insidente. Muhatag lang po tagdugang update kung nailhan na po ni maong lalaki o kung unsa gyud hinungdan.
0: So ato lang, kunan, balikan na tayo kaon niya Idol Tweety kung doon na dugang update o doon na makaila. But as of now, nga pa yung nakaila. Basta mo ito pag-describe, naka-medias o gitom, naka-kalsunis o gitom, naka-jacket, murag hoodie nga jacket ang gigamit?
10: Hoodie.
0: O, inana.
10: Oo, inana ang style.
0: Wala laing tatak sa iyang jacket nga hoodie? Basta doon ay tatak?
10: Wala kayo na to na klaro.
0: Wala kayo.
10: Pandun na sa kalo.
0: Okay. So may kalo? O tatak ang kalo?
10: Ang iyang kalo, Atty. Rosil, iyahan ang nahigdaan.
0: Okay. Say colors kalo?
10: Mm-mm. Color black.
0: Color black.
10: Sa itom.
0: Black man tanan, no?
10: Itom ni sa tanan.
0: Black man tanan? Niya ka nakadaon man asan lakaw?
10: Lagi, Atty. Rosil, maupod yun na ang atuwa pong pangutana na ba. Naka-black man siya tanan niya. Ngitit man din ring dapita. Nasundan jud siguro ni sa Atty. Rosil.
0: Oo. Yan, murag upawon.
10: Yes, Atty. Rosil, murag ang iyang atras agyud ang iyaha pong buhok Atty. Rufil kay wala pa man nakita pod nato ang luyong nga bahin pod ani iyang
0: okay, ulo. Okay. So sige, so ana lang sa ang atong buhaton sa pagkakaron bata anytime baliki balikan tika Idol Tuiti kung naa nay makaila bata subnaw nga pay nakaila mo na sa atong announcement aron nga kadto mga igsuon nato nga naminaw nga murag naay mga mahal sa ilang kinabuhi nga wa makauli at least makarespond sila diha Idol Tuiti.
10: Sa Sir Nirofil, mabalik lang takarong taod-taod. Alam sa itong dugang update, kabahin na nga mga insidente. Kauban na ito sa itong Ironman Patrol, itong speed pilot, Rajuman George Sikuya. Kini yung Idol 2D Saya sa 93.9 o BYHP Ironman, Cebu Tatak R. Amen.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Raja Boy Nationwide.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Na atong balikan mahigala sa Kongreso, arisa ta sa Lower House maguna ha. Una tong Upper House mahigala ang Lower House kay do na mo gitangtang ang congressman. Libang ka na congressman tangtangon mahigala. Ang imong mga constituency gibutaran ka di pud lali magmahimo kang congressman dai. Yaman, gitang-tang lang mga sukit ni Paminaw, gumikan lang sa iya, mahigan lang mga gipanulti. Nga, kaniyang gipanulti, tinuod ba sa gyod? Nadagha mga buaya diha, ha? Pero gitang-tang siya mahigala. Gibutuhan mga kagalaan niya, gitang-tang. Nato Paminaw, una ni mga babae mahigala. Pero doon ay mga nilaban sa niya, indekin, si Irisi. Asa ni Richard Gomez, niya, pila po ganit niya, istorya mga kagalaan. But before na, ang ilang chairperson sa lang committee ba, kunabi? Mura mo niya ang ni basa, o pila kabuk ang nitang-tang. Okay, proceed names.
12: 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
13: Madam Chair,
12: Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
13: Majority Madam Speaker, Leader. Point of order, Madam Speaker.
12: Majority Leader.
13: I move to recognize Representative Marcelino C. Libanan, Minority Floor Leader.
14: Madam Speaker, Mr. Majority Floor Leader, a point of
12: Majority
14: order
12: leader.
14: Is the second highest.
12: Majority Leader.
13: Motion to suspend.
12: Session suspended.
0: So, okay, motion to suspend, mahigala. Kaya na na. Ilang kaubang congressman, gitang-tang nila mga sukit di Paminaw, gumikan mga kagalaan, kinis barsaga, good mga higala, wapoy pugong-pugong nis pagpanaway, ha? Sa administrasyon, mga higala, pagpanaway sa ni Romaldes. At itong primero pagkasuspenso niya, mama to, katong iyang gisaway, mayo, may higala sa Romaldes, ang mga kauban niya, mga congressmen, muna nga doon na mga higala, ikuan, no? Kinini ang hukom nga ginahimo, mga sukit di Paminaw. Muna mag si Lisa Marcos ni ikuan, iyan, gidoon sa ni Kiko Barsaga, oh. Di ba mauna siya ang insulti sa rin nga, last day na ako rin, ato Paminaw, kuno ang kuan dong. Nanay si audio ni, eh, bega may lang. Manis Kiko Barsaga.

0: Okay, mga na yung mga kagilan. Marag na siya gisulti na yung nga, bro, niya tataon lang. Ato nga tiwasog hisgot mga sukit ni Paminaw, kining pagka tangtang na ni Congressman Kiko Barsaga, gisuspenso primero, ikaduhang gisuspenso, sunod karon gitangtang na yun mga kagilaan, no? Sa mga iyang mga kaubanan, congressman. At matagapagtagad dito, pagbalik na lang, mahigala, standby lang una, alang sa Element 558 Manila, nga musunod na karon dayon. Alas 7:04 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: In the blatant disregard of the rules of the burden, this incident. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
3: Umapela naman si Senador Bam Aquino sa mga kapwa senador na sa mayorya na kung may pagmamahal pa sa Senado ay pumasok na sila doon at magdebate at pag-usapan ang mga bagay.
4: Magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatehan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay, dito po kami magdiskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Inihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado. Pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa tao.
3: May hamon naman si Senador Raffy Tulfo kay Cayetano.
5: Hindi sila pagpunta, sir.
6: Pinahabot ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rin dito. Otherwise, duwak ka.
3: Samantala, pag-aaralan naman ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators sa hindi pagdalo sa sesyon. Sa kalendaryo ng Senado hanggang ngayong araw na lamang ang sesyon bago mag-adjourn ng first regular session ng 20th Congress sa June 5. Muling magbabalik sa July 27, kasabay naman ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos.
7: Sa kaugnay pong balita, dinepensahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon kahapon sa ikalawang pagkakataon. Sa pamamagitan pa rin ng isang Facebook Live, sinabi po ni Cayetano na ito'y paraan nila para hindi maapektuhan ang trabaho ng mga komite ng Senado, partikular daw ang Blue Ribbon Committee na nakatakdang magsagawa ng pagdinig sa flood control scandal bukas June 4. Giit po ni Cayetano, may plano umano ang minority bloc na ibakante ang mga komite na posibleng mauwian niya sa hindi pag-usad ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee.
8: Ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee.
7: Samantala, sinagot din po ni Cayetano yung naging hamon sa kanya ni Senador Raffy Tulfo na pumasok sa huling araw ng sesyon dahil duwag siya kung hindi magpapakita. Ang sabi po ni Cayetano na dapat maging professional ang senador dahil hindi aniya radio o TV program o kaya entertainment ang Senado.
9: You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi nang Tulfo si kapatidong si Erwin, eh, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo eh. Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jimbo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues.
7: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Sa kaugnipang balita, SP Alan Cayetano hinamon ng minorya. Napakitaan daw muna siya ng 13 na bilang bago siya bumaba sa pwesto. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde, Batac.
10: Hinamo ni Senate President Alan Peter Cayetano Minoria na pakitaan muna siya ng 13 bilang ng suporta at bababa siya sa pwesto. Kasunod dito ng panawagan ng Solid Block 11 o SB 11 kay Cayetano na magbitiw na sa pwesto. Iginit ni Cayetano na pinauubayan niya sa Diyos ang kanyang katayuan at handa siyang umalis sa pwesto kung may makukuhang 13 bilang ng senador ang Minoria.
9: Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo na. Abo, I agree with them. I don't agree, isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to that. I'm at your disposal. Manpakita yung 13, alis sa Uriah. Diba? It's a walk of faith. Waiting dead niya eh. Bakit? Kasi from the start, target eh. Ibalik sa kanila yung 13, whether it's William Chalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kagaling-galing na senador sa minority, kung may kapanggap-tanggap sa kanila sa amin 13 o wala, nasa sa kanila yan.
10: Nauna rito, ipinuna ni Cayetano na tila sinasadya ng minorya ang pagkwestiyon sa Blue Ribbon Committee na paano magkakakorum gayong hindi pa constituted o hindi pa nabubuo. Iginit ni Cayetano na malinaw sa rules ng Senate na habang hindi pa napapalitan, ang mga miyembro ay mananatili pa rin ang mga dating members. Bukod dito, nag-hearing naman ng ilang komite at may bicameral hearings na rin, pero pagdating sa Blue Ribbon Committee ay sinisita ito ng minority. Inimbitahan ni Cayetano ang minority bloc sa gagawing pulo ngayong araw para sa isa sa gawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Webes ukol sa flood control anomalies. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Kwan de Batak Tatak RMN.
7: Nababahala naman daw po ang palasyo ng Malacanang sa nagpapatuloy na gulo sa Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming hinihintay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na priority bill na dapat sana ay gumugulong na o di kaya ay naaprobahan na ng mga senadora. Dahil sa pagkabinbilayan ng mga panukalang batas, meron daw epekto sa taong bayan at maging sa ating ekonomiya.
11: Alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
7: Kinwestiyon din po ni Jose Castro kung saan pinaghuhugutan, kung saan ang pinaghuhugutan ni Senate President Alan Peter Cayetano na may laban para sa independence ng Senado. Para kay Castro, wala siyang nakikitang mali na ipatupad ang arrest warrant kay Senador Jinggoy Estrada.
11: Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
7: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro. RMN
3: Network News. Sa kognipang balita, nadadamay ang mahalagang panukalang batas sa pag-boycott ng majority bloc sa sesyon ng Senado. Yan po ang naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo sa panayam ng DZXL RMN Manila. Dagdag pa niya, ilang patakaran ng Senado ang nilalabag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa patuloy na drama ng kampo nito. Sinabi ni Tulfo na nakakahiya sa taong bayan ang ginagawa ng miyembro ng bagong mayorya.
12: Gumagawa po kami ng batas. Yun po ang trabaho namin. Bakit may boycott ko lang ba ang sweldo mo? Hindi ba maganda ang working counting hours mo na kailangan mong i-boycott? Magbo-boycott ka pag meron kang ipinapakita na ika nga na hindi mo gusto, hindi mo nais. Oh. Wala naman po. Anong epekto? Dahil hinuli po si Senador Jinggoy, kaya po siya nagpo-protesta. May warang po pares po yung tao eh. At ngayon, galit sila at pinaparusahan po nila. Hindi lang po kayo, pati ang taong bayan. Wala kaming nagagawa na. Pasweldo kayo na pasweldo sa amin. 10,000 kada araw ang sweldo namin. Ganun kalaking sweldo namin. Mahiya naman tayo.
3: Malinaw para kay Tulfo na ang nakikita nilang motibo ng ginagawa ng bagong mayorya ay para protektahan lamang ang kanilang mga kaalyado.
13: Protection po. Nag-umpisa po lahat nito. Gusto po maprotektahan ang ilang kasamahan po namin.
7: Mm-hmm.
13: Protektahan na hindi makasuhan, protektahan na hindi mahuli, eh nahuli.
7: Mm-hmm.
13: Kaya naman po nagkudita dahil ika nga parang hindi pinaproteksyonan ng liderato ang ilang mga kasamahan namin. Nagugat po ito doon sa Blue Ribbon. Hindi po natutuwa doon sa ginawa po ni Senator Lacson dahil pinangalanan yung mga kasamahan po namin sa Senado sa flood control. Okay? Ilan po doon?
3: Yan po si Senador Erwin Tulfo sa panayam ng RMN.
7: Patuloy pa rin makararanas ng mataas na heat index o dawang init ang malaking bahagi ng ating bansa. Ito ay kahit pa ay diniklara ang pagsisimula ng habagat season at nararanas ang mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. Maliwanag po ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando, posible pa rin ang damang init dahil sa pinagsamang epekto ng alinsangan ng panahon at ang aktual na temperatura ng hangin. Inihalimbawa ni Servando yung mga nasa coastal area katulad ng Daet, Camarines Norte at dyan sa Verac, Catanduanes na sobrang maalinsangan ng hangin at mataas ang temperatura. Bukod pa dyan, posible rin daw pong maramdaman ang danger level na heat index of 42 hanggang 51 degrees Celsius na damang init sa panahon ng habagat, pero aasahan ng kakaunting lugar lamang ang makararamdam nito.
3: Ilang mga alagang hayop sa Negros Occidental ang namatay na dahil sa epekto ng mainit na panahon. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
14: Naitala ng Provincial Veterinary Office ang pagkamatay ng ilang alagang hayop o livestock sa lalawigan ng Negros Occidental dahil sa epekto ng mainit na panahon. Kasama sa mga namatay ay ang mga alagang manok at baboy matapos nakaeksperyensya ng sipon o flu-like symptoms at dehydration dahil sa mainit na panahon. Pero paglaro ni Provincial Veterinarian Dr. Placida Limada na kaunti o minimal lamang ang kaso at walang dapat ikaalarma. Kagad naman nagsagawa ng meeting ang mga veterinarian at livestock technicians at Alliance of Hog Research Association of Negros Occidental para sa nararapat na mga hakbangin at dahil na-experience na rin ang mga pag-ulan, abiso naman ng Provincial Veterinary Office sa mga livestock research na palakasin ang biosecurity ng kanilang mga alagang hayop at ipasiguro na may sapat na pagkain at tubig ang kanilang mga alagang hayop. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN!
7: Samantala, aabot na sa 21 ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Sa ulat po ng Bureau of Fire Protection, Central Luzon na recover sa Ground Zero o collapse site ang katawan ng tatlo pang biktima pasado alauna ng hapon kahapon. Nakuha naman ang katawan ng isang sanggol dakong 6:01 ng PM. Agad na i-turnover sa City Health Office sa mga katawan para sa sumailalim sa kakulang dokumentasyon at iba pang proseso ng pagkakakilanlan. Tuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations ng Unified Command System dun po sa Ground Zero.
3: Balita sa lalawigan, lolong nagbibisikleta patay matapos magulungan ng truck sa Davao City. Kasama natin sa balita, si Radyo Man Leo Batulayan ng RMN Davao.
15: Dead on the spot ang isang senior citizen matapos itong magulungan ng isang wing van sa kabaan ng Barangay Leon Garcia, Agdao District, Davao City. Sa report na natanggap ng DXD, si Herman Davao mula sa kapulisan, kinilala ang biktima na si alias Ruel sa 66 anyos, may asawa at residente ng Barangay San Antonio ng nasabing lugar. Sa paunang investigasyon, lumabas na nasagi ng truck ang nakabisikletang senior citizen dahilan upang matumba ito at magulungan. Sa ngayon ay kinikilala at pinaghahanap na ng mga otoridad ang lalaking driver ng truck matapos sumaro itong mabilis na bumaba at tumakbo pagkatapos ng insidente. Kasama mo sa DXD si RMN Davao, Radyo Man Leo Batulayan. Tatak RMN!
7: May dalawa naman namatay at tatlo ang sugatan sa banggaan ng tricycle at van sa Nueva Vizcaya. Kasama natin sa balita si Idol Zaira Kuntapay ng IFM Kawayan.
16: Dalawang pasahero ng isang tricycle ang nasawi habang tatlo pa ang nananatiling nasa critical na kondisyon matapos masangkot sa banggaan ng isang van at tricycle sa Barangay Almaguer North, Bambang, Nueva Vizcaya. Batay sa investigasyon ng Bambang Municipal Police Station, lumalabas sa binabaybay ng dalawang sasakyan ang magkasalungat na direksyon. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumiko pakaliwa ang tricycle dahilan upang mabangga ito ng van sa kabilang linya. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang 63 anyos na driver driver ng tricycle at ang apat nitong pasahero sa kalsada at nagdamo ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad naman silang isinugod sa ospital ng MD-RRMO Bambang ngunit sa kasamaang palad, binawian ang buhay ang dalawang lalaki habang nilalapatan ng lunas. Patuloy namang nilalapatan ng lunas ang tatlo pang sugatang sakay ng tricycle samantala na sa kustodiya na ng Bambang PNP ang driver ng van at nahaharap sa kaukulang kaso kaugnay sa insidente. Kasama mo sa 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Totok RMN.
3: Tricycle at kotse nagkabanggaan sa San Juan, Batangas. Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
17: Hindi pa mabilang kung ilan ang nasawi at nasugatan sa trahedya nangyari ng alas 2 sa hapon, Hunyo 2/26 sa Laia San Juan Road, Barangay Abong, San Juan, Batangas. Sa inisyal na investigasyon, dalawa ang sangkot na sasakyan sa naganap na aksidente na kinabibilangan ng isang kotse at tricycle. Lumabagtas umano ang tricycle, lunan ang mga pasahero sa National Highway nang makabagka nito ang puting sedan sa hindi pa malamang dahilan sa impact ng aksidente. Tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng tricycle kabilang ang ilang minor de edad. Sinugod sa paggamutan ang mga sugatan habang diniklarang dead on arrival ang ilang mga biktima. Nagpapatuloy pa rin sa imbisigasyon ang mga kapulisan sa tunay na pangyayari. Kasama mo sa Raman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tata-Araman!
3: Abangan sa aming pagbabalik, Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Pinatalsik bilang kongresista.
7: At mas mataas na pensyon ng SSS. Ipinatupad na po ngayong buwan sa halip na sa Setyembre.
18: Budag Pilipinas sa Idupos.
3: Telepong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
18: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
21: Apat ang arestado sa paihi mo.
22: Impeachment complaint.
23: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
20: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News. RMN Network News.

0: Vikings. Tuloy po tayo sa mga balita. Iniurong po ng Sandigan Bayan 2nd Division ang schedule ng pagbasa ng sakdal o arraignment ni na Senador Jinggo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft kaugnay sa flood control anomaly. Itinakda ni Presiding Justice Geraldine Ekong ang arraignment bukas, June 4. Yan po'y alauna ay medyo ng hapon para bigyan daan ng pagresolba sa mga inihaing mosyon ng magkabilang panig. Kabilang sa inihaing mosyon, Attorney Noel Ostrea, ang legal counsel Estrada na huwag nang mapusasan ng senador at huwag pagsuotin ng dilaw na person o dilaw na damit na may person deprived of liberty na nakalagay sa uniform sa mga susunod na hearing dahil kusang loob naman daw itong sumuko. Bukod dito, hihilingin din ang kampo ng senador na payagan siyang dumalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing sa halip na physical na pagpunta sa Sandigan Bayan. Kaugnay nito, inatasan ni Justice Ekong ang depensa na maghain ng formal na motion ukol sa mga kahilingang ito para makasagot ang prosekusyon. Samantala, dumalo rin si Bunuan na naka-wheelchair at kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest sa PNP General Hospital dahil sa sakit na hypertension at diabetes.
1: NBI sinisilip na rin ang anggulong pulis ang nasa likod ng peking tip kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasama natin sa Balita Live RNN Live Report Radyo Man Gerald Ulep.
2: Sinisilip na rin ang National Bureau of Investigation o NBI ang anggulong may pulis na nasa likod ng e-commerce na nagbigay ng maling impormasyon tungkol sa mga kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibaga, pinag-aaralan na nila ang pahayag ng suspect na nagsabing isang pulis sa ubarik utak ng kanilang modus operandi. Paliwanag ni Matibaga, napapaisip kasi sila kung paano nakakuha ng access ang suspect sa impormasyon at contact details ng matataas na opisyal ng gobyerno. Pakukuha lamang anin niya ito kung may kapit siya sa gobyerno. Noong nakarang linggo, iniharapa ng NBI sa media ang isang lalaking inaresto matapos umano nitong pangkaing kikilan si Matibag kapalit ng impormasyon tungkol

0: domestic na halagang 10,000 pesos hanggang 500,000 pesos gamit ang mga messaging application na gaya ng Viber at WhatsApp.
1: Matagal na niyang ginagawa before pa the incident no kay Senator Bato. He's been posting to be somebody like as the secretary, even the first lady or the president. So marami na siyang ginawa ganyan. So it's good thing that you're able to apprehend it. So that it will also serve as a warning to everyone who wants to make use or take advantage of the technology now to scam other people to get a huge amount of money.
0: Bukod sa pagpapanggap na may ideya sa lokasyon ni De La Rosa, sinasabi niya, ginigamit din ang suspect ang pangalan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno kabilang na ang mga kongresista, senadora, NBI Director Maginga, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Lisa Arleta Marcos upang makahingi ng pera mula sa mga biktima. Kasama mo sa DZXL, Aramen Manila, Radyo Manjeral, Di Ulat Pataka, Aramen.
2: Pinatalsik bilang kongresista si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito nga po ay matapos paburahan ng mahigit 2/3 ng mga mababatas. Yan po ay katumbas ng 265 na boto yung rekomendasyon ng House Ethics Committee na tanggalin sa House of Representatives si Barzaga bunsod ng serye ng pagkilos niya na hindi nababagay para daw sa isang kongresista. Ayon po kay House Ethics Committee Chair JC Abalos, hindi na sapat ang dalawang beses na 60-day suspension bilang parosa dahil hindi naman niya ito nagtitino.
3: With the representative having meted with 60-day suspensions in two instances, the committee considers that another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior which continuously reflects negatively on the image of the House of Representatives. Therefore, the committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barzaga.
2: 14 naman ang bumoto kontra sa rekomendasyon ng komite kabilang na si Caloocan Representative Egay Irise.
4: This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barzaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon.
2: Nag-iwan naman po ng tila maaanghang na salita si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kay Barzaga na hindi nagustuhan ni mamamayang Liberal Representative Laila Dilima yung mga ganoong pananalita.
5: Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay usang ina mo rin. Kung ganyan man lang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na at kung gusto mo, may galit ka sa akin, may galit ka kay Chair Abalos, sabihin mo lang sa amin, anytime.
6: Yes, I'm raising a point of order here, and a point of propriety.
5: Oh, propriety.
6: Let's not get too harsh here.
5: I'm just quoting
6: Let's
5: his words.
6: Let's not get too harsh here. The use of the words.
7: Session suspended.
2: Sinubukan pa po ni Irise na questionin yung botohan pero nabigo ito at tuloy ng inaprobahan nga ang expulsion o pagpapatalsik sa tinaguriang Congress Miao sa botong 265, 14 at 8.
8: So magkakaroon sila ng special election.
2: Special election yan.
8: Mm-hmm. So, para maghalal ng kapalit. Sa kaugnay na balita, pinatalsik na Representative Barzaga, Congress Miao, wala raw pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Sama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
9: Tanggap ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pagpapatalsik sa kanya bilang miyembro ng House of Representatives. Ayon kay Barzaga, may mga nagpapayo na questionin niya sa Supreme Court ang pagsipa sa kanya sa Kamara pero sa ngayon wala daw siyang plano na ito ay gawin. Ayon kay Barzaga, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa at sinabi laban sa mga kapwa mambabatas na tinawag niyang mga buwaya at sa Kamara na tinawag niyang crocodile farm at isang corrupt institution. Naniniwala si Barzaga na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagsipa sa kanya sa Kamara kung saan binigyan umano ng insentibo ang mga bumoto pabor sa kanyang expulsion. Tiwala naman si Barzaga na makakasurvive siya kahit wala siya sa politika dahil maayos naman ang lagay ng kanyang pamilya. Binanggit ni Barzaga na magbabakasyon muna siya at bukas din siya na pumasok sa showbiz.
10: No, I stand by what I said. Congress is a corrupt institution and that is the truth. That is something that we can see through the numbers. We can see the economic figures. We can see the amount of people that are involved in the flow control. Yeah, okay lang because some people do it out of fear. They are afraid of going against

0: of administration. Some people do it out of their own personal incentives. And some are also doing it over their desire to keep their own districts and their own constituents safe and to continue the funding for their own projects. So, ganun talaga. It's, I'm very thankful, very, that's very flattering na sa tingin nyo na pwede ako mag-artista. Kasi ang, I originally thought na medyo average lang yung looks ko, pero sa tingin mo pwede ako mag-artista. Thank you. We're fine. We don't necessarily need to survive within politics because it is, what we'll be doing fine with or without this position.
1: Yan ang ilang mga pahayag ni dating Representative Barasaga. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Na babahala naman daw si Vice President Sara Duterte sa umano'y maling paggamit ng mga institusyon ng ating gobyerno at sa kabanang bayan para gibain umano ang oposisyon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni VP Sara na ginagamit ito upang patahimikin ang mga boses na hindi sumasang-ayon sa halip na tutukan ang mga suliranin ng ating bansa. Naniniwala ang Vice Presidente na dapat protektahan ang independence ng ating mga institusyon na malaya sa anumang banta o panggigipit.
3: I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation.
2: Dagdag pa ng Vice Presidente, habang tumatagal ay nalalantad umano ang mga insecurity ng ating bansa na aniyay sintomas na mas nakatuon ang gobyerno sa pagprotekta sa kapangyarihan sa halip daw na manilbihan sa publiko.
3: The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change.
2: Sa huli, giniit po ng Vice President na deserve ng mga Pilipino ang gobyernong tumutugon sa kanilang problema at hindi sa pagpapatahimik sa mga kritiko nito. RMN
4: Network News. Hindi maaaring ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte hanggat walang nangyayaring paglilitis. Reaksyon nito, House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Sa hiling ng legal team ng pangalawang pangulo na dapat ibasura ang reklamo, paliwanag ni Congresswoman Co. Kailangan munang isa lang sa pagdinig bago husgahan ang reklamo kasunod ng pagtanggap ng mataas na kapunuan sa Articles of Impeachment. At ang kasunod nga nito ay ang pag-convene bilang impeachment court.
5: So the trial has to go forward. Hindi po pwedeng i-dismiss siya bago magsimula ang isang paglilitis. Yun naman po ang klaro. So ang tuloy-tuloy nating panawagan at ang gawain, no, kailangan po ang impeachment court, now constituted, has to go through the stages of pre-trial, trial, isa-isahin ang ebidensya bago man magkaroon ng desisyon o botohan kung ito ay i-dismiss o hindi.
2: Mm-hmm.
5: Tapos, ang hinihiling na i-dismiss sa pauna pa lang, bago ang kahit anong trial, hindi po ito ang nakaayon o ang nakasabi sa Constitution.
4: Oh. Pinalagan din ng House Prosecution Panel ang sagot ni VP Sara na nagkaroon na ng prejudgment o hinatulan na siya agad ng ilang mga mambabatas bago pa man ang pagdinig. Ayon kay Co, walang prejudgment na nangyari dahil ang ginawa lang ng House Committee on Justice ay tukuyin ang probable cause.
5: Hindi po magagawa yung pag-determine kung may probable cause. Kung hindi man lang, babaybayan kung anong nandyan. Ayaw nating sayangin yung oras ng Senado. Ayaw din natin sayangin yung oras ng taong bayan. Kaya po, hindi po totoo yung sinasabi na merong quote-unquote mini-trial na nangyari.
2: Mm-hmm.
5: Iba po ang prosesong ginawa ng House Committee on Justice. At ngayong sinabi niya na, okay, sufficient informed. So, ibig sabihin, tama yung paggawa no? Tama yung at least paano sinulat, mm-hmm. hindi walang basehan,
2: mm-hmm.
5: at ngayong may probable cause, iaakyat na to sa Senado. At sa Senado na yung mismong trial.
4: Opo. Si Kabataan Party List Representative Rene Co sa panayam ng RMN.
2: Hoy, may magandang balita po tayo para sa mga pensioner ng SSS. May epektibo na po ngayong buwan na, ang ikalawang yugto ng 10% pagtaas sa buwan ng pensyon para sa mga retirado at pensyonadong may kapansanan o yung PWD. Ayon sa Social Security System, ipinatupad na nila ngayong buwan pa lamang ang pension hike mula sa original na plano nasa Setyembre. Yan daw po'y para makatulong sa epekto ng inflation at oil crisis. Sinabi ni SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, ito'y magbibigay ng napapanahong kaginhawahan sa mga pensioner at pamilya nilang naharap sa pang-araw-araw na gastusin.
4: Yung mga pulis na lumalabag sa batas trapiko, hindi raw po sasantuhin ng pamunuan nito. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
1: Iniyak ng Philippine National Police na magpapatupad ito ng zero tolerance sa mga pulis na lumalabag sa batas trapiko. Ang PNP Chief General Jose Melencio Naratates Jr. bilang tagapagtupad ng batas tungkulin ng mga pulis na maging halimbawa sa pagrespeto kahit simpleng rules and regulations. Aniya, ang asal at kilos ng mga pulis sa publiko ay sumasalamin sa integridad ng buong institusyon. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng kumalat sa social media ng mga larawan ng dalawang pulis na nakitang nakasakay sa motorsiklo nang hindi nakasuot ng protective helmet. Babala naman ni Ratatas sa mga police commanders kung hindi nila maayos na bantayan at pangasiwaan ang mga tauhan nito, ay inaasahan na may kasunod itong palanagutan. Kasama mo sa DZEC sa La Ormen, Manila, Radyo Man Marjo Domingo, The Top Ormen.
6: RMN Network News.
2: Makibalita tayo sa probinsya, yung daw lokal na pamahalaan ng Naga City ay sasanayin yung kanilang mga empleyado sa paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Kasama natin sa balita, Radyo Man Mike Marfega ng RMN Naga.
7: Isa sa ilalim sa pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI ang mga department heads at middle managers ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga. Ito ay upang mapabilis ang paggawa ng mga reports at mapagtunaan ng mas estratehikong pagpaplano sa lungsod. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, ito ang naging hakbang matapos suriin ng Development Academy of the Philippines ang rationalization plan ng lungsod kung saan lumabas na bottom heavy ang workforce ng Naga. Ibig sabihin, marami ang utility at admin workers, ngunit kulang sa mga empleyadong may high level technical skills maging sa simpleng encoding. Dahil dito, nagpapatubad ngayon ng freeze sa malawakang pag-hire ang lungsod maliban na lamang kung napakahalaga nito at sa halip nakatutok sa pag-upgrade ng kakayahan ng mga kasalukuyang empleyado. Ipinahayag ni Mayor Bredo na isang hakbang di umano ito upang ihanda ang Naga sa digital transformation at pagbabago sa sistema ng trabaho. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Mike Marfega, Tatak RMN.
4: Balita sa Ibayong Dagat, patuloy ang pagtaas ng mga tinatamaan ng nakamamatay na bundibugyo strain ng Ebola virus sa Congo at Uganda. Ayon sa World Health Organization, nakapagtala na ang Congo ng 321 kumpirmadong kaso, bukod pa yung 116 na pinaghihinalaang tinamaan ng virus. Umabot na sa 41 ang namatay sa Congo, 6 naman ang gumaling. Samantala, nakatawid na rin ang virus sa Uganda, kung saan 9 ang nagpositibo at 1 naman ang patay. Noong May 15 ang ianunsyo ng Africa Centers for Disease Control and Prevention ang pagkalat ng virus na siyang 17th Ebola outbreak sa kasaysayan ng Congo.
6: RMN Network News.
2: So ba ko yung Sander, fan ni Steph Curry?
4: Chicken Curry lang.
2: Yun pong NBA star na si Stephen Curry, ay may balita tungkol dyan. May latest si Niel Santua. Ano bagang latest dito, Niel?
8: Nagkasundo sa isang long-term partnership si Stephen Curry at ang Chinese sportswear company na Li-Ning para palawakin pa ang reach ng Curry brand sa buong mundo. Ayon sa anunsyo, magtutulungan ang company Curry at Li-Ning sa pagbuo ng mga produktong pang-basketball, golf at lifestyle apparel, gayon din sa mga programang naglalayong mahikayat ang susunod na henerasyon ng mga atleta. Tinawag ni Curry na partnership of a lifetime ang kasunduan. Lumipat siya sa Li-Ning matapos ang mahigit isang dekadang ugnayan sa Under Armour na nagtapos noong nakaraang taon. Inuulat din na ang kasunduan ay maaaring tumagal ng 10 taon. Samantala, ang Li-Ning ay isa sa pinakamalaking sportswear brand sa China at libu-libong tindahan sa iba't ibang bahagi ng Asia. Para sa ating RMN Sports, Radyo Man Yel Santua Tatak, RMN!
4: Ito pong day 2 tickets ng Biyahing 20 concert ni pop rock Princess Yeng Constantino.
2: Uy,
4: wala na raw sold out.
2: Naka,
4: na.
2: Wala na pala.
4: Malay
2: tayo abot pits.
4: Malay mo mag day 3.
2: Ay, pwede, pwede.
4: Myra J. Nasayaw sa balita.
9: Yangsters, huwag nang pumara dahil sold out na ang day 2 tickets ng Biyahing 20 concert ni pop rock Princess Yeng Constantino. Sa kanyang Instagram, inanunsyo ni Yeng na lalarga na ang day 2 ng kanyang concert na gaganapin sa August 29 sa Araneta Coliseum. Hirit tuloy ng mga hindi nakasecure. Baka raw carry pa ang mahilot ang day 3 nito. Buong puso naman ang pasasalamat ng singer sa lahat ng fan. All out din ang support sa ticket selling ng day 1 ng kanyang concert na gaganapin naman sa August 28. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
4: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Ang bagabigat yung amin, Maradyaw na Buntag, mga kasama.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Headlines sa itong mga balita, dakbayan sa Sugbo nakatala na sa gubay-ibay ng mga kaso sa rabies gikan sa buwan sa Enero karong tuiga. Samtang kapulisan sa syudad sa Sugbo nibuka sa proficiency firing program tumong nini para mabansay pagbalik ang mga pulis sa paggamit sa ilang mga armas. Balita sa sports, Neri kumpiyansa mo daog kontra ni Casimiro. Kini ang headlines sa itong mga balita.
11: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang mga mommies, simula pa lang. Sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
4: ACS!
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo, nga na ay plima. May na lang, kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa tong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga doon ay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: At oras karon, alas 7:48 na. Unya, ay galimot ha, kay karon taon-taon. Arin na punta sa laighug na sa atong UIHP Answer to Win na promo. Makatag din mag-chance sa bakilawat og 200 pesos nga GCash. Papremyo ni, basta makatag kasakto nga tubag. Plus, nakasunod pag yun sa atong promo mechanics. Arin nga to, DYHP Answer to Win promo. Kailangan lang naka-follow, naka-like, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ingon man usab, naka-share ka. Na-share ni programa ni Attorney Rufil nga straight to the point ini mga orasa. O niya, ang pag-like, pag-follow, pag-share po na sa atong Facebook page, DYHP Arimen Cebu o kang Attorney Rufil Fernandez Banio. Na Facebook page, katong dunay, blue nga mark check din na sa kilid sa iyahang pagan. Mo na mga pamaaging ma-follow nimo para mo-qualify. Lagi mo pag-appeal sa atong DYHP Answer to Win na promo. Balik na karon taon-taon, kaya itong ipasupot na yun ang sayon kayo nga question. Yamo na yung tubagon, ha? Once makaunahon na nakaon niya o saktong tubag para sa atong simple kayong pangutana, pwede din na nimo i-comment din na sa live na programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Kaya para mas dali na ito makitaan, ha? Na-share ang program ni Attorney Rufil ni ining mga orasa. Sa dilipasab sa detalye sa atong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamin si Dila para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Alas 7:50 na. Arin na ta sa atong pagutana, B. Simple lang yung kayo ni, ha?

0: Tara, pagutan na! Gidiscuss ba ni Atty. Rufiel kaganina nga si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Congress Miao Barzaga. Si Congressman Kiko Barzaga i-expel o ipalagpot sa Busbay, Balaoranan. Kagabi ini nila gahimo sa ilahang kuan, sa ilahang kalihukan dito sa Busbay, Balaoranan. Ilaman kabuok ani boto para siya ma-expel o matangtang sa iyahang posisyon dina sa Kongreso or Lower House. O, diba? Doon naman ito'y gihatag nga figure. Pila ang affirmative kung ang niboto o yes. Sa lady pabor nga, tangtangon si Congressman Kiko. Tangtang gitaon kagabi eh. So, pila man, kabo kongresista ni pabor o niboto o yes nga matangtang taon siya sa iyang puwesto. Okay, ang numero nga inyong nahuna-hunaan. Ala, ibutang dahil na din na sa comment section. Sa programa karon ni Atty. Rufiel, straight to the point. Kaya ito nang lilion, o ganam-anam. Ginsan ninyo nakahatag og sakto nga tubag plus naka-follow pag yun. Like, follow and share sa ato mga Facebook pages. Ito na balikan karon taon-taon ha para may bawaan na ito 15 magkarawat sa itong 200 pesos nga GCash nining mga orasa. Alas 7.52 na. Arinatas detalye sa atong mga balita. Ang dakbayan sa Cebu nakatala na sab og ubay-ubay nga mga kaso sa rabies kon rabies gikas buwan sa Enero karon tuiga. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Ubay-ubay na usab ang mga kaso sa rabies sa Cebu sukad sa buwan sa Enero na ining tuiga. Kinibisan naman sa gahingusgan nga pagpabakuna sa mga iring ug iro sa dakbayan. Partikular na sa mga barangay sa siyudad nga giila sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF nga high risk sa rabies. Matong sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribuhok nga mukapinas na po ang rabies cases dakbayan sa kasamtangan.
3: Naanatay 12 kabuok. Nag-wait pa mi sa katong among gisubmit na ulo. May bawaan to na ako tomorrow kung unsay result ato.
2: Si Dr. Jessica Maribuhok na sharing niya sa Meging Tuig ang DVMF na katalog 31 kakaso sa rabies sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hassle nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa papahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This newscast is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghugas sa kahang kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direk.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Ato balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa atong linya na karon. Kasama ni Edward, maayong buntag.
6: Maayong buntag kasama ni Ken. Kini atong balita sa sports, yatod kanyo sa DTX sa 500.